minimum weight champion. In other words, unification fighting ilang mahitabo karong sunod buwan. Sumabong nakikisparing kini o mga dagko nga boksidor labi na sa PMI stable no nga iya usang mga kauban no sa boxing stable sa PMI unya ang sa kumin event muaway usab no si Shin Hentalan no kunta ni Xiao Kang Sung nga taga China usab no sa maong gikatakda nga championship dito sa Tagbilaran sa Bohol. Si Sumabong kung mudaog siya ni ining mong away ni Xiao, nangandoy kini nga muaway og usa ka world title fight, gusto niya nga muaway kontra sa WBO og WBA world champion nga si Oscar Colyaso. Pwede usab siya ni muaway sa WBC champion nga si Susi no, nga mo inakapil din niya Melbourne, Jerusalem, gikatakda no karong Hulyo 11 alas 3 sa hapon adto mismo sa HNU Barder Gymnasium sa Tagbilaran City sa Bohol. Kining atong balita sa sports gihapon kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution. UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!

0: Ato oras karon alas 8:04 na dito maglangan ato nang ipaibaw kinsay makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya iyahang natubag ang atong simple kaing pangutana, no? Nga sa kabalita ni kasamang Eli Bolonos, sama ni nga klase sa hayop nga nga sakit po ng dengue niya nakita sa pipila ka mga barangay dinis Dakbayan. Tubag ni ini ang mga iro, no? Or iro. Saktong iyang tubag plus naka-follow pag sa atong promo mechanics. Busa, congratulations nga to ni April Ronaline Binatiro. At balik ko na April Ronaline T. Binatiro. Ikaw maoy, makanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Tawad kay sakto ang imo ang tubag plus naka-follow pag sa atong promo mechanics. Palihog og chat og balik diri sa atong Facebook page, Ma'am April. I-send dito ang imong kompleto nga pangalan. Sakto gid nimo nga name, ha? Plus ang imong GCash number, no? Okay, para ma-send na to dito ang premium nga 200 pesos. Congratulations! Inaana lang ka sa'yo ng pag-appeal na to sa DYHP Answer to Win promo. Minaw lagi ka sa tanan na to nga mga balita. I-chas ka down. Pag-unas gabi, eh. Balik na sa buntag. Ari sa udto, ari sa hapon. Okay, diyan na itong ikuha ang ato mga questions, no? Unya, ang importante nga, nakasunod po ka sa mechanics sa itong promo, naka-like, naka-follow ka o naka-share sa itong mga Facebook pages ng DYHP Armin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Baniok, nga katong dunay blue nga mark check diyan sa kilid sa iyang pangan. Plus, ang pag-share usab sa programa ni Attorney Rufiel na straight to the point. So, congratulations at tangi ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo unya na sang taod-taod. Tangi po ninyo pagbalik ni Attorney Rufiel, ha? Karong taod-taod para iyan ang ipadayan ng isyong mga isyog mga komentaryo. Apilaw sa baguban pa na itong mga balita. O ba ako deris control kasama ang Cases Mania o Nestor Homicilio. Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.

0: to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult S Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Noon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem, o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
17: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
8: Tagag na kaon ng oily food. Acid na.
2: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
1: United Home.
3: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna alas 8:16 na sa atong manuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa tagad pagtagad mahigala ang duga mga hisgutanan karong buntaga atong balik-balikan mahigala natong hisgutanan dito sa Tacloban City runtong taod mga sukid ning paminaw. Stressful ni hitabua mahigala oi, no? Pero mo lagi ni mga bata ning mga na-involve mga sukid ning paminaw. Ah, dunay miingon mahigala nga ah. Og tinuod mangaling gibuli ning bataa kay tungod si Antupi. Giingnan nato ni store nga kwan ang nakapusil na dakpa na apan ang nagtupi wa pa. Ataling agi katawa katawa mga sugid dig paminaw. Ha? Mo na giingon ning mga bata bang sa mana dakpa na nagtupi ni. Paita mga higala ha. Ato ning isgutag tiwas mga kagalaan kay ngano aron nga makabantay ang tanan o makahimo tag mga measures nga dili na ni mahitabo in town sa ubang mga eskwelahan. Kay kini nahitabo may gilas Tacloban City di ta mag kikikuha leksyon anay delikado mahitabo ni sa ubang mga eskwelahan. Simba ko palayo in town o pito kalaod. Mo na ngaton ni tagay pagtagad. Dili pa mahigala aron sa atas ng mga winners oy ha. Dili sa ta may gilas pawa sa stress katong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa tong sibianan na. Dastun niya karon mahigala si kasamang Lailin Ramones Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. RMM Report.
6: Mayong buntag ka sa mga radyo man na turn your feel. Mayong buntag sa kanang suking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita ron sa Cebu City South District. Dinayon sa Mosworthy makadawat sa itong mga palipay. Nga bugas og chorizo! Isipasalamat silang kanunay kong suporta sa itong estasyon DYHP. Sila Eleuterio Villacorta, Yore Cobero, Jodet Ocaña, Arturo Madugay, Marilo Manlonas, Gerson Villacorta, Lorna Colon, og Dolores Toribilla. Pagkara na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
3: Okay, andam na ba mo? Wala akong bate. Kasama Julius Balilag, Idol B. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM.

Okay, dan selamat Julius Balili Idol B. Okay, samang Lailin Raban sa Legadas. Okay, samang nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAY FM. Busa na kadawat na mapalipay gikan sa atong CBI.

0: Okay, mahigala to nga balikan kalong ato taon ng isyo mahigalas na hitabo sa Tacloban City. Kuan man din ni Day, kinini ang si Chris Lawrence Fabian, Boy Scout man din ni Day, no? In fact, ang kuan ang ilang Boy Scout of the Philippines, mga kagilaan, may kuan na, may hatag og statement sa blabot ani. Kay tinuod bitaw ni Stor, kung imong balikan ba, kini nahitabo sa Tacloban, kini batawa gyud mo dagan? Si na may uban na nga nangahadlok, siyempre kato mga babae, butang ta lang mahigala nga normal na sa mga babae mahigala nang hilak, nang hadlok ana. Pero kining bataa, iyang isulteda yon. Wa sa maratol ha? Wa lang gyud sulti. Siya lang gyud na igo taon. Kaneo. Ato sa kanon kadali ha. Mo ni bebe, atong balikan sa kadali mga kagalaan be. Ah, oh, itindo ko siya ko.
1: Ato po ito sa kapurtahan.
0: Igo, kisa, igo lang yun siya. Okay, okay, sa gamay lang ha. Igo lang yun siya, pero wasa maratol ha. Ang uban na nabisag laki, panistor, maratol lang ka. Ang uban. Pero sa kalma siya, iyang giadto ang pultahan kaya ang siladaan mga sugit di paminaw, aron nga ma-safety sila nga nasa sulod sa eskwilahan o ma-safety ang iyang mga classmates. Heroic ning gihimo ani, igo lang yun siya mga sugit di paminaw. At balikan kadali, karong nga tutawad human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.23 na.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ipanumpa kong digyug ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo
7: Pinokulabu!
8: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
9: Drink responsibly.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahid.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna may galas 8:29 binasa ato man uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ining a portion to garato mga kagiraan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pamayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 din sa Sugbo sa may Usminya Boulevard doon sa Cebu Doctor sa building. Iyon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
5: O kunya, ang Super Fiber sa Mahigala. Importante sa mga kagilan kang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kiri aron malikyan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa walo ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number 1 nga kulon cleansing plada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghulagay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo i-shake mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan ug imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
5: Alas 8:31 na mga kagilaan sa atong mabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, ang Boy Scout of the Philippines, mihimo na og statement, labot ini mahigala kay kini si Chris Lawrence Fabian, sakop ni mahigala sa Boy Scout of the Philippines, Tacloban City Council. Tacloban City, o nga ilang mahigalang council dito sa Tacloban City sa Boy Scout, ni padayag mahigala sa ilang kasagmuyo. Ang ilang statement niya miingon, you fought the good fight, you stood as a shield for others, and you live out the scout oath and law until your very last breath. So imong giya, nihatag ka, nakaput up ka, hatag ka og maayong fight, imong gibarugan og nahimo kang taming sa uban og imo gyud nya giyapuy-an ang gipanumpaan nga oath sa scout og ang balaod hangtod sa katapusang yugto, katapusang ginhawa, katapusang ginhawa mahigala. Iya gyud gipuy-an ang iyang gipanumpaan isip usa ka Boy Scout. Unya, your heroism at San Jose National High School will never be forgotten. Ang imong pagkabayani, ang imong bayanihon nga gihimo sa San Jose National High School, dili gayod kini makalintan.
6: Straight to the point.
5: Ani ang gisulti mahigala sa statement sa Boy Scout of the Philippines. Labot ani mahigala. Pero mo lagi na, dili lalim sa part na kahigalaan sa ginikanan. Ato ng tagad pagtagad ng dugang update mahigala. Unsa mahigalay duga mga kalambuan ini kaya dito mahigala sa Tacloban City, luoy kayo mga kagalano kay doon na pa may mga naapa sa tambalanan sa pagkakaroon ang ato mahigala ani bida. Pero reka kaingon istura nga wa siya maratol yun, Believe sa ko na bataa mga kaigalan kay kanauban gud. Lima ka minor de edad ka kabati kag buto-buto. Maapil ka magdagan, ha? Pero kini sama maisugon may gala nga iyang gi kwan. Presence of mind niya kwan lang. Wala gi syerte. Naigo lang siya mga sukit di paminaw. Moni nga kalakiha mga kaigalan. Sumoni atong hatagag pagtagad karon. Ang duga mga updates mahigala sa mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga Sukin Tigpaminaw. Okay, so ato na yung sundan yun kay kining maong hitabo mga higala o saka dako ni nga panghitabo, labi na kay nag-involve ni mga bata. Unya doon na mga ni-circulate mahigala nga mga kon, kinsa kung ang basulon, muna nga ato na yung mga higalang i-discuss. Lakip na kining ilang mga chat-chat nining mga bata, mga Sukin Tigpaminaw. Okay, so ato ron mga higalang hatagag pagtagad kay ato mga higalang tawagan ang ato mga higalang regional director sa atong kapulisan dito mga higala sa Tacloban City, dito sa Region 8 mga kaigalaan, si Police Brigadier General Jason Capoy, no? Moni siya chief karon sa Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Andil nila dito mahigala ning maong kwan, andil ni sa yung jurisdiction mo na atong gi tawagan mahigala para nga ato sad nga ma suta kumusta unsay dugang mga updates karon sa habig sa kapulisan mahigala labot ining maong insidente dito sa Tacloban City mga Sukin Tigpaminaw.
7: Lahat ng tanong straight to the point.
5: General Jason Capoy, mayong buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu og IFM. Good morning.
8: Attorney Idol, mayong buntag og sa imong pinakadaghang tigpaminaw diha sa ato sa Cebu. Mayong buntag.
5: Salamat kayo General Capoy no sa paghatag panahon nato rong buntaga. Dinhi sa atong sibianan, DYHP og IFM. Una-una may kinaan wa di kana assign diha sa kini niyang Region 8. So timing sad kayo nga magkapanawag na minimo diha.
8: Anytime sir, anytime sir.
5: Oh, kumusta man unsa may latest ron sa inyong investigasyon na General?
8: Actually, sir, just sa hapon lang po, naka-file ta og 3 counts of murder, 3 counts frustrated murder, and multiple counts serious physical injuries. Yan lang po, sir, ang na-file pa nato sa piskalya. Kay ang uban nga victims in town, medyo napa naka-confine sa hospital. Although na ay na-discharge, pero ato pang kuhan kay mga bata, mangod ni. Kung tuloy-tuloy pa ang pagkuha na ito mga affidavit, sir.
5: Mm-mm. General Jason, kinini ang naigo, yun, ang namatay tulo, unya pila yun kabuk ang naigo, ang kanang bala yun. Kanang namay mga na-injured po, dada sa hospital kay nangadamag, ang uba, nangapakong. Pero itong bala yun ang hinungdan.
8: Ang nga firearm-related injury, we recorded 15.
5: Mm-hmm.
8: And 5 dito sa mga nagpanic in town, nga piang, na iniambak, na ilima nga na-record na to.
5: Mm-hmm. So nakagawas na sa hospital ng mga nagpanic lang?
8: Kagahapon na ay na-discharge, 8. Walo.
5: Aha. Okay. Tinood niya doon na pa yung duha, kabuok na napas ICU, General?
8: Na ay duha under observation, sir.
5: Oh, so ato pa hinaot nga ma okay na untan, ma stable na untan ilang kahimtang in town?
8: Ampo lang ta, sir. Ampo lang ta mga bata.
5: Kumusta man ang inyong pagpahigayon sa investigation? Kumusta? Ano na ba yung resulta sa autopsy, General? Nga na hitabo?
8: Dito sa kwan, sir, positive nga na ay mga gunshot wound coming from the 9mm pistol.
5: Mm-mm. So dito sa autopsy, kining tulo kabuk nga namatay, unsay ilang bala nga namatyan, ang 9mm o katong 38 caliber?
8: 9mm sir, 9mm sa autopsy report.
5: Oo, so kining tulo ang nakapusil ani, presumably, considering nga 9mm, katong yung 14 years old?
8: Yes sir, ang 14 years old sir.
5: Oo, katong 38 caliber nga gigamit sa 15 years old, pila gyud kabuk bala kuno to, General?
8: So far, ang nagadir na itong information, isa ka round lang yun ang nagikan sa 38
5: okay.
8: Caliber piston.
5: Nakapabuto ba siya? O kausa? Katong usa ka bala lang?
8: Yes, sir. Na ako'y na-interview dito, usa sa witness. victim, nakita niya nga nag-fire og isa ka shot.
5: Mm-mm. But kining 14 years old, mo gina nakaigo sa tulo o sa uban pa ng mga bata dito kay siya man mo ay nagkupot sa 9mm?
8: Maunay ni gawa sa among pag-interview, sir.
5: Mm-mm.
8: Rufil.
5: Oo. But sumone, ang kining 15 years old may napasakaan karon o kining 14 years old considering minor de edad o under 15 years old siya under sa juvenile justice law di masama pasakaag kasos pagkakaroon sumona nga wala lang sa ninyo tandugan na napita.
8: Opo sir. Ang 15 years old lang gid ang nakuha na to na file.
5: Pila gyud ka bala tanan sir tinuto 40 ka mga intentions inyo nakit-an dito sa kwan sa school campus?
8: Actually kagahapon na paliwanag sa taga kuan taga Soko nga ang na-recover nila nga live ammunition and empty shell ug atong iipon tanan is 44. Apil na naghalo na na nga kuan pag count nila but ang empty shells yon katong mga basyo ang record ng Soko is 22.
5: Okay. So kining Glock 9mm ay gigamit sa pag pusil dito sa maong area no?
8: Yes sir, allegedly sir. Ang Glock yun maoy kuan majority na maogi nagamit.
5: Okay, subot pa subot kining bataa sir naka katong maong Glock kay naa naman sa inyong kustodiya karon. Pila man to ang usa ka magasin pila isod?
8: Normally, 15 rounds ang sulod bawat magasin. Kay high capacity man siya. But you can load it as 17. As much as 17 rounds.
5: Mm-hmm. Subot pa sabot, kining bataa, pag human o pabuton, ibutan ta lang presumably na puno itong mga magasin, naka-change magasin pag yun siya, umahon?
8: Oo, nag-reload siya, nag-reload li siya.
5: Naka-reload pag yun?
8: Oo.
5: Ang lihok sa mong bata, sir, masabot ba na to nga kanang medyo praktisado siya pusil sa gyud?
8: Actually, dili, sir, dili. Kay na-interview man ako ang auntie ano niya. Once lang yun ni siya nadala sa family ano nila nga nag-firing sila.
5: Mm-mm. Kay doon naman yung mga pictures nga ni Sir Kulichad, yung moto yung auntie nga pulis, o niya, gidani siya o firing, no?
8: Yes, sir. Isang bisis lang daw, sir, na kuan, nadala niya.
5: Oo.
8: Niya ng bataa.
5: Oo. Nga nung iyan man yung gidalag firing cell, considering nga minor ko nun eh. Ang sama iyang kuan na eh. Gusto nang magpulis yung bataa, gusto nang magkuan. Ang sama iyang katuyuan sa iyang ante.
8: As per kuan na, conversation na mo sa police nga iyang tita, naluoy yun si ani nga bata. Kay every time nga mag-away ang bagtiayon ang parents ani niya way laing kadaganan kundi siya. Puyo na sila the same compound, nakita niya unsay challenges na agian sa bata ba. So gusto daw niya allegedly nga ma-boost ang kumpiyansa ani nga bata. Iyang gi-cater ang hangyo sa bata.
5: Pila kabuk ang igsuon ni bata, ade, sir? Kining 14 years old?
8: Duha. Naasi ay duha ka mga manghod.
5: Ah, so tulos na tanan. Siya, niya doon pa'y duha ka manghod?
8: Opo.
5: So, ano siya, kinamagwangan eh? Or kinamanghulan?
8: Kinamagwangan.
5: Kinamagwangan. Oho. Kung saman ko nung hitabu, sir, pero kining bata, amora ni ang mag-adtuan sa iyang ante. Katunduh ka mga manghod, dili kayo.
8: Wala na ko mapangutana na sa tiya niya, but every time yun nga magka-problema ning bata, even kaming panggasto sa eskwelahan, ato yun ni sa kuan iyang ante.
5: So masabot na to nga suod siya sa iyang ante, nga pulis?
8: Sir, oo, medyo kuan, suod, medyo naging close.
5: Mm-mm. Sa inyong investigation sa ante nga pulis, sir, unsa man, wala mo, wabas siya mo sulti, nga kini bata, mo, adto mo sulti niya, doon ay mga problema, inana?
8: Dili kayo specific ang akong pangutana niya, but burag siya mo ay nahimong takbuhan o sumbunganan pagka siguro bothered ang bata.
5: So kini bata, kini ang iyang ante ani na aman assign na sa inyong opisina sino sa PRO 8?
8: Oh, di asi sa sulod sa kampo sa Pruitt, although under siya sa National Regional Finance Unit.
5: Oo.
8: Ano siya? NASO. NASO.
5: Okay.
8: Pero diri sila nag-office sa Region 8.
5: Ah, okay. Pero tinuod din nga, nurse ni Cecil, o niya nahimong abogada bag-uhay lang?
8: Yes, sir. Yes, sir. 2023, nakapasa sa bar.
5: Kung sa maning kalakihan, sir, kini iyang pusil magod, kay government issued man nga pusil na kini nada sa bata, buti pasabot kini anti ni duty niya, dili niya dadon iyang pusil?
8: Naasya yung reason nga nung iyang gibilin, kay murag nag-attend daw ni siya o flag raising ceremony, din na yung mga prior scheduled activity sa ilang opisina, wala lang kayo na kung i-detailing pangutana.
5: Kay, considering nga pulis ka, bisan mag-unsa imo mga activities, bisan unsa nga mga appointments, pwede mag-ita madaan yung pusil.
8: Yes, sir. Naagay ko, sir. Naagay presumption of negligence.
5: Mm-mm.
8: At tawa man daw, ginamaw ang issued firearm. Dapat sumpay na kuan ba?
5: Sumpay, o.
8: Oh. Sa police, o. Oh.
5: Di ba part man sa uniform unta ang maong pusil?
8: Opo, sir. Part of the uniform.
5: Mm, pwede rin po tatun niyang ibilin diya sa sakinan.
8: Risgo po na, sir. At least nakatago properly. Maugay ko ani, mahina sa policy.
5: Wala ko nun ibutang diyan niya o vault dito sa ilang balay, sir? Kini maong pusil?
8: Wala kaya na ko makuha ang iyahang side ani, sir. But napangutalan ni nako one time kung asa man niagi ang bata. Ang iyan ko bag niagi sa bintana.
5: Mm.
8: So whatever follows, gilong ka ba, wala ka, ayaw na ko maditali.
5: Katong mao mga bata, sir, katotoang pag sa atong autopsy panalitan, maklaro na to itong mga bata atong tulungan na matay. Pila ka bala yun ang ilang igo, kada usa?
8: As far as I remember, sir, murag isa ra ang kuan, sir, eh, ang tama. Wala kayo na kung mascrutinize ka ang autopsy report.
5: So, usa
8: vital point na igo.
5: Oo. Naigo lang yun sa vital area sa iyong lawas muna namatay?
8: Yes, sir.
5: Okay, kung magod ka na naang grabe magig kayo. So, anita mo, ini, sir, sa inyong investigation dito, iyang mga classmates niya, kinintulungan namatay?
8: Okay, sir. Dili, sir, dili. Kung ano siya eh. Ali ni siya eh. Taas kayo. Duha, compose of duha ka building, pataas, separate classroom. So, presumably, dili classmate niya ang tanan.
5: Pero naasay mga classmates niya, kinintulo, naasay mga classmates niya nga namatay?
8: So far, sir, wala ko i-record kung may classmate siya nga na angol.
5: Kining mga chat messages nga ni-circulate karon labot sa chat-chat in duha ka mga bata, na-confirm ninyo, sir, na ano yung sa inyong custody karon ang cellphones ng mga bata?
8: Actually, sir, ano, subject for kuana mo na application sa i-warrant. Then
9: computer data.
8: Nag-rely rami, sir, sa kuan sa mga social media exploitation na mo, mga naabot na sa analysis or conclusion nga positive, sir, ang nag-circulate nga kuan nga exchange of text messages.
5: But kining maong cellphone sa duha ka mga bata, wa pa ni custody sa mga pulis?
8: Nasa custody, sir, sa PNP, part sa evidence na, but by law kasi, sir, applyan pa, ungkuan ba, mura o applyan, sir, suaran.
5: Okay, but at least kining mga nanggawas ng mga chat nilang duha, as of this time, kining mga nanggawas lang, wa pa ilabo to kung atong ipahigayon ang forensic examination sa cellphones, kini siya confirm ni, nga maong conversations.
8: Yes, sir. Confirm, sir. Kaya na-interview po nato ang auntie Anelia.
5: Oo. Tinood ba nga biktima ko ng bullying ni mga bata or lahi yun ang nakadain nga nakatrigger katog yung gulbaks?
8: Sir, inani sila. Dili maayo nga ato lang kita mag-rely sa term nga bullying. Kaya daghan kayong factors eh. Number one, family problem. Kaya allegedly kining bata biktima niya sa physical abuse, psychological, sa balay pa lang. ang feeling niya no, walay nagpangga or nagmahal ka niya, kaya siguro naipon, walay laing tao nga adult nga kaistorya, nahook na lang sa games, daghang aksin sa mga involved sa crimes, murag nahog o na-inspire siya. Mm. Eh, mauna lang yung iyang outlet ba? Mm-hmm. Nabandayanan yun kayo ang mga bata karon.
5: Mm-hmm. So, kini confirm ni nga nagduwa ni Gulbax, kini mataa?
8: Yes, sir. Positive, sir. Isa sa iyang nabuangan o laro, kini yung tuwan. Gulbax.
5: Mm-hmm. So, kini ni ang usa ka bata, sir. Kumusta sa may background itong bata apon?
8: Katong 15 years old, actually, very active ni siya sa Boy Scouts ba, si tawag ani sa tactics.
5: Mm-hmm.
8: Sa activity sa school, mao nga na behind na siya og isa ka year, grade 9 pa lang na eh.
5: Mm-hmm.
8: Kay na-focus kay siya sa activity aning marching, active ni nga bata sa kuan, kalihukan sa school.
5: So kinindo ka mga bata, wa ni mga criminal record sa una pa?
8: Wala, so far wala yung recorded record, sir.
5: Mm-mm. Kining bata ako no, kining 14 years old, bisan pa man sa imong giingon nga dunay problema sa panimalay, pero uno student ko no ni sir.
8: Tama po yung tubag atong teacher nga nakaistorya nako, medyo daw ni taas-taas pod ni og kuan mark sa school.
5: Mm-mm. So kining ilang mga chat-chat sir o uban pa nga nakuha ninyo nga mga reports, tinuod ba nga mga 1 month pa kuno ilang giplano na ning ilang himuon?
8: 1 month more or less, but as per kung palaw man pa gyud nato sir, daghan pa kay tag makuan ani, baka biyan pa diha sa month.
5: Mm-mm.
8: Dugay do, baka basig posible ha, posible nga more than 1 month pa nga gusto niyang i-launch ning iyang kuan.
5: Katong 38 caliber sir sa usa ka bata, confirm anto sir no nga tag-iya ato agency, security agency nga diri sa Cebu.
8: Yes sir, confirm po yan sir.
5: Pero unsa man katinuod nga dunay matres nga tuas sa Bohol ang maong pusil? Ngano ni abot pa facility ni, but pasabot duha ka buklin nga pusil nagdaog the same serial number?
8: Yes sir, duha nagmatch ang serial number, mao nang subject na siya sa investigation sa RC issue.
5: Oo. Unsang hitabo aka nga na naay pusil ni slash ilang pamilya kini maong 15 years old?
8: Ang allegedly ang lolo aning 15 years old security guard pod, mo nay angles nga gitan-aw sa RC issue krami kung ma-connect ba nila sa history sa kuan sa firearm.
5: Unsa kay mga possibilities ngano nagkaparehas ning ilang serial number sir?
8: Posible, daghan possibility sir, basig gikopya or coincidence lang, dili na to makuha ang mga possibility. Open ang RC issue sa tanang kuan, tanang possibility.
5: Ang lulo ining mga bata nga mo'y malagmit tag-iya ining pusil na inyo na na-invite sir?
8: Ongoing sir ang pagkuhan sa RC issue, kuhaon na nako ang ilang kuan, ilang progress report sir sa investigation.
5: Mm-mm. Ang ginikanan ining bata apod kining dunay tupi nga kwan white sidewall, unsa may background sir?
8: Ang sa ginikanan aning nga side sir, wala pa kayo nako sir makuan ang kwan ang background ani niya.
5: Mm-mm. Pila kabok sila igsuon san kay kining usa kining 14 years old, tulo man sila kabok na sa duha ka mga manghod, but kini siyang kwan dunay tupi nga white sidewall.
8: Yun ni ko iho, sir. Sulong anak ning kuan, kining 15 years old.
5: Oo. Oh. Unsa man ni silingan ning duha, sir, dito sa ilang lugar?
8: Magka-barkada lang, sir. Magka-barkada lang. Medyo separate nga kuan, nga lugar ang kining usa ka 15 years old.
5: Pero nga no ka na murag suod gi kayo sila, sir? Wa na kay fraternity sir, or ganggang, inana?
8: Wala mina kuan nga involved sa gang, but subject na namo sa kuan sa among validation. Siguro schoolmate nakahanap og kuan ba, murag big bro, kining gamay nga bata kay nakita nato ang physical build up aning 15 years old, medyo mature na eh.
5: Oo, oo.
8: Murag mo iyang nahimong sandigan ba?
5: So malagmit mo ni nga nagka-amigo sila maayo. Okay, muna man og bro, may ilang tawag. Muna man og kanang muna bitag na grupo or fraternity, inana?
8: Sir, ako mong mga anak, sir. Ako yung anak lalaki, bro po yun. Mga high school, mga bata.
5: Oo, bro po ilang tawag.
8: Yes, sir.
5: Doon na yung mga ni-circulate niya kinim t-shirt bitaw nga gisulot ini bataa sir o sa ka-band kuno kini nga sikat. Unya mao po niya mga t-shirt niya klase ang gisulot at mga shooting incidents dito sa laing lugar. Tanaw ni mo, doon na ba yung connection ni sir?
8: Tinooda sir. At maunay usag yun sa among kwan subject sa investigation kay naasay mga postings na nag-kiss outfit pa ni siya before nag-launch aning attack eh. So, dako kay possibility nga inspired ni ani. Mong ako bitaw gihangyo ning kuha nga kung pwede i-limit na to ang pag-broadcast ani nga incident kay murag dili kayo ma-process sa mga kabataan ron. Kuha noon tong uban nga bata. Mayon tang malimit lang ang pag- Sibya aning accident incidente.
5: Kini mga bata masabot na to sir nga pulos expose og armas. Kay kining usa do ni anting nga pulis na dapat ganig firing. Kining usa pod active man kani sa unsa nga kalihukan dina nga iyang lulo do nay pusil. So malagmit kini mga bata pulos sila duha expose og pusil.
8: Tinood sir, tinood kay naay mga nikalat sa social media aning 15 years old nga ga-trentayin po daw kuan, shooting, dako po itong firearm.
5: So, kining bata, kining na-eye white side wall ng tupi, naka-firing-firing saan eh?
8: Based sa iyang mga video nga nakita na to online, sir, o interviews na rin, naka-try na gini. Mas maayo, actually, mas hinitiling 15 years old eh.
5: Oo. Unsa man gyud kay nasud sa ilang hunahuna at panahuna sir? Nganong naabot man sa inadtong klasiha sa plano nga mo atake sa eskwelahan?
8: Sir, dili ko psychologist pero I talked with some neuropsychiatric personalities na gay problema sa mental health. May ko sir, nigawas eh. Unang kinahanglan gud istoryahon gud ang mga bata sa pamilya pa lang i-guide sir ba para ma-harden ang ilang personality. Then ako pong gi-interview ang chaplain service diri sa Region 8 si Father Ray Banyes ang iya pong observation na nag-deteriorate na gud ang number of youth na nagsimba karong panahon na.
5: Kadto mga bataa sa ilang plano, mga tawa sila sa chat nila, murag excited kay sila nga mo implement sa ilang plano, murag happy kay sila. Tanaw nimo ang ilang tuyo mo patay gyud or pagpanghadlok ratong ila or matsumatsu lang ba dadag pusil sa eskwelahan?
8: Pag imong i-analyze ta na nilang conversation, planning, kung yun, aggressive yun, attack, patay yun. But, one of the interviews atong 15 years old, siguro, kuan ha, iyalan po itong strategy na magpa-buto raman ta, may manghadlok raman ta. Pero so in our analysis, talagang kuan, talagang ilos yun nila ang attack.
5: So doon ay something yun nga naka-influence ilang unang-una, nga nung inadto ilang himoon. Wa ba ka na sila ma-influence ato mga shooting incidents sa Amerika? O gubang mga lugar?
8: Dako, kaya nagkuan sir, basihan nga na-influence.
5: Kung saan mo kung hitabu ato sir, nagsugod na ang klase, nakasugod na sa last klase, or resist time ba to, or wapay resist, nikalit nagpamusil diha, human na klase, or unsa may circumstance ako no dito?
8: Nag-start ang klase. In fact, nasa rooms na yung mga estudyante.
5: Unya, kini sila na late ni sa pag-abot, or diha na appeal na sa last klase yun? Unya, human kalit nagpamusil?
8: On time ni sila naabot, in fact, naka-attend pa daw ni sila og flag raising ceremony.
5: Pero sa ilang conversation sa no, walay target sila. Ang ilang mga random to, ang ilang pagpamusil.
8: Na ako'y nahinabi, Sir Phil, kuan, isa sa biktima or witness ba? Barkada po aning 14 years old. Sa sir na amang to'y kuan, inuwaray ha, Oh. Ako lang si Bono. Sir Naaman to'y muragi pangita itong 15 years old dito sa Dolo, anong room yun. Why nakita, ni Balik, nag-fire siya og shot, dito na nag-start og atas. So, among giko, anay presumption nga naa sila'y tao yun nga kitarget, wala man, so namusin lalang.
5: Baka ito masabot sa conversation na induha ka mga bata, mas agresibo ang 14 years old as compared sa 15 years old.
8: Tinoon na sir, tinoon na. Medyo aggressive ning gamay.
5: Unya nga ni, mas nakasabot siya sa juvenile justice law sa ilang conversation.
8: Correct sir, correct.
5: Oo.
8: Ilang giaral ang kwan.
5: Kining mga ginikanan ay mga bataan. Istorya na ninyo sir, ang ginikanan sa 14 years old o ginikanan sa 15 years old?
8: Akong gipaantuan sa ako ang personnel sir, but they refuse to give information pa kay nasa kuan ng God Court. Nagtanuan sila sa ilang lawyer.
5: Oo. So as of now, kumusta man ang ante? Kanyang pulis nga tag-iya sa pusil sa pagkakalon, sir?
8: Naasya sir sa custody sa PNP RFU Region 8. Kaya naasya order relieve and under restrictive custody.
5: Ang maginikanan sa bata na ngayon mag-intaw ng justisya ni ining maong panghitabo o gusto nilang kinini ang doon sa singgit justisya niya kinilaging 14 years old isod man ay kay exempted man siya sa criminal liability. Ang mga ginikanan ano sir, unsa may ilang sa civil aspect, civil liability, unsa may ilang plano, mahatag sila, mabayad sila ano yun, unsa man?
8: So far sir, wala pa tayo information, but for sure justice will be served. Magbayad ang dapat magbayad civilly and criminally. Kaya muna'y anggel sa atong team sa prosecution, sir, o sa investigators para matagaan na ito justisya, sir, ning mga pamilya sa mga biktima.
5: Unsa man kay maayong buhaton, sir, nga di na mausab in town, kining inani nga mga panghitabo sa inyong investigation or unsa man inyong ikatambag sa tanan nga naminot o karon kay kinatong broadcast na batik ta sa Visayas, Mindanao, and Sampat, sa Luzon, o mabatik ta tibuo kalibutan pagani gumikan sa tong social media platforms. So unsa may imong matambag kay kinahitabo sa takluban mahimo ning mahitabo sa mga lugar?
8: Kini sir, ang among nakita sir is as of now makiramay ta nakiramay mi sa tibuok family. But let us avoid sana muna nga mag point fingers ba. Hand in hand magtinabangay gikan sa pamilya, sa teachers, ayoson, sa DepEd, although mga LGO, maghugpong ta, dili ta mag-overreact, nahitabo na ni eh. Ang kuwan lang, mag-istorahay, open din sa parts sa PNP, diri sa Region 8, sir, September 4 pa lang, na ako'y memorandum nga gipakanaog sa lahat nga police station, directing them to join flag raising ceremony on elementary and high schools. Mga institusyon, mga eskwelahan. Ako ni, with records, with document, with reports mi ani. But kinahanglan yun nga kuan nga open ang communication nato sa mga maestra. O kung pwede, ibalik tong teaching sa mga katikista sa una sa eskwelahan. Kung pwede, atong encourage ang pamilya na mo magampo mag mobalik og kwan ba sa mga religious activities and also kining kwan kining mga sports program sa eskwelahan and even barangays dapat ibalik kay ang mga bata karon mag-aborido na ang paghuna-huna kung imong imbargohan og cellphone.
5: Mao gyud.
8: Oh, why internet bang mantiabaw na. So dapat dalho na to, painita na tong balik, pagardino na tong mga bata og balik at ibalik tong kon ba activity. In that way, magamay na lang ang ilahang makonsume sa paggamit anong social media.
5: Mm-mm. Sir, human sa, balikan ako gamay, no? Human sa pagpasaka na og kaso ninyo sa 15 years old, asa naman yung nakakustudiyan yung bata aron, kini 15 years old?
8: Naana siya, sir, sa kustudiyan sa kwan, sa DSWD, located dito sa Tanawan, Leyte.
5: Okay. How about ang 14 years old? Considering away kaso na pasaka niya?
8: Kauban, sir, kauban, sir. Tua sila nga to sa Tanawan, Leyte. Although, dili sila nag-ipon sa isa ka, sa lugar dito sa compound, bawal silang magkunay o mag-istoryahay, but closely watch sila sa atong mga kwan, atong mga personnel sa DSWD.
5: Mm-hmm. Sir, kagahapon na ay napugnan nga giingong pagsuway o attack dito sa Tulosa National High School. Tinuod ni sir?
8: Tinuod na sir, tinuod na. Tinuod na nga kwan, na ay bata nga nag post gi-share-share po. But, kuan man, dali ra kayo na-respondihan sa tropa. Although, dili na to, wala to, kuan nga, ang iyang possibility. Dahil wala'y capability ang bata nga mag-launch o
5: attack.
8: Oo, wala siya access sa firearm. Pero, just the same, na-foil yun kay kung very determined ang bata, sir, mangita gina siya ang paagi nga maka-access. So, tama lang po, gihapon tong kuan.
5: Oo.
8: Na-foil.
5: Oo. So, kato nag-post na siya sa social media, pero inyong tanaw, wala siya'y capacity ang bata, apan ang iya lang post lang, basing pag-content sa itong iya, tingali, sir.
8: Mauhihapon, sir. Murag na ay gamay nga problema sa pamilya, out of frustration, and she wanted to seek attention from her friends, family, mong nag-post, nagpapansin, pero wag hapon na mo tanggala ang posibilidad na makapagin siya gway para makakuan. So, hinaot nga dili to tinuod ang among doda.
5: Mm-hmm. Balikan na to sir, no? Katong sa duha ka mga minor de edad nga nagkapusil. Katong usa, matod pa ni mo 14 years old, doon ay problema sa pamilya, sige gaaway ang kuan, pero dili ni broken family. Mag-away lang yun yung magtiayon, unya kung mag-away, medyo extreme lang sa ilang away, muna ang mga bata makakita sa ilang away. Nana?
8: Ang atong interpretation, sir, sa from the outside, kay magulian pa daw allegedly itong yang tatay. So, dili broken. But kung ang bata or ang immediate nga friends, relative mo ay imong paistoryahon, broken family ang tawag sa iyahang family.
5: Mauna nga kung mag-away, way masandigan siya adto siya sa tita nga pulis.
8: Tinood, sir. Tinood. Adto dagan, sir.
5: Mm-mm. Katong usa ka bata, sir. Usa man to, sige pong away ang ginikanan. Usa may background sa kwanto? Mag-away ang pamilya, mag-away ang ginikanan, or intakra? Kay uniko iho magkani.
8: Negative, sir. Negative. Wala may nahagip nga impormasyon nga na ay inana nga giatubang ang katong 15 years old na away sa family.
5: Oo. O sa may mga trabaho sa ginikanan atong 15 years old?
8: Ang pagkahibalo na mo, sir, ang side sa iyang inahan is naa sa saloon.
5: Oo.
8: Parlor siguro.
5: Ang amahan?

0: Oo. But kining sa 14 years old, sir, nga ang iyang tita police, ang inahan sa may trabaho o ang amahan sa may trabaho?
1: Nasa balay lang ang iyahang nanay, din ang iyang amahan, walay permanente nga na trabaho, usahay na, usahay wala. Medyo may pagkagamay nga pagka sipat po din amahan ani.
0: Mm-mm. So ang igsuon aning pulis, mao ang amahan o ang inahan?
1: Ang amahan, sir.
0: O mao day nga kining pang pulis, iyan pong atiman aning mataan na, kay murag sagol obligasyon sa iyang kabahin nga iya labang igsuon ang papa di ay.
1: Tinoo sir. In fact, komportable lang ning bata nga 14 years old kung naana ang kaniyang iyang ante. Eh, medyo dili man itong makaporma itong kuhan, itong amahan na aning 14 years old kung naana ang police good sa compound.
0: Kamu sir nga mga police good, kamu magiging nag, kinini ang inyo magiging, kamu magiging naan, nag-implement sa itong mga balaod ba? O daghan magiging mo na sugatan ng mga problema ani? Mahimong tubago ni mo ni mahimong dili. O imong opinion tan-aw ni mo kining Juvenile Justice Act unsa man ni angay ning amendahon or padayon tala na nga 15 years old below wala na liability unless dunay discernment. Oh 18, ako, sir, 18 to 15 oh sige sir.
1: Yes sir. Ako open ko sir nga i-amend. Why na to may mawala na to atong testingan.
0: Mm-mm.
1: Atong i-apply.
0: Mm.
1: But sana ko an palawman pag yon mag-create yun o kuan o study para kay umanaog ka sa baba sir, tanaw na yung mga sitwasyon.
0: Mm.
1: Wala magitay tinuod nga nindot nga facility sa mga minor.
0: Mm.
1: In fact, base sa mga istorya sa police sa ground, madakpan ka ron, sunod adlaw, nadakpan na po, buhi, dakpan, buhi. The same, one and the same minors na sigig pabadlong.
0: Mm.
1: So wala yung mahimo ang kuan ba?
0: Kaya kamo magud mo ay frontliner diha, so at least na mangay ko opinion nimo, at least sa imo para nimo open ka. Kay do na magud ba mga minors bitaw sir nga aware sa ning balaura nya ngani do na kay mga pulis nga istorya sad kanang murabag ko bitaw nga ang minor pa may moingon nga sir kanang kanon taon sir no buhian man mi sir kay minor gud mi sir. Ano bitaw? Aware sila?
1: Yes, sir. Open ko sir, open personally sir, open ko kay siguro somehow deterrent pud na eh.
0: Mm-mm. So,
1: along the way, dili nato makita nga effective. Change tactic na punta.
0: Mm-hmm. Maugyan. Okay, sir. Salamat kasi maghatag panahon sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Basta doon na pakidugang mensahe, labi na sa ginikanan o sa kabataan nga naminaw na ito karon.
1: One final word, sir. Balik ta sa Ginoo, atong istoryahon, permanente ang mga bata, atong ilhon, i-filter na ito kinsay iyahang mga barkada, even kuan din ilimit na to ang access sa social media. Dapat may parental guidance ang values sa mga bata sir atong i-enhance. Then ang role sa mga chismosong silingan na to diha sa Cebu labi na react lang og naay may tabo murag naay gibuhat sa katilingban. Tabang mo.
0: Mm.
1: Nasalig lang ta sa atong kuan atong balaod, atong barangay, atong mga LGUs, kay silang tanan ng lihok man. To yung tumong Manila nga maayos ang atong society. Yan lang, Sir Banyok.
0: Okay, salamat kayo, Sir. General Jason Kapuis, magkatag panahon-panahon na to doon sa DYHP IFM. May buntag.
1: Sir, po kayo, salamat, Sir.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
0: Okay, mahigala mo ito si Police Brigadier General Jason Kapoy, ang Regional Director sa PNP sa Region 8. Dito masayan Cebu sa una sa CIDG to sa una rin Cebu. Ito na rin dito sa Region 8 mga sukintig paminaw. So, at least ato lang sang kanon nga mapalauman patundugang investigasyon dito kay di po nalalim pa nga higala sa part sa mga biktima nga kano eh. Pinaginikanan nga nisinggit o justisya labot ani. Kay dako magod nga damage good. Unya kining mga bataa ato ah under custodia sa DSWD. So medyo okay na ito ilang kahimtang dito dahi. Unya, wa naman, di naman mabalik in taon ng kinabuhi mga sukintig paminaw. Una, kasabuta nga, unsay gibati, labi na ang ato mga netizens, ato mga listeners, unsay lang gibati karon, labi na mga higala ining kuana mo na akong gipangutana sa

0: General Capoy labot sa iyang opinion, sila man mahigala maoy frontline ng mga pulis, saman mo sa inyong kabahin, no? Unsa inyong opinion aning balaod sa Juvenile Justice Act nga diin mura man ang mga bata na aware man ining ilang kwan? Gihimo mahinoon nila ning taming mga sukit di paminaw. Okay, standby lang sa ana. Ato ipadayon karong tutao. Dugang pa maiskutanan, dugang mga angulo, o ang ato mga basa mahigalag pag-analisar, ini maong isyo, labi ng ilang mga chat-chat, mahigalag man lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas sa 9:12 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma. Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Ito lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.
1: Globe G-Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one motivation
8: vitamins for age 50 plus.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Si Sir Pablito simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatay. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Protect Chan.
4: Yaku.
3: With 8 billion live LCS.
4: Yaku.
3: That may reach the intestines alive.
4: Yaku.
3: Helps improve digestion and boost immunity.
4: Yaku.
3: With proper diet and exercise.
4: Yaku.
3: Kaya panalo ka Chan.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mada yun.
9: Ang Hatsi Ugrani Nose? First time na nasa sip-on.
8: Sip-on da yun?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc da yun.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
10: Bilang kilos kani?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may gala sa 921 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Kaya nga portion may kagalantod galato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement nag-duna kini mahigalay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced nga pharmaceutical company, gidistribute kini sa Belgian Marketing og FDA approved. Mauna nga, bisan pa man mahigala sa bagong karton og bagong formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point!
15: Alas sa 9.22 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Okay, so ato ni mahigalan tagag pagtagad kay ato sa kunong tawagon sa doktor ni Obraray, basig doon tayo makuha ng mga kwan ba? In the part sa ginikanan, in the part sa mga teachers, in the part mahigala sa mga kabataan nga makakita sila in ani nga sitwasyon bitaw na unsa may nasud sa utok ini mga bataa nga namusilman og ilang mga classmates.
14: Straight to the point.
15: I hope sad mahigala nga maklaro lang gyud ang investigation ani, no? Kanabang sinsiro nga investigation para makakuha og hustisya ang pamilyas na nga matay og ingon man mahigala ma prevent nato nga duna pay mga panghitabo nga susama ani.
14: Straight to the point.
15: Ang maong 15 years old napasakaan na karon og kaso mga higala 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder og multiple serious physical injuries. Money ang nadangatan sa 15 years old. Ang problema ani ra ba? Nawa. Kining 15 years old, kung imong tan-aon mga kagalaan sa autopsy result. Kay maklaro man eh, kining tulong nga mga nangamatay, kinsa may nakaigo ani nila? Og usara ka round di ay katong maong 38 caliber nakapabuto to sa mahigalawa makaigo nakapabuto so kining tanang na krimen nga gihimo krimen sa 14 years old nga wa labang mga higala mapasaka ikaso hinoon
14: straight to the point
15: di mo na kadakong bahak ining kalakihan istoro ang dunay dakong tulubagon na nakapamusil gid ani kining maong 14 years old. Nga, exempting circumstance man iron. Gumikan mga higala ining juvenile justice law. Doon ay intervention nga himuon ang DSWD. So, parihan din dirian natay operation second chance or to adito mga higala sa Argao, ibutang nimo na mga bata dito day. Kailahi man ay mga higalang treatment sa mga bata. Kinibitang 15 years old to man. So, atong ipangutana mga higala sa General Jason Capoy, tua karon sa tanawan late sa DSWD. Kay bata may treatment at tumahigalang naka-white child wall o tupi. Bata, maghihapon to. Kay below 18 years old man to. Ha? Tanawan nun pa to inig-hearing o doon na ba'y discernment uwa. Nasaka maguning edad mga higala sa why criminal liability tungod ining maong balaod. Although, wa magpasabot na nga gawas nun sila. Medyo bitaha lang, kay DSWD man mahigala maoy mukustudiya nila, dili man priso yun mga kaiglaan. Doon ay mga intervention ng himoon sa DSWD sa tumong o tuyo nga ikabot mga higala sa ilang pag-serve sa panahon, makagawas o maipon o balis katilingman. Tagaan bag chance kay mga bata pa man. Mao man ay mahigala ang rationally ining maong balaod. Pero wala gina, in the part mahigala sa nangamatyan, singgit sila gustisya aning kalakiharon.
14: Straight to the point.
15: Anawa ha, ang 14 anyos pa maoy agresibo kayo. Sa ato pa kining 14 anyos, mo ni nagkapatay stulo na eh. Mo ni nagkapatay stulo. Mo ni nagkapamusil at tong uban. Kay gikan man sa 9mm pistol ang mga empty shells. Usara man ka round gani daytong sa 38 caliber. Kining iyang 38 caliber, usaray bala ni Stor. So, iya lang gining gidadala mahigala, sagol sa pamatsumatso siguro doon na siya pusil. But ang doon na gidaghan mahigalang bala, kinini ang 14 years old. Nga why criminal liability mga sukit ni paminaw.
14: Straight to the point.
15: Ato ni ipadayon ha, tanawang tani ang iyang mga chat-chat mahigala. Pero dili pa ito sa itsik si kasamang Jingle Yardo Dekin. Alang sa duga mga reports on akalon mahigala. Ato sa gitawag si Dr. Rene Ubra para ato mga kagala ang ma-explain sa point of view mahigala sa Osaka psychiatrist. Basig doon na po'y matambag si Dr. Ubra mahigala. Labi na sa mga listeners. Maka-observe mga bata nga morga pitok-pitok lang mata o roon sa ba. Ha? Makabantay na tandaan o siya ngayon buhaton. Okay. Ato sa check si kasama nga Jane Gallardo, alas sa ato mga duga mga reports dire sa ato mahigala, mga pangamusta sa mga police reports dinis dakbayan sa Sugbo. Ni ay namuspos og 2x2 sa silingan gidakop. Sabay nasuod sa utok sa daning namuspos mag 2x2. Ato linya karon si kasama nga Jane Gallardo. Yes Jane.
14: DYHP. RMN report.
13: Yes, radyo na natinirong pila, balik sa bilangguan sa ikasinti sa higayon natinirong pila, kining Edson, human na namuskos ni sila natinirong pila, kaya ang silingan o wakahoy niya dos por dos, kaya di paningir siya matod pa sa abalad sa yahang COVID natinirong pila, hindi sa may yahang. Dari sa may barangay Inayawan, gahapon siya na hitabo, mga alas 3 pasado sa hapon. Ginalang niya ang suspect ni Rufil na si alias Orlando, 57 anyos, sa usay siya kapanday. Samtang ang biktima ni Rufil na ilhan lang po niya sa alias na Rosa, 59 anyos, babay ni siya ni Rufil. Pareho ni sila nga nagpuyo sa naasuya nga barangay. Base sa inisyal na nakuha na po nga impormasyon, gikan dali sa ato ang kapulisan sa Inayawan na Pengirong Pila, na ang kining si Rosa, giadto rin niya si Orlando, kay maningil siya sa bayad sa tubig at Pengirong Pila. Mm-hmm. Ya kay gikasuko manini Orlando, gusto si Orlando nga gipaningil siya, Matong galit siya nga nituha o gados for doon sa tenirong pila. Kaya tayinin na itong higayon na nga nagpanday po siya sa balay sa iyahang silingan. So doon rado tayo niya gados for doon. Iyang di kuha at tenirong pila na iyahang di post-post.
16: Uy!
13: Matonirong sa kaya naningil natin sa tenirong pila. So atong di suwayan o kuha po sa habig ang sining si Orlando. Kaya para po mapalauman nato kung gusto din ang hinungda na tenirong pila. Kung kanira bagyong kaming rason niya na di patingil siya sa bayad sa tubig o naabakan ni sila pa nagdungil din kami at suka kaya silingan ramanta ni sila kung maulaon babayar ba din yung biktima.
16: Oh, babayang buhat niya iyan gibunan na dos por dos.
13: Kasi na ito yung gayon na ni Rufil na igugun yung biktima sa luyo mabayang sa iyang lawa. Kaya ginikay mo ayahang ulo na di maigo. Matong iyahang buko-buko ang naigo sa iya sa pagpuspos ani ni Orlando. Sa mga pagpakasinabi ang ni Orlando at ni Rufil, kaya ikakinsi na magigin niya kay gayon sa
16: Tuhan. Kuyawa, ikakinsi na balik-balik sa presuhan.
13: Ikakinsi na ito ni Rufil sa marag. Para kay siya nga ni ato bangkod na ito at ni Rufil paganiha nga ato ang gitaninabi. Ni Tugan din siya nga na puwak din siya niya na kwan gala sa sayang emosyon kay itanin na siya o kinintos peso pang bigat ni Rufil. Pero nasayra na ito nga free raday ang tana ang atubig kay equal na dahil mong ato ni Rufil. Kaya tag-iyak din ng dipwela. Diyan niya ni silang Orlando, nga free ragid sila ana matod pa. Dugay niya na sila tinirong pila, huwag na bayad-bayad. So gamit rin sila kay free raman. Pero natingalang sila tinirong pila. Akinin si Orlando, nga gahapong adlawag, yaad to nga hinoon siya, gigawal siya ni Ining Rosa. Sa dipanin niya siya o 500 pesos sa utak kabuan nga gamit niya sa dipuwela. Namoto niya ang gitasuko kay overpriced na gani matod sa atin ni Rufil niya. Nga nung ipaningil pa din siya, nga libre raman ang tubig. Bakong nadala siya sa iyang emosyon, iyahang gipusbusan o dos por dos ang kiling si Rosa at ni Rufil. Bakong tungod po sa kahadlok ni Ning Rosa, iyahang gipadakot din ni si Juan at ni Rufil sa Orlando nga nabalog na karoon din niya sa may inayawan police station. Diin mo katubang din siya attempted na homicide ito ni Rufil. Kaya gibuhat ni Rosa kay nangabunog mangin si Rosa at ni Rufil kay kusog-kusog labi ng laki siya nga siya ang namuspos na babae ang iyang puspusan at ni Rufil pero ang kining niya suspect ni Butiang po din siya at ni Rufil na di lang kay siya ang kontra matod pa niya ng Rosa sa ilahang adapit.
16: Sige, at tumalikan si Ed Galado at sa paminaw ng interview may Galado labot ini maong namunal dos por dos. O inana gani nga kuan nga no mamunal man sa kay dos por dos kuyawa nang kalakiha ato sa paminawon kadali mahigala.
17: Maayong buntag sa DYHP o sa IFM Balik sir. Sir, unsa ka tinuod nga gipuspusa nimo og kanang dos por dos? Imo ka ning silingan sir?
18: Oh.
17: Ngano man to sir? Alingkod lang ka sa.
19: Unsa man tong hitabuha sir?
18: Tungod lang sa tigil sa tubig.
17: Tubig? Unsa man ang tubig, sir?
18: Dipwell.
17: Dipwell niya, magbayad mo, ana. Kada buwan.
18: Hindi, wala may bayad.
17: Ah, wala mo'y bayad. Niya, nga naman to? Niya, nga naman to hinabuan nga naabot man sa punto nga gipuspusa ni mo?
18: Niya, ano mo sa paninglan? Niya, ang nagyagitan ang tigil. Si Boseng, niya siya rin. Kulikta.
17: Ah, so bali mo rin. Unsa man, caretaker siya? Or tigkulikta lang siya?
18: Tigkulikta siya.
17: Pero wa man kaya mo ibayad, sir. Ang anong namay tigkulikta?
18: Di ang hindi ko ang bulag.
17: So kada buwan na ni siya mangulekta ninyo?
18: Oo.
17: May tagpila po niyong mabayaran, sir.
18: Ang kami mo ibayad.
17: Ah, okay. Oh. Niya? Anong ipaningil mo kaniya, sir?
18: Sugo ko lang siyang busing. Na ako ditawag ang busing.
17: Digi, sugo ko lang silang busing na paninglon ta.
18: Oh.
17: Pila man ilang dipaningil ni mo?
18: Ah?
17: Pila man unta ilang dipaningil?
18: Kilintos.
17: Kadako, usara na kabuhan, sir.
18: Kabuhan.
17: Niya, gitawagan ni mo ang tag-iya, giyot kita si busing. Unsa man si busing, sir?
18: Well, kung siya sumuha. Pero sabot ako yung busing, alipin
17: ah. Oh. Dugay na mo, draga po yun, sir. Wala dyan mo gabayad, ana.
19: Yeah. Nahibong na lang ka, paningil ka.
18: Ha?
19: Nahibong na lang ka.
18: Oo.
19: Sa Dipuel. So, sir, ang paagian ninyong tubig, sir, muragi ko na karagyapon sa gripo, pero ato ko sa Dipuel. Ano aragyapon? Niya, ginireklamo ka sa nang olekta, sir.
18: Ginireklamo ko, sir. Ang medyo kasama sa
19: nag-iya. Niya, ano man, wasa na minaw, mautong gipos-posan ni mo?
18: Ginisok mo siya.
19: So, namugbos gira siya ni mo, sir. Pero kanan tig kolekta sir, taga dira din na siya.
18: Oh.
19: Magbayad po na siyang tubig, sir.
18: Wala.
19: Ngayon, nanagi pa ng ulan, yun siya may bayad.
18: Oo.
19: Ang kanang kinintos, sir, usara na kabuwan.
18: Ang?
19: Kanang kinintos, usara na kabuwan.
18: Sa?
19: Ang kinintos, nagi paningil niya, usara na kabuwan. Kung saan dapat sangil, mauto siya gisugo siya. Pero pag tawag niyo mo siya, giingan niyo siya nga, wapan lagi ka gisugo. Niya, kung saan man niya ang pasangil. Nagi paspusan niyo siya na yun, sir?
18: Ikuan pa din.
19: Lalis.
18: Lalis pa. Ikulong talaga sa SPX.
19: Motog yun, hali
18: mo?
19: Oo.
18: Ako, gusto nyo na lalas.
19: Asa mo ni Dapit ni mo nakuha ang discordo sa dool ranin mo?
18: Mas nababaw ko ko.
19: Naman day ka?
18: Nababaw ko pala yung
19: bako. Oo. Dira, Rafa, giad to giday ka niya sa ginrabahuan ni mo.
18: Oo.
19: Dool ra sa inyo, ha? Kuya, ano niya, sir, no? Yang uba niyo sa lingan, sir, wala na reklamo ni.
18: Ay, reklamo na siya na rin. Eh, open surprise siya.
19: Bitaw, dakura kayang kinintos nga, di puwelgod mo. Nya, nasa anda ninyo nga, di na mo magbayad kay free.
18: Kinintos mo, hindi ka magbayad lang sa buwan.
19: Uban?
18: Thank you.
19: Oo.
18: Hindi pa galing ko po ha. Yeah,
19: okay. So, pero kamo, sir? Kontra. Napuno lang yun ka, sir? Sir, asa din mo siya gitusposan dapat, sir? Abaga? Padaghan niyo mo siya na postusan, sir? Pero dili ka hubog ato, sir. Napuno lang siya ganiya. Ang samali mong ikasolperon, sir, nakapangay. Ang saman, nag-estoryahanay na mo, sir?
18: Wala pa.
19: Pero andam ka, mga ikasaylo niya. Ang saman?
18: Wala pa.
19: Pero mag-abot mo, sir. Mga ikasaylo. Mga ikasaylo. Salamat, Sir Orlando.
16: Okay. So, mo na yung ang interview ni kasama ng Jane Galliardo. Pero kani kay kakinsi naman nagbalik-balik. Please, one, wani mo ipa-enumerate kasama ng Jane nga katupremirong pagka-preso on samanto namunal sa kag-2x2. Kaya kung imong paminaon niya ang katalungan dahil mo lang ma-justify man kung niya nga ano nga ang tubig mo ni muna. Pero namunal ka man. Ha? So, may yung laing atraso sa una nganong ika nagbalik-balik ng presyohan ni recidivist na may tawahan nagmaohon.
14: Straight to the point.
16: At balikan sa kasama Jane sa dugang report. Yes, Jane?
13: Yes, sa tinilong film auto, yung pasangil no, nga iyahang giunhan si Rosa kay matag panikuha ni the ice pick mo itong iyahang giunhan o puspos. Pero sa ating pagpangutahan na ating tinilong film kay sa kadaghan niyang kapila na siya nabalik-balik sa prisuhan ni Kakinsi na sa iyahang nainumduman matag pa tinilong film mga inayag na po niya kaso attempted homicide drug yung apo na tinilong film o armas sa iyahang nainumduman ang iyahang kaso sa sige niya balik-balik o prisuhan. Medyo kung makita po na to or madungga na to kaganyan sa interview at ni Rufil, mura siya mubo kayo o buo, mubo o pasensya at ni Rufil, mura sa puton, gani kayo siya. So may nalang gani kay nakipaginabi is niya na to, nakatagkod siya sa iyahang habig. So mga to yung pasangil, nga nasa po siya di paningil, nga nikuha matod pa, o guys, pick ang kaning si Rosa, batong di unha na lang niya og puspos mao nang karon di balog magin sa dinhi sa inay on police station at ni Rubik kay decidido gyud nga mo pasaka og kaso ang maong biktima. Kaya na lang niya ang Phil, sa Inayuan Police Station. Dooban ako sa Tungaramin Patrol at Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa pangyayong Regiment Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Aramen.
14: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Nationwide. Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Naghatod sa oras mahigala. Alas 9:39 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
16: Okay, atong balikan mahigala sa atong interview ni General Jason Capoy nga kadtong bataa 9mm pistol hamoy nakapusil at tong tulo, Nestor. So, ang naghimo sa maong krimen, practically dekin, katong 14 years old yun. Nadara tong 15 years old. Siya pa'y maguwang, siya pa'y nagpada, di siya may nadakan ron ng kapriso hinoon ng kalakiya. Ha? Although naasa kustudiya sa DSWD, pero kini mahigala, kini ilang conversation, magamit magini. Imong tanaw na conversation, mega doon na may discernment ni. Ha? Kaya nagsabot man sila mga sukid di puminaw. So ang agresibo, ang 14 years old, ang nakapusil ining tulo o nakapatay kining 14 years old, o nakapusil mga higala sa uban pang mga bata nga naapas na malanan kanong uban, napayduha sa ICU, kining 14 years old, kining 15 years old mga higala, nabutang na yun nga, dili siya mga higala maoy kwan. In fact, kung wapan ni madaha sa 14 years old, ay di ni mahitabong krimen. E kining 15 years old na rin, nadara man siya. Usarang meri kog bala mahigala ng iyang revolver. Ang problema mo kuno ni daghantag magkuha nga leksyon kay kanang mga bata diha mo ni bantayan na sa mga ginikanan sa tanatanawan niyo kinsay barkada ng inyong mga anak. Kay kanang kung barkada mahigala makadana, maka-influence. Og moingon barkada ni store nga kuan na may na anak inana nga kuan. Ah, mga tangtang kuan sumbagon tani ana. Og kamo nagsabot mo nga sumbagay ana, ngita mo kuan dito na moy maganggang ana. Og why mo una, di man na musunod ang uban day. Ang problema lang kun ana, kung dunay kursunada ninyong usa, nga mo mo una maatakda ng uban. Matakda ng uban. E sama ini kalon, nasabot ni 14 years old, 15 years old. Inig pabuto mahigala ining 14 years old kanang 15 years old mga sukit ti paminaw maikog basta nagdi sa mutuman sa sabot ni Stor.
14: Straight to the point.
16: So manang kuyaw og makabarkada ka og kwan depende mga higala. Maibaw ani mo nang klase mga kahigalaan sa barkada. Tanawa ko daw atong balikan ng ilang mensahe mga kahigalaan. Naa sa 14 years old ang pagkakursunada yun. Nga mamusil mga sukit di paminaw. Kani o, ato ning tiwasog basa ha, para mahibaw ano to may galag. Ato sa ning unahon ning maong mga chat-chat, awil sila sa balaod. Unyaon sa ilang mga buhaton mga sukit di paminaw. Kini nga portion atod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gisagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manolibiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point!
16: Okay, kita mo ang mga tao mahigala karon nga nag-observe ining hitabo aron. O mismo mahigala sa General Jason Capoy atong ipangutana. O kato mga polis nga naagyod mahigala sa ground. Pangutano ni Muday, ang uban siguro na nila mutukan sino o rindahin, pero tinuulay lang at the back of their minds, day, mainyong gusto nga ato lang usbo ni Balaoro eh. Eh kinig ko mga bata, 18 years old below, madagko na rabag mga lawas in Nestor. Lima kag masumbagan ka na o madunggaban ka wasalay liability. Punya aware sila mahigala ng balaura. Kasabot sila mga sukit di pamina. Medyo, ang panahon ba? Haom pa ba? Sa panahon, udit na ba? Monida kong pangutana. Oh, atong balikan, mga kaigalan, ha, kining maong chat-chat, mga sukit di pamina, ining duha. Masabot na ni mo, nga dunay discernment. Kasabot sila sa nanggihimo. Enjoy sila kayo, nga mo implement sa ilang paghihimoon. Na, kuan yun sila. Excited sila nga ilang i-implement ang ilang krimen niya himoon. At ipadayon humalamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdo. Alas 9:43 na.
1: This Time Check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: Kini si Max Urban.
21: Kini sa Sigulyak.

0: kapuy. Murag sakit man lang akong likod sa kakapuy. Uy, bihis na pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana ha?
1: Dili po doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagulong sa video kay. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 8:48 na sa atong manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala ning atong isgutanan labot ininhitabo sa Tacloban City mga sukintig paminaw. Kining pulis nga babae nga moy tag iyas pusi lig ini makalingkawa sa negligence. Kay kining mga bataa masabot na to sa ilang chat-chat inday kin ingon man nga bangin mabilin ang pusil makuha nako. So kung wa mabilin ang pusil dekin, dili sa ka kuha armas. Kung gidapan ning maong pusil, nining maong pulis, kay isyo man niya, is OP man nga imundalhon, dili makahigayon ni mga bataa nga makakuha pusil. And dili makakuha opportunity ba? Mabita na akong ingon, bisag ni kita, maglakaw-lakaw ka sa kulon area. Kita mismo mo bantay ta. Kanamang snatchers ka na adya. Mo na gitawag mga manimpuhay. Wala na'y plano unta. Nakawatan man na sila mga higala pero usahay. Na'y panahon nga wala sila'y plano mangawat. Pero nakakita ni mo nila iagi ka. Ang imong kwintas ni store murag kanina sa iro nga gold. Makaroon na sila nga opportunity na ni.
3: Straight to the point.
2: Niya na unta mga ulasa wala sila'y plano mangawat. Aba kawatan na gunandaan. So, di ni mo tagaag opportunity. Ang problema ni Ron, kini mong pulis, natagaan niya opportunity nga makuha niyang pusil kay iyang gibilin.
3: Straight to the point.
2: Muna hitabu ang mga sugintig paminaw. So, atong balikan may gala ha, kining ilang conversations ining duha ka mga bata. Matawag manig bata may gala kay kinini ang 18 years old below na bilong manay sa children. Ha? Ano, nagkakunkuan pa sila. Picture-picture pa. Pero itong balikan itong ilang messages sa kasamang names. Masabot ni mo nga mas agresibo ng 14 years old, siya mo ay daghang nap. Siya mo ay nakapusil. Aning kalakihag yun. Pero among ning 15 years old, kimabutang manig conspiracy. Ha? Conspiracy man nila ni. So dili ka makaingon nga lahi ang liability sa usa, lahi ang sa usa. Alkansi lang ning 15 years old, kay naigo sa edad yun mo yung alkansi niya rin. Edad na yun, muna hinungdan. Kining 14 years old, luwas ni mahigala sa criminal liability, exempting circumstance ni tungod lang sa iyang edad sab. Although doon ay intervention nga himuon, ang DSWD, mga sukitig paminaw, in fact, tuwa na kanon sila sa Tanawan Leyte sa DSWD. Ha? So ito'y padayon na, mauni ang ilang mensahe, bro, we stole it, ha? Minors can't be charged. Suito sila. Practice lang mahigala, minors dili mapasakaan. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms matod pa ni ining 15 years old kining blue nga conversation kining blue nga chat sa 15 years old baniday ang kining tubag mao ni asa kwan basin makasuhan ta og murder og illegal possession of firearms siya pa ni tubag no bro dili bro minors can't be charged ang mga minor di ida dili mapasakaan matod pa niya mahigala nya sunod nga page dong sunod nga kwan screenshots. Ha? Tanawa, sunod niya screenshots. Yes, bro. Ha? Minors can be charged. Yes, bro. That's illegal position. Mato pa niya. Because we don't have ILTAP license. Kasabot sila rin. Actually, ILTAP license. Basta hanggawa ni mga bata. Kasabot sila. Wa man takin ng license to own and possess firearms. Mama ng ILTAP. That's illegal position because we don't have ILTAP license. Kama o. Nya, tubag po ang 14 years old. Yeah, we can be charged but it says it will be handled different. Ako lang ang gagi katawa katawa ha. Pero muna, tibailhan sa ding adunay discernment ni mga bata. Sweet o. Nagkaplano may kamang dagkong taong nagplano dahil kin. Madagkong taong nagplano. Ha? Unya aton tiwason pa mahigala og susunod nga kwan screenshots. Nakabasa naman mo ani bat ato lang ang gibalik mga kagilaan para ato mahigala maanalisar nga duna bay discernment ulo ba? Ikaduha kinsay mas agresibo? Paita no? ang mas agresibo ang 14 years old, ang nagkapatay ang 14 years old, niya siya may huwag mapasaka ang kasong multiple murder karon. 3 counts of murder ang nagbaga ba ini kining 15 years old? Nga kining 15 years old may gala, ang isa ning mapriso, pero mura mo ganing mukoy-mukoy ning tawhana na dala ni sa 14 years old, niya mas agresibo niya.
3: Straight to the point.
2: Niya, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. No, bro. It depends kung kasuhan kita. Ah? Since 14 pala, ikaw 15, kasabot siya. Tungod kay 14 pa ko, ikaw 15. Kung walay patong, makagawas kita at 21 years. Matod pa. Ning usa. Ah? Walay ito, basta ma-participate kita. Ha, juvenile. Basta importante yung participate ko ta. So, aware sila sa Juvenile Justice Act. Aware sila, iltap, hisgot sila. Murugbandag kong mga tao. Murugbandag kong mga tao. Murug mga correct. Ha? Correct spelling, para bagay day. Iltap ha, kasabot siya nga. Iltap, kasabot siya ng license to own and possess firearms. Tia mo na, Nistor. Ha? So, atong tiwasundong, napasay sunod, ano yung kwanong? Nga screenshots dong. Kani, kani. Ang sunod nga screenshots ka na. Okay, sige ko nobe. Ipadako lang ko nobe. Ay lang ipakita sa ning akong kwan. Okay. Okay now. Na bro, juvenile that, saan he face. May sell tapos school, teaching, other programs. Kasabot sila nga kining juvenile justice, dili islama, priso, asama anang pagkapriso sa kwan, na pa'y school, doon na pa'y teaching, o doon na pa'y lain-laing mga programs. Ato lang nga gigataw-gatawa, inana, aware ni mga bata, as kangilngiga. Na-interventions na, basta minor di edad kasabot sila. Ah, yan yung tubag po ng 15 years old, iba itlo, dinhi, haat bro, sa ato bro, sabot sila, lahit niya itong balaon sa ato bro. Yes, bro, pero makakapatay man kita. Ha, ha, ha. Katawa. Makapatay man ta. Ha, ha, ha. Katawa. Ha? Unya, tubag pong usa. Ha, ha, ha. Katawa. Ang usap po, may galam, ingon. May case murder, tas may pusil kita, illegal possession of firearms. Kasabot sila na, Nistor. Sunod niya, kwandong, screenshots. Be? Ah, sunod niya, screenshots ko, no? Ah, ito ko na yung padayo names. Gamay lang kayo, may gala, ha? Ato nang gisubay ni mga screenshots. Kapasa naman mo anay, pero ato lang nang gisubay may kahigalaan para lang yun pag scrutinize unsay mga content anay, mga sukit di paminaw. Ah, kahibalo sila, ah, nga murder ang kaso, kay armas ang gigamit sa client, kahibalo sila. Oh, napanay sa isunod dong, tanawa ko nung sa isunod nga kinini ang screenshots dong. Ato lang tanawan mahigala. Di anay mo masabot nga with discernment kining mga bataa. With discernment. Okay, napa isa isunod. Tanawa ko no doong names. Okay. So, i-evaluate na to. Kining tibuok mga higalang sultis lang sa chat. O, gi-confirm mga higalang General Kapoy nga 1 month nang giplanuhan ni nila. Ha? Nangita na gig-timing nga mabilin tong pusil sa iyang ante. Ha? E, wa pa to mabilin mga higala. Dili ni mahitabo nga krimen. Nanampo lang to, nanimpo lang tong bataa.
3: Straight to the point.
2: Okay, napani siya dong. Napay lain nga screenshots. Sige ko no. O napay lain screenshots. Para ato kong mag-iungot niya itong computer gamay. Gamay lang kayo mga sugit di paminaw. Ang ato ining ato lang ma-analisar o dugang. Kining ma-content analysis. Kining atong gibuhat mga sugit di paminaw sa pagkakaroon. Okay, kana. Sama na. Kining, sama ni siya. Maura? O sa unahan pa. Dagandaghan man iyang mga text messages. Katong na-paranoid ko na siya. Unsa man eh, katong kuan. Kani mo na ni. Tambay ana kita kadali, may gawas. Kani mo na ni lang conversation dong. Converse ak, ha ha ha. Nag, unsa ni, 50-50 ka pa, bro? Pagpabuto? Ha ha ha. Muna siya nagdoduha pagkagpabuto, bro? Oo, bro, medyo. Tambay ana kita kadali, may gawas. Tambay sa akong kita kadali. Sige, bro. Hulat laak may sakayan. Hulat ako sa may sakayanan, no? Andoks, nangutan na pa. Adto sa mag-abot sa andoks, ha?
3: Straight to the point.
2: Ato maghuwat may galas may andox. Ato tiwason og school bro, dito kita. Tasa tabo kita matambay. Bro, anao. So adto kita sa school, nya, sa tabo kita matambay. O, dugang pang mensahe. Why bro? Basta paranoid laak. Amo na ni? Yes, bangin kumadihi ante. Why bro? Asa gamay lang kaya itong i-arrange din ko na. Bangin kumadi si ante. Why bro? Basta paranoid laak. Pakadina. Kailangan ta timplano. Kailangan ta kanunay ta nga on time yun. Mga 8. Tando po ko sa oo. May pagkaplano ha? Sunodong. Napay sunodong? Okay. Di pa ma 8. Ada na ak. Di pa mag alas 8 na anak ko. Ak man ang ilan to. Ak. Im. Kanang imo im. Ako ak. Di pa ma 8. Adan ak. Di pa mag alas 8 na anak ko. Bro. Dali ah. Nan. Pinaanak pa. Maiha kaman boy. Gahulat ko na nala. Naksakyan na motor. Naguhat lang ko paabo sa kasakyan ng motor. Sige, dugang pa mga kagilaan. So, unahan dong. Napanay dong? Okay. Basta, asa man to. Sige, kana. Napay dugang? Bro, what's better? Ron or tomorrow? Hahaha. Tanaw, ang ilang mahigalang kwan. Masa may maayo. Karon o ugma. Let's go. Ano na yung usa? Tubag mga higala. Palit kita, bro. Palit kita, bro. What's better, Ron or tomorrow? Now, bro. Pinanaw, bro. Paning usa. Kita on ta dito, ha? Oh, bit. Nga, ngatawa. Sunod. Asa man yung sunod niya, kwan? Napay sunod, ano yung screenshots? Sige ko, no. Atong dawaton, mga higala. Okay. Napanay sa sunod, dong? Okay. So, Moni, ang atong mga chat-chat nila, mga higala. Bawal, bro. Where do we meet up? School, ha-ha-ha. Muna ni. Nya, tubag pong usa. Mag-kumbat ak. So, nagkuhan niyo siya kataya niya, ha? Mag-kumbat, kuhan ko na siya. Mag-kumbat ak. Ha? Normal hours kita. My gun are ready na. Ready na. So, normal hours nanta, ang akong pusil, andam na. Unya, aler bro, pag-kumbat, where do we meet up? Ha? Mag-kumbat ak. So, mag-kumbat ko na siya. Ha? Unya, sunod dong, napanay dong? Okay. So, Moni, atong ipaklaro, kini mga higala ng mga chat, mabasa ni mo, ma-analyze ni mo, nga kining mga bataa, donay discernment, kini mga bataa.
3: Straight to the point.
2: Unya, karon, kini ni ang, og imo mahigalang ma-analyzar tanan, agresibo, giplanuhan, murder yun. Premeditated yun. Idad na gahinungdan nga nga nainani ni. Pero ang ilang pagkasabot ni Sir daw mga dagkong tao nga nagkasinabot. Kuya wa mga sukit di paminaw. So Moni ang nahitabo mga kagilan. Standby lang sa aha at ipadayon human lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Alas sa Jess Uno na.
4: Ay bygone. 100% knockdown.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may gala sa G-Stress na sa banuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balik-balikan may gala. Akong gikuntak ko si Dr. Rene Obra para makumpleto na ito may gala ng atong discussion may gala kay on the psychological side mga kagala ato mapa-explain niya ng content aning maong mga chat-chat. Pero wag ginato makuntak si Dr. Obra day. Sige lang, ato lang ikaw na umapuhon na lang. Kaya mabitin ta sa atong discussion may gala. Ato sa ipanalisar o dugang. Pero at least kamo mismo, nakabati mo sa atong interview, gikan sa Tacloban, ang ilang PNP Police Regional Office Director dito, General Jason Capoy, labot ining update mahigala o unsa iyang personal sad niya, tanaw ining maumbalaod. Gumikan kay sila magong mga police, sila may frontline nila. Sila magod mo yung nakakuha dito. Kanabang, ang ato bang analysis ba, dili bitaw ka ng watay, layo ra kay tas tinuod ni sir. Ato tanaw to sa ground yun, unsa may actual dito sa ground. Kamo mga pulis, kamo mga yung nakasabot ano dito sa ground, unsa man yung inyong kwan. Ang uban di man mo tingog lang ano dahi, kay usahin magod, maduhig magod, maaray mo sa politika sa god. Kay doon na may mahigalay politiko nga mo yung nag-sponsor ini mong balaod, doon ay mulaban, doon ay di, mo nang uban mahigala mo, pakahilom lang. Pero sa inyong personal nga opinion lang ba? Isto na tag tinood, dilitaan ang mag-drawing-drawing, bitaw ka na layo sa tinood. Unsa may imong opinion? So muna nga akong pangutana, General Capoy, ay din mo tubag ka o dili, pero ikaw sa imong kabahin, kamo mo gina kasabot aning ito sa field. So open siya nga, maaminda din mo balaod. Kay mo na naging panggamit ni Sol, tinulay lang ni Sol. Kana mga bata niya, mga labi na mga 17 years old, ana, hapit na mo 18, makahimo o krimen may galawa man. Bata man po sila. Lalisunon pa man nagnabay discernment o wa. Kana yung 15 years old below, wala na lalis. Ang lalisunon kung doon na by discernment uwa ka ng between 15 to 18. Muna yung nagka-problema di aron. So muna yung mahigalay sitwasyon actually. Alas 10 ko na kining apolisyon na to grato sa sugar troll. Daghan na kalaw na doon na mga gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anin ay doon ay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement doon na kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon, maugyod nga gigamit isip herbal medicine. Munang epektibo kayo sa mga naglisod o katulog, sa mga ining insomnia, constipation o gingaman, makapugong sa blood sugar level nga mauhinungdan ining diabetes. Maung sama ka na to, matag-adlaw mahigala nag-sugar troll.
3: Straight to the point.
2: Unya ato mahigalang gipanawagan, no? Na ay nanginahanglan og dugo, no? Si Luida Priscilda Espanyol. Nanginahanglan og dugo, nginahanglan og blood donor, mga higala, nga type B plus, type B minus, type B negative, O plus or O negative. You may contact the number 0905-520-1683. Akong balikon, mga higala, kaya importante kini. Nanginahanglan og dugo, 0905-520-1683. Pwede sab ang cellphone number 0915-463-6251. Ako balikon, 0915-463-6251. Okay na, mga sukit ng paminaw. Okay. Ato ang attack na alas sa Jess City na. Tapos ang paminawon ang dugang report ni Lailin Laban sa Aligaras alang sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa pa kadawat mga palipay gikan sa atong sibyanan. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP.
9: RML Report.
10: Mayong punta po sa kasamang regimen at Tony Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Sila yung grupo ng Salam Kanawa sa Tumapahal Hipaw, Ngabugas, Og Chorizo. Isip pa salamat.

0: Beatriz Bailón, Michelle Ostero, Alberto Madora, Lucero Abrigano, Sultan Canelio. O quero um checkzinho de nossa DYHP. Sabi na kong siya sa mga Julius Balilik, inisi ka sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, Araman.
1: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa mga report. Huwag ba natawag tiwas, may ganitong dugang hisgutanan, labot ining mga pahintabo sa takluban na mga sukit di paminaw. Manandunay lalis in juvenile justice law, angay ba ni mahigalang usbon, angay bang dili. Doon ay nasuko may galang kiko pangilinan, doon na po'y milaban. Doon na po'y mga higalay ni pasangil kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte na unsan na kalakiha at nung tiwason ugmang adlawa. Kini nga portion ito galito mahigala sa Sid Panyawan Liniment Oil, mga kaigsunan, mga kapanyawan na pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian samas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ng ringgi, malikayan usap. Busa gamit ng kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapon na sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Okay, mahigala, ugma lang ta magtiwas no, sa atong mga isgutanan. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pedagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
5: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
10: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kay sa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapag tinga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imo maginansya. Sigurado kay kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay Marie. Tudloy ko.
10: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humbaado, wakadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

Hi, hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Binsay, kauban sa ko-partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O gusto tayo ng magkikisuna ng mga kasama. Awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga usting. Kinig ipatagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong patatampo si Usting.

0: kini ako ng asawa na ilagi yung bagsik din sa mga lugar. Mabisan gani ako, di ko kalma ni niya. Kung nga nung problema ko rin akong asawa nga iso kaysa, inaniyo na ko magsuko ng mga pangitabo, ha? Ay, dong, bro. Kata-kata, tanong. Okay, kata-ta.
1: Saan ito napita imong tiyo, dong?
0: Ay, ikaw. Asa mong kayo maayo niya. Asa mong dapit ko, di mo ipaigo. Kanang igo, yung kaya, ay, larga. May kanang kanta nga para sa imong isay sa anyos patilawata.
1: Oh, sige. Oh, ayaw kaya prato. Aprako arna. Uy, mga wapil mapukag tilaw nga.
0: Kaya una, sige. Kaya para makasuhod ko.
1: Okay. Oh. Kung saan may sugod na.
0: Ay.
1: Kaya na.
0: Ah.

0: pasa, Dani Molins? Xa isa ño sou ia de recostar o choque.
1: Pre. Matay, pre. Murag na usap magamay ang atong tingog, pre, da?
0: Oh, pitaw ang tigong na, no?
1: Ha?
0: Ano sa, dakay?
1: Murag duda ko ani, pre, da?
0: Ano sa?
1: Resulta ni sigig inom na to, pre?
0: Maulag, eh. Sige mong gutag inom. Di mayo na kalikiha sigig tag inom kay murag mausap atong tingog niya. Dugay kita ka suds doyog.
1: Dugay kay maraling mabalito pre.
0: Pabawa tagukot.
1: Usap ni mayo ni, pre. Kay murag madaot man tong karir ani, pre.
0: Oh, pitaw.
1: Di limayong magsigig tag inom, pre.
0: Di nagin mayo, bay. Tinood ginayin mga pits. Mawa nga, undangan na itong inom, pre. Amorag, magpalain lang sa tingalita. Di na ito mag-inom.
1: Yeah. Kung di lita mag-inom, pre, unsa na masaya itong tiradaan eh.
0: Kuan, magpalain ta. Di na ito mag-inom.
1: Mag-usa naman lagi ta, pre.
0: Umay lang ta.
1: Umay? Unsa yung umay?
0: Inom.
1: Ha?
0: Inom, ikisumpay.
1: Ako isumpay.
0: Oo, unsa man itong umay. Inom.
1: Inom, umay, o tubig.
0: Noong ibutilya ba, ha? Tagay lang ta, pre. Di na itong inom.
1: Ay, pa, pre. Agilitan ng inom, pre. Magtagay na lang ta.
0: Sige, sige. Tagay ta, pre. Pagkakindor, piyane.

0: Upog na sa kausting? Sige na lang kita, aniting?
1: Gamay, aray, gamay.
0: Ah, gamay. Pida ni mo, eh. Katugad niya. Ay na lang pagkuan. Pagsalida. Kaya ako ganito yung makasalida na. Di na rin ba kaayo ko masuko, ting?
1: Ah, dali, aray, masuko. Pwede na, ha? Pero may mga kamusuko.
0: Gibaligay na ko, no?
1: Oh, gibaligay na. Gamay, aray, gamay, aray.
0: Katugad na. Sige na, sige na, sige na.
1: Pedro, my God. Sabi ko namin hindi na mag-inom, pero tagay.
0: Katugad na! Ha! Wa na. Mukunot na ganing agtag na kutikti. Mailha na giditing.
1: Kaya na mo. Gamay rin. Gamay rin kayo. Gamay rin.
0: Katog na ba?
1: Gamay rin. Gamay rin.
0: Unsa ka gamay ting? Gamay pa sa kong kumuting kani?
1: Kuhan ka.
0: Gamay pa ba sa kong kumuting? Gamay pa ba?
1: Kuhan kining ha? Gamay ha?
0: Itubag ang amaw niya. Karoon ni hagok na. Amay noon, may kinihagok na. Wapa ay kumuto ko itong itlo kong ta.

0: Dai, naray mong bao, no? Hasta ay mo sinin na og uniform. Oh, mandali ka kaligo.
1: Nakaluto ka, sudan?
0: Manaday, kipusta na karako si mong bao.
1: Pagsuka daan na kay mga unta. Mag-ilis ako ka diyo.
0: Oh, dai.
2: Maayo! Mari! Marifresh ka, maayo!
1: Usteng, naitaw, oy, susiha ko nagkinsa na.
0: Ah, oo, day. Ah, kinsa mo karong gagilak man. Uy, Marisalit, ikaw ang kuday ni, ha?
2: Kuan pre ka na, na si Marifresh ka, pre?
0: O naman, Mari. Dali, suod. Ah, binakong kinsa, nagsingit-singit yan ang murag naghilak. Dali, Mari!
2: Salamat, pre.
0: Aling ko siya, Maria, kay nag-ilis pa tao nung si Priska kay mag-duty mo turun. Ah, nanay.
2: Oh, mag-duty dahil siya, pre.
0: Oh, Maria. Nanay.
1: Oy, Maria! Kasayugod niyo! Uy, nga naman ka, naghilak man ka, ha?
2: Oh, Maria.
1: Nga naman ka. Uy, Ginoo ko, hala na, unsa man ang naong ni mo, nagkampat man imong make-up.
2: Dili man ni make-up, Maria.
1: Oh, unsa day na?
2: Gikulata man kong pinok.
1: Ha?
2: Iya man ko kung guan bagi ko lata. Maubitang ni ako din sa inyo. Kay magpatabang ko ni mo mariba. Ikaw man kayo makabadlong anang akong bana ni Binok.
1: Ha?
2: Kuan hadlok man na siya ni mo mari. Isog mala na siya guwa diya siya tubangan ay ang gikadlokan.
1: Mauba, masa na igawaya ninyo? Ano gikulata ka man?
2: Nasuko siya. Nga kong giingnan nga. Isu kalagwa din niyang imong ang taong imong gikalukan. Pero naagani, kurog ng itlog ni mo. Muna nasuko siya.
1: Muro gito hinungdan, anong gikulata ka?
2: Dili. Gikulata ko niya kay ako masang giingnan nga, kuan, isumbong tikang ma-refresh ka. Nasuko, gikulata ko. Nga no ko nung magpalaban ko sa tao nga, way esperansa, hambog lang ko no.
1: Adi ay, gisulti na niya. Buting ipasabot, wa siya mahadlok yun ay nako.
2: Oh, Mari.
1: Isog yun ay kina siya, ha? Tada, adto na to siya sa inyo. Dali.
0: Ay, manjuti. Mataon ka, mataon yung trabaho. Ano, unya lang, nai?
1: Unsa, unya na lang. Di na mahimo na ko, Usting. Nagkailagyan ka na ako. Dili ko madaan ang unya-unya. Gusto na ako, now na. Tana. Kaya kumutong ko itong itlog ato. Ha?

0: Uyan, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agagay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Karang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
6: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matingin.
5: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
6: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama na itong iba matingin na rin.
5: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
9: Dayandat, nga nung masulubon mang ganang naong ni mo?
10: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Tanakuyugi ko si
13: Aday, konsiling Aday.
12: Ilang ko na di ostigwi sa baan ni Moy. Imurong itlog akong kumuton ron.
13: Pagal, manong jubilyan na ni Klakiya.
12: Dali na, Marie. Ubalik ko sa inyo.
14: O sige, Tana Marie. Pero Marie,
12: oh,
14: mangi lang ko nimo ba?
12: O, unsa man na?
14: Ayaw lang tao na kumuta ang itlog sa kumbana, Marie.
12: Ay nga, no man.
14: Mapil niya kumuta ang dili itlog.
13: Huh?
12: Ha?
14: Ako para ba na isuwa?
12: Ay, kagool! Pagitaan na ka ng itlog, tanda na yun!
13: Porte isuga yun ang kumasawa. Iladog yun sa mong dapit. Dapit ba? Sokol kita o ni sinumbagay. Unyay-yay ka sinumbagay. Mureklamo yun ikaw man kay mangumot mong itlog niya kumasawa. Unya. Oh, sabi na eh. Naptan niyo mas pariminok?
12: Naptan ba, Uroy? Nga ni sibat namang kanahan? Basta makitaan ko to ay.
13: Ay, bisag din lang din eh. Away naman ti ayon. Alaga pil-apil, ana.
12: Sige, pagkapil-apil. Naunsa mong taong ko ay? Naagrabyado si Marisanet. Unya, pasagdan lang ni mo? Nidukol magay na to. Ang angsag ato balibaran. Ngita pa magay tagpatay. Kana pag yung ako gigipangita.
13: Huh?
12: Daya!

0: Ah, Fredstein.
1: Oh, Prebinok.
0: Ayo kan kita jaga pre.
1: Ayo kayo kam dagan ka. Sato pa, ha?
0: Oh,
1: ngita di kanako.
0: Oh, pre, ngita ko yung pre.
1: Doon ako itrason mo.
0: Ah, dili man, pre. Nangita ko rin mo kay mapatabang lagi ko rin mo, pre.
1: Tabang ka, usay yung matabangan rin ako.
0: Ah, pre. Naibawang ko may atos sa, kuan ba, ang inyo akong asawa.
1: Oh, bitaw, dito, bitaw. Ano man, naibaw lagi ka?
0: Naibaw ko na suko na ko si Mari Priska, pre.
1: Ah, kuan, kiling, oh, suko yun. Niadto mo mong inisya sa inyo. Niya, swerte kay wa ka dito. Ha? Kayo dito baka ambot lang sa may tabo ni mo.
0: Ah, mabitaw nga. Patabang ko ni mo, pre, kay hadlok manggol ko ba si magkita o niya, Miss Mari Priska, ba, pre?
1: Mao na, di ha? Mao ni delikado nang yung kay Kapri Binok. Ha? Mao nga akon, ako pa ikaw ay pabutang magkita mo, ha? Ikaw mismo, dili na mo dool niya. Ikaw na yung magpalayo niya. Mangayo baka pasaylo, doolo ni mo siya.
0: Niyag mo dool ko niya, pre, basig. Oh, magkumuta na yun noon ang niya nga, mangumutra ba ng itlog, pre?
1: Ay, pakumutra na yung itlog?
0: Pre, kusgan ka rin ma-repress ka, mawa. Mapatabang ko niyo, pre.
1: Oh, Ari, mayroon ka mapatabang na ko, eh.
0: Ang bana, magkani, pre.
1: Unyang bana, ha? Unyang bana? Eh, di man to, apilo taon kong apil kung kumuta na, kumuto ng itlog. Kailan lang ko mga apil-apil na, pre. Kay kung mo apel ko ana na basigduha na ta makumbota si itlog pre.
0: Kuan mo gud kini ikaw ba pre? Ba na magukan ya pre.
1: Madag ba na? Hinay ra ako ang boto ni muna naon, hinay ra ha. Wanay gilang exempted bisag ako pa basta maglago ta, wanay gipili. Di ha magli pulis kay kumot ang itlog. Oo nga, ayo taon pangumulya pre ha. Kung gusto ka mga ipasaylos kong asawa, dadaay mong asawa, pangayo ang pasaylo dito. Ato ba nga, Priska? Kana may buhata!
0: Oh, pre.

0: dai kining kuan ba nakita Miss Pribinok ba?
1: Ha? Asas binok.
0: Kalma lang.
1: Kalma, kalma. Ha? Iya jubung gliso-gliso da. Michael siya nay, Michael siya siya mudag tago na da. Makitang ko lang ng animal. Dili kay itlog na kumuto na ko ng tawana. Hasta iyang naong.
0: Ah. What? Nabing ko kayo sa taon na yung luoy tang paribinok taon. Mga pa'y kumuto na da ang naong ana. Imo pag yung kumuto. Sa muto nga di na naman drawing ang naong ato.
1: Awa ko'y labot.
0: Ha, day.
1: Michael na siya mudag istorya kung wako. Iso kay na siya. Ha? Kinsa ko na nang iyang ikadlokan. Kinsa?
0: Hadlok, West Binok. Day, hadlok taon kayo.
1: Sure.
0: Mga nang mangayos siya, nangayos siya pakitabang nako.
1: Kinsa to? Niduol siya ni mo o nangayos siya pakitabang ni mo? Buot mo'y pasabot? Nagpaabuga na siya ni mo? Mau ba? Ha?
0: Ay, ko nga, day. Dili sa pag-unsa. May hangin yun siya nako. Kaya nagtuo man siya nga paminahon ko ni mo. Ba naman ko ni mo?
1: Nagbana ka? Unsa man? Mula ba na ka niya?
0: Awang kumingong laban ko niya. Nga ako ba nga ang...
1: Ah, gusto ka nga. Ikaw may una na kong kumutos sa imong itlog, ha?
0: Ayaw lang ng itlog. Dahil taas-taas na sa itlog.
1: Pwede sa pag-apil-apil, ha? Taas-taas, itlog. Kung dili ka gusto nga ma-apil kung kumuta yung itlog, pahuway diha.
0: Ada, ang pag-apil ko ni kalakihan, ha?
1: Kung dili ka gusto ma-apil lagi usting, ayaw pang hilabot, ha? Pasagdi, Miss Binok. Kay bisan kinsa nga mo-apil o mutabang anang binok, apilo na kung kumuta yung itlog. Nagkasabot ka, ha? Nagkasabot ba?
0: Ay, sorry, day. Sabot kay day.
1: Lagi. Adali. Sunda ko diri sa kwarto. Bungol ka? Wa ka makadungog sa kong gisulti. Ingon ko, sunda ko diri sa kwarto.
0: Manggo sa man tadto sa kwarto day.
1: Magpakaotos buko-buko.
0: Isa. Ay, salamat taw na ko bagunsa.
1: Salamat.
0: Abi na ko kumutor sa dimo kong itlog.
1: Halina, huh? Ingon man ni magkaotos buko-buko. Ako'y kumut-kumuta.
0: Abang mas ka bungo silong.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
2: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
2: Yun sa man niya, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Mari, tudloy ko.
3: Oh, dahil feeding guide, Mari, oh, na na numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bispa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano ba ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
6: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandok.
18: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
18: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
18: Kaysang tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
19: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Abin ako madaman ako istorya ako asawa. Kay kumpare, lagi taon ako nga yutabang. Mao nga, para masiguro yun, akong gikuyuga na akong kumpare, kapitan.
1: Oh, sa may ato ninyo?
0: Akap, ano ay mga yutabang ni mo, kap?
1: Tabang sa unsa man.
0: Akiri akong kumpare taon pa, iya mong ginapatan taon niyang asawa. Kunya, ang iyang asawa, anong palaban taon sa kong asawa taon. Kunya, ang katong asawa, di ba ito gustong dunay mo daw-daog taon sa iyang sigataw? Mao nga, gipangita siya karoon sa kong asawa o lison kayo niyang akong asawa taon, kap?
1: Dili, dili. Why lison? Kaya ito niyong usahin. Sige, para madali ni pariay mo asawa. Nila na ito panadanog sumon. Kaya aturang sayo naman nila ito. Sige, pariay mo asawa. Huwag ikaw binog, dinilang ka ha. Wato na ito nga mo ari ang iyong asawa. Sige, pariay mo asawa.
0: Okay, kap. Okay, kap.
2: Unsa?
0: Aday ko an lang ba? Ato lang taday, para mausay mo kay Lison kayo nga si Kapitan maiko taon ta.
2: Adi ay, nagpalaban na siya sa Kapitan.
0: Adili ay, gusto lang siya mahusay taon, mas pribinog taon ba? Para mahusay mo, ako siya ikuyugan sa Kapitan, para ang Kapitan na may mahusay ninyo. Kay Lison kayo pulos mo mga nang moral nagbadbahan mo sa gusto ba? Mga nga ang gusto ni Kapan toon ka. Wala ka ba na rin sumun? Kaya nato lang pagkahusay ba? Tanan eh! Antuon na to!
2: Ha! Hadlokon mata! Sige, tanan!
0: Kap!
3: Nahanan sila kapay.
1: Ayaw ka, hadlok. Kapitan ko. Ako yung muabaggar ni mo, ha? Samtang ni ako, wahay manghilabot ni mo.
3: Salamat taon ka, salamat taon kayo.
1: Dali mo nga rin, dali. Aray tao sa yun sa opisina, binok.
0: Okay.
1: Dali mo nga rin.
0: Tara, doon rin doon.
2: Unsa ding binuang nga, Kap?
1: Kanang inyong mga kalagot, ipadaplin sa na, ha? Kapitan ko, respetuhi ko ninyo. Kay kung di mo respeto na ko, kitag yung katagin niyo.
2: Kap, mulaban ka rin tawhana? Iyang asawa gikulata aning animal? O niya kay nagpalaban man iyang asawa nako? Giapil kog bahat sa panuhak? Nagtuo tingali ning amahadlok ko niya? Wa na ba siya kong kikahadlokan? Hilom niya!
3: Kap,
2: ganit. Umutong ko ng itlog ni Moron.
1: Usa ba? Wa mo'y respeto na ko, kapitan ko.
2: Maglagot ka ni Koron, kamong tulo akong pangkumutong itlog. Ina pangkumuta!
0: Ay.
2: Usa ba, kapitan? Gusto kang i-appeal, tika? Dako ka naman kayong itlog. Kumutong ko aron.
1: Ay, binuang yan. Bago pa kong i-upirahan.
2: Inang kumuta na ka!
0: Day. Kapitan, tao.
2: Inang kumuta, kapitan!
0: Pagkas ka!
1: Sana niyo'y!
0: Mahari akong problema. Di mabangbang akong asawa taon. Hashtag kapitan, mikaka, kahit lokomoto ng itlong. Kung saon, pagkumuha sa taon ko na siyang gipiras dan lah. Saon mataon nila ako akong asawa? Pida, hadlukan ako. Ano, basig ang ako ba? Nay taon nga musukol, matayminga ni siya. Kunya, lipto na sa niya taon ni siya. Saon na taon ako? Paliutang bagay ko niyo, bi? O saman kung kamoy pasulti yun. Usting.

0: salamat kayo, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, ma. Ate Press!
1: O, oh, may buntag ulit.
0: May buntag, Ate Press. Salamat kayo natong tanan. Sa tanan itong makaigsunan. Salamat kayo. Labinig yun nila, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno. Good morning nyo diha, Ma'am Nen, o Sir Ricardo, diha sa Bugtong, Inabanga. Sa mga taon ni Ma'am Faye Bayarkal, o ni Sir Uji sa Bayarkal, Stary, good morning natong tanan. O labinig yun sa mga taon ni former Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Ate Jijin?
2: Kuya Alan, magpasalamat at permi sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga uncle, sa mga lulo, sa mga lola nga nipalit sa Don Pepe Tablia kay taasang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Gawas mo't anak Kuya Alan. Magpasalamat ta kay naanay Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Unya, ugong-ugong sa Diamond Yema UBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, mauna yung ato isum-sum-sum-sum ha kung mag-inom-inom ta. Crunchy Crunchy nga Paulitos Macaroni Crunch o tasty fish cracker. Unya, ugong-ugong sa mga OBMA Special o Diamond Yema Special. Kaya parinig sa chat ninyo, dili kay luod ang inyong baba. O niya mga bata, ay mo kalimot ha. Padungta sa atong eskwilahan ang atong imnon, ang ato ang Don Pepe Tablia. Kinahanglan makainom ka niyo sa kauras sa dipak kamukaon kay Happy Gyugay ka, sama sa imong kahapi. Kung muadto mo sa Happy Mart, wan luna tabunok og maktan. Wan luna kulon tabunok og maktan. Happy Gyugay ka, barato ang palaliton. O niya, dunapay donuts or us. Donuts are as kilid sa Happy Mart Mactan. Ug sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning, Murikap. Ang ilang mga tao sa Nikap June Ramos gipainom sa tuang Sid Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga trabaho. Adlaw tanan, nindot ang ato ang trabaho niya. Malipay ta kay mauban ang atong trabaho. Sama sa mga tao ni former Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, ni Ma'am Shen Pepito, sayang Brumit Space, ang mga tao po niyagi pa inom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kaya trabaho ko na ng Brumit Space, mao man ang paglimbyo sa inyong panimay o kung sa paggusto ninyo may tabot sa inyong panimay, buhaton na sa Brumit Space, doon ay buhaton nga garden o kung sa pa na diya ang inyong mga garden din na limpyuhan. Basta, tayo pala ninyo ang Brumit Space diya sa Facebook, inyong makita ang numero diha o tawagan nyo ang Brumit Space ni Ma'am Shen Pepito kay kamo na ipagsabot kung unsay ipitrabaho sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, Talister Daan, o Kunsyal Francis Faris. Ngang ilang mga tao gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mauna inindot kayo ipainom sa mga opisina, sa opisina ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Danny Caballero o ni Kunsyal Joel Garganira, punis ni mga Kunsyal Ferdy Rabaya, Kunsyal Danny Caballero, Kunsyal Joel Garganira, ang ilang mga tao yun diha sa ilang opisina ang gipainom para lipay o niya limpyo o mahuman ang atong trabaho ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaman. Ate Press?
1: Okay, huwag ako pasalamatan ang tanahan nga nagtumar, nagmaintain karon. Og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato na imnan ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa kadlaw inom, sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Iripadiuto ni mo maugyapon sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imunun una kamukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, una kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o QTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kayo doon na magkatambal, ana. Kinibawa ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o QTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: O sa tanan mo na itong kaisunan nga migamit sa ito ang seed liniment oil nga tinunbuangtang sa ito ang panuhot pamahol para kitang lawasan varicose veins katol-katol kutus sa kamataan nilikay pagyunta sa dinggi sa ito ang seed liniment oil pero sabo tawa nang isuroy-suroy ha naaranas butika ni Badwin.
3: Sinood na, huwag yung nag-isuroy pero naaranas butika. Pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal yun niya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang ta, kay hatun pa sa itong panimay. Ma'am?
4: Good morning! Good morning! May buntag! Alam ka ninyo, labi na sa itong mga nagsunod sa itong tulumanon. Ano yung kabuntagon? Reverend Daniel Dakulan o Reverend Ben Gatsos sa parokya sa Malbuar. Ay, Runda. I'm sorry. Ingo manusab, kumodiha, Marcila Balansag, Kansayahon, Runda og Mr. Tony Balansag og ingman nagsunod nato sa tungkol ang kong pasultihon Mrs. Eleneta Villagracia og Mr. Agapito sa Tupas Runda Cebu. Salamat kayo. Ayaw ko makalimutan ang itong mga apo ha sa pagpangaligo gamit ang Sin Celebrity Kojic Beauty Soap with gluten tayon and papaya extract. Sin Celebrity Kojic Beauty Soap paduna sa kanyang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sin Celebrity Kojic Beauty Soap. Magpabiling batanon, kutis artista, kutis porcelana. Ayaw ko makalimutan ha kay kanang litag doon na yung mga blackheads or whiteheads. Ado naman kay itong mga imong daong diretso. At ito sa butika, mga utana, asa nga ito ang Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayon tanawin mo kung original ba ni kay na ay nakatatak diyan sa iyahang sudinan, Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanan po na ito mga kaigsunan, kinahanglaan mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini G-Detox nindot kayo niya sa itong kalawasan. Kay kanin nga itong lawas, herbal, kusug kayo mo absorb ng mga toxin nga ito ang makaon, mainom, magunsap na diyan niya. Kanin toxin, maunin mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante man eh. Ang kabero, puto sa itong blood cells, may daot na ito ang toxin nga makaon, mainom, magunsap na diyan. Unya, ang ato ang blood cells mo itigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ani, masakit ang daghang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa natong balatian. Busa kinanlan mo inom gyud kag G-Detox usa ra gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon. Kining G-Detox mura ra maintenance nimo pero duna na gyud kay balatian. Kinanglan ka tulog gyud kay inom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa ka mukaon. Imnan yun na ni mo, gwalong ato sa duti. Kabasong tubig, matagad daw. Busa kung gusto kang bawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan o mahinungdan sa imong balatian o karun ligon, kanunay atong vital organs, inom yun ta, matagad daw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sendo na ito karagadlawa.
0: Kinis usting, Ate Pres.
1: Usting?
0: Oo, parte na siyang asawa, Ate Pres. Murag kadlok ka silang napit ayang asawa. Tungod kay dili lang kayo manung sumbagay, aong ka na musukul sumbagay, mangumot o gitlog. Maunin, dihaman niyang kumari taon. Nagpadaban man taon niya. Mauto nga giadto taon niyang banas, binokwa, dihan, sibat. Nahanadlok mas binok, matugida sila sa kapitan, lagot may asawa. Ang saman, pangalayo ba? Saman, kamuntulo, kumuto ito na yung itlo ninyo. Ingon tang kapitan, ayo taon kay bago pa kong gi-operas dan lak. Umaw niya ang problema, Ate Pres. Hastang kapitan, why respetar niya ang asawa? Saon ko niya? Hadlok man, bisag, ang ako, ang iya ko no, Ate Pres, nga matimingan, nga dunay musukol niya, liputon lang ko no taon niya ang asawa, babasig, adong, bisag asa, makita niya, liputon lang, kung siya may tabo, pasilon, badugabon, uron sa panadya, mo iyang gikuyawan, saon man niya ang asawa, tabagi ko niyo, saon na ko ang asawa, palihog, bam, na, tabagi ko niya. Saman ko may pasulti yun, usting.
4: Okay, sarili pa ko mo ambit. Ako sang ipadungog ni mo, di ha, sir.
0: Kasi usting.
4: Usting, sir, usting. Kung ari ka diri sa Old Testament, sa Isaiah, verse

0: 1, verse 18 to 19. Nag-ingon ang Ginoo, "Ngari ka mo ug maghusay kita, bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa ganig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero." Okay? Unya, kung mudis ugta diri sa Old Testament gihapon, ari diri sa Amos 5, verse 24. Okay? Amos 5, verse 24. "Patunhaya hinuon ang hostisya ug ang katarong, sama sa suba nga nagdagay day ug dili gayod mahubas." Sa ato pa kung naanato Ati Press, Pedro, kung naanato ang katarong, kalinaw, mura sag suba nga sige nagdagay day, di gud mohunong. Gawas og tinginit kisay murag mohinay.
1: Gawas nang murag mohinay.
0: Mas man. Sa tanaw na ako, Ate Pres, Guliat, Pedro, sa kung tanaw aning yung asawa nga isog, okay naman, para na ako. Ang iyang kaisog, gigamit man sa eksakto. Di man na po mga isog, ha? Manghagis, labi na mahubog, pati isog ha?
1: Mas maayo na siya kay katahaan na siya.
0: Unya, gawas pasad, babaeng buhat, mas katahaan. Kalabito na ay mga barangay tanod. Dabit ay ako nakadto ko dito sa Bohol, Ate Pres, ang ilang chief habitanods, babae. Mas katahan, hinuon ang babae.
1: Sus.
0: Mas katahan mo na nga. Para na ako, huwa may apan. Kanang ingulag, mangumutong itlog. Bisa ko sa pa'y kumuton.
1: Bisa ko gawag na po na niya ba?
0: Adi, bisa ko, para na ako lagi. Di man siya masukukundi po siya binuangan. Ang iyang ipakita, awa ha? Naligo. Nag-anda mo pagkaon, nag-ilis, kimato na sa trabahoan. Iyang kumare nga ni Ana magpatabang, wa magani mo report sa trabaho. Ni absent pa gani kay mulaban, mulaban siya sa asawa nga gidaog-daog. Ito nga, nagkampat pa rin mo make-up. Make-up nga nagka-black eye man, tungkol sa kulata at bana.
1: Kulata.
0: Exacto, mangiya ha. Huwag buto na naon, kanang iyang gibuhat, no? Dili pa lang yung trabaho. Trabaho na sa mga tanod. Kanang inay mo, mukuha na naay gi-rescue nga Ana. Sa ako nagingon, kisa ni Cinderan eh.
1: Si Rusting.
0: Sa ako nagingon, si Rusting, kanyang gibot si mga sawa, maayo mo na. Siyempre, mulaban siya, basta naalas katarong, iya lang gigamit niya ang kiisog sa katarong. Baya naman kung parehas na nauban yung mahubog, manghagis at tutunahan, buko ng mga garapon sa tindahan, pamatiran ka ng mga...
1: Dabay ba to?
0: Oo, ana, kanyang manghagis, ano,
1: Maui.
0: Kinsay isog niya, gawas niya, ana, bitaw. Okay na pa na iya, ha? Ang ako lang, kung dili ka magpabuyak, dili man sa simasoko.
1: Dili ay.
0: Sa ako nagingon, paglaban niya sa asawa nga gikulata, iya po itong gibati ang isip asawa. Iya po itong gibati nga. Kung sa daug-daugod sa ikulataon niya, huwag mo laban niya. Kamayan man niyang ipakita nga na, huwag mo laban. Sa ako nagingon, wagod siya magsapayan, wagod siya maantos sa intrabahoan, wag makalito ka pamahaw.
1: Kuya Juan, man si Ustingod kay basing kunog na ay kursunado nga sa...
0: Dili. Dili, o ikaw. Dili, kung ikaw naasad ka sa katarong, madok ka mabuhat ulot ang kay... Huwag man sinagbino ang sakto mo iya, ha? Una na, ha? Naligo, nag-ilis. Wa kapamahaw. Huwag man to kapamahaw. Nilakaw na yung kay labanan niya, kumari, ang katonggi, daog-daog. Ikaw sa binok, ikaw sa kay... Mangulata man kag... Asawa, Ay, unsa ganin na yung tulti, unsa ganin na yung mga panultihon sa mga laki. Naipanultihon sa mga laki at Press. Kamu Pedro, di ba na may panultihon nga? Ang babae, mahalon. Sa to? Naipanultihon nga nana, ang babae ko no, dili.
1: Dili, pasakitan.
0: Pasakitan.
1: Malamian,
0: Ha?
1: Malamian. Ayaw pasakitan.
0: Ate Press, sakto na yung gingon. Ang babae ko no, dili, pasakitan. Ate Press, malamian. Sakto na. Usbar, paglitok do, sa to, ang babae.
1: Dili, pasakitan, palamian rin na sila.
0: Ayaw ang mga babae, dili, pasakitan, palamian. Os maglitok ba? Ang boss kaya?
1: Ang babae, dili pasakitan, palamian.
0: Kami mga bayo ko, saan man ba? Saan man ba nalang dito naman nun?
2: Kula ko ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Kalimot.
1: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahog na lang ang daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadecide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Unsa di ibong giampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
1: Unsa?
2: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili la

Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Naka problema sa paglibang?
3: Maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
4: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa paginom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong June 17 to June 26, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
17: O karong mga igala, di ang laing sumpay ng atong sugilanon. May of Fortune.
16: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
18: Gibless naman, Miss Ginoo. Happy naman ni Irene, uban sa mga anak. Panahon na sad nga kamuna sad ni Angel ang iyang i-bless. Nga kamuna sang duha ang magpuyo nga malipayon. Mao gid ayang giwi siya tani. Og hinaot nga iya naming dunggun.
19: Salamat na niyo.
18: Ah. Naname.
19: Ah, sorry madam. Nag-istorya lang mi ni Ryan ba nga kuan ganang nindot ipa landscape ang lawn?
18: Ah, oo, oh, mao na Angel. Hindi ba nindot ipa landscape?
20: Okay, Ustad.
19: Oh, okay kayo, di ba? Sige, ato istorya nagtiwas samtang mga unta.
18: Okay.
20: Dayon na mo, kayo nagpaabot na si Erin.
19: Kini mga sudana, sobra pa ni sa blessing at tungo sa adlaw. Di ba no?
20: Oo, oy. Dakan kay tug sobra.
21: Ang-ang, gamay ra gud ang bisita. Unya daghan kayo pagkaon. Nag-bring house pagudto sila.
20: Okay ra gud mas inyong bay, Irene?
18: Ah, oo, oy.
21: Bitaw, sobra pa sa okay, uy. Sakto ra gud kaayo na mo ang bay. Mm. Kamil kong tulo nya, tulo ang kwarto. Sa pagkakaron nga gamay pa si Angel Marie. Extra pag yun ang duha ka kwarto.
19: Pero ideal na kayo eh, kay kompleto naman mo. Kamong magtiayon o si Angel Marie. Kinila ng bahaya ang dili kompleto.
18: Bitaw!
21: Bitaw!
18: Bitaw! Panahon na sa tingali nga imo na ning kompletohon ang imong bahay, Angel?
20: Hmm? Ano man? Kompleto naman gud ni?
18: At kukuhan ba? Kanabang maghimo na sa kag imong pamilya?
20: Kamu day. Pamilya naman mo na ako.
18: Kanang imog yung mismong pamilya ba? Ikaw, imong bana, o inyong anak?
20: Na.
19: Di lang nato i-pressure si Angel. Muabot na lagi niya. One of these days.

0: panahon na sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel.
1: Dila na to i-pressure si Angel. Maabot ra lagi na niya. One of these days.
2: Ay, asula. Anong di mo mawagtang sa kung una-una ang langis ko tang kanina? Matuog na kiko eh. Di na ko magunahon na ito. Ay, nasula eh. Di naman kahapon ko katuog. Ay, makalakot ka inyo eh. Launa naman di pasado. Lapas naman sa tungang kapi eh. Nagsigka pa man niya akong mata. Lupi pa may gatama na ko ini. Ah, gusto. Punta na ako sa lidahang tudukaon ko.

0: Ay, salamat. Nakatuwag na kiday ko kay niya naman ko sa kaliputan si Tango. Oh, asa may lugar? Uy, simbahan mo na sa unaan? Uy, nabidagang sakinan nga naglinya at ubangan simbahan? Wala, murag bridal car mo na naas pinakauna. May gikasal sa suot? Akong tanahon.
1: Ikaw, Mervyn. Dawaton ba si Runa, iyong asawa? O gunungan hangtod sa kahangkuran?
0: Oh, sila si Mervyn o Runa? Gikasal?
1: O, Padre. O, ikaw, Runa. Dawaton mo ba si Mervyn, iyong bana? O gunungan hangtod sa kahangkuran?
2: Oh, Padre.
0: Nganong sila man ang ikasal?

0: diet at exercise na ugyod ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: Uminom kong tubig para mawaning kahot sa kulugan.

Harang-harang na. Niluag-luag na gamay ang akong pamati. Pero, hot-hot pagyan kamay. Hasol na ng kuha. Way buot. Pero nagkaslon si Mervyn. Kung saan ilabot na ako? Huwag ko ipakikon kaslon siya, oy! Huwag ko ilabot niya, good!

0: paspas man sa di kayo ang renovation sa mansion, no? Nang-invite ganito si Ryan kay basing kuluganahan ko nung kamutan ako.
1: Okay na ko.
0: Ikaw lang, kay dili mo ko pwede.
1: Ay, di man pwede. Di mo pwede magdagbata dito kay Abong, ano?
0: Mauna. Ikaw na lang.
1: Pati asad kumuha ka, eh.
0: Sige lang, good. Unya na kumuad to kon mahumanag yun. Ikaw, kay importante mangin mo tanaw ka, kay ikaw gitag-iya dito.
1: Inuunsad. Okay, mato ko.

0: naman siyang tanahon. Isa nung pagibmahon man ang renovation. Ano dito ka rin kaayos ka, kaso? Usa ka sa suno? Pwede na ba kamutan-aw rito?
1: Ingal! Basi ganahan ko nung kamutan-aw sa suod. Ingon ni attorney.
0: Oh, nari siya?
1: Nasa dito, sa suod. Nakistorya sa interior designer.
0: Okay.
1: Na. Dito tayo, Angel eh.
0: Oh.
1: Ah, hinay ha. Narabi mga nagkatag ang mga materialis.
0: Okay ha.
1: Dagot ako ba trabaho sa suod? Kay mas daghan man ang kausaban.
0: Nindot oi. Nindot gid siya bisan wa mo man.
1: Ah, oo.
0: Oh.
1: Oh. Atara sa turne.
0: Di na lang kumulaos, Ryan.
1: Ha?
0: Makadisturbo pa ko sa trabaho. Ato na lang ko. Salamat.
1: Uy.

0: Nasa? Mila ka na siya?
1: Tuwa na lagi ator ni.
0: Dali agun. Ano man?
1: Paminaw na ko, murag...
0: Murag kung siya?
1: Murag nagsilos.
0: Ha? Pagtarong ko eh. Ano? Nakaingon mo ka na?
1: Paminaw, attorney, ha? Ing-ini ni. Maunay na hitabo, attorney.
0: Sigurado ka?
1: Lagi, attorney. Pagkakita gid niya ninyo sa interior designer nga nagkatawa na eh, unya pinapakapak pa nimo si Miss Wa ni about face si Angel oy.
0: Oh, ha? O sa mayong pagtuo?
1: Hmm?
0: Nagsilos siya?
1: Oh! Sa pamday kay? Laing rason.
0: Tarong ba?
1: Lagi! Excited ako to siya kayo nga makakita sa kausaban sa suit sa mansion. Unya, kalit ng siyang ni about face. Kay tingali ko nung makadisturbo sa inyong trabaho.
0: Mm. Saba diya, oy.
1: Masama. Ima to, unun. Masama may imong itawagan na, attorney. Kundili, say los.
0: Ay, saba diya, oy. Pero pagbilang pa ng akong atay sa mga sultirayan.
1: Attorney.
0: Tara ba?
1: Attorney, sama sa imong pagpapaspas sa trabaho iding mansion. Paspasi sa dang imong pagpaninguha kay Angel, oy.
0: Oh.
1: Kung pwede, itugyan na ako ning mansion. Ako nalang bahalay ni. Ate man na nalang siya.
0: Oh. Pero...
1: Ayan ang pinupiro ito ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na ni luag-luagi. Ayaw usikin ng higayon. Kaning kahigayon na. This is your time to shine. Pag-uyabig na si Angel!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nangirahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet na maabot og up to 300 Mbps. Ato ang average broadband speed na 240 Mbps og minimum broadband speed na 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Ato lang sa Globe G-Fiber prepaid website aro makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
2: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G-Fiber Prepaid na.
6: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why
7: mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
8: You're made of fortune.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
11: Uguay mo siyagit! Tama! Buhay ang tiyan ang gwata sa manggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
10: gidagsang ang tulisan.
12: Boy! Mommy!
10: Kidnapping. Kahilayan.
13: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara!
12: Wow.
13: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Oh, yes!
14: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
15: Down the mascara!
10: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Iliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis, sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Marga, darling.
2: Mula ka ako.
1: Asa ka ba?
2: Magpabog na ako. Init akong o. Mag-shopping ko.
1: Kuyo, gante ka.
2: No! Gusto ko ako ra.
1: Ola, ihatod.
2: No. Mag-taxi ra ko.
1: Pero, Marga...
2: Pasagdi ko. Gisapot ko, okay? Litsi!
1: Darling.
2: Lala Marga, mo?
1: Marga, darling. Bali... Marga!
3: Ito, ano siya, Nyur, ay?
1: Ola.
3: Nyur, gisapot siya, Nyur.
1: Dereko, siya manggod siya, yung hinungdan hini.
3: Unyo, unsa aman ani, Nyur?
1: Pasagda na lang na to. Pasagda na na to si Marga, darling. Pasin pa lang, gisapot to siya, mawawara.
3: Nyur! Pinanggag din naman si Marga, no? Sobrang pagpangga niyo, no?
1: Ingon dyan yan, Ola. Basta ako'y magmahal.

0: May nanuktok na. Si Margana kini. Aha, magtapis na ko daan man ah. Magtapis na ko daan tuwalya. What na ibrit? Baya, bagong ligo. Oh! Ah, presko kayo. Ah, karoon ka. Abrihan kong portahan. Anya, doon nga niya akong itagak ang tuwalya. Nga akong itapis na. Triling kayo. Oh, buksan ko namin. Oops!
1: Ah! Uy! Buksan mo, papasukin ako.
0: Wow! Bayot! Animal ka! Ang tuwalya! Oops!
1: Sir! Imo na tanan? Ano yung order, sir? Ganaan ka? Order na sa kunimo?
0: Huwag ka mo tingog, bayot ka!
1: Sorry, sir! Sorry!

まあいいや。tabog na sa butong na may gatas. Butong na sagbay luwag. Maya na. Hey! Hanggog dong bayuta. Sigang mga matangan na kakita ng gitagak ng tuwalya. Karon. Mauna gini. Mauna ni. Mauna tingali karon. Si Margana.

0: Federico. Hinihinay ko na.
1: Hangar gamay ang imong ubul-ubul. Sige na. Ganin na rakay kong. Hindi pa abuti mo. Dire-dire. Alsahon tika. Oops.
0: Mahukot.
1: Dirit.

0: ¿Sí?
1: Dilimar na contact si Miss Marga, Sir Uy.
2: Busy tingali o Xiaoping, hula. Sige, Higdayal. Para sino mag-contact taon-taon?
1: Oh, sir.
2: Gusto ko sila ikasulti kay Marsinog kuwang ang iyong kwartang na. Buwan mahataga na ko pinagi sa Gcash.
1: Oh, sir. Sige, una kong dial, ha? Dagwan ako sa Miss Marga.

0: Louis, kakilok ay.
1: Gusto kay kainin, di ba? Hindi naman kayo musta rin, di ba? Nesidiki.
0: Federico!
1: Oh, unsa pala, gigaw na itanim mga gondo agadunggan.
0: Dali na.
1: Okay. On my way.
0: Sige na.
1: Umar ka.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
2: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Guanta pa!
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Breast cancer. Ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Rinal.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Tiso. Trapuhin mo ang...
1: Oo. Ambe, nakabantay ko.
0: May apak pagkit ko ni mo, Federico.
1: Hindi na natin ka. Magpangita ka na ako. Nakabantay ka na.
0: Yossi, please.
1: Okay. Tara.
0: Lighter.
1: Oh, niya na yun. Niya na yun. Mauna nga ikaw. Ikaw, puyo ka ng maayo. Ang akong daddy, Rafael. Sinanan nga. Sinanan nga magkakuha ba ka ng dakong kantidad ka niya? Dakong kantidad sa kwarta niya? Ako? Katong di pangayo na kong katunga sa halin sa yuta. Iyo ka tumong tungod kay kita raga po yung mabulahan.
0: Federico.
1: Oh, yung nga't kamanggot. Ang iyo mong obol, obol. Ow.
0: Gilo.
1: Gilo ka.
0: Ikaw ang
1: kamantay ka na. Kunaan na tanang kantidara. Biyaan na to siya.
0: Pero, anugon nga ako siyang biyaan. Napapita kang bantik niya. Gawa sa halin sa yuta.
1: Oh, correct! Oh, baya, may takilid ka. Ang mong donggan.
0: Federico!
1: Okay. Ato nang buhato na. Kinanglan niya. Kinanglan ba nga ka ng mukalso ka pirmi ba? Mukalso.
0: Ansi mukalso?
1: Matagpangayo ako ni daddy. Matagpangayo ko kan daddy. Kinanglan niya. Mag-safety sa ga. Suik ba? Suik. Kalso ah. Kalso.
0: Okay. Okay.
1: What I mean to say, nga, kan mangayo ka? Ha? Nga, mukalso sa ga. Aron, magkakwarta ka ba? Mabantay ka na? Kaya ako, mausap ka na ang akong buhaton. Pero, muturiring yan ang uto ko. Basta magmagahi siya. Gigit siya magmahay. Kung mahimo, hiluan ko pa siya.
0: Federico, hayaan na. Mapriso ka.
1: Mapriso ko? Diloy.
0: Kung hiluan mo, mapriso ka. Kaya doon naman yung investigasyon na imuon. O may bawaan nga giluan.
1: Kung dili hilo. Aw? Ina na yun sa pagpatay.
0: Saan siyang paaki?
1: Pakanoon na to, pirmi. Kanang makahiblad ba? Pakanoon, pirmi, kanang makahiblad. Ha? Kabantay ka na? Patabak na ka nunay. Sa iyang tostos. Ya. Paim nag-hard. Hard, ha? Bino, pinami. Mo ipinom.
0: Dili man mo inom o pino.
1: Ayaw ba siyong talikot ang imong tingkoy? Di mo inom o pino, ha? Kini. Last course.
0: Onsi kita po sa paaki.
1: Datugan og unlan ang naong. Ang tud nga dili makaginawa.
0: Federico!

0: este ula, wapagini mo makuntag si Marga Darling.
1: Na, wakit niyo roon?
0: Ay, nga naman ka.
1: Ay, lang ka pala kanyor. Pero may man akong gidayal. Ba sinog na lubat to?
0: Palihog ko ula tungod kay nabalaka ko. Tingali ba og naunsa na siya karon? Asa na siya?
1: Sige lang yun, kamot ko. Makontak na ko siya.
0: Palihog lang ko ula. Dili ko mahimutan kung dili na ko mahibawan. Kung asa siya mag-shopping kay agpason ko na siya ang asa siya.
1: Oh, nyer.

0: Oh, the second round.
1: Limpyo na. Sige na. Okay. Sige. Takilid ko. Kono, ayaw ng ilo ka. Makalibat sa ilo ko.

0: Ah, naku, mo naman kang gilis. Uli niya?
1: Mabalik na ko kang Rafael.
0: Mainaw-naunaan ko. Ngadali na na akong makuha ang kantidad nga akong gusto gikan ni Daddy Rafael.
1: Ano man?
0: Ipalukati ka ni Daddy Rafael!
1: Onsa? Onsa ipalukat?
0: Tawagan ko siya. O niya, magpakaroon ingnon ka. Nga ako kang gikidnap. Nga kidnapin ko o gikidnap ti ka.
1: Onsa?
0: Kamantay ka na. Ipalukati ka. Bugti sa imong kagawasan. No? Kamantay ka. Di pa maayumar ka, ha?
1: Federico.
0: Utak. Utak kang gamitin. Og sigurado kong lukaton ka ni Daddy Rafael. Lukaton ka niya. Simpon nga pagi. Pero epektibo.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: dawa ka.
1: Oo. Pero, ato na tas banyo? Ato ta maghinatagay dito? Ali, kupot ako. Aron nga, dili ta matumba.
0: Ali, adiyot.
1: Sabay.
0: Agbay lang ko, agbay.
1: Agbay. Oo, sige, agbay.
0: Tana.
1: Duhan na tama ni Maho ini kalakiha.
0: Ma'am,
1: diyan sa kanan mo ha. Ako lang yung trapo ni niya. Niya, kana diha, ako lang trapo anak. Hindi ko man ako gripyo ni Kapitan.
2: Wake up. Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niya matasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni Mugitsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo. Unsa ba rin akong gihuna-una? Ngano na kahuna-una man ko nga makagusto ko niya? Una, may trauma na ko atong dagwaya. Ikaduha, estudyante na ko siya. Mao nga imposible yun. Og sa pa, may nakagusto sa to siya na ko nga wakman.
1: Ma'am?
2: Kagwapo kini mo pa iyo, ma. Huwag ikalainan ng ilang panagway niya. Di na ko maguna-una niya, uy. Dili na.
1: Biya na lang diya, ma'am. Aro dili na kabahuhan. Ato na lang sa sala pagpaabot, ma'am. Ma'am?
2: Ha?
1: Ayaw na kay sigtutok na ako, ma'am. Kayo mag-conscious ko.
2: Dili man sa dikaw akong gitanaw. Si Kapitan man.
1: Apin ako. Ako rin gisigihan niya tutok. Si Kapitan di ay. Uy! Kap! Sabligan magkukunin mo. Wala gini, Kap. Wala na. Duhan na tang baho na ini. Duhan na tang basa.
0: Baho ka. Huwag kay ligo.
1: Musa?
0: Huwag kay ligo sa dong.
1: Ano rin gidangat ini ron? Ako na mahinoy. Nabaho na ini. Nabali!
2: Naabot rin sa sala nilang mga katawa. Kanino tilang pamatiyon. Mahinumdum lang ko kani ito sa buhit pa si Anhintia. Malipayon ka ayumi. Bisan paman kun kami rang doon sa among bahay. Kay pinangka kayo ko ni Tia. Gipakasama sa matuod niyang anak. O ganunay ko niyang gipahimanguan. May tungod di Paolo o samahan ini. Kung may patuo lang unta ko ni Tia. Dili unta mahitabong mapalayo ko sa among dapit.

0: Hoy, sir! Mayong pag-abot, sir! Mayong gabi, eh! Na, hala, hala! Oh. Hala, hala! Makasantuos in taon! Kagalina pa ka na siya ng hagi, sir! Siya pag-abot ka sa opisina!
1: Pasag din siya!
0: Andam ng labi siya, sir! Sampiton ko na sa panihapon si...
1: No!
0: Oh, na. Sige, sige, sige, sir!
1: Giluto mo ba ang espesyal nga putahe nga kipaandam ko rin mo?
0: Naluto na, sir. O samas imong gibando ka na ko. Wa ko kini-appel sa pagbutang sa lamisa. Awan sa man, sir. Hukaron ko na ba kini, sir?
1: Ako na. Soda sa imong lawag.
0: Ay, pastilan ka mga weird ba ni ining amahan og anak. Parihasab og mga utok dili masabot. Mga mistiso nga mga laban og oh. Kaya kung may lain palang kong kapaingnan nga musweldo na kong ingon ini kadako isip katabang ay dugay na kong miskir na din he. Oy! Kaya dako man toon kong sweldo din he, pero libre masatas nervyos. Masiging-siging kong kanunay ilabi na kong si Sir Orlando na yun ang masuko. Ay! Naunhan sa yung kong layas ni Sidis ba? Pila na ba katuig ang nakalabay? Hain naman ka siya karon mahimutang sa kalibutan in taon. Buhi pa ba kataon siya? Nag-uban pa ka sila si Ma'am Ila hangtod karon.
2: Ah, usa mo ba yung imo ate mo niya?
0: Ala.
2: Anong nagbaro ka pa niya? Di ba gina tama ka? Namusood na slawak sa mga katabas?
0: Ah, ulang yan, sir! Oh, sir! Mamusood na ko ron, sir! Nalipatila na. Mauna niya nga akong ipasabot. Weirdo ka ayo. So, kasi pagbiya nila ni Sidis o Ma'am Ila, gika din sa mansyon, inguna ni Ana si Sir Orlando. May ipaluto usahay nga lahing putahe, pero dili niya ipabutang og apil sa lamisa. Kunya, pabiyaon na kunya sa kusina. So, sa pila katuig, ingon na niini. Usahay maglibog ko og magduda. Pero usapay ako katungod nga magduda siya mga lihok nga iyahamaning panimay og iyaram ako.

0: Wah siapa kapan tay? Yang misu nak kau dini seng lawak, dini sa underground. Nak kita uksih. Oh, kan gua apa giat dia punya? Nak mata kah si ku pegawok saya mengambil. Udaling di atas. Ipila na ka tuig, ganiya ka magpuyo sa underground. Huwag ka pa ba gihapon mausap? Mag-celebrar na sa iyong birthday ng atong anak sa sunod buwan. Pipila ka simana na lang ka na, gikan karon. Gusto ka bang magkakita sa atong anak? Karon nga dako na siya ug ulitaw na. Ang bugtong na tong anak nga si Paulo.
1: Gusto.
0: Gusto ka? Masaylo ang adili kung na kayo masabot ang imong sinultihan. Sukad niya giputol ko ang imong dila.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
14: Drink responsibly.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
13: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. AC.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
3: Kargado! Sa mga bisdat na musaguba ang sahagit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit, kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
12: Mmm!
14: Wow!
12: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
15: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
16: Well, I know I can.
17: Dili ka na ba mag-una ako na sa pag-ikyas gikan karon? Hmm? Di ka na ako. Kaya magkapilay ka na mga beses nga misuway sa pag-ikyas, sa paglayas. Bisam naman kung gibilanggo talaga din is underground, ha? Hmm. Dili kayo magkatulo o magkalima. Dili ko na gani hapit pa ihap. Hinungdan na giputlan ta kasay mundila aron dili ka na magkapanawag pagtabang. Sa sunod, kung musuhay ka paghihapon sa paglayas gikan din eh, bangag sa ilong. Dili tara kasilutan sa paghigot sa imong tiil sa kadira. Kung dili, putlon ko na ang pikas ni mong tiil aron maglisod ka na gyud sa paglayas gikan ako ila.
16: Nabalawar ka. Pagkamusta na kong gikan din eh. Manuwi ka.
17: Mga uno na ta. O ginigkahuman, magdungan kita sa pagkaligo. Oh, gusto kong mutupad sa pagigda kanimo karon. Akong asawa. Hili ka? Mahadlo ka? Mahadlo ka sa galingo ni mong bana. Baya, baya. Bisan idaran ka na. Apalahi kagyod sa ubang mga babae nga ikauban ko ibabaw sa kama, Ella. Magpangita paghihapon ko ni mo hangtod karon. Nasayod ka bang bisan makausa? Wa may tabong natuko uban sa laing babae. Human ko makigilawas nila. Kana, Tungod kay diha lang ubanimo nga mukalma ang akong sistema. Ikaw lang hangtod karon ang mupakalma sa akong kaugatan. Busa dili ko ni mo mahimong layasan, mahal ko. Dinhi ka na mamatay uban ako. Busa dali na. Mga una ta. Aron sa ingon dungan tang maligo. Maglinugdan na ita. Dili ko gusto pakita ka ug pagsupak. I want you to submit to me. Sama ka niya to. Gusto kong mabati nga ako lang ang imong gimahal ug mahalon. Kay ako ka lang ila. Ako ka lang. Kanindot yung tadaon sa imong ngabil kung magdugo na gumikan sa akong pagpaag. Mas musamot ang akong gana na magtanaw ni Bo. Oh, no. Mahal ko, ayaw pag-atras. Pasagdi kong mupahimo sa tamis mong mga ngabil. Nabuntong ako lang ang nakaangkon. Dol! Ay mo kadlok. Dala ka pa ako. Pero gusto kong ikaw ang muhawk na ko. Sige na. Kiss me, my love. Hagi na ko. Nagpaabot ko sa imong hawk, mahal ko. Usab. Gusto kong haggan ko nimo sama sa imong paghawk na ko kaniadto. Sabag mo pa kitang nag-uyab. Sa makatamis ni adto ang gusto ko. Sige na. Hagi ko nga dili mo to ang imong luha. Bangag sa inong. Kana. Kana yung akong gusto. Ganun. Gusto kong hungitan ko ni mo sa pagkaon. Gamit ang imong baba. Sige na, mahal ko. Nagpaabot ko. Kabuta na ang pagkaon. Ugong itin ako. Show me how you love me, my love.

Nailisan. Napakaon o napakatugnan ako sa kapitan. Pero man kahapon mo sunod na mo din sa kwarto si Piolo. May pauli na lang kasi ang huwag magpahibaw na mo. Ay, bahala siya eh. Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa kurini. Huwag yun makauna-una sa pagliliman na si Potensyano din sa iyang apuhan. Mura sa rugituyo sa Ginoo nga, maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Mangihin na lang una ko. Sa dili pa ko mapauli kay ganina pa kong nagsigig pugong-pugong ini. Murag dili na gin maagwanta.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kining ibati ko. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, cease and desist order nga gi-issue kag baras dapay sa Suba sa saka flood control project sa Barangay Cugon Pardo ipalibga sa konseho sa syudad. Samtang nga Senator JV Ejercito ni uban ni Gobernador Pamela Baricuatos pagduaw ni ini sa Dakbayan sa Danao sa Cebu Provincial Hospital ug nagtinguha nga imong level 2 ang status ni ini. Samtang dito sa Kaluan Criminal Investigation and Detection Group ni recommendar na pagpasakag kaso sa ubay-ubay nga mga individual. Kapinsa na po ni sila. May kalabutas kamatayon itong duha ka mga basketballista sa Ateneo Blue Eagles nga nalumos dito sa Aurora Province. Samtang sa gawasan nasod, namatay gumikan sa linog dito sa Venezuela, nabutas 235. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Oh, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
15: Bugas-bugas, akong katul-katul,
16: i-TTX 500 na!
17: TTX 500!
16: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
17: TTX 500!
18: Tumalik sa pinakatul nga butangan sa inyong lugar,
17: TTX 500!
19: Sa Janice, gupay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500!
18: Bumali sa mga butika.
20: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
21: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Lila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigunga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
23: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Happy
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: At oras karon alas 12:42 na.

0: sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ato nang unahon ng atong pagbaybaw. Ha? Ganito sa laing hugna karon sa ato DYHP. Answer to win promo kay maghatag ninyo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash kon inyong matubag. Ang ato mga pangutana nga simple kayo kay dira na to ni gikuha sa atong mga balita. Unya maka-follow pagigka sa atong promo mechanics. Kinahanglan nga naka-live ka, naka-like, dili live, naka-like, naka-share, naka-follow sa itong mga Facebook pages, ang DYHP. Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, nga tunay blue nga marching niya sa kilid sa iyahang pangalan. Unya, kailangan nga i-share po din atong programa karon nga Metro Ratsada para sa itong mga balita nining mga orasa. Ay, karon taon-taon ha, ato na ba nang makita, no, kung naka-follow ka sa atong promo mechanics. Unya, di na po sa atong nag-live na programa, anha ninyo ibutang sa comment section nato ang inyong mga tubag sa atong simple kayong question nga ako nang ihatag garong taon-taon. Basta importante lang yun na ini, naka-follow, naka-like, naka-share ka sa atong Facebook pages. O, share po rin atong programa karon, no, para katusang imo mga Facebook friends din ha. Makatanaw, makapaminaw sa atong mga balita. O, gamay baw sab sila. Pwede sila maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. At hindi mga palipay, alang sab sa atong mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP ngon man ang IFM. Ready na mo kay pwede na tingalita, makahatag garon o question. Para doon na may taas-taas nga higayon ha, nga makahuna-huna ko doon sa pinaka-importante or sakto nga tubag ni ini. Unya, hangtod nga dili pa ta makapili no o winner, pwede ra gid mo makapadayon dira og comment sa atong nag-live nga programa karon ang Metro Ratsada. Siguro ag ma-share na ninyo ha kay para makita na to no. Ang uban pa ninyo mga pamaagi din na pagsunod sa atong promo mechanics. Okay, atong question karon. No, ato tong gi-appeal sa atong headlines kaganina. Pila na may ginaghanon sa mga nangamatay in town no, sa kusog nga nagulos-ulhos nga linog dito sa Venezuela. Duhag yun ka mga kusog nga mga pagtayog. Kagabi gagahapon. Kay mamanti oras din sa ato. So, ang local time nila ato. Lahi po no, ni anak ng pagka... Dili pariha sa ato o guan o oras. Hapon na to na dawat ni nga mao nga balita nga katong nagsugod na ang ilang papangita sa mga posibleng na-trap dito ilaw sa mga nahunlak no nga mga establishments, mga structures. Doon na day kapin 30. Yan, dito to nagsugod. Pagkahuman, nagpadayon ang ilahang search and rescue operation sa uban pang mga na-missing. Mona nga ni Saka ngadto sa sila naman. Ito sa atong headlines kaganina taas-taas na bataon. Makasubo kayo nga paminaon nga porti nag yung daghana kay nag-anam gyud og Saka ang death toll o ang nangamatay tungod sa maong kusog nga linog. Mona ko naibaw ka sa tubag ni Ana pila naman. I-comment din sa itong comment section sa nag-live na itong programa karon ang Metro Ratsada. Kaya ito nang i-li-li karon taon-taon, no? O inubanan po ni kasamang Nems Quinones na may mo assist na ito din pagtanaw kinsay. Angay nga makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Sige, comment! Kaya karon taon-taon, manawang sa takinsay. Nakatubag og sakto plus nakafollow pag yun sa ato nga promo mechanics. Kinahanglan mag-uban yun na sila ha? Saktong tubag plus sakto po ng pagka-subay o pagka-follow sa atong promo mechanics. Ariana, na, paspas kayo mo kuan mo. Send ang 200 pesos nga GCash. Ganto sa winner. Sige, ato ning balikan karon taon-taon. Alas 12:46 na. Pwede na mo magka-continue din ang comment ha? Na may daghan din nga ni tubag, no? Ah, daghan ang nakasakto din ni Ogtubag. Pero ang pangutan na ani, nakasunod ba kanin sa itong mechanic sa promo? Hala, siguro anak ninyo. Ari na ta sa mga detalye na o kinibay na, tunka na to sa GTX 500. Tas bang presyon si Mundugoy Kabaduna ay hypertension? Basin ta si mong sugar o basin may diabetes ka, nyawara ka, mahibaw. Antas nga level sa blood sugar, makapagahi ka na sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo kung sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta ng graus imong kidney ug daghan pa nga mga complication sama sa stroke, heart disease, dili pa guys mga samad pagkaputol sa tiog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpaabutan nga mo grabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot isimong katulog magkapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakit may mutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa ato mga balita, cease and desist order kung CDO nga gi-issue sa kagamhanan sa Lakbay sa Subo sa apat ka mga flood control project sa Barangay Cugon Pardo, ipalibgas na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 ipalibkas na sa Konseho sa Subo ang cease and desist order kung CDO batok sa usaka flood control project sa Barangay Cugon Pardo. Ayon sa kutang proyekto nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways yung DPWH gipahunong sa city government niya itong miyaking tuig. Kini pinagi sa abdikan ni Acting Mayor Dondon Ontiveros tungkol sa gingong mga bakhaw nga napiktahan ni ini. Ang city council pinagi nilang Konsel Alvin Arcilia, Hari Irado, Konsel Paul Labra II, niawag kang Mayor Nestor Archival nga libkas na ang CDO. Kini aron mapalayon ang pagtrabaho nini nga gilaumang makasulbad sa mga pagbaha nga kanunay masanati sa Barangay Cugon Pardo sa kasikmit nga mga dapit. Matud ni Gonzalo Arcilia nga duna nay phase 2 sa nasigutang proyekto ug anugon nga kini dili mapatuman na sayran nga nasigutang flood control project sa kakuha na og environmental compliance certificate kun ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musuod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Doc o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters Motors for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
13: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Makasama ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Ilong Ranger?
18: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
17: Dili sip-on. Di siguro na mo dayon?
18: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
17: Sip-on dayon?
18: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: At oras karon, alas 12:55 na. Ang masunod na balita ito kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw at dunay, daghatoksin sa mong lawas, mundili ka regular, nga magpagawas sa mong hugaw, doon ka maghilisan, magbuto ng imuntian, magkasinati kag insomnia. Parakit sa ulo, ingon man, kalawasan, o dili paginhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Singon ang pagkaluya sa mandibok lawas. Busa, huwag tanga ka na mga toksin sa mong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagi naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Subo, ingon mausab. So, ban pa ka mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Naminato ka rin si Jess Borja, din sa may Muabog Pilar, isla sa Camotes. Padayon ta sa atong mga balita. De babae nga namaligyag Slimming Coffee nga walay lisensya sa B... FDA gi-interrupt kini sa CIDG7. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kasamang gen na pusasan sa mga takop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 ang ganuhang ka mga babae ni nga nabarigyan ka mga cleaning coffee nga wala ipagtugot ikan sa Food and Drug Administration kung FDA Region 7 at diha sa may Leon Kilat Street sa Barangay Tahina Central sa Suret Sugbo kagahapon sa hapon ang mga nalakpan ng mga suspitsado gigilalang sa alias nga si Geraldine Trinity Agnes taga Teltran Subdivision Barangay Kiyot sa Suret Sugbo si alias Grace 35 anos nga taga Sitio San Vicente Barangay Lahog sa Suret Sugbo nakuhaan sila og mga cartoon sa kinilian na kape na gitawag din na pagpapayat o pangpa-sexy sunod sa o staff ni sila sa mga tindahan o na maligya o beauty products diya sa may barangay Lahog matagpas o sa mga operatiwa sa CIDG7 na nakalapas ang ganuha sa Section 11 in relation sa Section 12G sa Republic Act 97-11 kung kalapasan sa Food and Drug Administration Act of 2009. Ginusan ang mga operasyon, human makinawat ng impormasyon ang CIDG na namarigya kini ng mga sleeping o slimming instant coffee na walay pagtugot ikan sa FDA. Nga kini ng mga matang sa pagwapa o kini ng pag-clean kasamang ken sa mga babae, kinanay siya o regulated o pagtugot ikan sa FDA. Kini gitawag nilang FDA Regulated Health Products na kinahanglan din ng maangkon sa mga kumpanya o kung masakpan ka nga namaligya o nag-distribute nini na mahimong takpon ka o itaral nga to sa hukmanan. Gumikan nini gaksunan nga dayon sa mga operatiba sa mga sakop sa CIDG o nagtaila sila nga mapalit sa sleeping coffee o rito pagabot sa mga repeat iposasan dayon kini sa mga sakop sa CIDG sa pag uuban sa mga takop sa FD Region 7 o dalaki rin nga to sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group. Sa rihang ipangutana sila kung kaginsa ang mga produkto ilang itugan nga iakiri sa tindahan nga ilang dialagaran nga naanay mutang sa Barangay Lahog sa Siyudad sa Sugbo. Mupanahon ka ron sa rihang investigasyon ang CIDG kung kinsa ang nanag-iya sa tindahan nga gingon sa duha ka mga suspect. Kasama mo sa CIDG7 ang New Radio Manol Busaman TV HP Tatak RMN.
22: Radyo mo nationwide.
23: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
24: Radyo mo nationwide.
25: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit git ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Ingon man sab si Dean Cesar Castaño, assistant coach. Ingon man si Zandro Nicolas Romero Soriano o si Rinaldo Jacinto Jr. nga pulos gihapon mga assistant coach sa ilang team. Paulo Manuel Maceda Arivoso, student manager. Naglain nga student manager nga si Andrew Lorenzo Bundok Salud. Ang physical therapist sa team. Iapil usab nga girekomendar nga mapasakaan og kaso. John Eric Yambao Rueca, Aris Ramos sa Pronce, utility ball boy. O galaisan nga utility kon ball boy nila nga si Joel Palmiano Rapa. Si Justice Secretary Junvic Rimulya, nibutya nga ang rekomendasyon. I-forward nga to sa Department of Justice. Nga mo'y na mudetermina kung doon ba'y igong basihanan ang reklamo bato kanila. Samtang katapos ang balita, gikan sa kaulukan, ang mga gidaghanon sa mga nakalas, gumikan sa magnitude 7.8 nga lino, gamigo dito sa maasim sa Rangani, sa Uniining Buwana, mistaka pa kato sa 81. Samtang doon naghihapoy 31 ka tao nga na missing. Matod pa sa latest nga data, nga gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kon NDRRMC. Ang DNDRRMC nibutyag ang linog nakaapekto sa gato sa 382,269 ka mga pamilya. O 1,633,161 ka mga individual gikan sa 620 ka mga barangay sa Region 9, Region 11, ingon man Region 12. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm. Wabuto sa 1,315 ka mga tao ang ginalista nga naangol. O kanaghanan usab sa gikataho nga naa sa casualties nga listahan, padayon karon nga gipaubos usab sa evaluation o validation. Hangtod karon nga adlaw kagadinang buntag dunay 86,919 ka mga individual ang na-displace o nawad-an sa ilang mga Pinoy-anan. Apil na niini ang 23,568 ka mga tao gikan sa kapin 5,000 ka mga pamilya nga nagpuyo pa sa 63 ka mga evacuation centers. Doon ay lain nga kapin 63,000 nga naa nag-take o temporary nga shelter sa ilang mga pariente o kaha sa ilang mga higala.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 12.
1: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga maugtig apod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita
4: ni padana si Pope Leo XIV og initial nga emergency aid nga mobalor ngadto sa 100,000 euros o $114,000 ngadto sa mga apektado sa maigo nga kusog nga mga Lino sa Venezuela. Gipaybaw kini sa Vatican diin ang maumpondo na gikan kini sa Apostolic Almonry, ang Vatican Office nga responsable alang sa charity ug aid sa Santo Papa ngadto sa mga populasyon nga labihan na kasinati ug kalisdanan. Sigon sa Vatican, ang maong initial nga contribution katinguha niini ang pagsuporta sa emergency relief efforts ngadto sa Venezuela. Kinumduman nga gitay og duha ka mga kusog nga linog ang Venezuela nga magnitude 7.2 ug magnitude 7.5 nga mikalas na ug kapin sa 180 ka mga tao ug posibleng pakining musaka. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Band Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
3: Katong mong balita, hiatot ka na ito sa Sed Marketing, ang tigamautig apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Piktibo sa mga Sed Liniment Oil pag

Tuk sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ato oras karon na launa 15 na sa dili pa nato i-announce kung kisa ning ato nga winner karong oras sa... Nila tayo doon mga reminder sa para magkabatunta pirmig maayong panlawas, no? Malikay ta sa mga sakit-sakit. Kining maayong lawas, morar ba ni atong puhunan sa atong pagpanarbaho? Ayaw kalimot pag-take og 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Kay girecommend akini sa mga medical doctors. O niya kining Life Extension Vitamin D3, 100% po ni siya nga ginama dito sa Life Extension Foundation sa Amerika. Trusted nga produkto usab. Pwede kag mo inom ni ini 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para igo ang vitamin D3 level din sa atong dugo. Kay kung taas ang D3 level sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang mupatay kini sa mga viruses. Sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall, muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. O ya kung magkilalan ka nga magpakonsulta, pwede ka maka-visit ha, sa mga Life Extension Medical Clinic para maka-avail ka sa libre o quality consultation kanadlaw. Available for me ang mga medical doctors din sa mga klinika sa Life Extension. Open, gikan sa Lunes, nantun sa adlaw nga Sabado. Lain-lain ni siya ang mga locations. Dili sa Cebu City, nakini may mutang dili sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon, may ADM building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Nakinimimutang sa May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pagabanga pagutana o katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3 din asin tag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay ni ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. O niya, sa'yo na po kayo nga andamon ang Super Fiber. Kaya usama ni siya ka sa shea nga powder ang sulod. Kuha lang kagod sa kabaso nga tuwig niya, imong i-mix dito ang Super Fiber. Ang tibok yun nga sa shea. Pwede kang may numani kung sa buntag, kanang before kang makapamahaw. Kung nari sa gabi, kanang before po kang matulog. Kung para mas nindot pag-inang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa bagabuti, kapilosob din na sa Life Extension.

0: Ari na ta! Ito na ipabaw kung kinsa maoy palaran nga makaraog sa itong 200 pesos nga GCash. Kay sakto ang iyahang tubag. Unya, naka-follow pag yun sa ito nga promo mechanics. 235. Kaning 188. Murag ang kagabi ipa ni kaganinang buntag. So, karong dayon na nga udto, mitaas pag yung kini og naabot na to sa 235. Unay latest no nga ihap sa mga nakalas. Unya, daghan pa kaayo ang namising. Saktong tubag, dining ato napili, no? Saktong yan tubag, ang figure. Plus, naka-follow pagiginis sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ingon man, ang programa karon ng Metro Ratsyada. Busa, congratulations! Kaya madawat ang 200 pesos. Ngadto ni Jennifer Ortiz Sarveda. Jennifer Ortiz Sarveda, ikaw may winner sa 200 pesos nga premyo karong orasa. Unya ato lang ipaagi og GCash ha, para dali kayo ang pag-send sa premyo. Subos sa Ma'am Jennifer, palihugtag message og balik dali sa atong Facebook page. Ibutang dito ang imuhang sakto nga pangalan, either kanibang na si mong Facebook account or naapay lain nga pangalan plus ang GCash number. Aron ato nato dito i-send ang premyo nga 200 pesos. Congratulations! At tingin ninyo ang lainis at gahog na sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod nga mga oras. Kung naman tayo nga panahon, naman ako na rin sa control kasama Nestor Homicilio o Nems Quiñones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o atangi kay musunod na pagkaroon taon-taon ang atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala una 19 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. GTX 500.
10: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. GTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa GTX 500.
9: GTX 500.
11: Pabalik sa mga butika.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
13: nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Wag yun, may magkasuway anang alkansi.
12: Nag-graduate na lang ng among mga anak inini ko suha.
13: Yun sa man nga, Mari.
12: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyul kayo ang tubo sa baboy.
13: Uniface?
12: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay Mari, tudlo iko.
12: Oh, dai feeling guide Mari oh. Dali numbers ila teknisya diha. Kay libre pud ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176 to Bigun Bohol 0385086213 ug sa ubay 0385001686.
14: Bulyat ging nang kus doktor, di kayan ko nula ko ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
14: Ah, lagi, basiglas na ni.
15: Maunang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo imong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili man imo nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
24: May buhay sa makabuhay.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
28: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
29: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
30: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
0: Biotrus Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
0: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
1: Biotrus Herbal Capsules, the wonder food supplement.
27: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
28: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
29: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
0: Biotrus Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
0: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
1: Biotrus Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take na itong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom ra pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining tulumanon kinyang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuwi ning akong suwat suliran. Ako si Rosa, 32 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitapo.
1: Magpakasal na mo?
0: Oh ma, bisag si Bilanggoy. Mamay gusto ni Alan nga makasal na mi kay taod-taod na sa baya mi. Na naman siya'y bahidaan, so di na may maproblema o kapuyan human sa mong kasal. Di lang hinon kayo ni Dako, huwag pa sa mahuman, pero mapuyan naman sa hinoon ma.
1: Oh, maayo kay naadi ay sa inyong plano ang pagpakasal. Abi na ko kutob na lang yun mo sa uyab-uyab.
0: Okay naman ka ma.
1: Uy, nga nung dili, good Rosa. Maurugani na'y akong gipaabot ninyo. Kay dugay na baya mong nagkauyab. Bahala gamay ang puyan ninyo. Importante nga na ay bendisyon ang inyong pagpuyo.
0: Salamat, ma.

0: okay ra kani atong gipuy-an dai?
1: Ngano kung dili man, mayon eh kay sa mga pangpata.
0: Pasensya na ka sa kong bayad eh ha. Wagin ko mong kapahuman din eh. Sige lang pohon. Base pa dahil surti hunta. Mapaninunot na rin niya ninako.
1: Ay, pagunaw na anak dong eh. Naa naman ko. Asawa naman ko ni mo. Maungasugot ka ron. Magtinabangay ta sa itong mga gastuhan din eh.
0: Salamat tayo, Rosa.

0: Taod-taod naman mong nagminyo ni Alin. Wapagyod lagi ka mo mabdos, Rosa.
1: Lagi mo eh. Wasak mo iba o kinsa na mong duhang doon ay diferensya.
0: Kung magpa-check up, di ay mong duha.
1: Mapunay ko una-huna, ma. O, sige lang, ma. Ako ingon si Alin.

0: Na, ayaw po kuno na anak eh. Why diferensya na to, day? Magpaabot lang kunta. Maabot talaga na.
1: So, di ta magpa-check up?
0: Dili. Okay, kasugas tulong na eh. Usikin sa kwarta.
1: Alan?

0: Unsa?
1: Ay, ang laki ha. Ambot ba? Murag feel lang ko, di man siya interesado nga magkaanak mi.
0: Masin huna-huna lang na ni mo, oy.
1: Ay, may unta, day.

0: Tio Gray, ike bukas to para mo humani ba eh?
1: Oo ito.
0: Kaya ikubasan ako ni Mode eh. Ako ba yung lalaki o niya? Ikaw na yung gasto para mapahumaning bahay. Ikaw na gani ang mas takong gasto din sa ato.
1: Tom, mamagod ko magkwinta, anak ko eh. Ako may mas takong saldo na itong duha. O sa pa, asawa ba ako ni mo? Para ato aram sa niya akong kibuhat.
0: Salamat eh ha.
1: Uy, sa pa yan, Tom.

0: Wapa jud mo makaanak dai no. Walo na ba yung mga tuig sukan mo makasal jud?
1: Mao gyud dai. Wa mo sugod nakitang paningkamot ni Allen. Uy.
0: Uy to uy.
1: Murag okay ra man gyud niya nga wa may liwat. Kanu sa pagutong miingon ko nga magpa-check up ming duha. Pero mo gyud siya nagkiskot.
0: Hoy hoy. Mao ba?
1: Mao.
2: Mayo.
0: Hoy. Kinsa maron?
2: Mayo.
0: Nakig-expert na bisita?
1: Wa man. Akong tanawon di. Yeah. Unsa yato?
2: Naabos si Allen?
1: Ha? Ay, wala pa din hi. May trabaho pa. Nga naman unta, unsa ito yun ni Masa Kumbana?
2: Mangayo kong suporta niya para sa among anak.
1: Unsa?
3: Kini si Max Urban.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, nga naman, Marie.
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
1: Yun sa man niya, Marie.
2: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
2: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
4: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nawan ana baka ugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts!
1: Nga phytochemicals!
2: Ug antioxidants!
1: Nga gigan sa palaya!
2: Ug di sugared sugar cane!
1: Mga organic compound!
2: Nga effective!
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: TTX 500!
1: Sa mga butika!
2: TTX 500!
1: Ang tuba!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: TTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar level!
2: TTX 500!
1: Ibo sa di sugared sugar cane extract!
2: Ug anti-diabetic property!
1: Gigan sa palaya!
2: TTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
0: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
0: Maunang taas ay mong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
0: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tinga nga nagmintin ko. Ano ay.
7: Pwede
6: lang. Anak ko, nabinta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kini si Max Urban.
0: Kini sad si Gulyat.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Wa ko mahibaw sa batiun ako sa dihang naibaw ko nga doon na dede siya'y anak. Buot ipasabot nga posibleng ako mao'y doon ay diferensya namong duha. Pero aside anak, ang iyang pagpamakak na ako nga may anak na dede siya, uwa siya musuporta niini. Narealize na ako nga, pasinog din yung tingaliganahan ng akong ba nagresponsibilidad. Hinungdan nga wa ko makakitag paningkamot o interes ikan niya nga makaanak ni. Unya?
1: Grabe kay ka! Huwag yung magkasulti na ako nas tinuod!
2: Day, I'm sorry. Day, please, ayaw kumiyay, Day. Mahal kay ka.
1: Alin!

0: Ne mo, hungry na ka?
1: O, tita.
0: Ah, sige, mag-prepare sa kasi mga snacks, ha?
2: Grabe ni Bulay, no? Okay na saan ka sa inyo nga set-up sa imong bana, no? Nga, ikaw mo ay mihatag o suporta sa iyang anak, bisan kanang iyan ang obligasyon.
0: Okay rin ako, day, eh. Pasalamat na lang po't ko nga, pahuaman na mo ang bata din, he. Usa pa, anak, mapunis akong bana. Di nasab siya laing tao para nako.
2: Grabe, oy. Ikaw na, Jod, ang dakilang asawa. May lang unta po, hindi ka makaamgo.
0: Ha? Makaamgo nga, unsa?
2: Nga, naminyo ka sa sayop ng lalaki.
0: Oh.
2: Ako man dyan na looy ni mo, oy.
0: Tay.

Não, não sou mesmo. Di man gid mawasa kung una-una ang gisulti sa kong amikang payot. Sayop ka nga namin yung kong alin.

0: Unsa?
1: Mana, Alan. Oo, ako magkasabot ako. O sa kaadlaw, anak, nakamata na lang ko nga wala akong magkasabot sa itong kaminyo ko. Dili na ko malipa yun.
0: Buot mong pasabot. Magkibuwag na ka na ko.
1: Oo. Huwag mo pa ulit na ko sa amo.
0: Rosa.

0: Wa ko magdahom nga maubaday ni mahitabo sa kong kaminyoon. Nawa ang akong gugma sa kumbana. Siguro, tungod kay wako'y nagkitang paningkamot niya sa among kaminyoon. Human sa pilang katuig na mong pinagpuwag, nakarelasyon ko laing lalaki o namabdus ko. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, usa sa manununod si Allen sa yuta sa iyang amahan. Inigbahin ngayon nila sa iyang mga igsuon, pwede ba kong makapangayubahin isip iyang asawa? Dako masabot kong nagasto sa among kaminyoon. Ako mo ay nagpahuman sa iyang bay nga among gipuy-an kami adto sa nagpuyo pa may isip magtiayon. Ikaduhang pangutana, nahibaw kong naapot ko isa kay na ako'y nakarelasyon karon ug naapagyud may anak. Iya ba kong makasuhan ani bisan pa man siyang pagkuwang isip akong bana katong nagtipon pa mi? Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, gusto gid kong mangayog bahin sa iyang masunod gikan sa iyang amahan kay asawa pa man gihapon ko niya. Ug unfair pud sa akong part sa una sa dihang nagtipon pa mi isip magtiayon nga ako ang babae pero ako raman mo ay naningkamot. Pananglit, iyang gamiton na kong akong sa karon nga nakigrelasyon kog lain. Unya, naapagid may anak. Aron dili siya makahatag og bahin nako. Pwede ba kong makafile o counter affidavit sa iyang pagpamakak nako bahin sa iyang pagtago nako nga may anak na siya? Ikaw pa ito katapusan. Unsa may mga kinahanglan nga supporting documents nako pananglit. Dako ka chance nga mudaog ko sa akong i-fight nga katungod, isip iyang asawa, bisag may kapuyo nako og may anak na misa kung ikapuyo karon. Palihog, tabangi ang tambagi ko, kini ang akong suliran, Rosa.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Pagaw gihapon ko, kay naa gihapon ko isakit, naagid siguro ro, no? Nakambi akong kaila nga, medyo naigo gid og tangkaso og kaning ubo. Munang atong tingogon pagaw-pagaw, pila kaadlaw na bitaw ni guys, pero nagtambal ko, no? Di gid not po na to, pwede pasagdan ng atong lawas na gipuhuna, ning pahuway rapod yun ta, no, na ning kamot sa yun tagbawi, no, sa atong kusog, kaya di yun pwede. Pero, padayon na nga to ang programa, padayon na nga to ang paghatag o tambag sa ato ang mga letter senders o para sa ninyong mga naminaw na to sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga sakyanan, sa ilang tindahan, sa mga merkado, naminaw na to sa YouTube o Facebook. Ug asa mga ganing mga naminaw, daghan kayong salamat o sa tanang mga letter senders na to. Salamat ninyo. Pero interesado mo mapada, gusto mong matambagan o mahatagan o tubagang yung mga pangutanag, mga problema, please ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Mahimo sad nga atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So, big shout out and a big thank you sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Batan ug Attorney Elaine Tantengco Batan on Facebook. Thank you kaayo ninyo sa tong official page, sa inyo ang pagsalig, sa mga magpa-shout out din ha. Kumusta man mo be aton tanawan be kasi ning mga magpa-shout out nato karong adlaw. Darwin Acompañado, ma'am, i-shout out niya ako ma'am, inig magtambag ka sa kiniang akong suliran. From Isabel Leyte, ma'am, permi ko maminaw sa inyong programa. Darwin Acompañado, thank you sa imong padayon na pagpaminaw sa ato ang programa. We are always very happy and glad, no, nga maskig asa liman lang kag naata sa Isabel Leyte na abot ang ato ang tingog dito. So salamat kaayo, no, sa inyuhang padayon nga pagpaminaw, no. Unya, naapod sila eh kanisi, hala ngano dili lang ko ani yangan oy kanang naay mga magpada, please lang ato ipadangad to sa kini ang akong suliran official writer's page. Okay, now letter sender na to karong adlaw si Rosa, 32 years old from Cebu City, kabahin ni siyahang pagminyo, no. So paminaw man gito nato sa drama, so muni iyahang mga pangutana, no. Kay muramanig ni fall out of love ko, no, no, iyahang bana or iyang siya mo'y nawagtangag gugma actually ko atong tanawon sa drama. Unya, naanaman ni siya'y lain, I think, no, kinaanaman ni siya'y kuwa na mabdus mo ni siya. So unang pangutana, usa sa manunod si Allen sa yuta sa iyang amahan, inigbahinay nila sa iyang mga igsuon Pwede ba ko makapangayog bahin isip iyang asawa? Dako man sagod ang nagastos among kaminyoon. Ako maoy nagpahuwam sa iyahang balay. Nga among gipuy-an, katong nagpuyo pami isip magtiayon. Okay, pagminyo ninyo, no, ang tanang mga kabutangan, kani, kinaminyo mo after the family code, ang inyong kaminyoon is governed by absolute community of property. Unsa may pasabot sa absolute community of property? Ang tanan nimong mga gipanag-iya sa ulitaw pa ka, whether gisunod na nimo or gihatag sa imo or pinalit nimo, no? Dalho na nimo sud sa kaminyoon o yamahimong co-owner or tag-iya pod ang imuhang asawa or bana. Pero kanang mga butang nga nadawat nimo sulod sa kaminyoon, pinaagi sa gratuitous title, gihatag, gidonate, or imong gibanos or gipanunod. Unya, paghatag, wa giingon nga labot ka isip asawa or kanang nanunod, dili ka iridero, wa kay labot ana, no? Dili na mahimong imo or di ka kapangayubahin, himo apil gihapon na siya sa iyang exclusive property. Makakuha ra siguro ka ana, diha, kung mamatay ug una ang imuhang bana, no? Unya, apil mang kakairedero ka, diha pang dapita, pero di ka kapangayubahin kay wa mang kay labot ana. Sa iya man ang amahan, no? Hinaguan siyang amahan, yung mudawat di kaglimpyo, ngunit pasabot sa balaod din ha. So wala, ug dako man gani kag nagastos inyong kaminyoon, pag settle mo sa inyong katigayunan, husaya na, hapsaya nagtarong, pagbahin-bahin mo tarong. Ikaduhang pangutana, nahikibaw kong naapod sala, naapod ko'y sala, kay naanak ko'y karelasyon, karon ug naapagid may anak, check, wapagid ka na analday, kuyaw kay kag-adultery. Iya ba kung makasuhan ani bisan paman sa iyang pagkuwang isip akong bana katong nagtipon pami. Of course, pwede kang makasuhan, kaya di man nimo pwedeng mahirong rason. Pagpanumpa manggod na to, for richer, for poorer, in sickness and in health, for better or for worse. Ang for worse man na, ug na amang gani siya'y pagkuwang, di ba? Dapat pud mo sabot ka, mo adjust na appeal man as package. Di man na pwede nga, dirira tataman ha, kay katamang kalami raganing ato, pero di man na pwede. That's how marriage works, no? So, of course, pwede gitang makasuhan because even if buwag mo physically, the bond of marriage is not broken. So long as wa mo na anal, naka-attach gihapon ang tanang responsibilities o obligasyon sa usa ka tawo nga minyo. One of which is di ka pwede makighilawas or makigrelasyon og laing laki. So, dire medyo delikado ta diring dapita. Ikatulong pangutana sa tinuod lang, gusto gyud ko mangayog bahin sa iyang masunod na greedy kaday, gikan sa iyang amahan, kay asawa pa manggihapon ko niya og unfair puts akong part. Sa una, sa dihang nagtipon mi, isip magtiayon nga ako ang babae, pero ako rin naning kamot, pananglit, iyang gamito nako akong sala karon na nakigrelasyon ko og lain. Unya naapag yun may anak, aron dili siya makahatag og bahin ako. Pwede ba ko makafile counter affidavits yung pagpamakak na ko bahin sa iyang pagtago na ko nga may anak siya, di sad. No, lain-lain mo kaso day, pero di na nimo mapakounter, di lagi ka kakuhag bahin, nakasa ka, nibuwag ka, nawagtangan ka gana, nakiglambigit ka laing laki, nakaanak bagyod ka, so dili na pwede. No? And that is prohibited by law, and the guilty spouse does not get any share. Maunay problema din hag, magbinahinay mo. Kinakasa ka, wa kay makuha. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may mga kinahanglan nga supporting documents na ko, pananglit. Dako ka chance nga budaog ko sa akong i-fight nga katungod, isip iyang asawa, bisag may kapuyo na ko may anak. Basic ni day, he who goes to court should do so with clean hands. Meaning to say, limpyo ka, wa kay sang imo, walay labay kaglapok dito, dapat walay lapok, ilabay po balik nimo, tingig mas dako. Tingin aning higayon na, agoy, murara bagyo, mas dako-dako, kanang lapok malabay as against you. So murag, lisod ta diring dapita girl, di ko ka kapasalig nga ang balaod mo dapig nimo because like I said una sa tanan, even if wa kay sa, even if okay pa mo, di mangyud pwede nga ikay mahimong tag-iya because the property was owned by them na minyo na mo, na dawat niya minyo na mo, unya gihatag ngadto ra man kay nanunod man siya. So dili pwede. Anak yun na, ayaw lang, bawal greedy lagi. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-untangan na may nakutlo, napagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod, kasugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, at RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-video sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga maog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipang landawan ang gitawag ng Revenge Travel Phase sa ikaduhang bahin ng tunga-tunga sa tuig, gumingkan sa paghupay na sa tensyon sa Middle East o usa sa mga nakita nga makapalambo sa turismo, mao ang ipag- ay gayon ng mga concert sa lain-laing bahin sa kalibutan. Si Travel Madness Expo Chairperson Maria Paz Alberto na kanayon, nagipabot nila nga ang kalambuan sa tourism sector ato sa third o fourth quarter sang lidaghang mga Pilipino ang makadesisyon na pagbiyahe, pag-usaba, human sa pipila kabuan nga nagatubang og krisis ang Middle East. Dugang ni Alberto, posibleng magsunod-sunod na usab ang pag-ubos sa presyo sa lana, subay sa paghupay na sa tensyon og ang mga airlines, mubukas na pag-usab og dugang mga rota sa umaabot ng buwan. Gawa sa mga concert, nasayran nga ang visa-free o visa on arrival privileges nakapaagni usab sa mga Pilipino nga mobiyahe pagbalik gawas sa nasod. Una nang gianunsyo sa DFA nga ang mga Pilipino eligible alang sa usa ka visa on arrival sa United Arab Emirates kun UAE samtang daghan pa mga nasod abroad ang nitanyag usab og e-visa o visa free travel alang sa mga Pilipino. Kato mga balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinituhod niya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatapos.

0: pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ta Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening sa kababay, kanta ka, Dagum City. Ang ato matatampo, digdasingan nga, Jelen. Jelen.

0: 20 Nuibi.
1: Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catialis antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catialis antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ang iyong panit kada adlaw sa Catialis soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catialis soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catialis soap.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by United Home Kittlets. Chewable paracetamol in candy flavors.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Gaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Day Jeline, unsa man, ganahan ka makuyog na ako?
14: Asa man, Day?
13: Sa Cebu, Day.
14: Magunsa man ka dito.
13: Mubalik ko sa akong gitrabahoan nga ka rin din niya, Day. Unsa man, makuyog ka kay nakinahanglan para ba og trabahante nga akong amo?
14: Nindutaan na day uy.
13: Eh, kuyog lagi ta!
14: Manangin sa akong diritsyar day ha.
15: Imo na kong bihaan eh?
14: Trabaho mo gudang akong atuon dito, Chord. Sukot na pa, kay ganahan sa akong makaatog laing dapit. Sige na. Ayaw og kabala ka. Kaya kung dili ko makauyon sa akong trabaho andito sa Cebu, mubalik din ko dinis ato.
15: Malisod ko pugong nimo kay uyaw pa mo gud ta. Ah, sige. Larga lang.
14: Salamat, Chard.
15: Tawagi ba yung ha? Kung tuwa na ka sa Cebu?
14: Oh, Chard. Manawag dayon ko nimo.

0: Jeline. Kung gamay na gani ang customer, pangaon na unya mo, ha?
1: Ote. Ay. Salamat kay buutan na kid ang among amo.
2: Day, Jeline. Okay ra ka?
1: Okay na, day, hoy. Ay, kabala ka, day. Kay buutan ng amo na to. Pwede na ta maggamit sa itong cellphone, basta mingaw lang. Oga, may day off pag yun ta. Pwede na ta makalakwat siya.

0: Kumusta man kada Alim?
1: Okay ra ko ni Richard. Buutan na gid ang among amo.
0: Maayo hinon. Wa ka mingawan ako.
1: Gimingaw sad uy.
0: Amping di ha.
1: Ikaw sad, amping termi di ha.
2: Miss.
1: Sir.
2: Patagi ko rin kung ka order.
1: Ay, Chard, na customer. Manawal ko muna ko ni mo ha, kung may bakanti ko, ha?
0: Ah, sige, Lynn. Bye.
1: Bye. Asa imo ha, anak, sir?
2: Pili lang, oh. Jilin?
1: Hoy, Jun! Ikaw man lagi na! Muday nawa ka rin sa ato, kaya naadi ka din sa Cebu.
2: Oh, unyari tamag story ay. Pagkanasa ko, B. Kay guto na kay ko.

0: Taas nga uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid yung nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Pantog lang nawa kagalit sa ato. Kay naaday ka din sa Cebu, no?
1: Dinitaw ko kita sa mong kapalaran, day. Oh, atagi ko sa mong Facebook, eh.
2: Si John din ang imong kachat?
0: Oh, day.
2: Abi pa na si Richard na. Day, ay kumpiyansa ng June, ha? Kaya ba si binuangan na ka-anak niya?
0: Ah, hindi naman binuang na ako, day. Uy, close kami anak niya sa nag-eskwela pa, mi.
2: Bantay bitaw.

0: Salamat taon. Kita ka na ko.
1: Day off man ako ron. Sunday man. Motong pag-chat ni mo nga makikita ka na po, nitando na lang sad ko.
0: Huwag yun ko maglahom nga. Magkita talaga sa Cebu.
1: Lagi uy. Pilanagod ka tuig ang nakalabay. Sukada ni graduate sa high school. Unya, din ni pagkita magkita sa Cebu.
0: Walagi. Unya, kumusta naman ka?
1: Ay, niya. Pobre lang gihapon. Huwag man kumaka-eskala o college.
0: Parehas bitaw ta. Pero, mura lang ko giswerte o gamay kay regular magus kumpanya nga kong gitrabahuan.
1: Wala, ninduta. May pa ka.
0: Niya, okay ra nimo nga magkita ta? Kung day off nimo? Sorry lang ko ta.
1: Okay na, uy. Kana pa, malibot ako ning Cebu.

0: Ya, sa man, nalingaw ka sa tungag.
1: Lingaw ka ayo, oy. Pero mao lagi, kapoy sad lagi.
0: Mo diretso lang ta sa kong gipuyan. Aron sab nga makatultol ka dito.
1: Nindot sa ning imong bay, gamay pero limpyo.
0: Nindot lagi, pero magkuikaw ban? May asawa.
1: Ay, pagminyo na sad.
0: Oh, kung sugton ko ni mo, maminyo lagi ko yun eh.
1: June, ay lang ko guniti.
0: Musulti lang ko ng stinoli na. Sa next week lap ako, ibog na magay ko ni mo. Di naman ta bata. Ibaw na tingali ka sa gusto na kumaita mo.
1: John, kung nonsam lang nasi mong nauna, ayaw nagkipadayon. May uyap yung taong ko sa ato.
0: Di lang ito magsaba?
1: Pero John, John, buhi ko. Ayaw ni buhatan ako kay Dita. Uy, malukoy ka na ako.
0: Nagkagusto ko ni mo, Jelin. Sa gilang gusto ko pagkabuhatan ni mo. Hindi ka nagkupasaktan.
1: Ayaw, malukoy ka na ako.
0: Lin.

0: May mubay na pagila.
1: Tako kung pagsalik di mo kay sumod kayo ta. Pero anong mo manigin buhat di mo na ako. Ibang ipahimos na lang ako pagkababay.
0: Ay kabala ka, Lina. Hindi ka nagkubusagdan.
2: Gainan tabitaw ka nga, ayaw pagsalig atong tawhan na. Huwag ito maminaw na ako.
1: Sabi na ako ang tanan, day. Kaya huwag ko maminaw ni mo. Saan din ako.

0: Yan nung di naman ka mo-reply sa mga message ni mo, Lin.
1: Makigbuwag na ko ni mo, Richard.
0: Ha? Ang anong imong gumbuwagan?
1: Nakasako ni mo, Richard. May nahitabo na mo sa kong classmate sa una.
0: Unsa?
1: Hugaw na ko, Richard. Di na ko angay ni mo.
0: Jilin, anong imong nakibuhat na ko? Siyang pingang taga kay gusto na kong aputli ang akong pakaslan.
1: Masilo ako. Masilo ako. Kung ako magtuog ang mahitabo din ako. Masilo ako.

0: Mao ba? Imo na lang gitang gibuwagan si Richard?
1: Kinanglan, day. Kaya gina ko ka...
0: Oh. Uy, naunsa ka! Miso ka ka magkukalit, di ha?
1: Luot kaya ako ginawaan.
0: Hala? Basing magdus ka, day.
1: Ha?
0: Pagpiti, uy! Aron imo maklaro!
2: Ha? Mabdus ka?
1: Oh, John. Nagpiti ko. O positive.
2: May noon. May mura day kong amahal ini.
1: Ano ang samay mong plano, Aron?
2: Di ba ningon ko ni mo, nadili ka lang kong pasagdan. Mamawal ito sa to. Yung mga tubang gusto mo mga ginikanan. Andam kong magpakasal ni mo, Jeline.
1: Juwin.

O ako magdahom nga maminyo ba ko sa lalaki nga di na ko hinigugma. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Ugwas ako magmahay kay pinangga man ko niya. Ubahin kang Richard sa kong nahibawaan, tuwa na siya sa Manila. Dinhin na lang kutub o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay kasama ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mao kita mga higala ang kaagay ni Jeline nga taga Dagom City uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, Tadhana.

Among kagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Gari o gubos sa direksyon ni Priscila Racanals. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang nining tuluman noon Handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O bakaha ipanasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka na gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
6: Medyo rong Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
2: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib. Inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN Eskwadro!
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipilaka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mo hupong mo siyag maayo ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin dantan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay ako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na gunoy Davao del Sur 40.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul. o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong June 17 to June 26, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulatang ang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
16: May buhay sa makabuhay!
18: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
18: Ah, lagi. Basig glass na ni.
19: Maunang taas mo si Ogar. Murang presyos mo gas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store.

0: Milton.
1: ¿De qué cuarta vas a morir, va? 50.000 en Imuja. O 50.000, sab campaitam. Suay, mahayay, paisaj.
2: Kung ikaw, paisaj, na hadlock ako, ha? O gandam ko makikamatay ni Misael. Matirang matibay.
0: Baydam.
2: Hmm. Maulagi pinaka, di yun na ko ganahan mo ba kay liba kayo ka?
1: Mabatay ka ng imong katalawan. Di man ining sulti ko rin mo.
0: Bus, medyo laspar.
1: Why mamisik onya nato sa iyang panimaos? Busa karun pa lang. Iyay taog matmon sa tong tagsa-tagsang kaugalingon.
2: Matirang matibay ang paluya-luya. Aw, patay.
1: Bagag sa ilong. Kana! Gusto kagiyod ni anang pagkasultiha, Bajam.
0: Bus Major, ganong wa malaginin mo si Lute ito sila si Nicolás o Martin? Sila pa'y nagayon, ganong nakaplagan nga buhi si Bay Misael?
1: Tungod kay na ako'y plano para nila. Sila mo'y suguon ko unya sa pagpatay ni Misael.

0: Hapit na yun makagawa si Misael inday aliya. Mausulti sa doktora.
1: May hinuon yung debi.
0: Lakaw at si Misael sa iyang private room kay naapamang ko'y pamalitun.
1: Nalipay ko, Misael. Nagihatagan pag yun kagigayin sa kinuo na makalingkawas gikan sa kamatayon.
2: Aliya, hinahinay na nga nabalik ang akong kagalingon.
1: May hinuon.
2: Salamat sa pagkainin niyo ni Sir Mark. Ngawa ko ninyo pasagi.
1: Buutan ka. Angay lang at tabangan ka.
2: Parag, mauhuting hali kong maangkon nga buutan ko.
1: Oops! Ay, kapagsutik ingon anak ko eh.
2: Sobra na kita ilang kinautan, Aliya.
1: Misael.
2: Ambot. Kung usaw niya aning umabot yung mga alaw, makaingon pa baka ka nga buutan ko.
1: Oh.
2: Kagiplano ko ng daan ang usa ka makalilisa nga panimaos.
1: Misael. Ayaw. Ayaw pagpadra sa awag sa kasilag nga naakaroon sa imong kalamhan.
2: Kanugila kung ito yung anak.
1: Gusto na niya na. Ikot na. Dili ka na makaayunin mo.
2: Kipatay lang ang takot nila. Ano dili na kumagkabangon ang panipaslan sila.

0: Alo, unsay akong ikalaga ni mo, Madam Ching?
1: Ikaw ka na ba notice na ako hulog sa ibuha ka na pag-account na kong kantidad ko, Walta? Medyo gasal?
0: Oh, Madam Ching. Pero ano ba ang kadako maniin eh? Okay. Mura ka ba yung kasamtangang gobyerno? Salamat, Yugayo.
1: Ako raman na ikaw sugod sa Madam Ching. Ako ka na hatang suhol. Unya, ako ka na ikaw lipay sa Madam Ching. Ako hatang anadil pa sa lipay imo ka ba?
0: Mauyad ka na ang ganahan ko ni mo, Madam.
1: Ako ka na diligay at titik hatang imo ang dagang kwalta. Ay, ikaw ka na ba? Kitoy-kitoy man sa kuan sa Madam Ching.
0: Kitoy-kitoy?
1: Mauti ako ka na lipay sangkop sa langit ba?
0: Basta kay mau na gato atong sabot. Why, seryosuhay, Madam?
1: Niya, ako ka na lipay man sa imo?
0: Kung gusto ka. At tagang tikaglaki nga magkalipay ni mo. May mong siya mo, imong seryosohon, Madam.
1: Niya ka na si kamauba pag ito'y kito'y sa kuan sa Madam Ching?
0: Huh?
1: O ka na siya ba tuslok sa ako abangag sa ilong?
0: Uy, makamao kayo, Madam. Tuduan akong aum-aum. Aung saman, dadun ko siya ni mo aron imong masuwayan? Okay. Karun gidayon, Madam Ching. Asa man ako siya dada, ha? Madam Ching? Madam.
2: Asa man kunin mo dada, Busing? Nga nang ipainis mo kunin mo?
0: Natay atoon. Ipaila-ila tikani, Madam Ching. Og kinahanglan. Nga imo siyang lipayon sa kama, Bayjam.
2: Onsa? Ginoo ko tam. Di taong ko kamawan ang buhata, Busing, oy. Wa man gani ko'y uyab, bang wag yun ko na minyo.
0: Ah, di na problema, Bayswords.
2: Na, magustuhan kahapon ko, Busing, na inaw na ko more or less magitaon kayo ni.
0: Okay, lagi nang naunga.
2: Oh, huwag ikaw lagi pasultihon lagi. Unya kang insik. Kultahan ba kayo to?
0: Pangandam, kay mo adto na ta?
2: Busing Major, gihimo naman sa kunimong kulboy ani, oy. Kaway angay, baya tao na kung anak, Busing.
0: Basta kay kung kauba na unya ni mo ang insik na dragon sa kama. Ha? Puraghoy gotudo ba? Parang ibuylo giyod ang tanan ni mong nakatunan sa babae.
2: Agoy.
0: Ibuylo.
2: Ibuylo?
0: Ha?
2: Na? Yabag ni kita, Nero.
0: Ayaw na pagbalibad. Aun saman, pagpili ba dyan? Muuban ka na ko, og mutuman sa kong gusto. O bukan ti ka sa imong o. Tumag!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko niya, may asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Major.
2: Paring kamuti niyo at badyam nga matagbaw si Madam Ching sa imuhang performance.
1: Sa kawa.
2: Kay gihasula na kayo ko.
1: Okay, bossing. May problema na. Basta makagusto na po niya siya na ako. Kay ako, di rabay ko kampanti aning dagwayan ako.

0: Madam Cheng, ni ana siya. Ang gingon ko ni mo nga maoy mulipay ni mo dinisod sa kwarto ining hotel. Si Bai Jam.
1: Hi, madam. Hello.
2: Oh, kana maok ka na siya, Mito Gaspal?
0: Oh, Madam Cheng, uglipayon ka niya sa lupa sa langit.
2: Oh, no. Ako dili, bate. Dili makaon.
1: Da. Ingon bitaw ko nga, di ko kampanti aning dagwayan ako busing.
2: Basta ako ka na dili ako. Mula nao nga kalanag. Dili ka na makaon. Discussing, sabot, discussing.
0: Madam Cheng.

0: Tuas nun kanagyon, alias Boy Bangag. Tuas nun kanagyon.
1: Salamat, salamat kayo, Boss Bidyo Gaspar. Ikaw yun mo ay nakahatag o katumanan sa dugoy ko ng pandoy na magagawa sa bilaguan.
0: O sa naigingon ko ni mo, uyang ang ilang ebidensya. Unya mayong abogado, mawi nang abugar sa dimo. Si Attorney Ambrosio Ambot. Nala, pasalabati si Attorney Ambrosio Ambot.
1: Attorney Ambrosio Ambot, daghang salamat mo. Salamat kayo, Attorney.
0: My search. My time. Imabata ninyo si alias Boy Bangag.
2: Kumusta, Boy Bangag?
3: Kumusta man ka, alias Boy Bangag?
0: Mawagin ni sila ang suod yan kayong mga higala ni Misael. Karahin mong mga hudas sa iyang kinabuhi.
1: Mawa, boss. Dili kaon niya mabutang panahon nga mamahimo sa bunya ni silang mga hudas ni mo. Boss Major Gaspar.
2: Boy Bangag.
3: Alias Boy Bangag. Hul. Parehas tang sungayan. Ayaw pala bigsip-sip sa tong busing. Kay klaro na kaayo ka.
1: Pasensya ka na. Niprank ka lang ko. Bajam.
3: Ah, parehas ba yatang kriminal? Di ta magunay. Kaya di man takaaway.
1: Sa ako nang ingon. Pasensya na. Ingon na lang yun ko. Prank ka.
0: Gusto na nga mo ni Ana. Bangag, Silong. Gusto ko nga magsabot-sabot ka mo. Kay usara ka mo og agaon. Si Major Gaspar.

Kung naginuto na ko ang insik, ya dragon nga si Madam Jane, magkakuha ko kagang kwarta kay kaniya. O, magamit ko sab kayo siya, batok sa posibleng panimaus unya niya tong misael. Sigurado gyud ko nga manimaus gyud unya tong tabaghak na misael. Manimaus ug manimaus gyud unya siya nako. Og si Madam Cheng, naku siya ikatabang. Busa, gamiton ko siya. Akong pahimuslan ang higayon nga ganahan kay siya nako sa akong aum-aum.

0: Merlina. Dinhi unya nini maong tago nga training center. Anihi kamo magbansay-bansay o bansay squadro.
1: Oh, Sir Mart. Paabuton ko ang paghiabuton niya dinhi sa squadro.
0: Mas nindo tingali kung tawgon ta kini og academy kaysa training center.
1: Mayusab nga academy, General.
0: Naa kini firing range og dili kay basta-basta.
1: Salamat kita ayo, Sir Mart.
0: Suportado sa krusada ang tanan ninyong panginahanglan din, eh. O, focus lang yun sa matag isangon ninyong misyon.
1: Magkalaom ka, Sir Mart. Nga dili yung tanako pakiyason.

0: Misael, kung mahimo mo ang iyo ko ni mo, kalimti na lang ang gitinguha ni mong panimaus.
1: Aliya.
0: Naluoy kay ko ni mo. Huwag mo ay gustunta na kung idangup na lang sa balaod ang nahitabo ni mo. Aron mahatagan ka o hustisya.
1: Balaod? Idangup sa balaod? Alang ra sa mga impluensyado o mga kwartahan ang balaod. Wailo na ang mga sama na kong kabus. Alang niya nang tingon ni mong balaod o hustisya, Aliya.
0: Misael!
1: Hinay o nagsaguyod ang sistema sa hustisya nining atong nasod. Huwag dili pabor sa sama na ako.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balitahan tungkol kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gi-roll out na sa DICT ang mga digital ID alang sa mga delivery riders. Ang maong lakang nagpasabot sa pagpugong sa bisan unsang pagpangilad, pagprote sa mga consumer o paghatag o recognition sa mga lehitimong careers nga dugay nang wala nila nadawat. Ang maong ahensya milusad na sa phase 2 sa private express o messengerial delivery service kung Pemedes licensing portal ni ini sa DICT Central Office sa Kauluhan nga mag-introduce sa messenger work license kung MWL virtual ID. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan,

inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: ka madlok na ko.
1: Di lagi. Taon mong kungo.
2: Dyan eh. Ngano ka sukaon, Malka?
0: Gusto nang magawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
3: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
9: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
7: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
22: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
22: Ah, lagi, basiglas na ni.
23: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Buyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
23: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hello guys!
2: Oh. Uy, gupa! Niya lagi ka!
1: Gimingaw ako ninyo, uy!
2: Okay.
1: Uy, hala! Saan na ninyo ang simento?
3: Ha?
1: Ngayon na kuratan mo nakikita na ako. Kadlo ka lang nagkikugnaw?
2: Oh, di man good. Kagkwapara ni mo ah. Pero, nagkalita lang mi nga nakakita ni mo.
3: Bitaw. Kalit man good kagtunga di ha, Ma'am Milchi.
1: Dah, gilaay lagi ko dito sa bay, sa ibabaw. Mga ni ah, naglaglaag ko. Dili na natin masood ang minteryo, no?
3: Oo. Di na masood. Ako ba nang gilak?
1: Unya, saan naman ang uban nga gusto mo dakot sa ilang mga patay?
3: Aw, karoon naman ang sana, miss. Ugma, ako nang abdihan kung madlaw. Unya, ila kung gabi eh.
1: Okay. Mayo noon.
2: Bahagin mo, Milchi eh.
1: Salamat, Mik-Mik. Mayo pa ko. Nakakita sa ko kagwapa.
3: Ngaroon niya, amde ka, Milchi.
1: Hala no, misaruhi lagi ko. Kamura mo na nga kong amigo din eh. Dili pala ko din yung pasakon sa inyong payag.
3: Uh-huh.
1: Di ako mangkoy. Namay tubig.
3: Oh, dali, saka.

0: Boss, nakasood na si Milche silang payag ni Johnny.
1: Nakakita ko. Ayaw pala big barog niya. Kimakit ang ka.
0: Oo, boss. Pero, makawat yun ka ni Milche ang picture sa apuhan ni Johnny, boss.
1: Ay, iyan ang diskarte. Magpaabot lang kita din, eh.

0: pala. Uy, presko mo rin yung hangin din siyang payag, no?
1: Ah, oo, presko yun. Presko kayo eh, kay kakahuya naman ang suluyo.
0: Galis mo mahadlok din hin, no?
1: Ha? Ganang mahadlok mo eh. Nga, ako manangungo din eh.
0: Ito ko said, no?
2: Di lagi ka mahadlok ka mo, anhi din him ng chi, no? Ang uban kay, di manggid mo taak inindapita kay mahadlok sa ungo. Labi na nga, doon na naitulog ka bata nga kilabay sa minteryo.
0: Matad pa nila, kung amigo na ni mo ang ungo, dili lagid ko no kaangay nga mahadlok, kay wa may ungo nga mangunay.
2: Mausab.
0: Tumong angay mahadlok dyan ni uy.
1: Hmm? Ano sa may mong kadlokan?
0: Sa mga tao.
2: Hmm? Yun ang mahadlok man mis mga tao?
0: Kay, kung magtuo na ang mga tao nga ungo mo, basin po, palayason mo din eh.
1: Ha?

0: Uy, may kwartong sinining inyong payag, no?
1: Oo, oh, oo. Oh, nasa.
0: Ano sa mga nasa sod? Kabana?
1: Oo. Oh, kabana sa akong lulo.
0: Nasa mga butang imong lulo, diha?
1: Oo, oh, nasa.
0: Mao ba?
2: Pampasa. Kanang unsa din ang imo milchi interview na sab na?
0: Gamay. Unsa man gitong imong lolo Johnny? Buotan to nimo?
1: Oh, Miss Milchi. Buotan. Kay ako ko iyang gibinlan sa iyang trabaho, ang pagkasipulturero.
0: Tuod sad no. At tuod, ang pictures imong lolo ba? Mahimong tan-awon ako pag-usab?
1: Ha? Nga naman.
0: Wa lang. Doon lang ako'y ganahang tanawon pag-usap. Mahimo bag mo tanaw?
1: Aw. Oh, nga lang dire.
2: Ayaw na. Unsa may mong tanawon sa mga picture?
0: Ha? Huh?

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanak kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Tubaga ko, Melchi. Ang sa may nakapa-interest nimo sa maong mga pictures?
9: Wa lang. Ganahan akong butanaw sa mong lolo.
10: Ganon ko dahil mo butanaw sa mong lolo?
9: Koan, parehas magutsig daw ang sa kong lolo. O niya, suod man mi og nga kong lolo, mao nga gadaan sa kumutan o si mong lolo.
10: Ah, mo ba? Ah, sige. Hatagal lang niya taga picture sa kong lolo, ha?
9: Ah, sige ha. Pero okay naman sab ko nang iyang picture na lang sa mo sa layo nga akong picturean.
10: Ah, mao ba?
8: Ay, ako lang kang hatlan siyang picture og ma, Milchi. Busy mangod mi karon si Abay Johnny Good. Kay doon na may simintuhon sa minteryo.
9: Oh, ha? O sa may yung simintuhon?
8: Mag-ayo, miss, mga nabuslot ng mga pantyon.
9: Ha?
10: Oh, lagit, uod. Kuan, ganang doon naman ko'y gilungkab nga musuliyo. O na yung simintuhog balik.
8: Ikaw, Nalchi, mukalit mangit kagsod sa minteryo. Huwag ka kabantig mga tao nga nang lungkab og nitsyo.
10: Bitaw.
9: Ha? Wakman, nga naman di ay?
10: Nagdoda, manggod mi, nga doon ay manglungkabay og lubong nga nakasuod sa minteryo ba?
8: Magyad.
9: Wara ba ko kabantay? Musuod na lang og minteryo kung naamo.
8: Doon naman ko'y nakasigpat sa tagakawa sa minteryo, good. Nga doon ako ni papay og lalaki nga may gawa sa minteryo og gabiin ng dako.
9: Unya.
8: Miingon man ang nakakita nga, sexy ko no, og guwapa.
9: Ha? Uy, dilito ako ha? Uwa, magiging kumusod sa minteryo gabiing dako. Sige, mauliin ako ha?
8: Uwag ka diyot sa, Milche, mauin na magkakagtubig oy.
9: Ay, salamat na lang. Okay na ko, gawa na kong uhaw, bye.
10: Ano nang doon siya, bye? Dali, maglakaw.
8: Guilty silang paglungkab sa musuliyos mga...

0: Bos, bos, ngayon na pwede din si Bilchi.
1: Uy, tipi-tipi. Nung saan na siya? Nagdari-dari ba?
0: Wala.
2: Bindo, Bildo. Dali na mo. Uy. Mamaya na sa ringhe.
1: Milchi, Milchi. So, misirin mo lang ka.
0: Bos, dito mo yung balita ang inaan.
3: Dali arang nawas kakahuyan ni Milchi, ah.
1: Abay, nga nang imong din ang giskutan bahin sa gilungkab ng muskuliyo?
3: Walang. Ganahan lang kung makakita siyang reaksyon.
1: Oh. Yabaga, gini mo pa yun.
3: Ang duda man ko siyang pag-anhi.
1: Saan may mo gidudahan?
3: Nagduda ko na ang pictures yun ni Lulo ni Mopilo ang iyang tuyo nga makita.
1: Aha. Ganun may abot ko na si Muna-una.
3: Ang galit mo lang siya. Ibingaw siyang Lulo. Unya. Ganun iya mang kuhaan ng pictures ng imong lolo, be?
1: Pitaw, no?
3: Ikaw ba, bayba? Ay, sadayo pa dahil sa kasiksi ito, Milchi, good?
1: Ha? Uh-huh.
3: Unya, di na ka makapanghuna-huna siyang tumong sa pag-ani.
1: Gusto ka, bay?
3: Ah, gusto, git ko. Na-interes sila sa mga pictures ni lolo ni mo.
1: Huwag maong ilang gilungkap ang musuliyo sa mga akira. Kay mauni ang picture nga na Danny Milchi.
3: Tumpak! Mindset ba? Mindset?
1: Ah, kung mauna, abay. Gusto siya nga mahibaw kung unsa pa nga musuliyo ang gikuhaan o picture ni Lulo Pilo.
3: O niya, unsa may huna-huna ni mo ini?
1: Karong gabi, musood na ta sa musuliyo ni Marcela Binaber.

0: Non sa magkabilisi, ha? Anong murong kaglalok?
1: Dildo, dunay nakakita na tos gabi nga gilungkab na to mo sa layos mga Alkira.
0: Unsa?
2: Kinsa man nakakita, ha, Milce?
1: Na ako na magpuyo sa gawa sementeryo. Nakita ko ini nga may gawa sementeryo.
0: Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simpli ato din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun po ka ng maayong nga tambal. Kay, kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paradis nila nila. Lisa, hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong hapon kini sa kasamang Eli Balonos. Ngayon itong balitaan ng orasa sa kahaponon. Ito nga ito sa Koy Herbal Capsule. Mahimo na nga makapahimo sa Cebu City College Scholarship Program ang mga senior high school graduate gikan sa mga tuhaan gawas na payan. Kinaman mo tayo pagtugutin ni konsehyo sa syudad, pagdawat sa mga tinunaan ang College Scholarship Program City Government ng Latid. Nga katulang ni graduates public high schools na payan ang makapahimos ng ini. Apandunay mga senior high schools sa mga barangkais na payan ngayon tunga sa pramada mga tuhaan gawas sa syudad. Tungkol kay wag itanyag ang strand nga ilang ikuha dool sa dool sa mga public school. Ang City Council, pinagi ni Konsehal Mikel Rama, nimando na sa City Scholarship Committee paghatag og konsiderasyon sa apektado mga tinun-an. Iklaro sa noon sa Executive Director sa Scholarship Committee nga si Shirley Utadoy nga one time lang ang paghatag og konsiderasyon sa mga tinun-an. Sa nasayran, ang deadline sa application sa City College Scholarship Program sa Kagamanan sa Bayan unya na sa Hunyo 30. Mga kasama, bato sana pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay itong lawasan sa kanyang sakit. Kini, makatapag usap paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, guetra, insomnia, migraine, ulcer, alvaranas, tuberculosis, diarrhea, blueberry, dysmenorrhea, skin infections, o guwan pa. Kini, tungkol ng original Koy Herbal Capsule doon sa gul nga paliya. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisikapan usap organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa adlaw sa kauras tugwa at ipamukaon, samtang tag-usa ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusi 50 lang matag-kapsula, kini garantisado makatapa paglikay sa mga sakit o paghupay sa gabi ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nagila ng God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipatapod sa Belgian Marketing. O sa panyo yung ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years ka kan karun. Pabutan gihapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
6: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday di mo. Balik na na mo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot, ha? Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maumiya. Gipaabot paghihapon ka. Mubalik ka na ba? I'm still waiting
3: at the door. Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamanawalan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong June 17 to June 26, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Ganyan yan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Sanet, Karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Gadget na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jude! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: O karon sa sumpay ni nagrapost ang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Abi kay nurse ka? Sayon-sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihimula niyo mong rason ang imuhang pagka-nurse aron libre ka makakita sa iyong tinaguan.
3: Imi, gusto na.
2: Sa? Kung wa pa di ko muabot karon, tingali, dili kay ipatungod lang ni mo ka ng ihianan alang ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa. Sa kauwi.
3: Subra ka na. Ayaw ina niya ana sa pagsulti si Jenny. Huwag kay katungod ng musulti niya sama ana.
2: Kaya ano? Kay mas mahinong dano na siya ni mo karon kay nako? Ha? Mau ba, Dave?
4: Dave.
3: Amy.
2: Nasayod kong dili kini ang hustong higayon, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tulo ni usa kalawak. Kinahanglang may usa na mo ang mubiya o mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mubiya? O si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave?
4: Dave, ayun na pagliho ka. Niya, Emmy, ikaw na ipahimutang ini aron makaihi na si Dave. Mubiya na lang, oh. Kaganina pa man sa kodini. Kinala na sa kong mupahuway kanon sa nang orasa. O may duty pa ko, ugma. O niya...
3: Jen.
4: Dave, magpakaayo, ha?
3: Jen.
2: Ikaw pa nasab niya ang kapatid, Jenny.
4: Ayaw ka pala ka.
2: Pero sa tili na naging gusto mo
4: biya. Mabalik ko, Dave.
3: Karos, ah.
4: Humansa ko, Judy. Sige, ha. Si Emily may bawon ni mo din niya. At yun ako. Dave. At yun ako. Pahuway aron maulian ka dayon si mong kusog. O patuo ko nun sa maisulti sa doktor. Ha? Sige na, ato na ko. Buhiin ang akong kamot, Dave.
3: Balik, ha?
4: Sure.
2: Dara ka, oh. Ipahimutan ako kinitungod di mo, ha? Ako na. Ako na ipo kasi mo ang gisulop.
3: Ako na.
2: Ka... Mauho pa ba ka na ako?
3: Ako na. Kayaran ako.
2: Okay, sige. Uban na ito na ako sila si Nanay o si Inday Elaine. Kaganina sa pagpaingon ako din eh. Gidrive-on kami ni Belto. Gamit ang usang kasakyanan. Naa sila sa silong. Si Belto, ako na lang ipabalik dayon. Kay... Uy, magkatiman si mo ang mga negosyo kung lakip siya ani usap din eh. Humanay ka, Pangi?
3: Humana.
2: Kuhaon na ako, ha?
3: Hindi ka lo doon.
2: Dili, uy. Ngayon, good. Para ihi ra. kanit lang, ha? Niya na. Nakuha na ako. Ako sa niya iabo dito sa CR, ha? Diha sa ka. King, kalukod ini, uy. Lamit kay ide ko, ah. Pero dili mahimo. Musamot na magpangita siya ni Jenny kung buhaton ko ka na. Pero, lunod siya kong mga ingon ini mo kupot. Ilabi pag nasayod ko nga, daghan na nakagamit ini. Iyo. Daliun ko kini sa pagyabo. Pag-asan ako. Bahala na dila, uy. Hindi ko bugas, ana. Kaluod.
3: Sa'yo kong giluod siya. Nag-ailak ikon ni mo, Amy. Nagpugong-pugong ka lang kagalinas akong atabangan. Pero naipaw ko nga giluod ka na. Diyang nagkuha ka sa kong gihiyan. Mas ipakita mo lang yun ang dako ninyo kalahian ni Jenny. Jenny. Jen. Hinapunta nga tinudunin mo ang imong gisaan nga mabalik. Gusto kong ikaw pan pag-usap, Jenny. Balik ako, Jenny.
5: Init sa hilana? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: AC.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayog hapon ako si Radyo Band, Josephus, JQ Gano, sa Tonga Newsbreak. Karapura, hapon ka to sa DataX 503. Pili mo mamatanon ang naanayinan, mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 na ba superior at distance na maoy napilitin sa Masinyula, apinamas cancels, patok sa namas ng free radicals, okay, sa kipagrabi sa polisyon, yung virus mabisyo sa mga pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, nakit na lang nagbitay sa sakapuluan sa Mangga, kini usa ka lalaki, og na diskubrehan kini mga alas 10 ka kagabi diha sa may Barangay Guadalupe sa dakwen sa Karkar ang biktima giingong dili taga dito sa mauga dapit og igo lang miadto sa kay si aga motorsiklo og pagabot sa dapit kibilin ang iyang gisakyan nga motor sa mauga bahin dayon mi naog ang mauga laki sa bungaw og miadto sa punuan sa Mangga og gihimo niya ang paghunos sa iyang kinabuhi gisusi para sa kabisan ang motibo ug unsa gihinungdan sa pagpakamatay sa mauga lalaki. Patulong Diyos, marik na karoga po na atong gato sa DataX 503, ang DataX 503 kampiyon ng presyon, ang 1.3 million orak unit sa antioxidants, epektibo ng mga pagkontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 503, atong panit na mataon, internal organ ayohon, ang DataX 503, inibar sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastrointestinal formation, PCDT, insomnia, acute pancreatitis cured. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Umiyatod sila si nanay ug ang bata. Sila ka lang na sa waiting area ng ospitala. Ug naupan nila si Josh. Abi ko pag nipaulit na nintawahan niya. Josh?
1: Jenny?
2: Hey.
3: Nanay!
0: Oh, anak, oo, oh, hinay lang. Nanay! Noon sa kaman, nila ka man ko dinoon.
3: Ingon man ko, Lola, at tukot ninyo, tatay. Dili man masukot ang card.
0: Ay, oo, oh, syempre, kayo unsan naman ko lasa. Katlao naman. Ano, ikaw, nagmata ka pa. Kanang huwag magkamatog diya sa mga bangko, ha?
4: Ay, hastilan. Diba ano magkana bata, ah? Kulit ka ayo. Na magkita na lagi unya mo.
0: Ay, gahit na narinig ud ay bata, ah? Kani-kani. Ayaw, nanay! Ayaw, nanay! Na-miss ba yan ka ni nanay, nak?
3: Miss, put ka na ako, nanay. Uli na ato, nanay. Inikaayon ni tatay, upan na ka na mo uli, nanay, ha?
0: Ah, anak. Di naman mahimo nga mubalik si nanay sa inyo.
3: Ato, nanay, oy!
0: Di na mahimo nga mubalik pa ko dito kay ni anaman magtrabaho si nanay sa syudad. Layo kaayo kun magsigi pa kong biyahe, anak. Luoy kay si nanay. Kapuyo na og maayo. Di day ka maluoy na ako.
3: Ay, sige lang. Pero ako inun ako, tatay, nga anina lang lansot mi puyo sa syudad.
0: Ha?
3: Kay naaman ka. Unya naapadyot mall din ni.
0: Mas ganahan ka din sa syudad. Wa may dagat din na.
3: Sige lang. Naaman ka.
0: Wa man din ang imong friends.
3: Oh, pero naa ka.
0: Unya, mabiyaan ni mo si lolo ni mo Juan.
3: Dili, uy! Amo man dan ang lolo Juan. Lola no.
4: Ha?
3: Nanay, ha? Ani na may upan ni mo, nanay, ha?
0: Elaine, nak. Di lagi mahimo.
3: Kay nga naman.
0: Kay... Kay dili masagot si mama ni mo.
3: Nga naman.
0: Kay liso din sa syudad. O sa pasad, naadito ang panginabuhi ni tatay ni mo.
3: Ay!
2: Jen.
0: Nay, okay ra mo kon kamura din hi? Anya mo biya na ko?
4: Ay, okay ra gid anak. Kami na may bao din eh. Nagkakik salamat sa mong pag-ani.
0: Nay, pamilya tanasad mo?
3: Dili pa ya.
0: Anak,
3: ingon ka ang family, di pwede biyaan. Imo man lagi may biyaan ni tatay o lola.
4: Elaine. Dili ba himong dili mo biya si nanay? Kaya may trabaho pa man o niya sa nanay ni mo. Sige na, Jenny. Lakaw na lang mo. Kami na'y bahala din eh. Happy to masal bubuntag. Makasaka na o niya, mista.

0: anak ko kun makaigayon. Anak, ato na si nanay. Kisa ni nanay, Bi.
1: Ayaw, nanay. Ayaw lang, Bia. Dinilang kauban naman ni Lola, nanay.
0: Elaine, hindi lagi mahimo. Mujuti pamangkot si nanay.
2: Langga, panakta na nas nanay ni mo. Kay ba ako na ipahuway. Sige na, sige na.
0: Mabalik na onya ko, ha? Magkita na onya ta. Ati na si nanay, ha?
1: Promise.
0: Promise. Nay, ato na mi, ha?
2: Pag-amping mo.

0: kalis sa tibiyak.
1: Mahal niya ni mo ang bata.
0: Sama na siya sa matuod akong anak, Josh.
1: Huwag sama raw sa mong bana si Dave.
0: Josh.
1: Kun pananglit. Pananglit, biyaan ni Dave si Emmy. Mubalik ka ba nila? Dili mo na ba ipadayon ang tag-adto sa laing nasa? Pa, Jenny?
0: Imposible lang mahitapo.
1: Pero posible usab nga mahitapo. Life is full of possibilities, Jenny. Now, ang pangutana. Are you willing to risk?
2: Pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na.
3: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
15: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
17: Maayo na lang na ay Kidilets.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home.
4: Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bilang kilos gani?
25: 500.
24: Hello?
25: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalit.

0: all you want. Nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na.
1: Sarap magkasama.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kung buko-buko. Salon Pass. Nepasalasalate mental to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang kainit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, shucks! Oh, shucks!

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa Arwen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ito. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahalan mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungon ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isoon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: You need to face for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protectado pa!
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.
19: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natan. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
20: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
19: TTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
22: Bakit right point ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
24: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
29: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
30: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
31: Wow.
30: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
29: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag aguanta pa.
32: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
33: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
34: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilaw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Kini si Max Urban.
10: Kini San Sigulyan.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, kung isa mong gusto, mausin lang ako, Sir Hans.
3: Hello, guys! Oh. Hi! Sorry, nalate ko kamay. Hello, Ayesa!
2: Hello, Miga Claire.
3: Nag-order ko atong mainom.
2: Tubig lang ako?
3: No! Red wine ang akong i-order para ninyo. Kay Donatay i-celebrate.
2: Birthday di ay nimo, Miga Claire?
3: Ayesa, mabdus ko. Og may umaabot naming baby si Kent.
2: Oh, ha? Huh?
3: Oh, ngarong isigaw man ang imong mga mata, Ayesa.
2: Nasyaka sa akong good news, no? Tinuod yun nga mabdus ka?
3: Ngano di ay? Nagtuo ka nagimuhimol akong istorya? Oh, hasta ka? Angay lang nga doon nagay ka matuuran nga mabdus ko. Okay? Niang ka matuuran nga mabdus ko. Nagpiti ko. Ug mao ni ang resulta. Hans, tanaw ako.
4: Congratulations.
3: Oh, yes ah. Di lang ka mo pahalipay na ako. Mabdus ko. Mahimo na kong mami sa anak na mo ni Kent.
2: Hala, uy. Mga pahasubo. Ay, kanang congrats di ay. Congrats na unsa man imbakbat na ako, uy.
3: Okay. Naibaw ko nga na-shock ka sa akong balita. Pero mauna ni ang time nga mangayo ko o pabor ni mo, Ayesa. Gusto kong tabangan ko nimo sa pagpasabot ni Kent. Ikaw ang hatagan ako og chance nga musulti ni Kent sa akong sitwasyon.
2: Onsa? Dili lang kumika, uy.
4: O nga nung dili man ka?
2: Kuan mong good. Kanang, inyo man ang personal nga.
4: Ikaw ang musulti ni Kent.
2: Hala, uy. Torture man inyong gibuhat na ako. Sir Hans, wa nilabot sa kong bayranan ni mo. Okay, ragit ko nga suguan ko ni mo sa pagpasulog mga sinina ni Kara. Sa pag-uban ni mo sa mga lugar ng inyong suruyan ka ni Adto. Sa pagpadayon sa mga plano sa inyong bay. Pero kini, wa nilabot ang bahin sa problema ni Claire o Kent.
3: May labot ka. Tuwad kinahibaw ko nga suod mong duha.
2: Pero inyo nang issue, ma'am.
4: Dili na ila lang issue, Ayesa. Naibaw ka ba? Kung nganong ikaw ang among gida, karon nga witness na mo. Suod mo si Kent. Ug naibaw ka na kung saan niyo pag-handle si Kent.
3: Please, Ayesa. Please. Ikaw lang ang akong gusto nga unang musulti sa balita ni Kent. Ako na isunod. Kami si Hans. Kung ikaw pa kahaang niya sa kong dapit, mumabdus ko niya, wa mo angkon ang amahan sa kong kisabak. Okay ka, haka?
2: Dili.
3: Please. Please, Ayesa. Ako nang isipon na nakumputang kabuputon kung makatabang ka na ako. Ikaw ang nakasaksi sa nahitabo na mo ni Kent. Ang buto ko ipasabot nga, nakakitagid ka na mo ni Kent sa usa ka kwarto. Kunya, mauna niya ang resulta. Tanawan ng pregnancy test. Ilhanan ng amabdus ko, Ayesa. Di masatingali ko buang nga mag-inartista kong amabdus ko niya dili tinuod, di ba? Sa mga salida na gina sa sini, Ayesa. Karoon, wala ko may bao kung sa akong buhaton. Pati yun ko sa akong amahan kung may bao sa akong amabdus ko niya, way mo angkon nga amahan.
2: Miga, mura man uga. Maglisod ko sa pagsulti ni Kent, bahin na ng imong sitwasyon.
4: Simple lang ang isulti mo kang Kent, Ayesa. Igura ka mo pa ibaw nga mabdus si Claire. Ug siya ang amahan. Kanara.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. The Original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
5: The Original Koy Herbal Capsule. At first I was afraid.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Lisod ba ng buhaton, Aisa? Pahibaw-o na ni mo si Kent. Nga amahan na siya.
9: Pero, Miga Clercon, ikaw lang di ang musulti.
10: Dili ko gusto nga masakitan ko, Aisa. Kaya kung masakitan ang inahan, masakitan sa tang baby sa iyang tiyan.
9: Nga nung masakitan man ka?
10: Naibaw man ka nga. Ganili pa maayo og buot si Kent na ko karon. Kung ikaw ang nakaingon ini.
9: Ako?
10: Oo. Oh. Abot pa ng Kent. Sugat ka lang mo abot silang kinabuhi ni Hans. Nausap na ganda siya na ako.
9: Ayaw na ko ba sula bahin sa inyong relasyon, Mika?
8: Gusto na. Huwag kayo lang buhaton karoon na nagpauli na ito, Aisa. Gawa sa pagsulti ni Kent kang Mabdo si Claire. Huwag siya ang amahan. Period. Period.

0: Don Ken. Don. Oh, ang saan ka? Nanihapon na ka?
1: Wala pa ko gutuman ang asun.
0: Oh. Bugna man ko din sa rooftop good. Basin gusto ka og kape.
1: Okay ko nang. Ipaabot na ko nga. Muli sila si Kuya Hanso kay Yesa.
0: Don Ken. Love good ni mo ang akong anak, no?
1: Unang.
0: Sagdi lang kay akong follow-up po ng akong tambag niya.
1: Unsa may imong itambag ni Yesa na?
0: Nga kun gusto mang gani siyang magminyo, ikaw ang iyang minyoan.
1: Unya, unsa may yung tubag?
0: Kun ako pa'y papilion ni mo, si Kent ang pilia.
2: Si Kent?
0: Oo, karo man kaing mapinanggaon na siya ni mo, Ayesa. Og ikaw, mura kag mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok kag ipakita ni Kent nimo.
2: Ha?
0: Dili na ka makakita og lalaki nga parehas ni Kent nga mupangga nimo oy. Di ikaw magi akong gipili para ni Ayesa dong Kent.
1: Unsa may tubag nga son?
0: Yabag man nag-utok usahay gud ang akong anak dong oy. Wa klarong tubag.
1: Unsa lagi yang gitubag nimo?
0: Igurang miingon ang kanahan ay nga, dili siya angay ninyong duha ni Hans.
1: Unsa?
0: Na sila si Ayesa o si Sir Hans dung o?
3: Ayaw na pagkanaog.
2: Napakalang isugo na ko, Sir Hans.
3: Tagalan takakaroon. Og mga adlawa. Sa pagsulti ni Kent sa balita bahin sa gisabak ni Claire.
2: Ha? Huh?
3: Kung dili ka makasulti kang Kent, ako ang sulti niya.
2: Ako na lang. Ako na lang masulti niya nga amahan siya. Kitingalig maglalis na sabo. Kanya, imo na sa siyang sumbagon. Gaan ra ba kayo kag kamot?
3: Gaan ang akong kamot sa mga gahi o kasama ni Kent.
2: Maldito, gyud ka.
3: Maldito lang ko sa mga badlungon o sa mga makasasa sama ni mo, Ayesa. Sige na. Unang ka na.
2: Saan mo ginina ako misyon, no, eh? Makalagot ba yung kinabuhi, ah? Ang anong maapil naman yun kung problema yun ni Claire o Kent?

0: James, gamay na lang yun, o kuwang.
1: Eh, murag, patabor ka lang, Ter. Klaro kay, sige ka niya si...
0: Siyempre, kaysa ako nang iingon ni mo, ako ang magmadaugon, James.
1: Bantay, itong manghagis ka, ha?
0: Dili ko manghagis kay Mabdus ko.
1: Tinawag ka na?
0: Naamaw ka? Nga na di ay? Mahimo gidi ay nga i-fake ang pagmabdus? Ha?
1: Oh, ako ba?
0: Mabdus ko. Gusto ka makakita sa akong record? Gikan sa akong obi?
1: Oh, natural nga makaproduce giganag. Okay na, kay daghang kailang obstetrician.
0: Ha? Tinuod na mabdus ko ay tonto.
1: Believe na ko ni Juan ang kurso ni Magaw. Believe ba na kurso ni May? Grabe yun. Buhat doon ginumuntanan, araw makuha lang ginumuskin.
0: Love man ako si Kent. Siyang akong gustong mahimong bana. Mauna ang iyang papel ining kalibutana. Mahimo na ko siyang bana.
1: Ikaw na yun, Claire!

0: Uy, Ayesa. Naunsa man ka? Nagsiba kang inom og tubig. Naglain ni mong lawas?
1: Ha?
0: Klaro kayo nga wa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans.
1: Ma, kuan, doon ako'y problema.
2: Unsa man ang problema?
1: Kent?
3: Nakabati ko karon nga nag-escort ka problema. Mahimo ba kun imo kong sultihan kung unsa ni?
1: Kent, onya na lang ta magsulti.
3: Magpaabot ko ni mo sa rooftop.
0: Ahisa, unsa man gyud ang imong problema? Saman mabdos ka?
1: Simbako ka diha mauy. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos.
0: Unsa?

0: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise?
12: Yaku!
11: Kaya, panalo ka chan!

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong hapon mga kasama. Adlaw nga Biyernes na mga suking tigpaminaw, Hunyo 26, tuig 2026. Mayong hapon kanatong tanan sa itong mga kasama ron nga naminaw silang tag sa tagsa ka mga radyo 612 sa itong AM band ug sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live DYHP RMN Cebu. Mayong hapon sa mga kasama sa itong mga suking tigpaminaw ron nga naminaw pinaagi sa tuang DYHP app. Mayong hapon, kumusta man iyong hapunon mga kasama? Happy weekend di ay. Ipila ka nato ka no kay makapahuway na tungod kay Biyernes na ron. Ang uban pod kay magpadayon ugmang adlawa kasamang Jerome. Mayong hapon kaninyong tanan, kumusta man ang inyuhang kahaponon? Ato ang mga ginikanan nun nga nag-andam nagpanihapon, unsa may sudan, unsa may giandam nga panihapon mga kasama, mga estudyante nga padung manguli sa ilahang mga panimay, gikan sa ilang mga klase, ato ang mga driver, mga tinderog tendera, o ato ang mga kasama o mga idol nga naminaw ron, welcome sa atong program, News Update, sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Pugoy. Kita'y mag-uban-uban mga kasama, kutob sa alas 6 ning kagabion sa adlawng Biyernes. Ato ang siren ang nag-unang mga balita karong hapon na o karong gabi iha. O karong sa detalye na sa itong mga balita, mga police station sa Dakbayan sa Sugbo andam na pagdawat o mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kayupan ilabi na sa mga iring o iro. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Sining mong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Andam na ang mga police stations Dakbayan Sugbo pagdawat o mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kahiyupan ilabi na sa mga iring o iro. Sinibis naman kung ipanday pa sa konseho sa syudad ang ordinansahon magbutang o animal welfare desk sa matag presentos kapulisan sa Dakbayan. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF sa City Hall na humana pag-train sa mga police kay butang unyan ini. Matun sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribo nga tagduha ka pulis matag presento ang ilang paubos sa training.
3: Kay naman dyan yung mga reklamo about animals. Dili mang kutanan pulis, sir, kabalong mo entertain no gingana. Sumotong nag-train ta, nag-deputize ta og mga police officers per station.
4: Mana?
5: In preparation ni sa ato ang animal welfare desk nga ordinance.
3: Yes.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok, ang proposed ordinance nga mag-establisar ang animal welfare desk sa matag presento sa kapulisan sa Dapayana, ginuso na ni Konsehal Philip Safra sa City Council. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dunay sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o

0: pena gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP, RMN Cebu. The official overall number one. One, number one.
3: Rush Boy, nationwide.
4: Atong oras mga kasama, alas 5:12 na sa hapon. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Elmi Monterde Sarangani diha sa Barangay Hipodromo. Mayong hapon, ma'am. Ingon man si Eddie Berdida, mayong hapon. Nagtanaw sa itong Facebook Live ato ang mga kasama o mga idol sa kahanginan. Ugunan pa dayon ta sa itong mga balita. Hotline gitagana sa Kapitolyo nga maimudawat og mga reklamo sa mga tinun-an nga mabiktima sa bullying. Kasama mo sa balita Rajuman RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Usa ka hotline ang gitagana sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron nga tubagon ang mga reklamo sa bullying sa mga batan-on og tinun-an sa lalawigan. Gipahibaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga gimanduan na niini ang Provincial Social Welfare and Development Office ug ang Provincial Youth Development Office pag-designate ubang focal persons nga mo'y mo-manage sa anti-bullying hotline. Lakip-usab ang gipagplastar sa mga tungaan sa kaugalingong emergency hotline numbers isip sayon nga access sa mga tinunan ug magtutudlo panahon kun dunay emerhensya. Kini aging pakig-alayon sab sa sakop sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines lakip-usab ang Bureau of Jail Management and Penology ubos sa Cebu Provincial School Board. Subay sa gipatawag nga emergency meeting ni Baricuatro tali sa Provincial Peace and Order Council, giaprobahan sab ang rekomendasyon sa paghimog awareness ug intervention programs ubos sa Department of Education kini alang sa mga magtutudlo, mga tinun-an ug mga ginikanan. Giginahanglan nga ang maumang programa mo sentro kini sa crime prevention, school safety protocols, anti-bullying campaigns, gangsterism, extremism ug radicalization. Atol sa tigub gipahibaw ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nga nakaplastar na ang security measures sa mga tungaan. Base sa talaan ni ini, adunay 2,500 ka mga security personnel ang gideploy na sa mga tungaan sa probinsya. Nagkipsab sa giugment ang mga barangay peacekeeping action teams ug uban pang sakop sa lungsod nga makatabang sa paghatag og seguridad sa mga bata. Nasayran nga ni atong Lunes, gibulabog sa mga minor de edad ang San Jose National High School sa Tacloban City. Human kini kalit nga nagpabuto og brutal nga namusil sa mga tinun-an sa sulod sa tunghaan, diin may resulta kini sa pagkamatay sa 3 ka mga tinun-an og 13 ang naangol. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Veloso DYHP, Tatak, RMN.
6: Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Daghang salamat kasama Radyo Man RV Veloso. At ang oras mga kasama, alas 5:16 na sa kahaponon. Kini nga portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa niha sa atong panglawas mga kasama. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mga idol, moinom gyud ta og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay recommended sab ni sa mga medical doctor, 100%

0: ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og tatak nga number 1 sa vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa mga Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City na ni mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, ug ya sa Konsolasyon na ani sa ADM Building sa Barangay Kansaga at Bangsa Jollibee. Makasama og mga idol, pwede sa mong mo-contact sa numero nga 4161655 o di ba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Atong oras mga kasama, alas 5:17 na, standby.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticone Rest Time to the rescue. Semeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling! gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Biodrom! Biodrom Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
8: Biodrom! Biodrom Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
8: Biodrom! Biodrom Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biodrom! Biodrom Herbal Capsule.
10: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Mag DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals
15: ug antioxidants
14: nga gikan sa palaya
15: ug the sugared sugar cane,
14: mga organic compounds
15: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
14: sa mga butika.
15: DTX 500
14: ang tubag
15: kontra sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500
15: epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
15: DTX 500
14: imo sa the sugared sugar cane extract
15: ug anti-diabetic property,
14: gikan sa palaya.
15: DTX 500
14: garantisado,
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
0: Atong oras karon mga kasama, alas 5:24 na sa hapon. O ganun pa dayon ta sa itong mga balita. Lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering o kanhi trabahante sa barko nga nahimong drug pusher, nadakpan sa Bybust Operation sa PNP Drug Enforcement Group 7 sa Barangay Babag gagahapon sa hapon. Suspitsado miangkon ang iyang supply sa Shabu gikan sa usa ka pineriso sa CPDRC. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante.
16: CYHP Tatak RMN Report.
17: Graduado sa kursong Marine Engineer ang kanhi trabahante sa usa ka kompanya sa barko nga nagbase sa Dapit Sugbo, ang bibalhin og karera pinagi sa pagpamarigyag Cebu, ang nadakpan kini sa gilusan nga Bybust Operation sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group 7 aras 4 kagahapon sa hapon sa sitio Liko-Liko, Barangay Babag, bukid ang dapit sa Suri sa Sugbo. Ang manapuso nga nadakpan gilang si Bobby Gakayan Labitan, 51 anyos, residente sa sitio Lamakan, Barangay Babag sa Dapit Sugbo, nakuha gikan sa suspitsado ang mga pinuto sa kitwang Cebu nga motimbang sa 65 gramos nga dunay standard drug price nga 442,000 pesos. Ang gabaong gibirin sa gidusuna sa PNP DEG sa PNP Forensic Unit 7 alang sa imong nga chemical analysis sa usa sa mga operatiba sa PNP DEG 7, mitug-an nga duha ka semana nila nga gipaubos sa intelligence monitoring sila bitan human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Human magkuha ang kasayuran gitransa kini sa usa ka pulis nga nagpailang nga mopalit og illegal nga drugas nga mobalor sa 15,000 pesos. Sa dihang nakasinabot kung asa mag kita aron makuha ang giorder nga Cebu, gipahigayon dayon ang entrapment operation ug manampuso ni nga napusasan. Sigon sa kimong background investigation na sayran nga migraduar sa usa sa inilang unibersidad sa Dakpen Sugbo sila bitad sa kursong Marine Engineering. Human makagraduar, nakasulod dayon ni og trabaho sa usa ka inilang kompanya sa barko nga nagbase sa Dakpen Sugbo sulod sa taas nga katuigan og destino sa engine room. Apan gingong nagumon ni sa paggamit sa legal nga drugas, kamay nakaingon nga gitaktak ni sa trabaho ug netong 2023 misunod ni sa pagpamarigyag illegal nga drugas. Nadakpan ni netong Enero 26, 2024 sa kaso sa pagpayuhot sa legal nga drugas, apan ang gawas suman nakapahimlo sa plea bargain. Wala ni mutagam ug mibalik ni sa ang pagpamarigyag Cebu ug bidako pa ang ihang negosyo human nakaamigo og usa ka drug personality nga naa sa sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga mao imo supply niya sa illegal nga drugas din makabalik siya og 50 gramos ka Cebu matag semana. Ang iyang area sa distribution sa legal nga drugas mao aga mga bukirang barangay sa Sulod sa Sugbo. Giandam na ang kaso kalapasan Section 511, Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PNP Deg 7 batok sa suspitsado. Kasama mo sa PNP Deg 7 ang inyong Rajuman Orbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo nationwide.
0: Dagang salamat kasamang Rajuman Arnold Bustamante. Samtang atuas aning lakbitan atong mga pag-greetings, shout-out, ilisito na din from Camotes Island, ika ni Miyuki Parko mayong hapon. Pa-shout-out ko sa kuwa sa Bardinas family nga nagsige og paminaw ninyo sa DYHP. Dagang salamat, ika ni kasamang John Ray Talaid mayong hapon. Mayong hapon nga dukang kasamang Per Aragon. O niya, mayong hapon nga dukang Nazareth Borja. Jess Borja, Boss Remart, always watching and listening sa DYHPRM in Cebu. Shoutout ko sa akong mga Brad Lloyd Borja og sa Coast Guard Officer Pilar Camotes, Tata Joseph Borja og sa akong mga parents, Paulino Puling Borja, Frenzy Borja, diha sa Muabog, Pilar Camotes Island. Daghang salamat, gikan kana ni kasamang Nazareth Borja. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon diha sa Barangay Luz, Cebu, si Carmela Veloso mayong hapon. At ang oras mga kasama, alas 5.28 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, one-stop service show caravan ipahigayon sa Dakben sa Mandawi, Ugmang Adlawa. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
16: DYHP Tatak RMN Report.
19: Ubay-ubay nga mga libreng serbisyo gikan sa lain-laing nga pagamutan sa Mandawi City Hall o mga ahensya sa gobyerno ang mahimong mapaymuslan og mga adlaw atol sa Mandawi One Stop Caravan. Ang lainghug na sa serbisyo caravan ipaygayon sa Barangay Banila Gym ugmang adlaw-adlaw nga Sabado. Ang mga ahensya sa gobyerno nga mosalmot mao ang National Bureau of Investigation kon NBI, PhilHealth, Pag-ibig Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Statistics Authority, ang PhilPost ingon man ang Department of Trade and Industry kon DTI. Samtang ang mga buhatan sa Mandawi City Hall gabuhatag usab sa lain-lain nila nga mga serbisyo, naglakip sa City Legal Office, Local Civil Registrar, DRRMO alas sa medical stations niini, Business Permit and Licensing Office, City Cooperative Development Office, Public Employment Services Office kon PESO, City Agriculture, Veterinary, Nutrition, City Health, Public Information ug ang City Social Welfare and Services Office. Tuyo sa maong programa ang pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay sa maong dakbayan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arlimen.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
16: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang siren ang sitwasyon diha sa gawas, particular na ang kadalanan na dinhi sa Sugbo. Mga kasama o mga idol. Alas sa traffic update, ania sa ito ang linya sa pikas linya si kasamang Rajuman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
16: DYHP Tatak RMN Report.
20: Yes, salamat ka sa mga radyo Roman Ribardon. Ini mabugnawon nga gapon o nagpalain ang detalye si Corhiner kay kasama nga radyo ng Rimas kuhay ganyang mga pasalos ko ato ni susok to gamay pero karon medyo ni lurang-lurang na o niya totalisik na lang no, ang atong sinati dali sa gawas kabahin or gabawara sa kapon ang kentong panahon medyo tinaon dito sa may kasad pangyabahin habig dali sa may bukirang bahin sa Dakbayan Subog posible Balamban or mid-north area, no, tuburan kay Agayag dito na pita. Pero ang dagong padung gali sa may Lapu-Lapu o posible may goli sa Consolacion o Compostela. Pero din sa kinapusulog gabahin sa Dakbay, medyo tinatindaon na sa Bri na pita. Pero nagparayon ang tutalisig kasabaga Radyo Man Rimad, karagabaga orasa. Sa natal sa trapiko, at unahon gali sa may uptown area, gikan sa Fintios, Minyaguing, to Cebu Provincial Capital, nakas natin ikawot sa lagad sa mga sakanan, slow moving run, no, ang mga sakanan, padung gali sa may eskina Iscario, ang Iscario Street, karagabaga orasa, gikan gali sa eskina Osmio Boulevard, padung sa may eskina Framos o Gawan Osminya, laos rin sa may barangay Kaputaw na kasinatini sa kaot sa dagang sa masakirang karagabaga orasa. padung di sa may Iskari Extension og halos diri sa may ubos na bahin sa flyover Pag-ibig og ang tiilan nga bahin sa flyover Dayar nakasinati na sa mix scout sa daga sa maskan padung sa Governor Quinco Banilan Talamban Road karong gabaga oras na pikuan ini ang is Fortuna ug ikaka sa may Pudlan og bikas din ino mas modern daga sa maskan padung sa may Nakong Mall diri sa may Bantal Road samtang ang gobyerno ang kining habi diri sa may de la Montaña og sa may Popjan Policy Constitution sa Mabulo Church padung sa may IT Park nakasinati sa biscouts daga sa masakanan karon gabaga orasa samtang ang diri habig sa may Cebu Business Park kung usubay ka diri sa kini sa may Pag-ibig palaos diri sa may SB Cabahog palaos sa kiningi ang panagdait nakasinati sa biscouts daga sa masakanan karon gabaga orasa ang reclamation area habig sa may Isos Minya lahos diri sa may North Reclamation Area habig sa Mandawi nakasinati sa biscouts daga sa masakanan na diri habig sa may Swilling Street sa may Iwano Avenue Claridel lahos diri sa may Bag-ong Daan sa Paknaan ug habig na sa Tayud na Consolacion samtang ang South Gabayan ang Inbakal sa Karabalura sa may nakasinating igos daga sa masakanan ikadiri sa may Southwest Terminal padong sa may flyover Mamuling sa may tilag nga bahin sa flyover padong sa South Gabayan nakasinati sa miscouts daga sa masakanan ang ibabaw gabayan sa flyover lahos sa may Inbakal sa Basak Pardo Highway Mudril Plan daga sa masakanan karo gabagrasa samtang is RP both side uray kamalakan gikan sa Talisay o gikan sa Plaza de Bilinsa ang Picas Lane waray Cuidao karo mga orasa samtang ang downtown area karo gabagrasa medyo ang Hotra mo yung Colon Street samtang ang ubang mga daan sama sa Mabini Pilay sa Kusalim Ligaspi uray ang kamalakan karo mga orasa sa kahaponon. May pila ka sa Pasol Garos, karaning kamulong sa adlaw ng Biyernes. Ikan rin sa gawal sa lang sa traffic update. Ang inyong Radyuman. Joseph Fusiano, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, Nationwide.
21: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
3: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
21: Radyo mo, Nationwide.
3: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Atong oras mga kasama alas 5:34 na sa kapunon. Samtang ni mga oras sa tuang siren ang lakat o sitwasyon sa tong panahon. Ilabi na kasamang Jerome nga nakasinati takarong hapon og medyo totaligsik o madag-umon nga kahaponon mga kasama. Atong makauban gikan sa Pag-asa Mactan Central Visayas, atong weather specialist Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, maayong hapon.
22: Yes, mayong hapon, sir. May hapon sa tanang tipaminaw and mga itong weather update. Sa samtangan, ang hangin habagat nag-apektar sa Luzon o Pilis Kabisayaan and wala sa pagi na monitor na ipira bagyo daw sa itong nasod karong adlaw karong sud karong hapon na. Ang forecast weather, makasinati sa Pilis Kabisayaan ang panagsang mapangalurun ng ito sa managumon doon natin chance sa mga isolated rain showers or thunderstorms dala sa habagat dahil ito magpamati sa mga posible mga rainfall or thunderstorm advisory issue sa Pag-asa. Ang hangin sa kadagatan, hinay nga doon sa kasarangan na hangin, ang magapasulabi ang kadagatan, malinaw nga doon sa kasarangan ang pagbalon. And nilisugbo kadagatan, mutawa balas 10:20 karong gabi and munas ang launa sa kitay utsos kung tagong ugma. And ang adlaw mo sa loob niya alas 6:00 sa hapon. Makalat ng latest weather update and si Cristiana Dumdum, maayong hapon. Dagang salam.
3: YHP, una sa lahat. Weather update.
0: Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, diha sa Pag-asa Mactan, Central Visayas, alang sa imuhang weather update. At ang oras mga kasama, alas 5:35 na sa kahaponon, samtang adita sa tuang balita sa kaulungan. Way kalibutan ang Ateneo de Manila University og Smart Communications sa mga gihimong aktibidad sa mga basketball players sa Aurora ni atong Hunyo 8 nga niresulta sa pagkalunod sa duha ka mga atleta ni ini o players. Matod ni SILG John Vic Limulia, nigawas sa tanang mga testimonya nga wa nakahibaw ang maong tunghaan kalabot sa ilang paghimuong kalihukan og nahibaw-an na lang nila ang nahitabong insidente. Sa Picas Bahin, Di mo atubang umutambong sa hearing sa Senado sa Hulyo 1 ang video game developer nga Gorebox nga nakabase sa Germany. Ang maong duwa gilambigit sa mga otoridad sa nahitabong shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, diin duha ka mga minor de edad ang suspect kon suspektsado sa maong panghitabo. Ito oras mga kasama, alas 5.36 na sa kahaponon sa laing balita. Gipaniguro ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyap sa National Bureau of Investigation kon NBI nga makigalayon kini sa investigasyon kalabot sa pagkalunod sa duha ka mga student-athletes sa Aurora. Si Yap ni tambong kaganina sa buhatan sa NBI. Nunod sa giisyo nga sa pina ad testificandum at duces tecum sa NBI Homicide Division. Ang oras mga kasama, alas 5.37 na sa kapunon. Girekomendar na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group kon PNPCIDG sa Department of Justice kon DOJ nga muhimo og evaluation, case build-up og preliminary investigation alang sa kasong paglapas sa Anti-Hazing Act of 2018 batok kang Ta Baldwin, kanhi coach sa Ateneo Men's Basketball ug lain pang napo ka mga coaching staff. Matod ni DILG Secretary Junvic Rimulya, nga matod pa makonsiderar nga usa ka klase sa hazing ang seawater training sa mga atleta, human giingong na kun makitaan kini og prima facie case nga dunay reasonable certainty of conviction base usab sa mga dokumento, statements sa mga saksi ug uban pang ebidensya nga nakuha sa investigasyon sa PNP-CIDG. Oras mga kasama, alas 5.38 na sa kapunon. Giklaro ni DILG Assistant Secretary for Legal and Legislative Affairs, Brian May Tumas, kanong adlawa, Hunyo 26 nga ang paghimog investigasyon sa giingong pagsupak sa Anti-Hazing Act of 2018 sa 11 ka mga coaching staff sa Ateneo de Manila University. Rekomendasyon pa lang sa PNP-CIDG. Buot masabot ni ini nga posible gihapon nga mag-atubang sa kasong homicide ang 11 ka mga coaching staff sa EDMU. Depende sa pagsusi sa Department of Justice kundi DOJ. Samtang mga kasama ni abot na og 235 ang gidaghanon sa mga nakalas, samtang kapin sa 4,300 ka mga natalang samdan sa pag-igo sa nagsunod nga magnitude 7.2 ug 7.5 nga linog sa Caracas, Venezuela. Kini ang gikumpirmar ni Health Minister Carlos Alvarado pinagi sa iyang statement sa state-run network nga Venezuelana di Television kon VTV. Matod ni Alvarado, 24 oras nga nagserbisyo ang medical teams aron madali og tambal ang mga nasamdan. Gikaguol ni Alvarado ang pagkakalas sa kapin sa 200 ka mga individual nga matod pa nadala paunta sa tambalanan apan nabugtuan gihapon sa ilang mga kinabuhi. Kadaghanan matod pa sa mga casualty og nasamdan nagikan sa coastal state sa La Guaira nga maoy nagunang maritime ug aerial gateway paingon sa Caracas. Samtang sa laing balita mga kasama, personal nga ni bisita si later First District Representative Martin Romualdez sa mga pamilya sa mga namatayan ug nasamdan sa nahitabong pagpamusil dito sa usa ka tunghaan sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Matod pa nga ni hatag usab og pinansyal nga tabang si Romualdez alang sa mga dugang panginahanglan noon sa mga apektadong pamilya. Sa laing balita mga kasama, nibisita si Senador J.V. Ejercito sa Cebu Provincial Hospital sa Danao City kanong adlawa. Inspeksyon ni Ejercito ang wa panahumang expansion building sa mga tambalanan. Kauban sila si Cebu Governor Pamela Barrio-Cuatro ug Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan. At ang oras mga kasama, alas 5.41 na, DYHP sumbunganan, musunod na human lamang sa mga pahinumdom. Standby.
2: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: pains. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalin sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
1: Si Rochelle,
2: ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod.
1: Ipainom sa akong mama
2: ang DTX 500.
1: Dua lang ka kapsula kada adlaw,
2: sulod sa tulo ka semana.
1: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
2: The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Atong oras mga kasama, alas 5:47 na sa kahaponon. Sa makausap pa mga kasama, welcome sa tuwang program dinhi sa DYHP Sumbunganan. Niya sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos, kitao na'y mag-uban-uban mga kasama. Kini gihapon si Radyoman Remart Pugoy. Tungod kay kanong hapon kasama ang Jerome. Lain na usab ng igsuon nato ang nidangop sa tong sibianan tungod in town sa ilahang mga panginahanglan o kinini ang maingon nato nga kawad uning panahon karon. Apan sa di pa nato lakbitan nga to ang beneficiary karong hapon na mga kasama sa tuang DYHP Sumbunganan. Aduna di tay panawagan din hiya nga gisuwat ni sa papel. Ako laning basahon panawagan ko nila ni Ramil and Bayet Dumalag nga makita mi og sa og asa ni sila kay na ako'y tuyo nga importante kaayo si Lorely Talione or Margie. Mao ni ako ang cellphone number 0998 976 9880 o di ba ka sa 0928 68 800 o pwede po sa telephone number nga 887 6609. O matod pa niya, manawagan ko nila ni Ramil and Bayet Dumalag nga magkita mi og asa ni sila kay matod pa doon na siya importanteng tuyo. Gikan ka na ni Lorely Talio o Margie o niya mamahimo siyang makontak sa numero nga 0998-976-9880 o di ba kaha sa 0928-68-800 o pwede po sa telephone number nga 887-6609. Mga kasama, niya sa tuang sibianan karon ang usaka inahan nga diin ang dala niya nga istorya mga suking tipaminaw kasamang Jerome kalabot in taon sa ilahang kiningi atubang karon nga hagit sa kinabuhi particular na sa iyahang anak nga adunay sepsis acute leukemia mga suking tigpaminaw. Ang iyang pasyente, iyang anak as si Mark Dave Marzon nagpangidaron og 13 anyos kinsa kasabtangan karon kasamang Jerome nga naasa Vicente Soto Memorial Medical Center. Tuon kay padayon intaw nagpaalim human nakasinati og sepsis acute leukemia. Unya di adiri ang iyahang inahan sa tuang sibianan kaya wat na lang doon in town sila ay makining makasumbungan masultian sa ilang problema o makakuha sila ginagmayng tabang gikan sa tuang mga suking tigpaminaw tungod ug alang sa blood transfusion o medical treatment ni Mark Dave nga iyahang anak karon. Nga sa tuang sibianan si Ma'am Dorothea Mayong hapon, ma'am. Ma'am Dorothea, welcome sa DYHP.
5: Mayong hapon, sir.
13: Masa day pa nga na to, Dorothea.
5: Lastimosa.
13: Ma'am Dorothea Lastimosa. Mama ka ni Mark Dave Marzon. 14 years old na si Marzon.
5: Oh, no? Nag-birthday siya ato, sir, to June 5, diya sa Soto.
13: So diya bagid in town, sa Soto siya nag-birthday. Unsa gali ning iyang sakit, ma'am, sa imong anak?
5: Kuan, cancer, sa blood cancer, sir.
13: Or leukemia, no?
5: Leukemia.
13: Kining ikapilamanin ni mong anak si Mark Dave, or
5: ikaduha.
13: Si Mark? Ikaduha. Pilamay anak ni mo sa imuhang partner, ma'am?
5: Tolo na sila, sir.
13: Tolo, oo. So, taga pinamungahan mo.
5: Oo.
13: Asa mo dapit sa pinamungahan?
5: Poblasyon.
13: Asa poblasyon, good, oo. Taga dito man gulo na si, si Governor Pam Baricuatro.
5: Oo.
13: Dito, oo. Kaya ni itong election sa coverage, dito man ko na-assign sa eskwilahan. Nakalimut ko itong eskwilahan na basta diha sa poblasyon, dito ko na-assign. Dito sa, layo good kayo dito.
5: Oo.
13: Giyon sa manimong pag-ari din, ma'am. Unsa may gisakyan ni mo?
5: Gikan ko sa Soto, sir. Galakaw ra ko.
13: No. Kay naaman
5: niya. Naaman sa Soto karon.
13: Imuhang bana, asa man ron?
5: Nang nag-atang siya sa kong anak, sir. Naa siya sa ward.
13: So naamong kamong tulo.
5: Kaming tulo, jud na adir eh.
13: Soto. Ma'am, kanos araman ni na confine or na admit sa Vicente pag, Soto si imo, si Mark?
5: Pag ko answer, pag May 24.
13: May 24. Sabot pa sabot magkuan na mo.
5: Ay, dyan to ay ano?
13: May 24. So, 1 month usan na mo kabuwan.
5: 1 month na. Pero, ning beer may anak siya, sir, ning nan, din hadi may pag May 13 to, niya, karon kay, wala man ko sabot bagunsa ng leukemia niya. Galitan ko, sir, kay kanang cancer ba ya, lisod na niya, aggressive pagidiyang sakit. Niya, niingon ang doktor nga, kinahanglan daw siya ikimo. Kay kung di daw siya ikimo, mga 3 months lang daw kuno ata iyahang kinabuhi. Yung mo to, hila kong maya to, sir. Niya, kung mama sa, di siya masugot. Mo to, niya, uli me. Niya, 3 days lang sukat sa mong paghama. Niya, balik man siya gilanat. Niya, sakit na kay tanan niya lawa. Silak na siya. Mo to, nibalik me sa Soto pag 24.
13: Ma'am, kanos ama ni nagsugod nga na diskitahan ni or na matikdan ninyo nga doon na nagipamati si Mark, ma'am?
5: Gilantan siya, sir, pag second week sa April.
13: So, karoon ng tuiga.
5: Niya. Sige siya gatakig niya. Moto ning uli ko. Nagtrabaho manggugo sa niya. Lula raga atang ane niya ba? Niya.
13: Unsa day trabaho na to, ma'am? Pwede raga.
5: Naaman ko sa Uncle Brother niya. Sa Bakayan.
13: Coffee ko ano? Coffee shop.
5: Pero ning undang na ko pag sakit na dyan niya.
13: Ay mo hang Paris. Unsa may imbana?
5: Construction.
13: Construction. Unya, kini si Mark, 14 years old. Unsa man ning graduha karon?
5: Mo grade 9 unta, sir.
13: Mo grade 9 pero naundang jud siya.
5: Karon to igaw, wag siya na enroll.
13: Wa siya na enroll in town. So at least nakahuman siya grade 8. Niya ikaduha man ni mo anak, no?
5: Imo
13: ang kinamagwangan og ginamahuran unsa na mapila na may mga edad ug unsa na mo graduha?
5: Ang kinamagwangan ako, sir, kay babay. Nag 18 siya atong June 22. Pero wa siya ka eskwela, sir, kay kanang nahot. Wala na bitay kon sa si Tio sa iyang gikuha nga stra iyang kurso niya. Niya ang manghod pod kay grade 5.
13: So ang kat imong kinmagwangan na stop pod noon. Wa pod ni wa pa kay eskwela. Unsa man iyang kurso niya?
5: Kaan HM iya ganahan.
13: HM hospitality and management. Okay, niya grade 5 pod ang imong kamanghuran. Unya ang imong bana nagpadayon pag
5: wala,
13: construction.
5: Wala sir kay sa pagkakaroon, naajud mi sa Soto kay makuyapan man gud ang akong anak gud sir niya dili ko kapiog bang masot aswat niya. Ya man ang siya na sa ward. Ya kami duha diri og naay kana siya tuyo na ko pada siya pagkaon sa babaw moy igo ra ko magtigtunol.
13: So katong May 24 mao man ay kanang adlaw nga na diskitaan ninyo unsa may kanang unsa may gibati sa imong anak unsa may
5: nagbleeding
13: siya
5: ma iyang gums kay gabaga iyang gums ya ilanat niya nga walay hunong-hunong ang init abot og 42 ang temperature
13: so mo ato nagka-decision mo nga dad-on na lang sa tambalanan nilarag gud mo diha sa Soto or napa mo
5: nagagipamiglaing
13: mga
5: hospital sir kay dito sa Mua district sa pinamungahan admit siya usa ka adlaw didto unya ni ingon man ang kuan nga kinahanglan siya ganang kuanda sa soto.
13: Oh.
5: Unya na refer mi niya 24 pa man mi sir. Hmm. Nga ang iyang hilanat sige naman.
13: Hmm.
5: Paspas naman ka iyang kuan sa iyang sakit niya moton hadlok nako kay nang lagom iyang kuko.
13: Oh sus.
5: Nya. Moton ni adto mig agi mig talisay. Hmm. Dito siya nagibon maro.
13: Oh.
5: Nya. Mo na to iya.
13: Dito na hibaw-an nga.
5: Mao jud iya acute leukemia gid.
13: Acute leukemia oh. Pero karon diha naa siya sa ospital unsa may kondisyon sa imong anak? Luya pa ba gihapon siya or medyo nibuntaha ba nga nagpa-dayon siya sa ospital unsa man?
5: Sige gyapon siya gilanat sir.
13: Mm.
5: Nya giluasan.
13: Bito, oh, kay lapas na mo sa kabuan. Mm. Oh.
5: Yeah, nakimo naman na siya sir.
13: Mm.
5: Nya gumaga ni akong problema kay kadakuan mo us-us iyahang platelet.
13: Mm. Nya. Ito no kay nya ang
5: platelet
13: kay kuan. Kanang sana pangitaon. Oh.
5: Nya. Wala sad mi kwarta gid nga pang pampalit sad sir kay
13: pila ba rog kanang kuan mo usa ka
5: perisis?
13: Bag o unsa ka nang bag sa platelet?
5: Oh, unit 15 sa Red Cross.
13: Sus. Oo. Oh.
5: Nya. Ang i-order sa doktor kay 4 units, 5 units.
13: Mm.
5: Yeah.
13: So, dako-dako gyud.
5: Dako-dako
13: gyud. Kandidad, oh. Akin ang lunon, sus, no? O, ni suway na mukhaan, ma'am, Office of the Vice President or sa Kapitolyo or DSWD nga mga financial assistance.
5: Sa DSWD, sir, nakasuway na ko sa karita. Kay kato sa wala man gud sila tambal atol sad nga wala sila stock ba.
13: Ni nakakuan ka dito.
5: O, gipapalit. May mo to, nagpa-quotation mi dito. Kanang 5,000 gid sir gikan sa DSWD sa Karita.
13: Okay. Oh, niya sa DSWD I think murag 3 months pa after
5: months pa.
13: Makabalik mo. Oh, sige lang no. Niya suway pun muda sa Vice President's Office. Nara man dinhi ma'am. Diha bitas unahan sa BPI kana ni Macdo. Oo. Subayon na naa diha ang Vice President's Office. Unya do na po na sila mga requirements. Niya diha pud sa Kapitolyo. Kuan ni lang. So suway gyud pud kay nama po na sila. Diha sa ilahang Cebu Provincial Action Center o Cebu Province Action Center o CPAC. Oo, nadin ha, ma'am. So, maayon, no, kay nakakuan ka nga mo, ari diri sa among CBNan, kinsa may naka-suggest ni mo nga mo dangop sa DYHP sumbunganan.
5: Ako lang gid ni sir, pamuan lang gid ni ako, panampad lang gid ni ako, kay walang-wala na gid mi sir. Ultimo, guys, among pagkaon, gani sir, kanang lisod na kayo. Ako nang kong siguroon kay sila na lang, andito sa taas.
13: Mm.
5: Kay mahal man kay gud ang palitonon sa gawas gud sir nga pagkaon.
13: Mm.
5: Mo ang kuno na ko nga problema.
13: Kay at least nagkakuan ka, nagka-idea ka, nadungog minimo did nadungog mininyo dito sa pinamungahan. Oh, dito sa poblasyon. Ah, sige no kay gud pud lalim nya isip usa ka inahan unsa may tawo gibati nimo nga ingon ani ang sitwasyon sa imong anak ma'am nga si Mom.
5: Karon sir kanang di pa jud ko ka move on.
13: Mm.
5: Kay kanang kalitra kay sir ba? Abtik pa kay kong anak atong niyagi pang buwan niya.
13: Oh.
5: Karon lahi na kay yang panglawas sir daot na jud kaayo.
13: Mm. So ni kalitra siya ma'am sa wa pa ni ninyo na diskitan nga naa siya leukemia baskog siya physically active siya.
5: Oh, active siya sa ilang eskwelahan kanang mga activity nila. Ni buong kay mga maestra nga no doubt di sila katuo.
13: Mm.
5: Kalitra jud kaayo sir niya. Daghan man ning ingon sir nga kana daw EML, tagsara daw ko no ang ganang makasurvive ana.
13: Mm.
5: Pero ako dyan ipilit na ko sir nga kanang
13: Iyapon mawad ag Mga kasama, ato ang nadungog si Ma'am Dorothea to ma'am no? Ma'am Dorothea, ang inahan in town ni Mark Dave Marzon for 14 years old mga suking tigpaminaw. Kinsa kasamtangan in town nakakonfine karon diha sa Vicente Soto tungod sa iyahang sitwasyon, tungod sa iyang kondisyon nga sepsis acute leukemia mga kasama. Unya sa disgagi hulagway ni Ma'am Dorothea iyang anak physically active, aktibo kayo sa eskwelahan. Nya kalit lang in town ni adtoong May 24 na admit tungod sa sigig hilanat until nga na diskubrihan nila kasamang Jerome nga dunay di ay leukemia ang iyang anak. May kuan no, emotional in town ang inahan si Ma'am Dorothea. Ma'am, nakasabot gyud mi sa imuhang gibati karon. Pero sakto to imong giingon, bugat kayo to nga pulong no nga dunay mo ingon nga tagsara ni mo kuan, pero at least suwayan na to kudob sa tong makaya. Ilabi na gyud nimo no nga ikaw inahan gikan gyud nas nagkuan gud ka, nagantos ka pila ka buwan, pila ka tuig para mapadako nimo imong anak kasi Mark Dave mo na nga dasig lagi yun po pirmi o niya kuan po kini bitawong isip sa kainahan murag imog mo i-filter nga murag sakit na pero dapat di makita sa anak para siya po mismo nga naa sa sitwasyon karon kining makaingon po siya nga mo fight ko mo laban ko kay kahibaw ko nga ang pamilya na ho ilabi na ho mga ginikanan nagpaluyog yun na ho kauban na ho sa kining ako ang hagit karon sa kinabuhi. Sige ma'am, ma'am Dorothea din sa DYHP, ako good kay pun migpasalamat kay actually tulo na ko ka programahan kasamang Jerome na nagdala sa DYHP sumbunganan unya sa ikatulon o ikaduha consecutive days nga doon na tayo mga nagpatabang din mga kasama o mga idol, mga sukigdig paminaw, wag yun ni uli ma'am nga piso o zero amount kay doon na gyud pod sa to ang mga kasama mga siking tipaminaw nga despite sa mga kakrisis karon sa kinabuhi sa sitwasyon karon doon na gyud gihapoy mga malumog kasing-kasing nga di magduha-duha nga mo paambit sa ilahang mga grasya tungod ug alang sa to mga kaigsoonan sama ni Ma'am Dorothea nga doon na intaw gi sa gubang doon na gi atubang hagit sa kinabuhi. Sige ma'am, ako kang hatagag kahigayunan ang ato ang mga kasama ron, mga suking tigpaminaw, dunay naminaw sa radyo, dunay nagtanaw sa tong Facebook Live, naminaw sa DYHP app ug sa YouTube nato nga live stream sa social media platforms. Manawagan ta, manugtog ta sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa tong mga suking tigpaminaw usa may imuhang mensahe ngadto kanila Ma'am Dorothea.
5: So my ang hapon kaninyong tanan, kanang manawagan lang ko sa mga tao nga doon ay malumong kasing-kasing nga ni ako karon nga labi na gayon nga nakinahanglan o kanang asistan ang akong anak labi na sa kanang pagpangita sa iyang plitlit o sa mga tambal niya walang-wala gayon kami karon. Labi na duha na mi sa akong bana nga naa sa ospital. Mahinaot lang ko nga na ay mga tao nga mo anda mo tabang na mo.
13: Mga kasama maoto si Ma'am Dorothea, ang mama ni Mark Dave Marzon nga 14 years old nga usa unta mag-grade 9 student ta unta mga suking tigpaminaw pero naundang in town tungod sa iyahang sitwasyon sepsis acute leukemia ang kondisyon. Unya ni ayon taon si Ma'am Dorothea ang inahan sa tuang pasyente na nuktog sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing mga kasama kay yawat na lang makaabag tano sa mga panginahanglan sa ilahang pamilya ilabi na alang kang Mark Dave nga nanginahanglan og daghang platelet niya sa ilahapang mga medical treatment mga suking tigpaminaw. Mga kasama pwede mong mupadangat sa inyong mga donasyon og tabang ngadto kang Mark Dave. Pinaagi sa kong GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, ako ang usbon 0993-213-6011 Remart Pugoy. Manuktok mi sa inyong tagsatag sa kamang kasing-kasing. Bisan, 25 centavos, peso 5, 10 pesos, 20. Mga kasama, dako na kayo ng tabang alang sa ito ang beneficiary karon nga niya sa itong sibianan nga si Ma'am Dorothea tungodog alang sa ihang anak ang dunay sepsis acute leukemia. Ma'am, kanisi Mark Dave, unsa man tay panganduy ani ma'am, ni share ba ninimo unsa tay gusto niyang makabuot?
5: Gusto gyud siya ta mahuman og eskwela, sir.
13: Honor student ba nimo hang anak, ma'am?
5: Dili noon, sir, pero
13: pero consistent siya
5: so, ng anak magari siya nako, sir, tong nakuyapan naman guna siya dira sa
13: eskwelahan.
5: Dili dira sa karon sa
13: sa
5: ward.
13: Sa ward.
5: Oo, yan. Nang hilak siya kay di na daw kuno, nangiob na daw kuno iyang, di na siya kita daw si yung papa. Yan, yung anak siya, nga nung ingon ani mang kuma, nga nung ako pa may nasakit. Gusto pa man ta kong eskwela.
13: Sus, ginao ko. No, niya, isip inahan, Ma'am Dorothea, unsa may mong gibati ato, nakadungog ka atong mga pulong sa imuang anak. Nga nung,
5: sakitan ko.
13: Sa kadaghan, ako pa man mao niya, doon na pamunta ko'y pangandoy.
5: Sakitan ko, sir. Kanang marasag mablim po nang akong kagalingon ba? Kay bawo pa lang ko nga maode na iyang kuanan karon sa sinatian karon nga masakit siya may pag ako na lang wala na lang guro na ko siya biyaing wala lang guro ko na narbaho para ako siyang matama ako siyang lang matanaw na siya lagi pamati di mention ako madawat hantod karon good sir
13: Pero ikaw sa imuhang bisan pa sa imuhang gibati ron kung nakas atubangan ni Mark Dave imo yung ipakita nga
5: pilit na lang gid nako nga okay ako siyang ako siyang ikanagidasig nako siya kina may usahay sir kanang maghinuktok man siya
13: Ito no kay posible naguna-una siya nga mao lang ito nganong ako pa man oy nganong ingon ani man hong gidangatan mo nang importante pud kaayo ma'am Budorthea no nga kamo sa imong partner sa imong bana sa papa ni Mark Dave kanang makita gyud po niya nga kanang naagid mo isip mga ginikanan mo na nga nakasabot ko sa imong sitwasyon nga bahala guol balag mohilak ta diil ato lang tagu na to ang kaguol atong paghilak di lang nato ipakita gyud sa atong anak kutob sa atong makaya kay kinibitaw dako man po ng factor nga makita po nila nga ang ila ang dunabay kanang duna siya kauban bisan pa man og ingon ana ihang sitwasyon karon ma'am Dorothea as of now na natay 1,300 pesos. Daghan kayong salamat. Ato ang basahon mga donation. 1,000 pesos gikan ni 8207. Daghan salamat kasama. Unya 0792 nga numero. 300 pesos. Thank you kaayo. Unya, sa bago lang nakatune in mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyong mga donation sa ako ang GCash number. Nasa ito ang live stream pod kanon din sa Facebook. 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, ako ang usbon. 0993-213-6011. Remart Pugoy. Ang ato ang reklamante, ato ang pasyente kanon, beneficiary mga kasama niya sa itong sibianan ng Usaka, inahan nga si Ma'am Dorothea, kinsang iyang anak nga si Mark Dave Marzon, nag-edad o 14 anyos. Doon na intawi sakit sepsis acute leukemia ug kasamtangan intaw ni silang naa sa Vicente Soto karon mag usa ka buwan na kapin kauban ihang bana kauban ang amahan ni Mark Dave sila intaw nagbantay sa ilang anak unya tungod sa ilang panginahanglon ang ilabi na gyud sa platelet ni Mark Dave ug sa mga medical treatment pa morning ni dangop intawon sila sa tong sibianan karon mga kasama ug mga suking tigpaminaw ma'am diha sa usa ka buwan namang gyud mo diha sa Vicente Soto giunsa man intawon ninyo kani inyong adlaw-adlaw panginahanglan kaning pamalit sa iyang mga tambal mga resita ni Mark Dave inyong kaon or mga uban pang lakaw-lakaw ma'am
5: and answer ang iyang mama magpuli-puli laghatag og kwarta nga budget lang gid mi maayo sir
13: mama ni
5: mama sa ako ang bana ako igsuon ginagmay ra gud sir nya budget lang gid ako usahay gani sir kay di na lang ko makaon og pamahaw tingbo na lang nako panihapon nana na lang kay mahal man gud kaayo gud ang palitonon sa gawas nya akong siguroon ang sila na lang kay akong anak di man mukaon sa rasyon
13: kay ganong di man po siya mo di siya ganahan
5: dili daw siya ganahan sa kanang lasa ba mangita siya
13: o siya pang lasa ma'am or wag gana po dihang lawas nga ko ano niya unsa may intay kuan ra dextrose lang kuan lang
5: gidextrose na siya karon sa kay logaw logaw na siya kay ang iya hamanggong diri niya daghan kay gluas nahubag gani niya iya sang gums kay inamurag ni tubo ba niya kung muus-us na gani na iyang platelet mo nang magbleeding siya
13: oh minang need na abunuhan gyud dayon niya unsa to per unit
5: 1.5
13: susno niya manginanglan mo tag upat
5: kada kuan ra ba sir taga session na ginanamo sa mo chemo first chemo pa lang namo na karon niya daghan na kay ming duguon niya na among naabuno kanang magpasalamat lang pud ko kung naay available sa Soto di sa blood bank pero daghan man kayo ming nanginahanglan good sir mo na nga inigadto na ko dito inquire na ko Moingon ta na sila, sorry kayo ma'am, nga hot dan jud mi ma'am.
13: Unsa man ay blood type ning imuhang kani si Mark Dave ma'am?
5: Koan B+.
13: B+. So, no niya, ingana nga, ingana inyuhang sitwasyon karon niya, kinibito ipakaon ni mo, igatiman ni mo ni Mark Dave, samayintay mong isulti-sulti niya para siya po kaning magpabilin gihapong madasigon bisan sa iyang kahimtang karon.
5: Iya, mong papa karon may tigpakaon, good sir. Inon lang siya sa iyang papa nga, kaon lang dong kay, nang ilang pagpakawa sa paglao, maayo ra lagi ta. Niya, muingon di siya nga, pabuha naman ta pa, nga nung wala palagi ko na ayo. Ning samot lagi ko grun, daot na kaayo ko.
13: Just in town, oh. Yeah. Ni Kwan dyan siya ma'am, niniwang siya.
5: Lahit na dyan kayo yung panagwe niya karon sir, daot na gyud. Nakuyapan na gyud na siya sa CR, kay tungod-tungod, sige kong pinangita og platelet sir ba. Niya, ang kinahanglan ato kay upat ka unit. Niya, dugay dyan kayo ko kakita. Ning ato na siya CR, nakuyapan, bitaw na siya sir. Kiluspad na gid kayo siya, wala na jay dugo. Sige nag-ingon ang doktor nga, asa na inyong platelet kaya itong abunuhan si Mark Dave.
13: Yung sa umang taon niyo mo inagtubag.
5: Ano na mo, dok, wajad mi kakita, dok. Kaya wala may available sa, dira sa blood bank. Kunya, huwag na amang gani sa lae nga blood bank, wala sad mi ikapalit.
13: So sino so naminaw ron imuhang imuhang bana o si Dave sa iyang kuano nga ward kun naminaw ron sila unsa may imuhang mensahe sa imong anak ma'am
5: Dave ay alam pagkawa sa paglaom dong ha buhato ni mama ang tanan kuan lang gyud laban lang sa to ang kahimtang karon di man tika pasagda na aram ako pirmi. Ang ako lang ani manikamot lang gyud ko nga makakita ko platelets nimo inig sa dili pa ka makimo sa imong mga schedule nimo. Kita as pa kay taxation nga ato ang maabuton. Laban lang gyud ay lang gyud papakawa sa paglaom dong.
13: Pasilan ka bugat sa dughan mga kasama no kining emosyon sa usa ka inahan in town. Nga matud pa ni Ma'am Dorothea

0: Pero wa mo nagduhaduhan ni tubag sa iyang pagpanuktok sa inyong tagsatag sa ka mga kasing-kasing. 50 pesos gikan ni 3386, daghang salamat kasama. 300 pesos gikan ni 9377, thank you. 100 pesos gikan ni 9841, daghang salamat. 1,500 pesos gikan ni 8462, thank you. 49 pesos gikan ni 8141, daghang salamat. Uniya 500 pesos gikan ni 1439, daghang salamat. 250 pesos gikan ni 5864. Mga kasama, alang sa buot pang muhatag og donasyon ngadto kang Mark Dave o ngadto nila ni Ma'am Dorothea, pwede kayo ninyong ipadangat sa kuang GCash number. Makita sa tong Facebook Live karon og sa mga naminaw ron sa ilang mga radyo, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Unya, as of now, ma'am, doon na natay 5,434 pesos. Thank you, kaayo. Laing 500 pesos gikan ni 4791. Daghang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 2994. Thank you. 50 pesos gikan ni 3386. Daghang kaayong salamat. Ma'am Dorothea, no, doon na natay 5,534. Kining amount, bisan pa man sa kakrisis karon, dako na gyud kaayo ning kantidad, dako na kaayo yung tabang alang kang Mark Dave. Ma'am, unsa may imuhang mensahe sa atong mga suking tigpaminaw karon nga ani padangat intawon sa ilang mga blessings ngadto sa imong pamilya, ilabi na gyud alang kang Mark Dave, ma'am.
1: Salamat kaayo ninyo, dako na gyud kay nigtabang sa akong anak. Ang Ginoo na lang gyud mao'y magabaw sa inyo hangtod kamaayo.
0: Makasama mauni si Ma'am Dorothea alang sa bag-ulang naka-tune in sa ilang mga radyo. Ang ato ang beneficiary kanong hapon dinhi sa DYHP Sumbunganan, usa ka inahan si Ma'am Dorothea, taga Pinamungahan si Boni sila, uniya niya dinhi nanuktok sa ato ang tagsatag sa ka mga kasing-kasing kay ang iyang anak nga si Mark Dave Marzon, 14 years old, kasamtang na-confine diha sa Vicente Soto, na sa Vicente Soto tungod kay 1 month na ni nga nagpaalim, padayong nagpaalim tungod sa iyang sakit nga sepsis acute leukemia, mga suking tigpaminaw. Usa ka grade 8 student, mag grade 9 na unta, adunay pangandoy, consistent sa iyang pagtuon o buot gyud nga muhuman sa iyang pagskwela. Usa ka aktibo nga bata, apan sa usa lang ka pamilok, dunay na siya sa iyang pangidalon 14 anyos kasamang Jerome, dunay na giatubang hagit sa kinabuhi kining iyang gibati karon iyang sakit karon nga sepsis acute leukemia. Nya matud pa ni Ma'am Dorothea nga permi silang manginhanglan og platelet, B plus to, ma'am, no, ang iyang blood type uni ang maong blood type pod. Kuan pod daghan pod ang inahanglan mauna ang giabagan na gali, nagtinabang ngayon taon sila sa ihang bana. Mamo si pangan sa tuwang imuhang partner, ma'am?
1: Jmar Marzon.
0: Si Sir Jmar. O si Sir Jmar, ang bana ni Ma'am Dorothea, nagtinabang ngayon taon sila. O niya, dito, ma'am, sa inyo, ha, kinsa may gibilan ninyo sa inyuhang duha ka mga anak.
1: Ako sila, ang sila, mama.
0: Imuhang mama. So sila, siya yung tao ay kuan, nag-atiman po si
1: imuhang. Nag-atiman. Loo, lagi kayo, sir, kay ka nang, ang ilaha sa ditong mga ilang panginahanglan. O niya, nag-eskwela ba ang manghod?
0: Ang grade 5, no?
1: Niya, wala na gid mi hatag-hatag. Kaya tungod anis among problema karon. Kaya kung makakwarta man gani mi ginagmay, di gid na mo sila mabahinan. Kaya kulang raman. Labi na magsigilag kaus-us ng ihang plitlit sa kong anak. Magsigilag mig abono.
0: Sus, no? Unya, kining gikan sa pagka-arin ninyo sa Soto, nakauli na ba mo dito sa inyong panimay? Ang ikaw lang or imuhang bana?
1: Ako lang makauli. Oh, kanang magkuha mi sa kong ilisan, pero balik ilisan. Rasa dayon.
0: Tapos kuana no, kinibitang balag yun ani ang sitwasyon, pero kung bitaw, gibalansi po ninyo ang inyuhang kining adlaw-adlaw nga panginahanglan dito na kay mga anak niya, dili pod mas labing nang inahanglan pod in town si kaning si Mark Dave. Unsa may ingon sa doktor, ma'am, posible ba nga kaliwat ninyo ning mingon ani
1: or dili siya
0: hereditary, no, nga kaning leukemia, no, na kuan lang gyud nga mga kaingon gyud ta nga naagyud ingon ani si Mark Dave, no. So mao gyud ni mga kasama, mabitaw na kasamang Jerome, no, nga kita kanang the fact nga

0: kining mumatatang nga nasa kapis kay atong panglawas, baskugta, watay gipamati. Dako kayo ng kining blessing nga ato ang sugaton ang laing adlaw sa kinabuhi nga baskugta. Wana dako kayo ng blessing kay doon natay pipila sa itong mga kaigsuunan in town nag-antos nga kinibitawang lainasan nga adlaw, bahalag nag-antos pero padayon gihapon sa kinabuhi kasamang Jerome. Mga kasama, doon na natay 7,884 pesos, ma'am Dorothea. Dagang salamat nga tukang gipaagi sa Maribank, no? Ending sa number nga 4700. Dagang salamat, 300 pesos. 100 pesos gikan ni 3208. Dagang salamat. 200 pesos gikan ni 3592. Thank you kaayo. Laing 200 pesos gikan ni 5427. Daghang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 3647. Daghang salamat. Pinaagi sa BPI last og number nga 2546. Daghang salamat. 200 pesos gikan ni 1687. Daghang salamat kasama. Uniya ni paambit sa iyang grasya, 100 pesos 2694. Thank you kaayo. Uniya, alang sa gusto pang mupadangat mga suking tigpaminaw, ang ako ang GCash number, alang in town kang Mark Dave, pwede mong mo send o mo padangat sa inyong mga donasyon sa akong numero nga 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Uniya, ma'am, doon naman tayo pipila sa itong mga kasama ron nga bagulang naminaw, bagulang nitsyon in sa ilang mga radyo, manuktog tagbalik sa ilang tagsatag sa mga kasing-kasing aron nga makahibapod sila kung unsay sitwasyon gyud sa imuhang anak, ma'am, karon. Nawagan tagbalik, ma'am, sa itong mga usoking tigpaminaw na naminaw na ito karon.
1: Manawagan ko diha ninyong tanan nga nanginahanglan ko karon og hinabang sa ko ang anak, bisag piso-piso lang para makapalit ko o ganang plitlit sa iya ha, kada kimo niya. Manginaot ko nga, makatabang mo na ko o pasalamat ko sa inyohang matabang. Ang Ginoon na lang gay maggabaw sa inyohang kamaayo.
0: Mato mga kasama si Ma'am Dorothea, ang mama in town ni Mark Div Marzon nga dunay sepsis acute leukemia. Uniya kasamtangan in town ni silang naapa sa Vicente Soto karon doon kay kapina sa usa ka buwan nga padayon nagpaalim in town ang iyang anak nga si Mark Div. As of now, nanatay 8,134 pesos. Thank you kaayo mga kasama, no, kay kinibitawng ni tubag mo sa pagpanuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kising-kasing gikan o human ni dangop sa tong CBN na din sa tong program DYHP sumbunganan si Ma'am Dorothea dala in town ang ilahang istorya sa kinabuhi, particular na ang sitwasyon sa iyang anak karon nga ang maong 14 anyos nga batan-on doon na untay pangandoy kasamang Jerome. But untang mo padayon sa iyang pagtuon, mahuman sa iyang pagskwela, mag-grade 9 na gani unta, apantungod sa iyahang sepsis acute leukemia, wa in town sila naka-enroll karon nga school year. Kay di man pud pwede, ma'am, no, ma'am Dorothea, nga mag-module siya, kay di yun makaya sa iyang
1: bawal daw na,
0: bawal po, no, so mas nanginang lang yun siya kaning kinang
1: unsa ni. Kinang pahuway lang unsa sa iyo.
0: Pahuway.
1: Kay, lisod pagit kay iyahang sakit, sir, di gid siya pwede nga ma-stress. Kay kuan mang good, ingon ang doktor, aggressive daw, paspas kaayo.
0: Aggressive, oh. Ma'am, kada kuan ninyo, kada chemo ninyo, gawa sa kining platelet nga tag 1.5, doon na pa'y ubang yung pong mga panginahanglan, ana, or kuan pa?
1: Kanang, ugulay sila'y available nga tambal, sir. Kanang pang chemo, makapalit yun mi sa gawas.
0: Di kantidad po na mga
1: di kantidad, sad siya, sir. Kanaasad ang amo ang panguana mo, panginahanglan dira, sir. Labi na gamay ra kayo sweldo sa dakong bana kung makabalik man gaya siya og trabaho.
0: Oo.
1: Kanang kulangon ra gyud, marigid siya ka impatar sa namutanan sa kung anak dito sa probinsya. Kulang ra gyud siya.
0: No, niya karon pod nga in town nga ikaw na na niundang ka sa coffee shop, unya imong bana niundang pud sa kining
1: construction
0: work, working niya no, kung sa pagka construction worker. So kini bitawng inyo gyud gibalancing bisan pag naundang ta sa kining atoang panginabuhian, maningkamot gyud gihapon tuon kay bawo mo mismo isip mga ginikanan nga nanginahanglan gyud pud ninyo ang inyohang anak si Mark Dave. Gawas nga kini bitawng dako gyud mong panginahanglan sa financial, ma'am, kay manginahanglan mang gyud labaw sa tanan kani bitawng suporta nga kining mga panahon na dapat naamo sa kiliran sa inyong anak si Mark Dave. Mao na nga sa kung ikaingon ka ganina pud no, dako pud kayong butang nga kanang maguno na maghinuktok si Dave pud kay maka adto maihama posible iyang mao nahuna na kung baskog pa kuron nagpadayon sa pagtuon, kung baskog pa kuron waon ta ko naka kinibitawng nakahasol nilang mamag papa. Pero despite ana kanong makita gyapon nimo nga nagyapoy dasig gyapon nimo hang anak, mao nang mamotivate pud ta isip ginikanan ma'am ano ma'am Dorothea nga mukuan gyud gyapon di ta mawad-an og kining paglaom og impo siyang usa poy mukuan pud siya nimo ma'am, mo share pud nimo ma'am nga nga ma kuan unta tuan unta krus iskilahan ron sayang
1: magtawag-tawag ra lagi Mr. sa ubos kay di man ko kaso dito usara man gyud nya man adan siya nako ma okay ra kadiya ma kumusta imong katuog ma ingko bahalag wa koy tarong tulog diri sa gawas dong, importante ikaw dong pagpakaayaw lang sa diha, ayaw lang sa kugunuhon na ah. Isya unsa imong gibanigma? Nya makakita man siya nako sayo nga karton dira akong gihanig dira sa semento or sa yuta. Sahay magsandig lang mi atong dakit kay
0: sa may ko ano, nay manay gakit diha.
1: Adto mi didto. Nya muuan maglingkod na lang. Ingko ay lang kugunuhon na adong ang importante nga ang ikaw pagpakaayaw nga ha. Asya uga pa ko nasakit ron ma, marag dili gid ka magingon ani ron. Eskwela na unta ko. Akong mangho dito nang naauntay nagatiman na ata kompleto unta ta. O sige lang ma. Ay lang pagpakawa og sa paglaom dong maayo ra lagi ka siya. Ma. Kay magunit man gud na siya cellphone good sir, mukawat siya si gunit. Iya maday nang i-research ang kanang iyang sakit.
0: Oh, mag-research in town siya.
1: Ana siya ma. Kasagaran lagi makay ang akong makita in research lagi makay mga wala lagi sila
0: sus in town
1: muto nga ako na diyang ingnon ang iyang papa nga ang cellphone ikuan lang gyud ayaw ika nang ipaapupa niya sa iyang higdaanan tagui lang kay maguol manggod siya siya nagoy ka usa dira sir nga ingon na gyud siya makapoy na lagi kaayo ko yung ano anak ko ayo sig kapoy-kapoy dong naning kamot mangani ko dong bahalag ka ng lisod kaayo ta dong buhato na ko para maayo ka basta ikaw liguna lang gyud imong kaagalingon di man ka namo pasagdan
0: bitaw no ma'am kuan kining bugat kay itong mensahe ni kuan imuhang bata si Mark Dave. Sakit sa dughan o isip kuan oo kaning isip po sa kaanak pod ma'am Dorothea di gud malikayan gud pod pero importante kaayo nga kung ingon ana man iyang mga kuan kung mag-research siya about sa iyang kondisyon ayo gud pod siya kuan na ma'am kining i-motivate gyapon siya nilabos sa tanan di gud ta ma limot og kanang magampo sa labang makagahom. As of now, mga kasama, doon na natay nalikom nga 9,441. Thank you kaayo. Uniya, pwede pag yun kaayo mong mupadangat sa inyong mga donasyon sa tuang GCash 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy, alang intawon sa ato ang benepisyaryo karon mga kasama, usa ka inahan nga nidanghop sa ato ang sibyaanan tungod ug alang sa iyahang kining anak nga dunay sepsis acute leukemia nga kasamtangang naa karon sa Vicente Soto. Niya, doon na gyud sila yung mga panginahanglan, ilabi na gyud sa medical treatment, mga tambal o ilabi na gyud sa blood transfusion o platelet Alang kang Mark Dave nga giingon na ni Ma'am Dorothea kaganina matag session nila or matag unit sa maong platelet nasa 1,500 pesos. Unya naundang in town ang mga ginikanin ni Mark Dave, si Ma'am Dorothea naundang sa iyang coffee shop nga gitrabahoan, ni undang pud sa pagka-construction worker ang ihang bana kay nag-focus sila sa pag-atiman in town ni Mark Dave. Mao na nga sige lang ma'am kanang do naman tay tagsa-tag sa ka mga pagsuway hagit sa kinabuhi. Sige lang kay isip pamilya kinibitawng do naghapoy pagtinabangay. Unya kini nga amount nga to ang natigom karon nagpamatuod ni di lang ni basta donasyon, di lang ni basta tabang para kaninyo, pero ang mensahe ani nga bisan pa man sa inyuhang nahiaguman karon, inyuhang nasinating problema karon, wa mo mag-inusara. Kining mga sukingting paminaw nato nga wa ni sila nakailaw, wa nakahimamat nimo, wa nakaila si mong anak, pero wa nagduha-duha nga mo pa ambit sa ilang mga blessings. 9,511 ma'am. Dako na kayo ning tabang niya. Diman inga, wa in taon nag-inusara si Mark Dave, wa nag-inusara tungod kay naamo isip iyang mga ginikanan, niya kamupod nga mga ginikanan, wa pod mo nag-inusara. Kay kining ato ang mga kasama ron nga naminaw, ilang mga pag-ampo, ilang mga tabang, dako kayo ning butang. No, dako kayo ning butang at alang sa inyong pamilya karon bisan pa man sa hagit ng inyong nasinati karon. As of now, doon na natay 10,211 pesos. Thank you kayo mga kasama. 10,211. Unya, napupo sa mga tuwang oras. Pwede gapon mo nga muapas sa pag-ambit sa inyong mga blessings sa akong GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011. Ma'am Dorothea, unsa na lang imuhang panapos ng mensahe, unsa'y kinsay gusto nimong pasalamatan, ato ang mga suking tibaminaw, unsa'y pay imuhang mga mensahe sa di pata magtapos atong programa karon.
1: Sa tanang ning hatag karon, huwag ni hatag ka na mo karon og tabang, dako kayo kung pasalamat ninyo. Salamat kaayo nga, bisan pa man sa mo ang kahimtang karon naapagi mga tao nga malumog kasing-kasing nga way pagdoduha sa amo ang pagtabang karon sa among kahimtang. Ang Ginoo na magabaw sa inyuhang kamaayo. Salamat kayo sa tanan, dako na kayo nagtabang sa ako ang anak.
0: Okay, daghan pong salamat ma'am Dorothea dinhi sa DYHP RMN Cebu in behalf sa mo ang kinadibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Daghan kayong salamat pod kay usami sa imong gisaligan, usami sa imuhang kining giduulan, ilabi na itong program DYHP Sambunganan. Daghan pod kayong salamat. Kami po diri kinasingkasing pod ka namong gidawat, kinasingkasing pod ming niabag kaninyo, pinagi sa mong microphone o labaw sa tanan kining among mga suking tigpaminaw nga in town, nakalikom in town ta, Ma'am Dorothea, no? O 10,611. Daghan kayong salamat. Sa di pa taba na po, mutapos ato sa pasalamatan ni 200 pesos gikan ni 1217. Daghan salamat. 100 pesos gikan ni 6327. 100 pesos gikan ni 6249. Mga kasama, thank you kaayo. 200 pesos gikan ni 1732. 500 pesos gikan sa pinaagi sa Paymaya, no? Katapusang numero 1217. Daghan kayong salamat. 50 pesos gikan ni 2390. O sa tanang mga nipadangat o ingon man sa tanang mga nagampo karon alang sa kaayuhan, hingpit nga kaayuhan ni Mark Dave Marzon, thank you kaayo ninyo mga kasama. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok, ato ang regular anchor ng program news update o DYHP Sumbunganan, kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pikas Lawak, si kasamang kasamang Jerome Yap, o si kasamang Niam Skinyones Pod. Dito sa ato ang transmitter site, kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, kasamang Alan Taladua. Ako usab ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remort Pugoy. Nagpasalamat sa inyong pirming pagtabang o pagpaminaw sa DYHP RMN Cebu. Musunod na mga asoy ni Kuya Gulyat. Mayong gabi ikan atong tanan. Oras mga kasama, alas 6:32 na sa kagabihion.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.

0: asawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulsan.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
1: Isa man yung hatag na ko, Igo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

0: mga aso'y nakaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
1: Tatay!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitinguha sa Marcos Administration ang hangtod sa 91 bilyones pesos o 1.5 bilyones dolyares ng financial assistance gikan sa Asian Development Bank o ADB. Kiniaron mapadali ang pagtubag sa ongoing energy crisis kang gitubang sa nasod. Ang kagamahanan tinguhang mutap sa Counter-Cyclical Support Facility kung CSF sa Manila-based multilateral lender aron pagputeher sa ekonomiya sa nasod gikan sa international spillovers na dunay koneksyon sa panagbangi sa Amerika ug Iran. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayon, gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
20: Pag may acid, Supra-Sid.
19: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
21: United Home.
18: Unilab yan.
22: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
23: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapag mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul ilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
15: May buhay sa makabuhay!

0: awak na, kuaro ta, apit sa bitsayis matarun, Bernice. O, magkita, taninyo diha sa Ilaya, ha? Cordoba, Ilaya, Cordoba. Barangay Babao, Cordoba. Mao na magkita taniya sa drama nga duguluan sa tanang bakak ikaw tinud. Tanawan ninyo nganong daghan kay nang imbitaran ning drama ha. Tungod kay lahi ni siya nga drama sa ubang drama ha. Mao ning atuang sa tanang bakak ikaw at tinud nga sinuwat ni Kujal Francis Paris. Unya nga atuang nag-sponsor ana way lain ato mga barangay official si Attorney Arthur Digamo ang atong barangay captain ug sa tanang mga konsihales ug sa tanang mga workers din ha, sa tuang barangay ha, magkita tanyo diha karong gabi tanawa ninyo mga kaigsunan Inday Angelica Imbong tanaw niya ani Inday, kung dili ka busy kay para himuon sad ka namong artista balik po sa tanang bakakikaw ang tanyo diha, karong gabi magkita tanya sa barangay Ilaya barangay Ibabaw, Cordoba sityo Ilaya, okay magkita tanyo mga kaigsunan sa drama sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Okay, mga bata mga kasama, andi kita sumpay sa kung aso ninyo ni si Manaw nang dong. Inusong mudul pipi tablia dia. Sige sige. Pagkutaw mo kay para aligri kayo ug hakulbahinam na kayo ang atong aso ninyo nga balbal, ang asoy nagi asoy.
1: Oy. Kailing na kayo ang giasoy ko kung kaninyong sugilanon, mga apo ko. Aun siya man, nakagusto mo sa akong asoy.
2: Onyo! Hindi kayo!
3: Ako, lagot ko muna! Dahil kigo! Adtuot na ako.
2: Aki, Bausoy, badlungon kayo!
3: Nya, mula siya kay Bausoy, kibuhat, suko-suko pa kunuhay.
1: Stoy!
3: Adun to na ko!
1: Paminaw! Wapa kita mahuman! Pero naan nagyod tingali kamoy nakuhang mga maayong pagtulunan, o?
2: Oo, naanag yun!
1: Sabi ko, no? Example, sa moral lesson nga imong nasabtan sa akong asoy karon, predicts!
3: Nanasad! Nanasad! Palo, kanang kinahalan nga mutuman yun sa kanang gimandos mga giniktanan. Kanya, dili pasok ko si mama o si papa.
1: Ikaw, Jitli.
2: Jit-jit, Mangkulong.
1: Jit-jit yan.
2: Kulong pa yan. Kuanlo, dili cute mo supak sa ginikanan. Kanya, magbinuutan para pangkaon sa parents.
1: Pipila lang ka na sa daghan dun kaayong leksyon nga itong makuha sa maong sugilanon.
2: Sumpay na lo!
3: Kaya, siki-siki. Sumpay na lo, siki-istorya noon. Ginahan akong Minaw, bisag makalagot ka sa puni. Sige, ragigon nga. Kwan, Minaw, makugod. Minaw, limot lang ko. Ano?
2: Minaw, maukyod. Lulupunso. Sumpay na dayo lo!
1: Lingkod, lingkod mo, lingkod, lingkod. Sige, sige.
2: Sige.
1: Mupadayon ko sa akong pag-asoy.
4: Sige, Dado. Maulihan ta sa ato.
5: Ipatol ko kamog sa kinanihugo.
4: Salamat kay Kapitan.

Buntag na lang ang panood siya kumakatok. Wa nagkikuganahi ining pagpuyo. Dili kini moy akong gilauman para sa mong anak. Nagbata siya kanunay kung gimaymayan sa maayong mga buhat. Apan karon, igo lang maminaw. Apan wa itisok sa kaisipan. Ay, ambot kim utok ah.

0: Maitos ako sa atong oma day, kate. Daga na siguro o guwang ang mga kalbasa dito ron.
1: Oh, sige, pag-amping.
0: Oh, salamat. Sibo niya. Ang dami og pamahaw aron itigbangon niya, makapamahaw din siya.
1: Dili ko mo atiman og batang ang badlungon, huming.
0: Dekate.
1: Napuno na ko. Gikapoy na ko.
0: Musurundir kasi mo pagkainahan sa itong anak.
1: Ngano? Nihatag ba siya og bilis akong pagkainahan? Di ba wa, mansap?
0: Day.
1: Baliwa man lang gani niyang ako mga pong.
0: Bata pa itong nasdung buni. Uy, unsi pa na siya. Paingon pala siya nga mudusi.
1: Kano saan siya makat-on di ay? Kanang umahimo siyang responsable o niya nagmatiguwang na siya?
0: Day.
1: Magmatiguwang lagi. O gibabiktimas balbal.
0: Ginoo ko tao ni mo, simba ko ka, uy.
1: Kung gibaliwa lang niyang ako mga pong, pwes, akong piyungan ang pagtalikod sa kaakuhan ako isip iyang inahan.
0: Magkahimo ka ni Hana?
1: Oo! Oh! Makahimo ko, huming. Makahimo kay ko.
2: Sa dili pa ko mo padayon, pahinumdom sa ta.
3: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Pindutag aura one, guapa to another, it's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here, step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supra Seed, United Home Supra Seed. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
12: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
13: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
15: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
17: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
18: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
17: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Ni angay man ko. O ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Nga na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
21: Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
22: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
23: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Thorberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava og Rose Hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Natapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagandimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Karagihan imong mga bunog ug mga gara sa kalawasan.
1: Mo kinaresulta silang pagukod nako kagabi. Eh. Amahan ko aring ongo.
0: Magbayad sila niini.
1: Ang sebuhaton mo, amahan ko.
0: Kinahanglan nga doon ay mamatay sa mga tanod sa barangay nga nigukod ka ni buo anak kong mailing niya. Doon na yun o niya ay usay kanilang mapapas, mailing niya. Mapapas!
1: Amahan ko,
0: bayra nila og mahal ang mga bunog og mga garas nga imong nahiaguman. Unyang gabi, may kuhaon ako kanila.
1: Mupatay kag usa ka tanod?
0: Mapapas. Papas. Oh, aron ipangangat, ipadangat nga to kanila ang akong

0: Kapitan, nganong imo makong gipatawag?
1: Hugo. Mm. Bahog ti pa uban sa imo mga tanod ang pagpatrolya karong gabi. Mm. Hugo.
0: Kaya nga naman kap?
1: Pasinog mo ni Maos ang balbal sa iyong pagukod niya gabi.
0: Bitaw sad, no?
1: Mau ka na. Hugo, kinahanglan nga advance kita kanunay, kaminsar. Kaya ka lang mga klasiya sa linalang, mga intelihinti usap ka lang sila.
0: Bitaw, no, kapitan?
1: Mauway magduka-duka o niyang gabi eh, alas pagtukaw o pagbantay batok sa balbal.
0: Arreglado, kapitan!

Uy, usama ka nang nanglayak ikan sa labong na kong kalbasaan? Muro na itong mga iring? Ayay, ng limbaw at mga kumbalhibo ng mga orasas kabuntakon. Namahuwa, masabda yun? Yay, di ba ka itong mga sigbin? Kulbaan ko na. Susihon ako ang mga bunga sa kong kalbasa.

0: Ha? Walay bunga ang mga tinanumtang mga kalbasa?
1: Uday, gipangaon sa sigbin ang mga putot ini. Imposible kayo nga dili makabunga, eh. Tambok ito, pero buyag. Nindot kayo mga buwak. Daghan kaayo. Pero ang mga putot, daghan kayo mga kinanan.
0: Kinuo ko. Tingalik mga sigbin good ang nipasipa sa itong kalbasa, Uming.
1: Na, mausagin ay akong pagduda. Kaya akong nakita sa pag-abot ako dito, dili to yan ng mga iring lang ang naglumbaanay sa pagpanglayat hangtod ka ng wagtang.
0: Uming.
1: Anong kuna sa itong mga tinanong, eh? Wa na ito mapahimusli, Tekate.

0: Walay lain. Mga binuhi sa balbal anang hasi sa tinanno makalbasa di humeg ulikati, Hugo. Hugo.
1: Ah, nganugap?
0: Ilhan ninyo ang babaeng balbal o susiha kung nag-inusara ba kini sa iyang ipuyan. Tinisagan. O may lain ba siyang kauban?
1: Oh! Oh, kapitan!

0: Busog na kayo nga tumga binoy, Inday. Bailing kung anak.
1: Nanambok sila sa kinaon nilang mga kalbasa.
0: Wa nila magkaon ang sinakong magauling. Kay mas lami man alang kanila ang putot sa mga kalbasa.
1: Andam ka na ba alang unyang gabi eh? Amahan ko nga rin, oh.
0: Oh, Inday Mailing kong anak. Mulihok si Haring Ungo. Aron, papason! Papas, ang sibisan kinsa ang mugukod ka na to. Mapapas giyot sila, Mailing! Mailing, anak!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
4: Rest time to the rescue!
5: Unilab quality yan!
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement.

0: Ama sa Unilab.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
0: Kargato!
2: Maxvit Kargato!
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex and generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Kita po yung sumpay sa kung asoy ninyo ni Siminaw na nga naguluhan. Balbal, ang asoy nga, giasoy din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat, kinitaran dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Hutuman
0: ang putang nga bata
1: nilulay na
2: ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMM.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
4: Napagi ko ni Rima! Bayad ka ko kahimpag ni Ray!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Nakatoy din ikong lab.
5: Sure ka?
4: Magpasirata.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
9: na konting this newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din
12: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: So, sige na kung mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: It's a Melee Friends.

jusqu'au... Il est mort. Oh, sa mai sa ako na hibo ang isulutan mo ko ni po, ate. Nagtarong mulot ako sa kong pagkatao. Ganun man.

0: Lisa. Namatay ang iyong anak. O gusto niyang makaragbalik?
1: Oh. O kumumabdos ko nuko. Undangan ako nuko niya. O punan ko din niya akong sweldo.
0: Uy. Pero ang nilipan niyang asawa yung di pamabdosan.
1: Uwa na siya asawa. Nibiya niya sa dihan namatay ang ilang anak.
0: Mau ba? Kung yan sa pedesisyon ni mo. Ay, kung ginak nga, musugot lang ka nga mamabdusan ka niya.
1: Madam.
0: Kung musugot ka, mora nag-ihapon ka o nagtrabaho dres bar na magpagamit o kaglalaki para lang magkakwarta ka.
1: Madam.

0: kalooban sa may angay na kumuhatoy na. Kung dali ko masukot, mawagtangan siya kong trabaho. Kaya magita mo siya lang trabaho, hindi nga madawat siyang offer. O nga kinahalin ka, ayoko ni trabaho. Dali ko gusto nga padungan sa waang akong kahago. Si Dong Jun. Dong?
1: Kaya si Mama?
0: Oh. Ano naman si Mama, Dong? O saan na hitabo niya, ha?
1: Bigin siya ang panahas sa ospital.
0: Onsa?
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
3: Kung moingon si Mama nga,
4: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Dong, ihatag rin ko ni Mama palihog ang cellphone. Eh, nga makikstory ako.
1: Sige, te. Ma, si Ate Genio. Nak.
2: Ma. Ma, patuos at mabi. Pa-check up ba? Diri ko mahimutang din kung dili ka magpa-check up.
1: Ay, maubitaw ni Inong dan nga dili ko gustong pahibawon ka. Para dili ka mabala ka.
2: Ma, sige na.
1: Nak. Mas maayo pag muulit na lang ka diri kung ganahan kang maoki ko.

0: Do you want to go home?
1: No, sir. I need this job.
0: Also, does that mean you are accepted my offer?
1: Kinahanglan nga ako ni Buhaton. Dili ko pwede mapauli. Nagkinahanglan ni Korta. Ako rin mo'y makahatag sa mga panginahanglan ni Mama o ni Dudong Chuan.
0: Didi.
1: Yes, sir. I accept your offer.

0: sin viso gutka.
1: Oh, madam.
0: Uy, gano'n kong taon? Yung una na nabigyo ka kaya desperada, ha?
1: Desperada na akong desperada, madam. Pero nahibaw kagit ko yun sa kaimportante para na ako ng trabaho, ah. O gantong kong sakripiso para sa akong pamilya.
0: Gee.

0: Kamusta si Mama Dong?
1: Nisugot na gantaw siya nga magpa-check up eh. Pero kinanglan siyang i-admit aron nga maobserbahan.
0: Sige lang. Mas maayos na aron ma-monitor siya.
1: Unya, ang bayran nanti. Kada adlaw magkadako ang bayran ng ospital te.
0: Ayun ni kabalaka, ana. Ako ri bahala.

0: Are you ready?
1: Yes, sir.
0: Okay. In my room. Now.
1: Okay, sir.

lang, please. Para makumadaling ako kan Mario, please. Please. Negative pagit kahapon. Pero sige lang. Ang importante nga pa dahil nga maghatag og na ko ang kantidad sa Sir Khalid na ako.

0: Good news, te. Doon na lang yung natambal si Mama. Makagawa sa siya sa ospital.
1: Ay, salamat in taon.
0: Salamat kay ti, ha? Salamat kay kay wami ni mo pasag, di. Makabaos rin niya kung ni mo puhon, te.
1: Siguro ako na ang makahuman kasi mong pagtuon.
0: O, te. Kinala makahuman gid ko para makabaos ko ni mo.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggitan ki Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: bisan pa man tuod sa kung kiagian Priscilla. Mabuhi regod kihapon, ug balik ang akong paglaw. Matagi kayun nga makadungog ko, ug maayong balita, gikan sa akong pamilya. Mga kasama, atong sundar og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Jenny dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag giminot ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tiara de Azul.
3: Oh, Molokuka.
4: Diyos lang ang akong turuan.
3: Arilokuka.
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Maotong suko kayong siya na ako.
1: Matirang matibay lang yun, Maki.
0: Oo, Miss Crisio. Oy. Matirang matibay.
2: Matirang matibay, bitaw, Maki. Pero sa dihan di dagit si Dong Jumari, wa kagyoy na himo.
0: Nang tarsila?
2: Di kakakra ka, di ba, Maki?
0: Hala, di mangun na tinuod
2: ng tarsila. Nahadlo ka, di talaw ka. Bay ka ng ulitok nga matirang matibay. Gahal-halang ka.
1: Ayaw ina ni Ana pagsulti si Maki ng tarsila. Kung ikaw, naana doon pang insulto, then fine. Pero ayaw ni buhata sa akong atubangan.
2: Miss Grisha.
1: O saan ipagtuunin mo ni Maki nang? Gamhanan? Nga mahimuran niyang majiko ng mga tao nga armado, kinsa kalit nga nihamag nila o midagit kang jomay?
2: Wakoy panahon, arwa kiglalis ang wahina.
0: Alo, ikaw ra yun nakiglalis nang.
1: Ikaw man ang mihatag og lalisonon nga isyo nang. Di man kami. On the first place, wagit kay labot sa among panagsulti karon. Pero, misagbat ra gid ka, bisag out of order ka.
2: Husto na. Husto na ha. Igo nas pag-insulto mo na ako, Miss Crisia.
1: Og si kinsa man ang dunay katungod din hinga manginsulto ng tarsila? Ikaw?
0: Nang tarsila?
2: Onsa?
0: Dasig lang.
2: Helom!
0: Matirang matibay ng tarsila. Matirang matibay.
3: Matirang matibay.
2: Helomay! Gangal-ngal ka lang, Maki.

0: Kasan siya nagid mo sa akong mamatar sila, ha? Labi nagid ka, Maki.
1: Ay, okay ra yun ako, Inday Brina. Naana, digi ko anak pang-insulto. Saan nga pobre man ko?
0: Kalimtan na nato. O ato siyang sabton, Maki.
1: Oo, maoyon.
0: Salamat, Miss Grisha, Maki.

0: Basta kay maglagot, lagyo ko na tawana. Hampukiro! Murag dili talatalog naong...
1: Mamatar sila.
0: Rena, nakaila na gyud ko sa kumbatasan. Kung dili gani ko ganahan, dili gyud ko magpaka-plastic.
1: Tarong nga klase sa tao kana si Maki, ma'am. Nasayop ka kung unsa man ang pag-ila ni Monia.
0: Brina.
2: Pasagdahi si nang Tarsila. Dili ni mo siya akawan, Maki.
3: Akuraban, no? Kausar ba yan? Yud ko palaguton, Miss Gracia. Initan yud gani ko niya sa waigong hinungdan na makailag yun o niya siya kung sa kung mo'y masuko ang giingon niyang murag tala-tala o gnao.
2: Maki?
3: Dalawan man kugod, pero matirang matibay. Mukilaw ba yan sa kong satanista?

Si Maki. Hait kay sagtinanawan nga rin ako. Masok anon kayang nao nga nagtutok na ako. Nasuko siya na ako. Patiyon ako siya. Hoy! Ano ingan mo nanay mo tinanawan ako? Suko ka? Nasuko ka ba na ako, Maki? Kanahan ay, wisotoy og lakaw ang tuntong nagbilin og isog kag tinanawan nga rin ako. Ah, musipyat ka gani na kong tawhana ka. Lubaon tagyo rin ka.

0: Dili na ba tagi mong anak? Para mahimo lang na kuniktahan sa angin ni Pato.
1: Baka kung kang pariya ka.
0: Senyor, kabubuto nila ni Jumari Pinabinis o Miss Crisia Bascon ang muhimong adventure. Para pangitaol ang misteryosong yuta sa adlaw. Ang Chiradiosol. Huwag saksi niya si Maki ngayon, Tiger.
1: Tungod sa inyong kabuang, natiskitahan siya sa mga antagonista. Huwag ilang ginagit. Ikaw ang hinungda ni ini, Padre Ferde! Sinvergüenza!
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
0: Kung mauli ka din sa Lachira, dalikya tao niya kutri sa kumpinto. Kay magsulit kita, Senyor Minal Pinabinis.
1: Dali ko mag-usik sa akong panahon, aron sa pagpakikita ni mong pariya ka. Pari nga kanhi, Draganik! Bye! Nagtuuting alis siya. Nga nalimot na ko sa iyang pagkadragani ka ni Anto. Baya! Kaliwat ka itong Miki, ha? Nagpakauaw ka lang, pariya ka!
3: Menard.
1: Uy.
3: Mupauli o na ko sabay.
1: Dili ka na mupauli sa inyo. Rulay na lang ka. Anhi ka na rin sa akong panimay.
3: Menard.
1: Kung taga ka rin dyan ayon, ang piskot ka barsino. Huwag sulutihi. Nga imong iuli ka niya lakip ang property. Nga imo karong gipuyan.
3: Pero, Menard...
1: Wanay, pero. Buhata na yun ang gimando ko karon ka nimo. Nakasabot rulay na lang ka.
3: Oh, nakasabot ko, Menard.

0: Galing sa akin ang mando. Galminard Benavides.
1: Ayaw na ugtuki apa ka ng mahina, Varsen.
0: Gihatag ko na kina ni Moraleda.
1: Pero dili ko gusto og daghang sabok. Maungi ulit ko nimo ang moong property.
0: Alaot ka kung magpada ka sa mando niya ng tawana. Musamot ka kontrolahon ka ni Maynard Benavides. Kung kawagtangan ka na sa tanan, mao ka na yun daw na pag-ayo at tornero Laida Baskun.
1: Varsen.
0: Ako na kinagihatag ganin mo. Busain mo na kina. Armay kapuyan ka mo sa imong anak.

0: Basta kayo nabati mo na nga ang akong desisyon. Rolaida lang ka.
1: Gisultihan ko na siya, Menard.
0: Good. Biyain na ang maong property. Ugbalihin na din eh sa kong kaugalingon. Isipa nga imo na sa kining panimay.
1: Menard.

0: Maoba po niyong?
1: Oo, ingrasya. Ay, naluoy ko nga nagtanaw sa Batanong Buenavides.
0: Ayaw kalimot nga buutan ang akong alaga po niyong. Lahi kaayo in taon kaayo siya sa iyang amahan.
1: Oo, tinuod ka na. Saksi gayod ako ni Ana, ingrasya.
0: Unsa pa man ay dugang mga plano sa imong supremo alang ni Dudong Jumari.
1: Gipaabot na ko nga muluwat siya o pamahayag o saan yung mga gutloa nga magpahibaong pabuhian na lang si Dong Jumari.
0: Hinaot pa unta. Kay ako, sama na sab sa iyang inahan nga, mahingawa gayud uyamot nga nga gidagit ninyo siya o gikustudiya.
1: Basta kay ayaw lang yun o kabalaki ang iyang kahimtang karon, ingrasya.
0: Dili ko ka na malikay ang bation gayud po niyong.
1: Sige, bye, ingrasya.
0: Bye. Nasayod ko nga naan na sa maayong kahimtang si Dudong Jumari. Apandili na kong malikay ang mabalaka.
2: Ingrasya.
0: Señor Maynard, may isugo ka na ko, sir?
2: Gusto na lang kang pahibawon. Naanhi na mo puyo aning baya si Rolaida.
0: Oh, ha?
2: Pabiyaan ko na niya ang iyang residensya. Nakansang orihinal nga tag-iha, maunging ex nga si Barsino.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayin lang yung hapong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
7: Sige kong palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Pila-Pila aning bitahagid akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot ko sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may ibati nyo, sakit mong hawak na?
7: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas gyud.
8: Saan ka pa murag magpangita na ka?
7: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila-Pila. Kaya parte yung ninduta. 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
8: So karon gimintin na lang ni mo?
7: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na

0: Ayun. Tapos eh, ito, nagkuhan, nag-take ako ng hirapan, kaya nitawag si ate nga ni, na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog, mao na itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilagin na herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga ba to?
0: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarap, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni tanan?
8: Paitigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktang sa tadino!
8: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka banjigaw!
5: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko.
6: Di mo na kucheko. Pero, bakas niyon ako. Gato na agwit ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunso!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
9: Tinuod ba ang iyong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: Bot Bot Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot Bot Bot Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko

0: sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
1: Titik.
0: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Nya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dari na jud ang imuhang UTI. Wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na paradis dila dila please hiram pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May nga dalang sa kinatuntanan. Yan sa inyo, higala sa kanginan, Ray Arellano. Mabas kong partner, while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo si Piata sa pag-inom ni Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan ka ng mga benepisyo sa atong kalawasan. O palapa na to sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Right. Nya isa mo kalimot mga igala sa pag-inom usab sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time, shout out Des Toledo City. Si Raul Tolentino. Onya si yang balbal. Okay no si kuanda sa Paragis Hilbar Coffee da. Dadara. Okay, shout out Des Toledo City si Raul Tolentino. April Ripo nga si Topir Labaho, si Dave James. James Buhawi. Nya si Nanik Nabaro. Okay, gikan gini ni Pedro Pungasi. Pinguman dia sa Nabunturan, Dabao de Oro. Si Matio Albarracin. Pinguman nila ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna. Dariyan sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Pangis Garing. Okay. Buwena mga higala, dito maglangan na ito na yung hinumduman ng langagi. Nga buot na kuno nga magbago si Tokmo, ang amahan nga salpahis ni Gian. Pero wa mo to si Gian o wa mo man nini. Nakuha na usab ni Takla ang importante yung mga papilis nga gamiton puhon aron makasal sila si Jigo. Kunya, kalit lang nga may pananaw na usab sila si Jigo o Gian. O nakita nila nga nadakpan ni Haring BBT, sila si Raina Tara. Yula! Niya sa way-dua-dua, may balik din sila sa langob aron pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Nagkita sila ni Bogart og Lalat dito sa... nagkita sila dito og miuban kini nila sa pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Ingunay nini ang naitabo niya dahil sumpa ng atong sugil danon, bud-bud og bibingka.

0: nga kami nagsunod niyo sa langob? Nakita man na mo nagpasad lang din eh. Mao nga mong gipunit.
1: Ugasa na
2: karo. Asa
0: na? Hagibaligyan na namo.
1: Asa ang kwarta?
2: Asa!
0: Kidunit na namo sa mga foundation. Sama sa programa ni BSI. Sugbo numero 1 special edition. Kanang iyang pagtabang-tabang sa poorest o the poor sa mga street children. Sa mga bata o tiguang nga naa magpakabuhi sa asiras o kadalanan. Sa simbahan nga matuod nga may tabang sa mga kabus. Sa mga home poor da ijid. Kunbay, alang sa mga tiguang. Sa mga tiguang nga wala'y nagpakabana. Sa mga nag-feeding program. Aron may ipakaon sa mga kabus. Sa mga nagtanyag o libreng eskwela. Alang sa mga estudyante nga gustong eskwela pero way kwarta ikabayad sa tuition pay. Silang tanan usa sa inyo usab nga natabangan.
1: Oh no!
0: Ngano bugar talat? Di mo ang sugot?
1: Dili, Diyos!
0: Kay ngano?
2: Para lang to sa akong paginanglan ni Bogart, no? Kami ginagago sa pagdaato din niya sa tawhanong kalibutan, God.
1: Para unta to sa tukuro na mong mansyon ni Lalat sa mga latest nga butang o sakyanan sa among mga property.
0: Kung kamo maghinangol, kawad ang hinoon mo sa tanan.
1: Onsa?
0: Siring is kiring bugat, Lalat.
2: Wa nilabot, ana.
0: Siring is love.
1: Ambot ni Mojigo.
0: Karon nga wa na mo'y bulawan o brillantes. Saman, muuban mo na mo?
3: Uban mo mga daong Diyos Panas. Aron makadaan na sabog, bulawan o brillantes.
2: Asman
1: mo?
0: Mubalik mi si Engkantohanong kalibutan. Sa kalibutan sa mga diwintes.
1: Nga naman.
0: Luwas mo na mo siray na tara. Nagkasamtanan na dakpan ni Haring Bibite.
2: Unsa?
0: Pero, kung mahadlok mo, apabilin mo din eh.
1: Muuban mi, Jigo.
2: Bogart?
1: Uban talat. Aron pagkadaan na sabtag bulawan o brillantes.
2: Hasta deka, Bogart.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangkit og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tasa ka sa St. Claus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
8: Katuhinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmuntin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalang sa... Ang bukid raw. Gani ay. Nag...
7: Ha? Sa kulian?
8: Makata ka ng ama nga mo rin na...
7: Bukid sa...
8: Gani.
7: Sa
8: oh. Niya, o sa uwa ko nagamit. Og magsaka gani ko. Maglisyo.
7: Baga nga sa bukid, ikigol ka saka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iya.
7: Pwede na. Makakat ka tayo ko sa bukid.
8: Makakat ka to.
7: Tanong mo yung
8: sa bukid. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ngayon, salamat.
7: Pili pa ka na nila?
8: Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pili mo ito?
8: Ah, ito ang naka, nabinta na ka.
5: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
9: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe buyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
10: Paragis Bila Bila.
9: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
10: Bila edad din mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Maunay namatyan ni Kristo. Kanang hong-hong-hong-hong. Ura di mughudas iskaryote.
1: O si pagtuon ni mo na mo, si Francis E.
12: Senator, mana?
1: Bangan sa ilong.
0: Tarungan ang hong-hong-hong-hong ninyo.
1: Open me.
0: O sana?
3: Klaro kayo. Bahandi rito yung ini mga naong Gispanas.
12: Hinap kayo ay.
13: Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo.

0: ka sa pwede na eh.
1: Ano ka na ng mga doing this?
2: Ni Anasanta.
3: Diyan ni Anasap.
4: Andam na ba yung litson manok na murag litson ng buntog? Kabantay mo na.
5: Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo. Aguloy, mura kong kabong kagun.
6: Mamarok ang tanan. Arong tambong sa takong meeting nga paghahimoon.
7: Meeting?
6: Planuhon na itong maayo. Ano itong pagkabuhaton?
1: Basto.
4: Basto niya kapay tigaw.
6: Tala, tala ka mo!
1: Sige.
7: Tala.

0: nasab mong mga tawa nun. Nagkinaan lang kaya mininyo.
1: Oo, mga puting diwindis. Niyami kay andami mo tabang ninyo. Inyo may masaligan.
2: Tinood na.
3: Tinood na. Mauyod.
1: Kamo, ready na ang bubo?
3: Sa tanang higayon,
2: at lang na
3: si, nagpaabot na lang sa imong mando.
1: Sa akong mando?
3: Oo, Jinko. Tungod kay naman sa mga kamot ni Haring BBT si Raina Tara. O ang militer nga sundon.
1: O ganda mong musunod ako?
3: Oo, Jinko. Kay misalig mini mo. Ganahan may kumbaw nga leader.
1: Salamat sa inyo pagsalig. Dili mo mahigawan. Kay buhaton akong tanan. Aron maluwas si Reyna Tara.
3: Salamat kay ninyong mga tawanon.
1: Salamat usab sa inyong pagsalig nako.
4: Way sa payan mga puting duwendes. Basta na ata sa matarong, wati ang ngayong kahadlukan.
3: Mauyon.
0: Paminaw, kamong tanan. Mauni ang plano.
1: Yun na. Hay masibugat o blanat.

0: kanal dialat. Ipanudan sa sako ang angay na itong dadaon sa itong kalibutan.
1: Ay, kay niya naman bitaw. Bisi ka kong namutos din sa mga butang na bulawan o brilyantis.
0: Ah, pasay din silang magbisis na kong gubat. Ang atong kabisihan, maong pagpamutos sa mga bulawan o brilyantis.
1: Hosta ka, Pogart. Bahandi mo ilapit importante na to. Bahandi o gwa na ilain pa.
0: Tinuod na! Tinuod na!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: may karatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bodborog Bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Music, Ray Arliano. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Saan
2: ito po naman? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
3: Okay na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais. Sikol.
3: Yasa ba ako nung sakwa na isa, naminaw ka rin na isa, yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga tapoy sa panawal at isa itong doktor.
2: Katong ako makasulay yan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na yung pinilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
3: Soledad.
2: 24.
1: Usa sa unsamang badatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
17: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Ako si former governor Arturo Chungchuhoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
26: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
27: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
22: TTX 500.
28: Pabali sa mga butika.
29: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
31: Vitamin complex generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
33: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
34: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
35: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 26, 2026. Lagi sa watang panaw sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Aryan. Buenos días by Aryan. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nats Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nats Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Aryan, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

lahi migbalay ati R. Nanginabuhi mi nga kamera. Si Rolly ang nahimo namong provider. Samtang ako, naging plain housewife ate. Kinina ang ako naging kinabuhi, human kami gikasal. Usa lang katuig ang pagitan sa matag usa sa among tulo ka mga anak. Lisod ang pagpanganak o pagatiman. Apan ako nagmahay ate. Gitanaw na ako sa laisip akong pinakadakong panalangin sa kinabuhi. Masigusto na ako nga maatiman, dili lang akong tulo ka mga anak. Kundili, akip ang akong bana nga si Rolly. Ate R.

Atin sa dihang natawa nga mo ikatulong anak. Nagdesisyon mi nga igo na. Magbalay gate na ko. Aron dili na madungagan ang among mga anak. Abi na ko klaro na ang among plano alang sa umaabot ate. Sulod sa 7 katuig, plain housewife ko. Nga akong kalibutan, nagtuyok sa kumbana ug sa among mga anak. Nagdako ko nga arangan ang kinabuhi ate. Busaw ako'y nahibawaan ng mga trabaho sa panimalay. Apan sa akong dedication sa akong pamilya. Nakakaton ko ate. Dili kini magic. Kinahanglan mag-effort para ka makakaton. Matagbuntag magluto ko, manglimpyo, maglaba, motabang sa assignment sa mga bata. Ug maghulat sa kumbana nga muuli. Sa among pamilya, dili lang ko asawa, dili lang ko inahan. Ako usab ang katabang og yaya. In fairness pod sa kumbana, kanunay niyang ginasigurado nga na ay budget para nako. Para sa kong kaugalingong mga panginahanglan. Mga pang-beauty o guban pa ate. Sa tinuod lang wako nangandoy og mahalon nga regalo. Nga kung gusto lang, kompleto og malipayon ang among pamilya. Apan usahay dili day igo ang imong gugma aron mapugngan ang usa ka tawo nga mobiya. Nabati nako nga anam-anan nga nausab si Rolly ate. Kanunay na siya mapauli nga gabii og dili na siya parehas kaniadtong excited mapauli. Kanunay nang naang iyang cellphone sa iyang kamot. Kung ako pangutanon masuko dayon siya. Ingon pa nila, nga naanay red flag nga akong kakakita. Naanak ko'y mga pagduda apan wa ko'y sakto nga ebidensya. Hangtod nga usa ka adlaw ako na-discover nga tinuod yun ang ako mga katahap. Nga doon na siya'y lain ate. Murag nagubang akong kalibutan. Wa ko kasabot kung nga nung taliwala sa akong gihimo o pagpaningkamot nga mamahimong ulirang ina. Ug asawa na apay kulang. Apan bisan ako na ang nasakitan. Ako paggihapon ang nagpakiluoy sa kumbana. Mihangyo ko niya. Nangayo kog ikaduwang higayon. Gignan ako siya nga among hunahunaon ang mga bata. Ayang tubag ka na ako, gikapoy na ko na siya sa among relasyon. Siya pa ang gikapoy ate. Namugnaw ang tibuok na akong kalawasan. Ako siyang ipangutana kung asa siya dapit gikapoy. Nagkumbuto naon-naon ako ang dapat moingon ana. Naging full-time kong asawa o inahan sa mga anak. Bisagwa niya gisulti. Apan akong gi-isolate ang akong kaugalingon sa akong mga higala. Nag-focus ko sa akong pamilya. Apan mas gusto niya nga makigbulag nga rika na ako. Ate R. Kay dili na ko na siya malipayon. Nahugno ko ni ato higayon na sa mga pulo. Bisan ang among ginikanan ng hilabot na aron masulbad ang among problema.

Biyahan siya gipahinumduman sa iyang pagkabana o pagkaamahan. Apan matod ni Rolly, buo na kuno ang iyang desisyon, dili na siya mapugnan. Mas gipili niya ang laing babae kaysa kanamong iyang pamilya. Sa diyang mibiya siya sa among panimalay, ug miuban sa babae nga iyang gipili. Wala ko'y mahimo kundili ang pagdawat. Lisod kaayo ate, adlaw-adlaw sa kong pagmata, walay kasiguruhan unsa akong pagpadayon. Apan kinahanglan akong magmalig-on para sa kong mga anak. Wala ko napakiluoy nga mabalik siya namo. Dili tungod sa gitawag nga pride ate, kundili self-respect. Ang akong mga anak, ang hinungdan nga nung wa ko nagpadaog sa kong mga kasakit. Sa tabang sa kong pamilya, nagtukod ko gamay nga negosyo. Nagtukod ko o nagporsige. Ate R. Ako kinilapalambo. Hinay-hinay nga mitubo ang negosyo. Nakasuporta ko sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Nakapaborog ko sa akong kaugalingong mga tiil. Daghan ang nangutana nga nung wa ko mangayog sustento kang Rolly. Nga tubag, yano ra ate, unsay pulo sa sustento. Kung pugson pa na ako ang usa ka tawo nga wa nay pagpakabana. Kabalo ko nga, bisan pangayuan ako siya, dili ko sigurado nga mo sustento siya. Kay kung willing gid siya, bisan dili na ako siya pangayuan ate. Iya kining kaugalingong kabubuton. Naa siya kaugalingong huna-huna. Kung concern lang gid siya sa mga bata. Mas gipili na ako nga maningkamot kaysa magsigig hulat sa usa ka amahan nga mitalikod sa iyang responsibilidad. Nasayra na ako nga ginapugan siya sa iyang babae. Gibawalan ko na siya mo kontak nga rika na mo. Samtang ako naglisod sa pagsugod pag-usab, si Rolly nagmalampusod sa iyang negosyo. Nakadungog ko nga daghan na siya napalit nga mga yuta. Ado na siya dako og nindot nga balay, mga sakyanan, mga paupahan, in short, daghan na siya properties ate. Apan adunay usa ka butang nga nakapahibulong sa tanan. Matod sa igsuon nga nag-ingon ka nako, wa kuno niya ipangalan sa iyang kauban ang tanan niyang kabtangan. Kanunay kuno niyang isulti nga siya ang naningkamot og dapat lang nga sa iya nakapangalan ang tanan. Usap ako no, wala usab siya nagtinguha nga ipa-annulled ang among kasal. Bisan pila na katuig silang nag-uban sa iyang kapuyo, ako gihapon ang legal nga asawa. Tanan nga mga kapetsyo sa iyang asawa iyang gihatag sa kenan, shopping, marangya nga kinabuhi. Mahalon nga mga alahas. Wa sila anak ate, og sa kunasairan, sige kakuhaan ang babae og lately, gitanggal na ang iyang matres. Sa sinugdanan, wa ako naghatag o importansya ni ini. Abi na akong dili na nako problema ang ilhang kinabuhi. Apan sayup ko ate. O sa kaadlaw. Kalit nga mikontak ka na ako iyang kapuyo. Tawagon ta lang sa pangalang Irish. Naghangyo siya nga magkita mi. Nakipagkita ko niya. Dili tungod kay gusto na ako siyang mailhan kundili aron mahuman ang tanan. Sa among panag-atubangay, kalmado ang iyang tingog. Wa na ko siya tagig taas na oras, giingnan na ko siya nga straight to the point para mahuman kung unsang iyang tuyo nga rikan ako. Naging prangka siya ate. Pwede ko no, nga akong i-waive ang akong rights sa mga assets ni Rolly. Natingala ko. Wa manggani ko na ngayon bisag piso nga sustento o wa ko nang hilabot sa ilang kanabuhi. Nga nung ako man yun niyang ingnan o nga nung diliman si Rolly. Misantop sa kong nahuna nga naging sigurista siya. Dito na ko nasabtan ang iyang kabalaka. Mitanaw ko kaniya. Murabag gusto na ko siyang katauan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga sa katapusan kami raman gihapon di ay sa akong mga anak ang makapahimulo sa ka-selfish sa akong bana. Sa amo lang gihapon ang advantage. Nakadumdum ko sa giingon sa kong mother-in-law nga nagpabuhat na si Rolly og last will and testament sa ilang family lawyer nga kami ang nakabutang og tagapagmana sa tanan niyang assets. Apan, wala ko kinighatag ag pagtagad kay lagi naglagot ko niya. Karon nag-sink in ang tanan ate.
Gusto ni Irish nga isip legal nga asawa, dili ko manghilabot. Total ko no, na-acquire man kini ni Rolly sa dihang sila ang nag-uban. Nahilom ko, tinuod. Wa na ko'y pagbati kang Rolly. Humasatan niya niyang gibuhat. Natunaan kong mubarog sa kong kaugalingon. Apan ako pa man gihapon ang legal nga asawa sulod sa 12 katuig. Nag-inusara ko sa pagpadako sa mga anak. Wa ko na ngayo, wa ko na mugos, wa ko manghilabot. Ate, nahuma na nga among istorya ni Irish nga wa ko'y gisaad nga to kaniya. Nahinumdum ko sa tanang gabi nga ako rang usa ang nag-atiman sa kong mga anak.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Arian. Sa mo babadangat ni mo swatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Abi mo, sakto kasi mo desisyon. Ayaw, sugot nga. Kuan, bahalag dili nila. Dili ni mo hinaguan, hinaguan nilang duha. Amahan, mampod sila sa imong anak. But anyway, isa ko mag-una-una. Kinaadili ako duha ka mga partner. Of course, DJ Nova Abanyel.
1: Yes, maayong adlaw at Erdin Capjun. Gusto na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, nga to URP Professor Capjun Jundi Aziz.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Arian DJ Nova, nga ka na bang gibiyaan ka sa imong bana kay niuban og laing babae?
2: Other woman.
0: Oh, after 12 years, wagin sila nagkaanak po sa maong babae. O niya, nakapangalan sa iyang bana ang mga assets nga na-acquire nila during silang kaminyoon. Di ba kaminyoon sa ilang panag-ipon? Kaya siya man ang
1: legal.
0: Legal nga kung ang asawa. Ang hangyo sa babae, nga i-wave yung right. Masugot ka?
2: Okay.
1: Ako,
2: amo man ni ila man tuyo naguan.
1: Ako, dili ko musugot mamuna kung balos nila. Oh. Ano?
0: Uy, dapat lang.
1: Kaysa pila ka tuwig ka, imagine 12 years, wala kay sustento. Wala kay sustento. Ako'y gatiman sa mga bata. Mm. Ako ang hago tanan. Wa pa'y labot ang pag mga galastuson. Oh. Sa hago palang daan, dili na nakabayad.
0: Grabe ka unfair, no?
1: Yes.
0: Kumang siya ng anak, kumang siya nalikamot, nagpakainahan siya sa ilang mga anak, nagpakaasawa siya, pagkahumang, hindi na lang siya, nga na siya, hindi na siya malipayon.
1: Diba? Baga, mga baga, ganyan na.
2: Mapugos na yun yung tao, wa nagugma.
0: Dili man.
1: Ay, nako.
0: Na, bisag na lang, ngalan sa mga bata ba? Usahay, manggo, ang ginikanan mo, sacrifice. Tungod kay nahigugma ko sa mga anak, bisag wa na ko ganahi na akong kapikas, pero kinahanglan ko makiguban para sa kong mga anak, inaanak ko yung sagad.
1: Pero maski na lang iunta nga ni uban siya sa kabit, pero nagkuanunta siya, nagsustento yun siya, pero wala siya nagsustento, bahala na lang, dili para sa ako, para sa mga anak naman lang, wala man ginya gibuhat niya, karon mahangyo ang kabit, pag yung mahangyo, nga i-wave ang rights, kahayahay! Dili, gid ka ba yan, no? Ako si Arian, di gid siya musugot kay.
0: Correct.
1: Kana palang gid, the fact nga, ikaw ang nagburos, anak, anang bata niya, sa himan-himan, pila ka to yung uban, ikaw lang gihapon hangtong nagpadako, imo tanan hago, psychologically, physically,
0: dili
1: imo hago.
0: Dili lali magpa, mag-atiman kagtulo ka anak, nagasunod pagyod?
1: Yes.
0: Mingganin, kaya wala siya
1: ma.
2: Kwartahan man si Arian. Paro man kayo nga.
1: Lagi.
2: Maka-afford man yung pabili.
1: Maskin pagkwartahan ka, sa ngalan nga, responsibilidad man to sa papa po, dili man kang Arian lang. So, dili pwede nga, musugot lang si Arian tungkol kinihang niyo ang kabit, kay ilaha tong hinaguan. Kinungko, kana balos na lang na panahon datos kabit sa iyang banang gibiyaan sa pila ka tuig.
2: Nananghid bang Guru Tarong?
1: Miss ka na niya. Nananghid ta. Okay ra na given na mananghid Guru Tarong ni Bia. Pero mo lagi, ngano mawa man ang sustento? Ngano man? Ngano nga, kaya man niya, able man siya mo provide para sa iyang mga anak. Ngano wala man niya gibuhat?
2: Insulto mo ng Arian mo hatag ang lalaki. Kaya baka afford man si Arian.
1: Ay, dili. No more insulto kay lagi. Murag na kuan sa saysay nga ang kabit ang gapugong nga musustento siya. So, pikat na lang sa kabit ka.
0: And wala mo sila anak.
1: Yes, wala sila anak. Oh.
0: Yeah, si Arian, iyang anak tulo ka buhok.
1: Tulo ka buhok.
0: Anak
1: imagine, nibiya kang tulo ka buhok ang bata. Ginoo ko, dili lalim ka. Dili lalim mag-atimag mga bata. Yun, manarbaho pa ka. Nang negosyo pa ka. Anya.
0: Correct.
1: Ay, Diyos ko.
0: Di na ko may imagine sa scream ang gihimo ni Arian. Panahon
1: diba?
0: Sa nanginingkamot siya para sa iyang mga anak.
1: Dili lalim yun. So, dili pwede nga.
0: Kaabot ang luha, singot, o kuwan sipon.
1: Sipon, tinuod yun na, ma'am. Diba ito, murag, wala, ang isa kainhan nga, magsyari gaalima sa bata. Murag, dili, wala'y katungod magsakit kay na'y mga bata, yatiman, magtrabaho pa, mag
0: yes.
1: Tanan-tanan imo, ma, wala
2: ba?
1: Kay kaabot.
2: Oh, no, no, no, no,
0: correct!
1: Ah, yes, Kap.
0: Ako, naka-experience ko
1: based on experience, oh, diba? Appear me ni ma'am. Based on experience.
0: Ako sa una.
2: Habi ko, happy na kayo mga ingana.
0: Kamulo kong galungag, akong tiil, gaduyan sa bata. Naglaba pa ko sabay.
1: Sinood ba?
0: Kung gaduyan, naglaba. Imagine na yun, saan ako nahaa akong kinabuhi.
1: Agree.
0: Oh my goodness.
1: Agree, gid ko, ana. Dili lalim.
0: Kanang magsakit ang bata, maghilak-hilak ka, kay muraglami na kaisyagit.
1: Murag maapil kag hilak. Kung magsakit, maghilak ang mga bata, gasakit. Apil kag hilak. Hindi na kasabot. Saan ni mo paghandol niya?
0: Dili lalim. Dili lalim. Ang naagian ni Arian. So, tama lang. Di niya i-wave yung right.
1: Dili, good.
0: Siya man ang pinakaslan.
1: Kabaga, kanig yung mga kuan kabit sa no? Kanaman, kabalo man silang kabit sila. Kabalo silang huwagin sila right. Maski nung saan pa nila
0: siyempre siya patawag.
1: Oh, siya pinapatawag. Mga kakuan na lang yun niya. Sayod man siya nga minyo ang iyang giipunan. So, kabalo, mangita given naman ang balaod. Grab, no, no naman na sa to. Ang common, kuan na common knowledge na natumtanan niya.
0: Napisan o ba hindi na mo katuig na nagbulag kung wa mo na ano.
1: Yes.
0: Ang tanang property nga na-acquire sa pikas o pikas kung nga paghihapon mo.
1: Oh, so, wagi power ang kabit. So, kung dilim din siya gusto nga, inga nang, wanto siya ni uipon sa kabit, nga, sa minyo, I mean.
0: Tanawa lang good ang case ni Gretchen Barreto.
1: Yes.
0: Ang si Kuangko, wala gigrant ang annulment kawa ni participate ang iyang asawa.
1: Yes.
0: So, di siya mapakaslan, di mapakaslan si Gretchen.
1: Mm.
0: So, ang talang asset sa mga Kuangko, dito gid sa iyang asawa. Bisag si Gretchen iyang asawa, pero ang asset na nakapangalan sa iyang nito ni Boy,
1: dito gid sa legal.
0: Ang 50% mato gid sa legal. So, that's the reality sa atong balaod.
1: Nga, true.
0: Bahalag pila na mo kadikada wag gauban, pero kung why annulment ka nahitabo, 50% sa kaptangan nga na-acquire both sides na ang paghihapoy.
2: Luoy lang na yung mga other woman, no?
1: True. Muna di kita musugot nga may mong other woman kaya watay power, anak, right. Other woman ka.
2: Dapat tagaan at saktong balaod.
0: Ay, di ay! Ay!
1: Murag dagan, yung samot ka rin mong fans ka.
0: Sige, sige. Siya ito paminawan. Sige. Sige. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Arian, nung sa imong buhaton.
2: Ay, para malinong na ang tanan. Uh-huh. Man ang tanan, para maingon sila nga dili ka bukang pira, bukang unsa diya.
0: Uy, bahalag ingon ko bukang pira.
1: Deserve man sad.
2: Anyway, sila man naghago ato, hinaguan man to nila.
0: Hinaguan sa iyang bana. Oh, amahan sa iyang mga anak.
2: Sila man to naghago. Ang pag-wave, di mo right ni mo Arian, dili man nagpasabot nga ang katungod sa imong mga anak na wave na po.
0: Hindi ko mo wave.
2: Ang imo ra bang katungod imong gi-wave. Kaya dili naman ikaw ang giuban niya pagpuyo ka.
1: Bayan
2: na. Ihatag na palangga para wala niya samok.
1: Grabe na gig ka.
2: Looy po si Iris Palangga.
1: Wow. Si ano ni Looy.
2: Hinaguan ba nila to? Dapat ina sila po ang maka...
0: Okay, meri si niya. Diba?
1: Ang diligid pwede nga magpahuyang-huyang si Arian. Ito
2: anak na... gasa naman ang tulok anak sa imuha.
0: Oh, pero...
2: Di naman na mabawi. Imuha naman
0: pero ang mga bata deserve nga makaangkon sa kaptangan sa ilang amahan.
1: Yes, deserve. And isa pag-gid ka, kanapag yung pila katuig nga, kanabitang wala gid siya nagsustento sa mga bata, siguro kulang pa na nga mga
2: maka-afford mga good kaptangan. Si Arian.
1: Dili man na ako, an. Dili man na kanang kuan tungod kay maka-afford, okay ra nga, dili siya maghatag sustento.
0: Pero what if hindi siya ka-afford? What if kung diba? Na belong siya sa
1: pumbring?
2: Di nakita man po sa iyang bana nga maka-afford man na.
1: Dili na, pwede kap, sa bala laod kap dili na mulantaw o ka nag-afford kag
2: dili
1: na
2: magamit
1: responsibilidad is responsibilidad
0: nabantay mo
2: ang ato ani kaluoy lang pud sa ka, ni Iris ba nga sila naghago di sa ka
0: pero nakabantay mo sa letter ni ingon si Arian gignan siya sa mother-in-law niya sa ginikanan ni sa iyang bana nga naka last will and testament na iyang bana
1: and
0: ang pangalan isa mga bata so di ba naman to is
1: yes
0: di ba naman question ng last will and testament. So
1: baga gignaw ang kabit gyud nga
2: lagi, dili man kay nanikuro ra pud sa iyang kaugmaon. Yeah,
0: iya hala lang taad to. Kung gusto siya nga makaangkog kanang kaptangan, gipangalan niya siya.
1: True.
2: Arian, luoy pud kayo tong other woman. Itong daw nang imong kinabuhi, na nakay tulo ka na plaster naman na. Ay kabalika, kabala ka man ning kamo taga to Arian.
1: Mo apil lagi din sa picture
0: oi.
2: Di kay samok magud samok ang kinabuhi ni mo Arian ko dai ka dai nasakitan.
0: Dili samok oi.
1: Dili
0: si lang niya ang para sa iya.
1: Yes. Deserve na ni Arian nga naay mapadulong sa iya ha kay.
2: To forgive.
1: Again.
2: To forget magud. Aha.
1: Again dili na kabayad gyud sa.
2: Dili na wala si sikat mo man nga gugud-gugud pa ka.
0: Kung wapo siya, kung wapo siya nakig-istorya, di pagkabawas Arian nga.
1: Naadi ay
0: mga kaptangan nga nagapangalan sa imbana nga ready na para sa mga namunay ginaingon ba nga. Halos sige, bahalag ng babae ka pero ang pangalan sa mga bata.
1: True.
2: Di concern ng put ko sa Kang Iris Manggod. Kay, naningkamot po ba ya?
1: Di, bilib sa Diyod ko sa kabaga na hong aning mga kabit.
2: Di
1: mo
2: nagbaga na hong.
1: Imagine ang kabit ang muhangyo lugar siya sa asawa. Wala siya na buyong diya nga siya rason nga nung nabungkag ang pamilya.
0: Kung gusto siya, ang ubang property dapat nakapangalan sa iya.
1: Kabaw
0: man siyang dili siya asawa. Oh. Kabalo man siyang
2: dili. Dili magkutos sa lalaki, Iris. Salam magkutos sa lalaki, God.
0: Kaniha, kung ang gini siya, practical gini siya. Kung wak mo nag-uba, di mo kasado, gauban mo nga di mo kasado, kunya minyo ang lalaki or mini o ba ang babae, dapat maniguro kag pangalan sa imuha sa property.
2: Girls, sa paminaw mga girls, ha?
1: Sala sa kabit, kay wala siya na, binugo siya, wala, wala siya nagbasi sa balaod.
0: Yes.
1: Kung sigurista siyang dako, dapat siya yahag yun ang ngalan, aron di matandog. Pero kung saan taman, sa ba naman na pangalan, edi wala yun siya katungod, maskin pag iyang hinaguan. So, nagpakawais unta siya. So, iyan ang sala.
2: Ang ako lang manggod, Arian, para malinong ng tanan ba? Para wala kay kontra ba?
0: Dili eh.
2: Para kadang dili magdumot si Iris sa imuha ba?
0: Bahalang magdumot.
1: Dapat si Iris pa'y magdumot ha?
2: Siyempre, kay dili magka mo sugot siya.
1: Kana si Iris, wala niya nabati kung sa experience ni Arian nga siya ra isa nag-wait sa mga bata.
0: Tinood nga.
1: Wala siya'y katungod.
0: Akip siya sa mga kaptangan kasi sila may nag-uban, no? Sa bana ni Arian. Kung buto na, nakilaha kong tagid to.
1: Yes.
0: Pero kay nakapangalan man kang Rolly, di ba? Nakapangalan man nga office, kay nintawahan ng minyo, manito na yung mga anak. So, sorry ka na lang. Kay kung bright pa siya, wala niya ipapangalan kang Rolly, ilang kaptangan.
1: Pwede akap, ignorance of the law excuses no one by it. Di ba? So,
2: nagpangalan siya. Kabalo naman na si Iris, ni hangyo gani siya.
1: Dili pwede.
2: Hangyo?
1: Dili yun. Walay kon. Di man dadag hangyo ni.
2: Baluway man po ka, Arian.
1: Okay, wala nasakitan si Arian. Nasakitan, naghago.
2: Remember ha, public knowledge nga gaubad ang imong bana og si Iris.
0: O di public knowledge
1: pa po ka, minyo man sila.
2: Sa to pa, ang kadagana, nakabalo nga, ang ilang kaptangan, hinaguan nilang doa. Maulo po ka, Arian, oy.
1: Wow,
2: oy.
1: Sila dapat ang maulaw.
2: Dapat maulaw po ka, Arian.
1: Kabitra siya.
2: Dili, oy.
0: Kaya kung wala po nagpakita si Iris sa senaryo, base diba? Po, sila gid sa iyang bana ang
1: nakaangkon
0: sa mga property. Diba? So,
2: dapat, wala na gari gusto si bana.
1: Mo lagi, wala naman tayo labot o nakagusto bagwa. Ang atuwa din ang mga rights sa asawa o ang assets sa asawa.
2: Dili ba ikaw na gago? Ilan mo itong hinabuha?
1: Sa ngalan niya siya illegal. Wala gito tayo mahimo.
0: Why mahimo? Kay muna yung naas balaon.
2: Looy po si Iris.
1: Muna siya ginaingon nga, maabot rag yung panahon nga, makabalos rag yun.
2: Ang ako ba? Makonsensya po ka, Arian.
0: Ang ibang buha ito ni Arian nga mag-give way sa kabit? Balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi nya. So kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ngang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, baliktapan syempre ato sa Antibayaw na ato mga YouTube and Facebook viewers. Hi to Giselle Luardo. Good afternoon, Ate Arlene, Ate Nova Cap Junjun. Pa-shout out lang ko sa Carpi family and Luardo family always listening here at Manhal or Mahanlod. Malabuyok Cebu. More blessings sa imong programa, Ate R.
1: From Flora May Sarino, Ate Malingaw, gikotanaw sa inyong tuloy, labi na kangka.
0: Hi to Marie Leon, watching from Ayungon, Negros Oriental.
2: Ayungon.
1: Mayong adlaw ninyong tulo, Ate. Mapasalamaton jud ko nga nagpadayon jud ang imong programa hangtod karon. Dako jud kaayo nigtabang. Sasama na ko nga nagtrabaho diri sa abroad. Buntag pa lang dako na kay kog ngisi. Salamat jud ninyong tulo, makalingaw jud inyong programa. Labi na sa panambago ni Cap Jun nga dala pa siaw pagyod. Keep safe always ninyong tulo and may God bless us all from Denny Moriendo.
0: Good day, Mati Arlene. Taga-apo ko ang Tagum City ko. Makakatawagid ko sa inyo mga tambag o mga istorya kay natural ra kaayo o makalingaw paminaon. Bisan kapoy gikas trabaho, mawala agad akong stress kung maminaw ko sa inyong programa. Salamat sa paghata o galipay o inspirasyon sa inyong mga listeners. God bless ninyo kanunay o statibok team from Glenda Bacalso.
1: From Anthony Magno. Hi, Ate Arlene. Good afternoon. Idol na ko imong drama o kadaadlaw mi naminaw sa imong programa kauban akong papa diri sa San Nicolas, San Roque, Bislig City, Surigao the Zor. O greet po na ko akong papas o sa Magno family. Salamat ma'am Ate Arlene. God bless to your program.
0: From Jason De Los Santos. Hi Ate Arlene. So, shout out ko sa akong uyuan nga si or iyaan nga si Romeline Indab Bernal, tagalibungan, solid listener.
1: Good afternoon Ate Arlene. Shout out ko sa Trident Boys nga si Engineer Jandel, Kuya Chris, Tristan Jundel ug Arnel from Oroqueta City, Misamis Occidental. God bless sa iyong programa Ate from Arns TV 2559.
0: Ate Arlene, maayong hapon kanunay kong naminaw sa iyong programa. Merry Christmas diri sa Sibulan. God bless ninyo ug sa inyong programa.
1: From Annalyn Espinosa, shout out ko sa akong family sa Mindanao, Butuan City, watching from Cebu.
0: From Bung Labaho, maing hapon Mama Ate Arlene o sa imo mga kauban diha, watching from Toledo City, Cebu.
1: From Jessica Paez, shout out ko sa akong pamilya diha sa Lamaya, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, solid listener gikan sa Angeles City, Pampanga.
0: From Mary Ann, 10:30 sa pa-shoutout ko sa San Antonio Siquijor o punong Siquijor. Thanks.
1: From Michael Jeff Galagar, pa-shoutout ko kay Lola Tabit at Ate Arlene.
0: Yan, okay. Okay, did you know? Sa imuhang final, para kang Aryan.
1: Again, Aryan, ayaw gidog sugot niya imong iwave ang imong rights. Mm-hmm. Kay dilim na sa ingon nga naghinangul kag kwarta or nawong kag kwarta. Para na ako, deserve na ni mong reward sa tanang kasakit nga imong nagian, kahago ng imong nagian. Dili lalim nga, ikaw ra isa ang nag-alima, nagpadako sa imong mga anak. No, okay ron ta to. Siguro kung nahimo siyang responsabling amahan, nga bahalag na siya sa iyang kabit basa kay nagpadayon siya kanang sustento sa iyang mga anak. Okay ra siguro, musugot siguro kung wave sa kong rights for kung inga na. Pero sa ngalan nga, 12 years no nga ikaw lang nya karon mudo sa imo ang kabit para ingnon kang i-wave ang imong rights pagkabaga na lang gid now medyo na trigger gid ako mga kasuko sa mga hinganin. So ayaw gyud sugot kay yes. Again imo nang katungod po na kay kana imong kuno bitawong pagtindog para sa imong galingon dili lang man para sa imo ha mapadulong man gihapon na sa imong mga anak.
0: Yes.
1: So imo nang deserve no deserve na nimo ayaw sugot nga kana bang mo kuan lang ka mo give away lang ka para sa kabit. Kaya hayo niya, gi-give away na gayin mo imong kaugalingon isip asawa. Kaya imong gihatag imong bana sa iya ha. Kana palandaan nga kuan dako na kaayo na nga sakripisyo nimo. So ayog sugot. Pasagday na sila, masuko na sila kay deserve po na nila nga. Muna ginaingon nga, merisi na lang yun. Maabot o maabot yun ang panahon nga. Mga yes. Gabaan rin sila.
0: Correct.
1: Sa kanunay, kinaingon DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, nga to URP Professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Arian. Para nako Aryan, wala gay komo kung magpailob ka. Wala komo kung
0: again?
2: Total na naman si mga tanan.
0: Ilob na po. Sige na lang.
2: Tulo ka anak ni mo. Mayo man imong pagkabuhi, wa pagkagalisod. Di ba? Sila anyway sila ba naghago ato dili man to nimo hinaguan.
0: Sila lagi pero
2: mas bayo siguro nga pagbigyan mo na para mawala na ang samok sa imong kinabuhi. Para focus tang duwa, focus. Focus ka sa imong kaupan ng imong mga anak, kaugmaon sa imong anak. Focus ka diya.
1: Pwede man po, buot pasapot nang wala ka naglisod financially, kay okay ra dayon ka. Hello.
2: Kay magkonsensya, magod ka, luoy pod kayo sa Irish.
1: Siya pa'y magkonsensya. Kano magkonsensya man siya?
0: Siya pa'y nangilog og bana?
2: Dili, ang bana man imo, Arian, ang niato sa iyaha.
1: Namaskin na.
2: Parang imong bana.
1: It na, takes two to tango, beason.
2: O na, tanggap-tanggap ka sa kamatuoran nga kanang ang imong bana o si Iris, nag-uba na yun.
1: Lagi. Yeah,
2: sakit po pabinawan ka sa Iris. Lagi lang inaguan. Pag-abot sa panahon, ma-thank you lang.
0: Dawat na ni Arian.
2: Uy, pod.
0: Mabitaw nga wala siya ni Samok. Huwag gali siya na ngayong sustinto.
1: Dili na niya sa lang anong nagbinugo sila na ilang mga kabtangan.
2: Uy, pod ba? Kaya ilang hinagoa. ang loy pod, Arian. Kaya ilang hinagoan mga god. Giyagoan to nila.
0: O, di problema sila, na nalagi. Ilan na ng problema.
2: Sila ngayon nga property. Nga, pag-abot ay sa panahon, walay madaw-daw si Iris. Kay,
0: of course, kaya binugo siya.
1: So, ilan na lang hunaon nga, ilan ang bayad kang Arian?
2: Konsensya na lang, Arian. Ang imong gamiton, ang imong konsensya na lang, mamaluoy ka pa.
0: Ay, tambag niya sa mga naminaw ka rin, okay?
2: Luoy kayo.
0: Kung pananglitan, nagkauban mo ko sa katao nga, doon ay pamilya.
1: Kasado.
0: O kasado siya.
2: Kung paminaw, Jilin, na paminaw!
0: Kung doon na may property nga napalit, dapat and. Pananglitan, Nova Abanil, and. Kay kung makinaon sa doon, nag-iimuhang
2: makagukod, di ka makagukod.
0: Makagukod ka kay and, inyuhang mga pangalan. Pero kung dili, nakapangalan lang sa isa o niya, minyo pag yun, sorry.
1: Sorry na lang. T-Y yun, T-Y.
0: Kaya manununod sa kabtangan sa tao nga nakapangalan sa titulo, ang iyahag yung anak.
1: Yes, true.
0: O iyahang asawa. So,
2: nadungga na maginimo na Arian, perting luyag yun, Iris. Mm. Muna nga, kaluyin na lang po.
0: Muna, ikaw,
2: para
0: Iris.
2: Para mahimpit na ang ilang kalipay.
1: Kahayahay.
0: Muna ganyan ang panahon, ganyan mangita, ganyan paagi nga makabalos.
1: Makabalos.
2: Klaro, Irene, ha? Klaro. Para linong imong kinabuhi, dili ka na sa mukon, ihatag na na ang gusto ni Iris kay Luoy po.
1: Oh.
2: Para magmalinawon po ang pagkupan ni Iris.
1: May manakap ka sila na po ang dekatolog.
2: No?
1: Balos-balos.
2: Para dili ka makonsensya ba kay Luoy po taon sila, kay sila ang naghago. Sa giyapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko ba siguro mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika kay naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yun ang trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og nigaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa nigaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo DJ Nova and Cap June, and thank you Aryan. Sa imo papadangat imo suwat tampon ng atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Ang imong pangutana, ang ayan ba nimong ihatag or i-wave ang imong rights kay lagi dili man na ninyo hinaguan sa imong bana, hinaguan man na ni Iris o sa iyang o sa imong bana sa diyan sila na ang nag-uban. Well, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ang nakasala sa inyong kaminyoon, ulaw sigurong dawato nimo ang kahago nila Iris o sa iyang sa imong bana. Kung ikaw ang nanglaki, ikaw ang nakasala, ikaw ang mibiya sa inyong kaminyoon. Pero, ikaw ang gibiyaan, gipasagdan imo mga anak, ikaw ang naningkamot, wa ko'y nakitang rason para i-waive nimo imong rights. Tungod kay gikuhaan ni Irish o katungod ang imong mga anak na makabaton og amahan, iyang gihilabdan na iyong pamuyo, bisan pag imong bana ang nakasala, pero akip siya nakasala nga na kanimo og dapat lang nga dili mo ihatag ang pabor nga ingipangayo kay kana para sa imong mga anak og dili na para nimo. Dapat lang nga imong panindigan ang imong katungod. Again, depende sa sitwasyon. Kay kung ikaw ang nakasa, mayingon kung ihatag na kay uwaw kay mo gamit o dili na mo hinaguan kay nakasa ka, pero ikaw ang gibinuangan. So ako'y nakitang rason para na ihatag or i-wave nimo ang imuhang rights sa kabtangan nga na-acquire sa imong bana. Again, thank you so much, Aryan. Sa ibang pagpadangat, imo swa tampo ni atong tuluman nun, manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ang lahat ng
1: ating pinag- This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment
12: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: In 5 meters, turn direct.
27: Ha? Asa ko no?
28: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
29: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: ng Facebook Live sa tuwang DYHP application. Sa gihapon, ako inyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntunga ng gabi.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makiksunan sa dato ang mga pinanggantig paminaw. At diri sa Dakbaya, Sugbo, kumusta kamuntanan? At diya sa probinsa sa Sugbo. Ato makiksunan nga namina usab diya sa probinsa sa Sugbo. Lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan sa diya sa Negros Occidental sa Sikihor. Ha? Mayong pagpaminaw nyo diya sa Sikihor. O niya ato makiksunan sa mga Bulanon, diri sa Bohol, sa Leyte, Samar, o gubang party sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makiksunan nga naas Mindanao karon ha, ubang parte diha nga makuha sa labyog sa tumpag panagsibya. Mayong gabiin yung tanan ingon man usab dito sa kaulohan. Dito sa Luzon area nga mga Bisaya nga kanunay nga nag-atang sa tuwang nga live sa DYHP Facebook page. O ingon usab dito sa gawasan nasod.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga overseas Filipino workers. Una OFWs nga nasa gawasan nasod. May pagpaminaw nyo diha, mayong udto, may buntag, mayong kanang naang hapon, ha? Depende o gunsang asang lugara, asang nasura sila. Dito, kamo diha sa gawasan nasod, maayong pagpaminaw diri sa tuang programa.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makiksunan usab hanga na minaw sa nato karon ang mga senior citizen. Ato ang mga lula to mga lolo hanga na minaw nato sa karong gabi una maing gabi eh. Ato ang mga senior citizen kasamang ni Sir Besan a kasamang Jerome. Besag dili senior maminaw nato. Salamat kayo samtang na ni kay Sikay na minaw sa programa. Salamat kininyo mayong gabi ninyo diha ha. Ito mga senior citizen, nilim ginakalikayan, maminaw ang ginapirmi na to kay tawas nga makadungog sa mga Jerome sa tuang mga balita. Aganahan po silang maminaw sa tuang padidit. Anya, baka paminaw sila sa tuang padidit sa mga Jerome samtang naminaw sila. Murag kanang na ang ganahan po silang magtanday-tanday. Ha? Sa muna ay kananaang, huwag problema man na, huwag problema ng kanana aminaw, o niya dalang tanday-tanday po, da? O nag-ingon nga, porting nindot kayo, ha? so ito ang mga kaigsunan, ito ang mga pinanggantig paminaw, ha? Kanunay nga naminaw na ito, maayong pagpaminaw niyo diha, o kumusta man, ha? Ining adlaw nga Biyernes karon. Ato ang mga pinanggantig paminaw, nagamangan na minaw sa nato o niya sa mga nagtanaw na to sa Facebook Live. Maayong pag-tanaw, may pagpaminaw no, sa makaigsunan. Ang na minaw na to, nagtanaw sa to ang Facebook Live garon. Okay, arita sa to ang mga isgutanan sad garong gabi una kay ubay-ubay tag mga isgutanan kasaman Jerome. Naghantag mga napinding mga running story, naghantag mga update sad no nga adiri sa tuang nga tulumanon apan tulay igu-iguon sad no kining ni ang atuang nga oras sa drone kasama nga Jerome. Okay, arita sa mga isgutanan sa garon kay anon sa maning hitabuang nga dito sa Mindanao mga sukindig paminaw. Gitayog naman usab sila sa 6.6 magnitude nga linog dito sa may Balot Island, munisipalidad sa Sarangani, ha, usab makasama dito sa Davao Occidental. At ni hatagag pagtaga drone kay kanang naa medyo kusog nga linog na sab ang nitayog dito karong gabi alas 7 pasado mga sukindig paminaw or alas 7:34 kasaman Jerome. Gitayog sila sa 6.6 magnitude nga linog dito makasama unya na sinati sa may Kimba Sarangani ang intensity 5 unya dito sa may
1: straight to the point.
0: Don Marcelino og sa Santa Maria Davao Occidental na sinati ang intensity 4 onya intensity 3 dito sa may Sudad Yod sa Davao onya sa Sudad sa Davao sa Matanao at Davao del Sur.
1: Straight to the point.
0: Onya dito po intensity 2 na sinati nga kusog sa linog diya sa may Sudad sa Digos sa Davao del Sur og sa Muncano Mabuah o Maragusan, Davao de Oro.
1: Straight to the point.
0: Kusog-kusog na ng 6.6 nga episode nga linog kasaman Jerome. Oy ha, igo na yung kanang kanang na, igo na yung makuyawan. Ana. Sabi na sila dito in town nga kanana ang baguhay lang in town nga natruma sa niagi mga sukindig paminaw nga 7.8 nga linog.

0: Dog ka sa man Jerome, ha? So mo na, nga kanang na ang kusog kayo. Kaning ni ang lindog, unya sub-sub na ba? Mga aftershocks dito ka sa man Jerome, medyo kusog. Unya karon kaning ni aftershocks gihapon ba ni? Or kanang na ang lahi. Pero lahi naman ni sa, no? Kay, kuha naman eh, dito naman ni sa Balot Island. Sa Balot Island, munisipalidad sa Sarangani. Ni Igo, mga sukindig paminaw, kining maong linog. Karong gabi, alas 7:34 sa kagabihon.
1: Straight to the point.
0: Kung sana ba in town, oy, nga nasamot ng tao karatol at makaigsunan ng mga taga Mindanao, labi na dito sa Sarangani, kasama ng Jerome. Man sila balik-baliki dito sa pagtayog, no, niining linog in town. Samtang sa laing bahay, natuhatagag pagtagad kay formal na nga gihatagan sa National Housing Authority kon NHA og bag-ong condominium unit or condo unit sa Mabayaw Residence sa Bangkal, Davao City. Ang pamilya or ang ginikanan ni atong isak estudyanteng atleta nga si Rene Bubit Batirbunia.
1: Straight to the point.
0: So nagpinirmahay na sila dito kasama ng Jerome onya formal na nga gi-turnover kining maong kondo unit ngadto sa pamilya, mga sukindig paminaw, ginikanan atong usa ka basketbolista nga nalumos namatay dito sa Aurora.
1: Straight to the point.
0: So muna ang maong condominium unit, nagkantidad kini og kapin 2 milyones ka pesos ang nagtumong, mga sukindig paminaw, nga matabangan ang maong pamilya sa gikinahanglan nga matagaan sila perminte or permanente nga kapuyan.
1: Straight to the point.
0: Pero muna nga bisag unsaon, dili na to igunsa, dili na to parinte si Batirbunia kasaman Jerome, mismo ang taga Sugbo, mismo ang taga Visayas, nasakitan, mga sukindig paminaw, sa pagtaliwan nining Osaka kanang naa nga maayo nga basketbolista sa natad sa basket, mga sukindig paminaw. Doon nag abilidad ka sa Manjiro, doon ay abilidad kini si Rene Batirbunia. Apan mo nagingon nga tingali dito ragyod sa kutob, dito ragyod sa kutob. Apan karon ang PNP CIDG ka sa Manjiro ni rekomendar na sila karon sa Department of Justice nga kasuhan gyud, doon na nay mga kasuhan o anti-hazing kanang na ang case kining ni ang coach o guban pa, mga sukindig paminaw, nga kauban, no, ni adto ni coach Baldwin. So dunay mga kauban niya, dunay mga lain pang suspect sa Manjerong ni ining pagkamatay ni kanang na ang Rene Batirbunia. So muna nga kaning ni ang kwarta, no, kining kwarta wala mangyoy kanang naang kana bitong ingnon ta nga dili mabayran, dili mabayran og kwarta or kantidad, mga sukindig paminos, kwarta ang kinabuhi sa tao, bisan og itagag kondo, itagag cash, daghan kay mga laptops gihatag sa mga igsuon, daghan nga mga tabang nga nadawat, apan dili na enough nga ikabugti is kinabuhi. Usab ba kasama ni ining Osaka kanang naang Osaka player or Osaka kanang batan-on kasama ni Jerome nga dako pa untag kaugmaon, no, dako pagbaadaghan pagbaabdan sa iyang kinabuhi.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin na Negros Oriental, giban ang pagsulod sa mga produktong baboy gikan sa mga lugar nga naigo sa ASF.
1: Straight to the point.
0: Nagpagawas karon, mga sukindig paminaw, si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarya og Executive Order number 46 series of 2026 nga nagpatuman sa complete ban, kumpleto nga pagban, mga sukindig paminaw, o hingpit nga pagban o pagdili sa pagsulod sa probinsa sa mga binuhi nga baboy, karne sa baboy, mga pork products, kaning ni ang mga pork products o pork labi na tong mga frozen, mga sukindig paminaw, frozen na boar semen o mga sakyanan na gigamit sa pagbiyahe sa mga baboy gikan sa mga lugar nga adunay African the swine the fever kung na ASF.
1: Straight to the point.
0: So dili makasulod, mga sukindig paminaw, kadtong mga baboy, labi na mga produktos baboy kasama Jerome or mga pagkaon nga kana bitong gikans baboy, dili makasulod dito sa Negros Oriental kadtong mga lugar nga dunay ASF. Kay sumala pa sa maong nga order nga gihimo kini aron mapugngan ang posible nga pagsulod sa ESF sa Negros Oriental human nga sa pagbalik matod pa sa mga kaso sa ESF sa silingan ni ining probinsya nga mao ang Negros Occidental.
1: Straight to the point.
0: Dunay mga reports, mga sukindig paminaw nga ang mga baboy nga gipamuhi in town sa tua nga mga kaigsuonan dito sa Negros Occidental, ah, kalit lang namatay ka sa Manjero, kalit lang intawag kamatay, kalit lang kakirig mga baboy. Ha? Sus, naunsa ba intaw ng kalakiha? So dito sa Negros Occidental, unya tapad ba intaw na na? Kaya kanang nang Negros Oriental o Negros Occidental, usara na gyuta. Ha? Usara na gyuta. Kasaman, Jerome, dili na tabukon o glaw, di na pwede resibo ba? Ang Negros Oriental niya, Cebu, natabok ang dagat. Kaning niyang Negros Occidental o Oriental, ha? Ambot lang ka o kanang na ang... dal noon, kanang naanga, gamay raman na makrasada niya, pwede nagdunay mga checkpoint. At dunay mga checkpoint niya, ang kanang boundaries yun nila, butangan yun ng mga pulis, butangan ng mga mag-checkpoint niya, para nga masiguro nga dili makasulod, ha? Dili makasulod kay Sus in town. Kanang Negros Oriental raba, ang paningabuyan, kasagaras paningabuyan sa tuang nga mga mag-uuma niya, nagsalig in town sa baboy.
1: Straight to the point.
0: Asamon na nga pananglitan og masudlan og baboy, ang Negros Oriental, nga usa sa kanang naang daghan og supply nga idadon diri sa Cebu mga sukindig paminaw, ah, muna musamot og kamahal ang atong baboy diri sa Cebu o niya aditos ila musamot og kabarato. So muna ang atuang gobernador sa Negros Oriental, labi na ang atuang mga LGO, magtinabangay mo diha nga dili masudlan, ha? O ESF kanang Negros Oriental, kanang Negros Occidental, ha? Kakuan raman ana, kanang naa, nga naa raman na sa, naraman na stapad, ha? So muna nga hinugtanay, yun diha maayo, nga dili makaabot, ha? Diha sa Negros Oriental, kasaman Jerome, kay looy, ya po din taon na to mga mag-uuma dito, ha? Kay kanang naang, doon ay manguma, o niya kanang uba, nagbuhi og baboy, ha, nagbuhig baboy in town, bahala og kanang grabe kamalas pasaw, bahala og kanang barato sa kanang karnes baboy, apan kanang ato makaigsunan nga nang muhi dos Negros, nagkuan ba ipod, nangyawat po din town og pamuhi kasama Jerome kay wapoy lain in town nga kanang naang kapangitaan og kanang income, no, gawa sa pagpanguma, ha, gawa sa pagpanguma, so muna nga karon na wala na'y makasulod nga mga baboy, gikan sa Negros Occidental, paingon diha sa Negros sa Oriental.
1: Straight to the point.
0: Ah, so muna ang pero ha, pasudla ra po ng taga Negros Oriental diri sa Cebu o sa ha. Pasudla sa na go pam ha, kay wa pa may iisip sa Negros Oriental ha. At na nga, o na nga, kanana ang magtinabangay ha, magtinabangay diya sa atuang mga LGO nga mapugnan ha, mapugnan ang kanang na ang pagsulod sa maong sakit diha sa maong lalawigan usab.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, dili mumino sa 20 ka mga estudyante dito sa Magsaysay National High School sakop sa Dakbayas Gihulngan ang giingon nga nawad-an og panimuot karong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ah, pagduda mga sukindig paminaw sa mga ginikanan nga matod pa. Gikuan ko na wadag panimuot, posible nga gisaniban baka ha, o raunsang pakahitabuan nga kalit lang na wadag panimuot, kining maong mga tinunan. Gahapon, o gatong usang adlaw ba to, or gahapon, dito po usa sa ilahang mga eskwilahan, dito sa Pizamura, kasama Jerome, daghan po mga bata in taong gitabang, kay kalit lang nga na wadag panimuot. Unsa baka ni karon ikaduha na pong eskwelahan ni eh. Alain na pong nga eskwelahan mga sukindig paminaw nga dunay mga estudyante nga kalit lang nangalipong kalit nga nanga away ka nang naway panimuot na gyud ha sumon nga to ni hatagag pagtagad sa bugunsa kaha ni no ha unsa kani pagbalik sa klase dili pa ato pa mang ami aging mga kuan ni balik ang klase ha unya ngano nga karon pa ni ingon ani ha mo ni patan-aw nitong kasaman Jerome kay basig dunay dakit dia o dunay dakong kahoy dia. So dunay uban nga nadalas tambalanan pan dunay uban sa taon nga naulian radya sa tunghaan o niya kanang naang nakuan na po din taon kanang na natabang na no, ang kining maong mga estudyante.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin lalaki nga naadik sa scatter ha, kaning scatter lagi mga sukindig paminaw nga dula ha, da, nakadispalko og halin ha, nakadispalko og halin sa housing materials.
1: Straight to the point.
0: Nakadispalko siya galin niya sa housing material sa usa ka dakong tindahan, diri mga sukindig paminaw sa Mabulo, Dakbaya, Sugbo. Awa na, unya kay nakadispalko man siya. Nakadispalko man, gikwani siya ka nang gipadakop kay sa o mga tingala man na wagtang nang halin ka sa man Jerome, ha? Wa naman girimit tingali na wagtang manghalin kay napildi di ay sa iskater. Ang maong trabahante makasama giunay pagpadakop sa tagiyas tindahan, ha? Gikuan sa in-town, giunay o pagpadakop. Kani si kuan na, kaning na-addict scatter di ini, ha? Ang suspetsado nga si Melvin Claro Galo, 43 anyos, truck driver sa usa ka enterprise at nga taga Guadalupe, Karkar, Cebu. Taga kuani, taga Karkar, Cebu, din yung tawhana dong. Muna yung resulta si scatter dong. So muna, nga kanang na ang okay rin na nagma-addict kag scatter, basta ka nang gipusta ni Mudya imong kwarta. Ang problema, kung dili imong kwarta ka sa man Jerome, imuhan ng kinubit na delikado kay dakong problema, ipapriso pa ka, mapriso pa ka, nakadispalko pa ka, doble na ulawan pa ka, na maura. samtang sa laing bahin, di ay usa ka bayot, ha? Bayot nga nangawat og grilo sa iyang customer kay giingon nga wala siya bayre, human siya ag gamita, Hesus ko. Iyara. Naunsa man pud in town kay ngon ko yung bayot nga kay ngon ang bayot human ko no pay musli nya wa ko ni mo bayre. Naunsa gud taong ka pa nang buhi man sa ning amo. Saon man ka sa man Jerome nga gipadakop man sa dinapriso. So muna ang kwan taon gipadakop siya kay kanana ang gikuha man ang rilo mga sukindig paminaw, ha, siyang customer wa sa bayre basin o kanang nagwan pod. Ano man nga wa man sa bayre pod dili dinhi kanang naanga mo down daan. Unsa man day ka sa man Jerome anak kanang mo dili day ka mo bayad daan. Unsa may kwan anak, ha? Sa mura magduha-duha ka mo tando. Unsa man nakuan anak, day kay kwan man kuno. Reklam mo taon siya.
1: Straight to the point.
0: Naluuya ba in taon po sa customer? kawatan sa pero luoy pong bayot kung tinuod mang galing, ha? Muna nga, katong mga kuan ane, sa sunod tingali, sunod kanin yung bayot, sunod tingali, kanang money down yung tingali. Muraga, unsa man niya, si Udi, oy. samtang sa laing bahin, niabot na og 235 ang gidaghanon sa mga nakalas, samtang kapin sa 4,300 ang natala nga nangaangol, human muigo ang magnitude 7.2 og 7.5 nga linog dito sa Venezuela.
1: Straight to the point.
0: Daghanas mga nangamatay kasaman Jerome, oy. Daghan kay nangamatay dito sa gawas sa nasod. Kato sa Venezuela, mga sukindig paminaw, 235 nakabuk ang namatay, 4,000 kapin ang nangaangol human maigo sa linog na 7.2 o 7.5.
1: Straight to the point.
0: Samtang dito sa Sarangani province, niabot na to 81 kabuok. 81 kabuok ang nangamatay dito sa Sarangani province. Muna nga, nadungagan ka sa Manjiro. Nadungagan ang mga namatay dito sa Sarangani province. Sarangani province. O niya karon, gitayog na sad sila og 6.6 sa magnitude nga linog.
1: Straight to the point.
0: Muna nga itong iampo in town na ito makaigsunan na ito ang mga pinanggantig paminaw nga labi na ito mga may nampuon ka sa Manjiro. Ito ang ilakip sa pag-ampo sa taon. No? Ito ang mga kaigsunan dito sa Mindanao. Kaya grabe sad sila nga kusokuso sila dito sa Katalagman sa doon niya ang linog. Kanang balik-balik in town. So muna nga kanang naang kuwan man eh, kusog-kusog man eh nga linugasan. Kaning ilahang nga nasinati dito karong gabi eh, ha? Okay, matod pa ni kuwan, matod pang kasamang Carl Omega. Money down before panty down, ha? Suito na si kasamang Carl Omega. Ana din na kasaman, Jerome. Money down ko nung, before panty down, ha? Ana, murah na. Kinimbahin na sa datod ka na to, magkasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maikain eh. Alang sumakiksuna, mga pinanggantig paminaw, gadunay mga sakit o balatian, nga gihambin sa kalawasan. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, may ni alang sumakiksuna na mga pinanggantig paminaw, sad nga. Akatong adunay hubak, dali nga makutasan, daling kapuyon, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, may sa din magkasama sa makaigsuunan nga kadto bitaw nga daghan, dunay balatian ba, no? Nga dugay ng gidaladalang sakit. Sulayin ninyo pag-inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Adunay cancer, pwede sa din sulayin ninyo pag-inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapagana sa kaon eh, unya makapanindot sa tulog, ha? Ang nakanindot sa ane, kipuno sa mga vitamina, minerals, ug nutrients, ang may ginahanglan sa tuwang lawas, ha? Kung ang atong lawas makasama puno sa vitamina, mulagsik atong, mubasko atong immune system, kung basko gani atong immune system, dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Kung saan ninyong gihulat, ya, ha? Mag-inom na tas Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Aniya si Johnny Farliolin na Treyesa. Kang ilog na sa Hunyo, alinog sa Mindanao, o nahitabo kang Rene Baterbunya, og takluban shooting incident. Mamalaging taon kasama. Taghan kayong pahitabo in taon ang Hunyo taon. Niya si Nang Arsile, ha? Almost temperatura na minaw na to sa magkaroon ng sel. Nagka-small-bual. Amen. Gabi ini mo rin. Okay, balik ta karon ta taon. Magkasama human sa importante kayo. O dugang ang mga pa-shoutout o mga isgutanan sa itong pagbalik. Alas 10:37 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generating granular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
6: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, super
8: United Home Supersid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Ahoy! Kidney Care time!
20: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
25: Kada

0: available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack. Anlin,
1: barato ng kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
11: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
13: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
15: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
21: Biotrop Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
29: Same nutrition, half the price.
28: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
30: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
29: Same nutrition, half the price.
28: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
31: Tagag na kaon, oily food. Makaayos.
30: acid na.
0: Pag may acid, Supracid.
30: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
5: United Home.
6: Unilab yan.
27: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
31: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
32: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
33: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
34: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
25: Ahoy! Kidney care time!
36: Ako si Tiri Robles.
2: 50 inuybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
17: Wala na ibukul
16: na. Wala na ko ipamati. Nagkan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
15: The original Koi Herbal Capsule.
18: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
20: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Ato ang atak na alas 10:52 na sa kagabhion. Balik na magkasama dire sa tong pagkulog kabildo karong gabhion na.
24: Straight to the
23: point. Anya ayaw lang sa mo o katulog diya ha. Adoyogi lang sa kunyo dire sa tong programa. Antod ta magkasama alas 12. Magduwe boy koy kuyog lang usa ta dire. Alas sige, sayaw lang usa ha. Sayaw. Sayawi lang sa kasaman si Rom. Sayawi lang usa para nga dili tado ka. Parisis kasaman si Rald, ha? Para dili po do kaos kasaman si Rald, parisis pog sayaw, ha? Ala, sige.

Ah, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw! Ayag yung palupig ka sa manziro. Ayag palupig yung sikat, gire. Ake, onya, ato sang ikuan na, tananaang ato sang i-check si... Ana, radyuman, jekyo, kasamang ziro, ma. Ah, balik taguan kay... Ato ni kuan nun ha, ato ang... Arita sa ito ang mga kwansa doon isgutanan o niya pa kanang na ang paliho gugo ka nang kuha aning kuhan ka sa man Gerald kanini ang akong gisen nga kanak bitaw nga kuhan kanang letter order na executive order asa Negros na kanini ang pagban ba sa mga baboy dito sa Negros ha. Balik naman sa ning ESF ani. Sao naman sa ni pag kuan ani. Ha, dakong problema ni sa makaigsuunan nga mga amuhi ag baboy ha. Apalihog tag download ana kasaman Gerald kaning ni ang akong gisen ni mo nga kuan. Aka nang letter no.

0: Okay, onya. Ah, naminaw sa nato de Carona si Nelly Babinihagan. At Tabura, may gabi kasamang Benji sa Tabura Family sa Balinsa Karkar. O si Edwin Tabura sa Tungkop Minglanilla, Cebu. Okay, ato asa nga i-check si Radyo Man Jose Pus Giano kay nagasanbay karon sa Pigas Linya. Ha, karong mga orasa. Yes, kasama si Kyo, may gabi
1: DYHP. RMN Report.
2: Well, salamat sa mga Radyo Man DJ sa itong kapagalina din is gawas ka bahit ang mga rasa sa naglaob ng kagabi yun. Nagpabili niya malinaon, nagdakbayan sa subos, nagreda sa iyos kagabi yun. O galang hapon, ugang doon ang mga rasa, huwag malaki kung maalarma ron, yung itumagat ang tulisan, din sa dakbayan sa subog, metro, Cebu area. Sa report na itong nakuha ko sa ang patay o patag na agol sa Ramong Aslitis Kadanan, Jagalay Las 4, panasigutak na sa hapon, ito sa May National Highway sa Barangay Kasay, Lungsod sa Dalagita. Ang namatay na ilahan, ang namatay mo ang driver sa Honda Click, na ilahan ka si Juvimar Bulhano, hingkod ang panigon, o lumulupyo sa Barangay Puntun, Osloba, samtang agol ang iyaga back rider, nga si Tristan Kita Kamali, samtang laing ng angol mao ang sakay sa laing monosiklo nga Honda Wave na pulos ni City Anyos ang Parangidaron o pulos tumulupyo sa Barangay Lumbang Lungsod sa Dalagita. Sigon sa decision sa kabulisan sa Dalagita Police Station na pinagi ni Police Major Vincent Sobrano, ang Honda Click usupin nagpanagan o misuwa kini sa pag-overtake sa Honda Wave apan natapsingan ang kilit nga bahay niini. Diin na sa pagkasarasay sa Honda Click o ganabos sa Picas Lane, diin na nagsumay ang Osaka Ford Ranger na gabinyo sa Osaka Lilibeth Aquino ni Chris o nabagaan kinihid-on ang maog ang motosiklo nila sa pagkamatayon o sa pagkamatayon ng driver nini o grabe pagkaangol sa back rider samtang ang laing nga lang angol nga mga minoridad polos kinipangda sa Argao District Hospital. On board sa patrol, ang yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat, Radyo Man, Joseph Osgano, sa mga report. Nagkaroon to na ito sang i-check si Radyo Man, Joseph Osgano, no? Kasama si Ron Abay, naba si Juan? Kasama ng Arnold? Ato i-check karon daw taon. Pagkanin bahay na sa datod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Anang kanindot sa tuang kape mga kasama kay doon na ni Sai Rose Hip. Doon na anti-aging properties, doon na pain relieving properties.

Doon na ni Shai Rosehip. Doon na anti-aging properties. Doon na pain relieving properties. Nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mag-eksunan mga naminaw. Labi na katong doon na arthritis. O niya, mahiligon kay mo inom og kape. Kining kape ha mo'y pili. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? O niya, 17 in 1 pagyod na. O niya, lapik-lakip nga sagol, ana. Ang luya, doon ay dulaw o turmeric, doon ay isay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais. Doon ay nakanindot sa danay kasamang Jerom Hakay. At doon ay isay bayabas, ha? At doon ay bayabas, at doon ay insulin plant, at doon ay stevia, nga may kapalami sa tuwang kape, at doon ay barley, o ga doon ay arabica. Doon ay nakanindot sa danay ka, doon ay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuwang kape. Mayo kay ni Hakay, makapa-update sa itong panglawasa. Kung update gani nga itong panglawasa, makasiguro yun ta nga makalahutay ta matag-adlaw na ito nga pagpanikaisikay kung kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? O niya, kung mag-isgot sa gag-haplas, tumakigsunan nga ng itag-haplas, haplas para sa tuang kalawasan, panakit magkasamas tuang kalawasan, pangulngol sumakaunuran, o niya, kanang mga panuhot, panglailay sa mga lutahan, wala tayo lang haplas sa gamiton. EXL Makabuhay Oil na makasama kay All-in-One kini, dalatanan niya skincare oil pag yun. Mang haplas ka ni Dilika pa ako ng lamok, mosa magkalikay ka sa sakit nga dinggi, kon kanunay ka makasama nga ng haplas sa tua nga EXL Makabuhay Oil. Ang tua nga haplas, da, mang haplas ka ni magkasama, nindot kayo, kay maalaan kang dalaga ani bisan o kanang tigulang nakakasaman Jerome tungod kay ang iyang baho balay sa ubang haplas nga ni pang haplas makahibalo mo ka o ng haplas man kani dili ka makahibalo tungod kay humot ang atong haplas no na nga kampanti ka bisag asa ka mo adto mapalit ang atoa nga EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya diha sa inyuhang mga lugar. Matod pang kasamang Carl Omega, tinuod yun na kasama. Kay humot na siya nga klase sa haplas, muna akong gigamit diris balay. Muna nga si kasamang Sammy Boy, arigyod matulog kay mang haplas siya daan.

Asamona nga sikuan kasamang Sunny Boy dia ha. Aga na na nga na minaw na to diha karon oniya kasamang Carl umigasan sa yawe sa kasamang Carla. Ani nagtanaw na to gikas Taiwan kasamang Dixie Sumabal. Og si Rodolfo Ramirez sa Villarba. Ana minaw sad nato ha. Ani si Ponciano Aurelios. Ana minaw na to diha. Aon niya matur pa niya kasamang Benzi way padidit diha ron. Man naman tagabi ka sa masub-sub sa gayog mauhon. Asa ka takapalit anak kasama diri sa Taiwan na butog naabot na ba ni diha kasama nga Dixie ha? Dutan ning hapla labi na ka ng bugnaw ha? Muna kong gigamit na ka na ang bugnaw kayo sa kwan ba yung pamati kasama nga Jerome ha? Anya si Kwan sa Degao Maria P. Montesino. Naminaw na to. May gabi ni mo, Gao Maria P. Ma Maria P. Montesino o si kasamang Margarita Suerte Cuevas. Naminaw sa din na to din. Okay, onya atong hatagan sa pagtagad makasama kay kanang naang... Ato ito ipakita kasabang Gerald Zano kaning ni ang kuan kaning ni ang mahitungo dito sa pagban mga sukin digpaminaw sa kanang naang mga baboy nga musod makasama sa Negros Oriental no. So muna ang nipagawas karon og executive order number 46 ang gobernador sa Negros Oriental nga si Governor Chaco Sagarbarria. So ni pagawa siya niya ang yang order mao ni ang title an order imposing a complete ban on the entry of live pigs, pork products, pork by products. Onya kaning ni ang frozen boar semen and hog transport vehicles into the province of Negros Oriental from ASF affected, restricted or high risk areas, reactivating the provincial ASF task force and for other purposes. Straight to the point. So muna ang kaning ni ang kamanduan pagpatuman. Imposing a complete ban no kanan ang pagpatuman sa hingpit kasamang Jerome nga pagdili no sa pagpasulod sa mga buhi nga mga baboy bisan mga produkto nga gikan o hinimo sa baboy bisan ang kadtong mga sakyanan nga gikargahas baboy or kanang makargahanan og mga baboy nga mga sakyanan dili pwede nga makasud sa Negros Oriental gikan sa mga lugar nga adunay ASF. So muna nga ang pero kadto mga baboy nga gikan sa Negros Oriental pwede makagawas. Pwede nimo nga ipagawas ka sa Man Jerome basta kay pwede pod makasulod ang uban nga mga baboy gikan sa mga lugar nga walay ASF. Kay ang kasikbit ani nga antapad ani nga lalawigan nga mao ang Negros Occidental doon na may mga sakit na matod pa sa ASF kasaman Jerome Town ha. So muna nga tulad ning ko anong pagbasa kanana napas sa ubos dapit kasa mga Gerald no kanana dapit sa ubos medyo pino sa gaini kasa mga Jerome ha kaning ni ang mao nga kuan kanang yahang o yahang executive order ba so yahang reactivate no sa Negros ang kadtong mga task force sa ASF mga sukin digpamina para dili makasulod aron yung masiguro nga dili makasulod ang mga baboy gikan sa mga lugar nga dunay ASF kay na delikado kay matakdan ka sa Manzero delikado kay kalitra magkamatay mga baboy town unya pananglitan
o dunay matakdan na imuha wa pa matakde apilog patay mabot og mao bagyapon na nga patakaran. Kaysa una maumana ka sa Manzirom. Dunay mga pila to 500 meters man tingali to reduce or 100 meters ba to nga pananglitag masulod sa 100 or 500 ba to kun wa ko masayop. Patio ng imuhang baboy baka ipanglubong ka sa Manzirom. So muna nga ningon sa now, therefore I, Manuel Sagarbarria, Provincial Governor of Negros Oriental, by virtue of the powers and authority vested in me under Section 16 in relation to Section 465B of the Local Government Code of 1991, do hereby order. So muna isip gobernador o gadunay kagahuman adunay kagahuman o gautoridad nga gisangon dinhi kanako base sa ato ang balaod na ako magamando matod pa niya onya the declaration of policy and objectives tunay basaho na para nga ma kwan gyud. Okay. It is hereby declared the policy of the Provincial Government of Negros Oriental to adopt preventive, precautionary, and the extraordinary measures against African swine fever con the ESF, strengthen local biosecurity and border control systems, protect the local swine industry, and the safeguard to pork supply of the province. Sumatod pa niya nga ilaha mga sukindig paminang pahugtan, no? Pahugtan ang seguridad nga walay makasulod nga ESF sa Negros Oriental. Ha? Munang iyang gipaniguro nga maprotektahan ang mga binuhing baboy sa Negros Oriental nga dili matakdan aning ESF. So muna nga kuan ni siya. Kanang na ang ang kuan ani ambot ya diri sa Cebu. Dinhi sa Cebu muna to nang i-check karon og sa kamanduan ani Cebu pero sigurado po ta diri Cebu dili na gyud ta modawat og mga baboy gikan sa Negros Occidental. Basin og Negros Occidental og Oriental lahi man na kasaman Jerome. Lahi na kana na ang probinsya man sa nang province man sa nang Oriental o kana Occidental. So base bag inigpasod sa Cebu ayaw pog lahat ta go vake basin og lahat to nimo nga basta Negros di na pasodlo. Awa pa may kanang ESF. Dito sa Oriental, ang Oriental may pasodla lang sa gov pam. Ang Occidental na may ESF para po nga maprotektahan ato mga baboy diri Sugbo. Kadaghan po na mo yung tawag baboy diri Sugbo. Ang Occidental lang sa ikpasodla. Okay, kanang na ang kuan na ba in town karon? Kanang na ang mahal kay mga sukindig paminaw ang pasaw. O niya barato, barato ang kanang na ang baboy. Pero diri Cebu, wa may barato-barato diri ro. Di ba kasama diri pati mahala. Hinakanay kanang baboy, hiniwa diri, dapit sa administrasyon. Tagstintang hiwa. Stinta. Ari diri dapit kasama, dolos kapitol diya, dolos kapitol, to dagkong hiwa, tag-utsinta. Utsinta, nubinta, grabiha, no? Ya dito tahun negro sa bratuha ra de galik layo man sagod ipon madaha guyod guni. Adi madaha guyod kasaman Jerome. So muna nga kanang na nga kaning ISF balik naman sa ning ISF nganuman nga nagsige magbalik na sa ni. Luya to mga natikangkang mga baboy taon nga kanang na nga gipang kuan. Gipang say tawag ana gipang una matay ra kalit ba namatay ra kalit taon kay duna kuno to ISF unya kay ang hangin unsa mang hangin ron habaga turon or amihan ang kuyaw ana kun ang pananglitan ang hangin pero mukuyog bas hangin na kay suman Jerome ra dili mano sa pagkaon tingali ang hangin wa tingali na kalabutan kay og panang ang kanang naa naman na sa kuan naman nas kasagpan ang Occidental nas kasadpan
o ang hangin gikan dito sa kanang amihan, igo punga-punga ang Negros Oriental. Pero kung habagat ang hangin, dili ra kay madritso matos Gimaras. Gimaras, Iloilo, mo naman na ang kanang luyuan ng Occidental. Ha? Mo na nga Ilunggo na na di akasama, Jerome, di ka magkanto ka to. kung magkanto ka to, di hambalan mo ko, ha? so muna nga kuan taon, muna unta nga panikamuta ni basa kuan kay loin kato mga maguma in taon na to ang mga kanang namuhi ag baboy bisan gani diri Cebu taon ang baktin 4,500 asa may dapita kasamang test ha asa man na dapita ng 4,500 ang baktin mahal anak god ha barato kayo ang baboy diri Mandawi ha barato ra kayo baboy diri Mandawi 3,600 kaysa 7-11, matod pa ni Kwan, amigo ni Maninoy Jumar, bandik sa Magali. Muba kasama pila dia, 360. Suna ka 360, muna unta nga, ang ato ba nga, ang atuang mga congressman, atuang mga mayors, mga gobernador, atong tabangan atuang mga mag-uma taon, labi na des Negros. Nga unsaon nga ang pasaw mubarato ba? Unsa may mga pamaagi kaha nga muni ko anos gobyerno ba? Muni aton tabangan ato ang mga mag-uuma nga mapabarato na to ng pasaw kanang laog kanang feeds ba? Kay mahal ang feeds unya inikumpra ang kanara makumprador maoy dagko ginansya. Pengon ingon ra ba dayong komprador? Pilde gyud, ha? Ang utan-on ni mo niya, dako ka ginansa, mo naman, mo igo or ginakapatas. Pakonsinsa po, pero dako, dahil kay paldo. Pero tungod po sa layo, god gilayo niya kay kanang Negros, ha, ang dili magyod na kasagaran anak nga, dado ng baboy, either atos Bakulod, atos sa Iloilo, ha, kay kanang Dumagiti, dili man kaayo na kusog ng halin yung baboy. Naagya po yung baboy. Kinaman na yung mga naghaman ng tao sa dia sa San Carlos. Pero dili kayo yun nakakuha tanan sa mga buhi dia sa kanang Negros. Muna arod aridad o resibo. Arid resibo o niya tungod sa kanang import. Tingali ang atong baboy kanang sa mga karon daghan kayo naghasol. Daghan kayong nagmo. Kay mahal ang laog, mahal ang pasaw, barato ang baboy nga kuha. Pag abot na diri sa tindahan, mahal. Pag abot sa merkado, mahal. Samot na pag kanang na ang sudana kasama ni Jerome. Ha? Sus, lami unta kang ikaon og humba nga kanang nag-uyog-uyog ang katambok sa kanang na ang humba nga lata. Kay pag purti pong pagkamahal na godo. usahay god, ari diri sa atbang ay. Ari diri sa atbang, ilahan ni Madam Kate or silaha nga, Madam Indayon. Kana basta dun ay humba, maghumba sa kasama zero nga pinako, lamay kaya na kay mahal man. Ako lang hunghungan at tindira, oy nga, pwede sandukan kunin mo gamay yung sabaw anang humba. Wag gabae. Mahal man, ba? Bantay, kaya mahal ang kuhala man dito sa probinsya, barato. Ha? Di lalimba, tungod na sa import. Ha, kanabangga, sige tag-import og baboy. Ha, nganong mag-import man ta nga, daghan man ta kayong baboy diri nato. Ha, pasabta kuno ta anak, bi taga DA. Ha, taga Department of Agriculture. Daghan ragya pong import karon, mga baboy gikas gawas, nganong mangumpra man tag karne dito sa gawas, nga daghan mang baboy na to diri. Dili di mo malipay nga maka kwarta ang ato ang mga pobre nga makaigsunan nga naning kamot in town. Ha? Mga congressman, ayaw pa bungol-bungol.

0: gana kay mga reklamo kay malang atong laog sa San Jerome pagabot sa merkado mahal man. Dires karbon wa may usap-usap ang precious baboy tag 300 nga pong kaping kilo. Ha? Mahal. O niya ato probinsya, maingon na kumpranor, ah, barato. Ha? Barato na niya, usaman. Imong kwarta, gamitono na kaayo, di mabaligya, yun ni mong ahat. O niya, ang pasaw, astang pagka, kuanas pa pasaw. May, para sa una nga, pasawan na laugan na natugbani. Ha? May, para sa una nga, daghantang ka ng paluas bisol or paluas bitbutig. Ha? Tago, tuo na na ni mo kasama nga Jerome, ha? Baka, manguha kag tangkong, ipasaw niyo, bata, butangan ni mong tahops mais. Baka, manguha kag kamukamo na, eh, nang auring sa una. Nang auring sa una ba sa wagan ni guys kamote katong kamukamo tadaro? Aso mo na nga, ang tagpila man. Tagpila ka tunnel or kanang tinuli, kanang na ang katunnel ang kakilo. Ang kumpraho na itong import. Ha? Maton pagkasamantis, barliso, kabaliro nga, basta walay import, dili man sila makapaldo, god, ha? Ha, mao na, di ay. Ha, ayaw na mo, ay, human na mo pangurakot sa flood control. Grabe na mo mga, kwan, yun niya, inyo pag yung daginoto na mga pag-import. Ha? Ato nila nang ihatag sumakaigsuunan nga mga tas probinsya in town nga naningkamot. Ha? Ato nila ihatag nila? Kay main iyawat na lang po din taon nila kasaman Jerome nga magkapalit in taon og bugas, ha, kanandili maglisod og maayo, kaysa mapila na lang may imuha. Ha, pila na lang may imuha nga kanang naang ma-income, ana? Ha, pananglitan og magsigi og kanang naang nga kamahal ang pasaw. Mahal man atong feeds, nangumpra dito tas kanang nang parahimuon nga feeds ang umpra ta dito sa Sagawas. Ha? Pastilan, na duol pa na yung nga tawhana. Ato ni balikan, karon ta taod ha, man lamang sa importante kay standby lang sa kadali ha. Alas 11:18 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: The Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang

0: Bygone 100% knockdown.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo.
3: Smart 2
2: smart dishwashing paste ko.
3: Smart 2
2: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahid.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremlis tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ato ang takna alas 11:30 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabion na. Alas sige. Oy! Ay sa gatulog ha.
11: Agoy.
10: Ah, agoy. Kapoy agoy. Ay sa gatulog ha. Okay, kanang naangadungan na tulog ko yung nata ha. Ako nga na taga-tulog karon unya may pagpaminaw. Nangwa na sa nato karon na minaw, nato karong urasa sada. Aray sa tasto ang mga pa-shoutout ba kay kanang na ang uban naghamanga magpa-shoutout sad ni Ivan A.C. Umbosa. Mas musamot pa ng pagpangurakot nila kasamang Benzi kay nagtigom na sila para sa 2028 nga eleksyon. Maugyod ha? Agay punto niya kasama nga Ivan A.C. Umbosa. May gabi kasamang Benzi gika ni Mundihar Emily. 1-9 ang para sa buntis, toki ang sabaktin na ang sako kasama. Mahalalay kasamang tis, no? Ito sa mua, 2,000 kapi na. Ang live, sir, mapalit og tag 180 kilo. Oho. Sa 6,000 manggani ang karkar sitting baktin, sir. Oy. Nobody, eh. At pagkasamang Dixie sumabal, ha? Anya, shout out ko sa Panyuso family, Hagimit Naga. Si Edwin Tabura, Tungkop Minglanilia. Anya, shout out sa kuang Auntie Lirin na Dangoy, na di matulog o di maminaw ni mo. Ay, salamat kayo ni Auntie Lirin na Dangoy. May gabi, edi ha, Auntie. Gika ni Reyes Bia.
12: DJ Wombo Idol.
10: Salamat kay ninyo ha. Onya, ito ni hatagan sa pagtagad makasama ha kay kaganiha gi tayog na sab sa 6.6 ang magnitude sa linog ang dito sa Mindanao. Labi na makasama dito sa Balut Island. Sakop sa may Sarangani sa Davao Occidental kasama nga Jerome. Unya na unsa man tao ni oy nga og unsa man ni sa aftershock man ni sa pero kusog man. Orlain ni sa nga murag lain na pud ni sa nga lungsod ha. Adito makasama town. Kay di ay mga video no karon ato tagag pagtagad sad kay sus pagkakuana ning katanaon taon ay na ang makapanglimbaw sa balahibo ba. Apan kinibahin na sad mga kasama tur ganito sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. Minus ang makiksuna nga doon ay high blood, taasog dugo, taasog blood sugar, taasog kolesterol. Ayon nagkabalaka mga kasama kaya di anatay DTX 500 nga makatabang sa maong mga balatian. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 maayo sa din makasama sa ato makaigsunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato makaigsunan nga dunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity. Katon doon ay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Makamatara po dayo, ni kamata di na makabalik og katong. Ako ka ng prohisyo, no? So muna nga inom ta kanunay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic. Kamo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga na may mutang sa Unit 102. Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building og Loyo sa Gaisano, Maine, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-51333. Ato mag-iksuna mga pinanggandig paminaw, ha? Bisitaha ang ilang clinic nga naa sa Loyo sa Gaisano, Maine, kay naglib, nagtanyag usab sila. Ang nag-offer sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Biyernes, ha? So ing na dito nga nakadungog mo sa DYHP, anya pangayo mog discount, ha? So mga lola, mga lolo, libre ang check-up diha. Diha sa clinic sa DTX 500 Loyo sa Gaisano, Maine. Ang DTX 500 mga kasama mapalit usab ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, ato sa nga tagad pagtagad ni kasaman Gerald Guy, di ay mga nakuha sa na videohan kasama nga Jerome na doon ay mga CCTV footages ang atol sa paglinog dito sa kanang naang Davao Occidental kaganiha. Ha, unya kining mga orasa ting pangaon doon na pa'y uban hinun ani nga dili pa mangaon orang uban humanag panihapon. Ha? Kay asan to mga kwan? Good katunto at ako nung tanawon kasama nga Gerald. Ha? Kay kwan kayo kanang naangkusog kasama ng Jerome. Uy! Unya ato makaigsuunan nga natruma ng daan at tunto ang 6.8. Ha? Kanig niya nga kwan. Ha? O asan man tong kwan kasama ng Gerald katong ganina. No? One is ha? Sa mani nga kuan, asa mani dapit nga kuan man, katok-katok gisen ganina nga kuan, dito sa katong 6.6 nga linog sa kuan, linog sa Mindanao. Ayaw ni dong, murag linog manis gawas. Ha? Ayaw ni, katong gisen ba? Katong gabi na, ngit-ngit. Kana kong gisen nga kuan, kato, dito, di man to linog sa Mindanao. Ha? Kuan, kanang naang, kuan kasamang Gerald Town, oy, kanang Jerome? Nga truma ato mga kanang naang mga kaigsuunan taon. Kay daan na sila nga nangahadlok, ha? Daan na sila nga nakasinati o kanang naang truma ni atong kusog nga linog nga miigo. Ha? Ni atong nga miaging mga simana. Mo gani nga ang tabang na to, no? There is DYHPX IFM. Ha? Inighalatod pa gani ni dito taon samtang giandam pa makasama ang mga dadunon dito, no? Kay dako dapatong natigom diri sa DYHP sa IFM kasamang Jerome mo na nga dadun pa nato dito nya karon kusog na pud ning ni tayo galino kagabi manghinao taon ta nga way mga nakalas ni adtong maong linog gaganiha. Abi ko no ato ko no ipakita to kasamang Gerald B. Ato ipakita to kuana kanang naa nga ato ipakita tong linog gaganina nga na nakuha in taon sa CCTV nila dito kasama nga Jerome. Kay kwantong kayo ang mga kagsunan nito dito ba ni ampo na taon luhod tang uban ningon in taon nga kanang na nga sakto na igo na, ha? Ningon in taon nga sakto na igo na kay kwan man, ha? Kanang na ang kusog man na kwan, no? Kaning niya diyan ni sa mga bata ni uyas mga bata, ang mga bata mo'y nabilin. Isa, kuna, katusa, kasama ni Gerald. Kani. Linog ni ganiya, unya, mga bata, taon kasama nga Jerome, Mo'y nabilin ra in taon na sa kwarto or ang maginika na masigto taon sa kanang naabang kusina or tos gawas. Ang mga bata, ang ilang mga manghod po din taon na gagmay kaayo, may gani kay pang-aswat na nila taon. Aka ni Bika na ganoon na nagdula diya sa Katri taon. So pagkagagmay sa mga bata para ba taon o tanawa. At ako ng paminawang audio ani B. Susluuya taon o eh. Hala, nang jagi taon. Hala, linog, linog. Oh. Susluyas mga bata taon, oh. Oh, tanawa rin ko sa, oh. Oh, ang mga magulang taon, ilang gipang bit-bit ang magagmay ng mga bata. Ha? May gani kaya maratol po ang kaning ni ang mga, kwan ba, ilahapong gi-aswat ni magagmay ng mga bata nagkamangkamang taon. Ha, kasama-kasama zero. Kani mga bata ang nag-aswat, murag na ni sa mga 5 anyo sigali or 4. Niya, ang gagmay kaya nagkamangkamang, murag wa, pag inigway tuig ning uban or sa katuig ba ni, asa mang wa man po ay kuyog nga dagko, di ha? Ilat lang, murag nakasabot, tingali sila nga, basta mo uyo gani dong ha, masige, briefing po ni sila ba? Basta mo uyo gani dong, linog na dong, panggawas dong, dadagyo ninyo mga manghod. At tanawa, tanawa, good ka sa mga zero, makakuan ba? Kuya Wanta ba? Tanawa. Pwede ko nung, tanawa. Oh. Mm. Sa audio ay dong? Ah, oh, tanawa. Ah, tanawa, tanawa. Oh. So, gipunit na mga manghod, gagmay kay taon. Luuya, ingon ani nga kuha, no? Oh, linog, linog. Muning akwanto ganina. Ah, so katundan do na po ilaing video ani katusunod nga video dong. Ha, tanawa tong ako ano. Ha, kanang na ang oh, kani kani nas gawas ni. O tanawa gi kino-kino may kasama Jerome mo. Oh. Awa. Sus. Oh, sinagitay, sinagitay. Muning linog ganyang alas city. Ito gyapon sa Mindanao. Sus. Lala, kusog, lala. Lala, nagkakusog. Nagkaanang nagkakusog, no? Lala, lala. Sus, kusugaan. Kaanang sa kakusog? O, kaanang sa kakusog, o, muna ang akwan. Ah, karing usa ay, nikwan na siya. Murag wa maratol rin usa kay wa man mo gawa sa balay. Ay, nahinay ra siya, kwan. Ani, gawa sa gide siya. Ha? Adira, gawa sila. Hinahinay sila o ka ng gawas. O, dugay ka na human, dugay ka na. Sus, tuyawa in taon na ni. Lala, lala, lala, kusog yun. Lala, o, tanawa o. Ha? Kuya, okay na nga kuwan taon? Ha, karindi adiri, dugay kayong nigawas? Ha, dugay kayo sa nigawas, naminaw pa siya ba? Ha, pagkataon-taon na marag ni kalma-kalma na gamay, usap pa sila ng gawas? Kusog kayong uyo ko eh, ano, pero may nagkusog-kusog ka na, dinikusog, ha? Sus, muni ang kanang naang panghitabo taon dito mga sukinding paminaw sa Balot Island sa may lungsod sa Sarangani sa Davao Occidental. Oh. Kusog kayo nga kwantaos lino? Oh. No, kusog kayo ang yahang ana ba? Ang yang uyog kasama Jerome nagkakusog, nagkusog no. Oh. na. Kusog kayo nga kwa no, uyo ko. Tanaga na kini kusog naman eh. Niya ka ng uban, gikan pa yung taos kahatlo. Sus, iha. Sus, murag ni kwa na, murag lutaw-lutaw ang yuta. Uy. Ha, lutaw-lutaw ang yuta. Ang katong, ang ako na kwa na ganiya, nabiliban na to ganina. Katunto ang mga bata sad kasaman Jerome kay ang mga bata bisagagmay kaayo wala ra sila nga mudagan ba mugawas nga sila ra ilag yung gidala o kuyog ila mga manghot ha bisan og ganong gagmay kay ba asa magutok kasama nga Gerald balik kuno to gamay to mga bata be tanawa kan tanawa kasaman Jerome ha tanawa mga bata bisagagmay kay sila unya isala linog wala nila biyae ang mga manghot nilang gagmay kaayo taw ilahang gipantambid ilang ipang aswat dayong gawas. Karing usang nakablo, mo'y unang nakagawas dalapod sa usa kamanghod niya nga gamay, murag kaluha tingali ning gagmay mga bata kay pareho magdagko. Ha? Nya, gihapit pa niya dala yung cellphone po. Ingon ani goting humagpanihapon, kanang alas iti imidya basa, natating, uban na natin, humana man nagpanihapon. Ang uban sad, wa pa manihapon. Ha? Naana tanantang uban, anas balay, ang uban po nagpahangin-hangin as gawas. Pero kani bilib ko aning niabitong bata, mga bata ah. Gibriefing ni mo na nga sakto na nga briefingon yun ang mga bata nasa inyong mga kwan. Kaya wak man ta kahibalog yun. Unsang orasa, maabot ang linog. Ha? Wak ta kahibalog, at least na briefing ba nga. Og muhinay ganig linog, kaya nahinay og kupot niya ha, niya, inahin na gawas. Ana? Oh. Tanaw ha, kung natong tanawon sa Manjiral Bay, tanaw. Tanawa ha, tanawa ang ko sa mga bata kasama ni Jerome, ha? Murag yung mga dagkong tao, no ba? Ah. Ah, kanig audio sa man Jerome, no? Ah, oh? Sus, ang siyagi tao, no? Oh? Oh, kuha niya cellphone, oh. Ang usan ni Saka. Oh, gika na, gitambid niya, oh. Ah, tanawa. Huwag yun siya mo ingon nga sila-sila ramoy ni Dagan. Ah, wa na biyae ang mga manghod gagmay kayo niya. Kini mga bata gagmay, biyapod, pabiyapod. Ha? Oh. Kuan in town, muna nga luoy sa town kayo ang kuan ba, no? Niya, kanang na ang mga gagmay bata, sila na naa dito town. Ha, dito sod, o niya, nagkinoanay sila ba, tinabangay sa town sila. Nga makagawa sila, o niya, gipunit nila ang ilang mga manghod nga murag kaluha ni akong paminaw. Kay puro pareho magdagko ning mga gagmayng bata nga gibisnet ha. Ah, gibisnet, gitambid oy. Ah, gitambid apan ang cellphone wa gyud biya eh ha. Pasan bay lang sa makadali ha, mga kasama niya. Balik ta karon toto, duman lamang sa mga importante kayo. Kadiyo tansa ha. As 11:46 na sa gabi, standby.
11: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Yun ilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
6: Pag may acid, Supra-Sid.
7: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
3: Yun ilab yan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
11: Maxvit Kargato!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
16: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
17: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
16: Sipon dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z plus Forte Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di kumabala ka. Kay dalire pa inong.
0: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang anda.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Kadyot lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kaldereta.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Bilang kilo sa karne?
26: 500.
25: Hello?
26: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
27: Sarap magkasama.
28: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Sheran Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Sheran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Ato ang atak na alas 11:54 na sa kagabion. Balikta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
16: Straight to the point.
15: Ania sayaw lang sa tagamay ha kay uban mura gidoka nagyong uban ha. Ah, sige sige sige sige sige sige sige sayaw. Ah, sayaw sayaw sayaw ginagmay sa ha.

0: sayaw. Okay. At tuyok. Anya si Lorito Bonite. Naminaw sa nato shout out ko sa kuang higala nga o maabot nga kapitan sa laitan. At isoy Miller Inborn. Si Miller Inborn and Bakalso. Oy, kika ni Daddy Lore. Amudagan gidega dayon si kasama nga Miller kasama. Daog na, daog nga kasama Miller. Kasamang iglesia Ariel Villaver, inausad nato na minaw midere sa Eversley, Mandawi sa BL Pangan Construction. Anya si Joy Riyad na minausad nato karon. May gabi kasamang Joy Riyad. Anya, maugyoy, mayun na kakuyawan ako kasama kong gabi ang linog. In taon labi na matug na. Kay naintaway ako ang tatay aga kunon pa in town. Plus third floor pa mong balay, kuyawan ko kasama. Muna ang kwan lang, anak lang mo sa ground floor katog kasama. Anak lang mo sa kanana ang kwan, labi na kay muhang papa pag gagakon man. Mantamingon nga nagampo, tano, taningon nga unsa diha. Pero at least lang ba, kanang dali rang makagawas, pananglitan o musroy-suroy sa sagawas o kanaog, ano ba? Kanang third floor, medyo kuhan kay taasa na ano. Ani, may gabi eh, Radio Man Benji. Nagdana, umidiri sa Mindanao, sa Puro, Camansi, Barangay Poblacion, Bago City. Sa Negros Occidental, o kanunay na to na Mindanao di ay ha. Si Zario Icabandi Jr. Papa Dudong Iskabandi Sr. o Mama Josephine Iskabandi, Iskabandi na Mindanao, good me, nimo, pirmi. Salamat kayo. Ikanay ka sa mang Zario Iskabandi Jr. Niabuutan kay mga bata kay wa gyud maratol. Agikugos gyud ang manghod sa gawas kasama. O lagi taon, inuwan kayo tayo. Unya, ito na pa ito, kuwan, doon na pa ito, lain nga, kuwan kasama nga Gerald. Na pa ito, lain nga video kasama nga Gerald nga, katuntuang sa Linog ba taon? So, katong kuwan. Kaning ni ang sa kuwan. Kaning ni ang nanagan ba katumarag sa mall bang nanagan ang mga tao ba? Ito ko nung kuwan, imo to na kuwan imo, na kuwan to nimo. Kani-kani, oh, muna nga, sus, grabe sa mga tao, eh. Kani, gawas ni sa mall nga, ang mga tao-tao na hugyaw dito sood sa mall, porten daganay. Pagpanggawas, porten dagan. May kanong kuwan, maminawan na ito. Minawan sa nato, kasama nga Jerome B. Kunabi. Sa mall, mali kuya, oh.
1: Tuyo kayo.
0: Sus, kusuga ko, no, eh. Ano sila sa mall, ano eh? Sus, sabi ha. Nangabungkag na yung ulang pinig, oy. Daganay mga tao, may ganay kay way. Sus, kuyaw anik mga dagma ba? Dito ni suod sa mall town. Sus, dinaganay mayo. Oh, nangahilak ng uban town. Suga, oy.
1: Suga sa limang, oy.
0: Sus. Biha tao, itabuan. Oh, suga yun.
1: Tuyo kayo.
0: Gika ni sa mall town na ginaganay may pagawas. Nakanang naangakuan. Kuya, magunan din. Nakastagas nga building ba? Amo na, kuya, nga dugay ka makakanaog. Oh, tanawa. Kaninya ko, mga tao na ginaganay og maayo. Tungod makasama kay nana na, pamagin ang mga tao sa mall kay open pa man. Unya, no, ang mga kuan in town nagdinaganay, may lang gitaw ni guy mga nangalamba ani town. Away nang dagma ba kay kusugra ba kay nanagan no sus. Mura ni nakuan na sila kanang na kanang na ang nag kuyaw-kuyawa na ba? Kay kusug kayo gutos yun ang 6.6 good ha. Hapit na ma 6.9. Ha, hapit na ma 6.9, tulo na lang ka. Ha, pila tulo ka? Say tulo ka, kwan, ha? Tulo na lang ka. Ha, tulo na lang ka kanang naa nga labyog ang kuwang ma 6.9, ha. Oh, wala mga tao nga sus na dinaganay og mas gawas taon. Ha, unya mo na nga maghinay lampog dagan tingali, basta naa na sa open area or open space kay kuyaw sa kay malamba mga simento ra ba? Ha, simentado ra ba naon? Ya dunay mga hagdan-hagdan ba? Ha, kuyaw sa gayo no, pero mo na nga nakuha na sa tingali sila ba nga katunto ang na unsay tawag anang oh tanawa oh sus kuyawa ba sa kuan oy yawa ba ning kanana kuyaw kay ni mo panghitabo ba ini makasama taon uniya kanang naa nga bago pa gani sila wa pa gani kay sila kabangon dito sa Sarangani province dito sa Jinsan karon gisunda na sad ha muna nga ang kalisang ang trauma nga nahiaguman ba ano ito makaigsuunan dito medyo kwan yung kayo taon ha kanang naang luoy ba po taon tanila muna nga pagka uyo gani porte sila makadagan dayon kay kanasunang kabito ba 81 na ba patay karon sa dito makasama sa Jinsan og sa Sarangani province ug uban pa nga mga dapit town uban pa nga mga area town. Oy, unya nga tong Life Extension Vitamin D3 di ay mga kasama ha. Ayag kalimot sa mga naminaw na to ato makaigsuonan. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 maayo kayo. Alang sa makaigsuonan nga adunay mga type 2 nga diabetes o adunay mga kanang mga diabetikon ba. Ada mga sada mga diabetikon gani na to makaigsuonan. Ayaw mo kabalaka ha kahit na ay makatabang kaayo sa inyong diabetes. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pananglitan dili kayo kanang naang dako ang inyong budget, pwede ra pud og tulo inyong imnon. Usa sumagpamahaw, duha sumagpanihapon. Pananglitan og away diabetes pang maintenance lang para nga malikayes diabetes ug uban pang mga sakit. Pwede man mo inom og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sad sa gabi kada humagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gisuportan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA, onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ana kanindot sa tong Life Extension makasama ha kay mapalit na diri sa Dakbayan Sugbo. Nasa may Cebu Dock Building, Buyon sa Mesmina Boulevard, Cebu City. O niya dito sa Konsolasyon at Bangyod sa Jollibee sa Konsolasyon, padong kasod sa Merkado, nadiha ang ilang clinic and pharmacy. Dito sa Negros Oriental, naa sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. O niya, bisitaha ang ilang clinic makasama, kanitong ipang-mention, kay nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up, gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Why bayad magpa-check up ka dito? Naglain imong lawas, doon na kay gipamati nga dili maayo. Tulo ka adlaw, wa paghihapon maayo, wa paghihapon mauli eh. Ipa-check up na na, ipatanaw na na ha. Naay mga available nga mga doctors nga naa silang mga clinic ha. Okay, nahala. Basta Life Extension mga kasama, mapalit usab ninyo. Diya sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, unya si Renan Jimenez na minaw sad nato di ay aog si Reyna Nantol aog si Arman Sambilan na minaw sad nato karon og naglinog ra ka sa Vinci kung mapalong adiri maglinog ra kuno dito kung mapalong ang suga matod pagkasamang Macbeth blouse blues sa arbs shout out ka sa mang Benji ni Tony Christian Santilea. Okay, tanan na lang ang mga naminaw. Salamat kayo ninyo ha. Sa inyo ha nga pagpaminaw o pagpakiguban. Salamat sa inyong pagduyog na to. Salamat kayo sa inyong pagduyog karong gabi una ha. Onya, magdungog ta sunod simana na usap. Salamat kayo ninyo. Adire sa to ang programa. Onya, si Tony Buen maoy madungog niyo sab karong gabi. Lao naman, las 12:45 na mas kadlao. Sa ngalan na lang, skinat kang pwersa sa DYH Permensibo Auto Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandiris master kontrol si kasamang Jerome Yapa. Niya ni Apas at si kasamang Kisos Minia. Terispikas lawa kasamang Gerald Albios. Oliver Ates Rubil Boisir at on Chief Technician. Kung nalang yung boss, ngalagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man, Benji Ulpos Tanghian. Magpasalamat sa pagpaminaw. Og manamilit kini panangis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Yun ilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kanyo bos nga lagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man, Benji Ulpos Tanghian, magpasalamat sa iyong pagpaminaw o manamilit kini panangis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanang dapit o sa nang panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Yun ilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: So, unsa na mo mga kapanyawan? Ready na ba sa pagnegosyo ng itlog pugo o magluto og kwek-kwek? Magdepende ra gyud kaninyo mga kapanyawan. Bisan asa ka nga mga pamaagi kun dunay pag-antos o pagpaningkamot, hurot kanunay ang imong mga gipamaligya, malambuon pa ang negosyo. Wala na sa taigong oras mga kapanyawan, pagkadali sa oras sa sunod na usab natong panag-uban ha. Sa atong programa ang kasika sa kabuntagon, madungog kita matag Martes, Huwebes o sa
1: Osamos.

0: Katabang kaninyo ang Panyawan Capsule nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug Panyawan Herb. And of course, ang ato ang set Panyawan with garlic na napamatundan nga makatabang alang sa sa high blood pressure ug high cholesterol. And of course, ang ato ang set Gogon sa katong mga kaisuna na ito, adunay problema silang monthly period, adunay prostate problems, no, nagubag ang prostate, o baka adunay po'y problema sa UTI, kun urinary tract infection. Bueno, padayon gyapon kita, Sir Jan, no, sa paghatag ug mga pagpaila-ila sa itong mga kaisunan, sa mga tinuuhan na ito, tinuhuan na itong mga Pinoy, ug unsay sana kanang kamatuoran niini ug unsay maayo nga pagtubago niini. No, karon daw Sir Jan atong hisgutan kining mga buyag-buyag. Tinud ba ning buyag Sir Jan? Matud pa nila. Labi na sa mga bata, no, kung ang bata nimo imong ikugos nga wala pa ini abot og isa ka tuig, ang uban matud pa nila wala pa mabunyagi. Dayon adunay mga mamuyagay nga mga igsuon nato mayon halda gwapo lagi na siyag mata or gwapo lagi ning baba ning bataan ni ka cute kaayo and then paghuman pagkataon-taon di mong anak hilantan dayon ang makatubag niya na is lawayan no lawayan sa katong nakabuyag sila pa dili man sigon pagkuan no pag buak sa kinaraan. Pero sama-sama mong nahibaluan ni Sir Jan, wala yung mga scientific nga basis, no? Ang mga matang sa mga tinuhuan o tinuhuan. Sir Jan, tagay ko na kamatuuran sa buyag-buyag kung usap mong ginikatinuon kay ang akong silingan, na siya'y gamay nga bata, wala pakabutong sa katuig, no? Gihikap sa laing tao, gikusnit-kusnit ang lawang kay gikyutan. Then pagkahapon or pagkaugma gihilantan dahil matod pa nila ang buyagan ko, no? Para na ko, maraman siguro Sir Jan o ang virus or kakao siguro sa kamot sa tao ang nakaingon na ito, no? Sa kay mong paglantaw, mahitungod na ginatawag na itong buyag-buyag, Sir Jan. No, sa manang buyag-buyag, tinuod ba na or dili? Porya buyag.
1: Kana no sikat na nga phrase no kanang buyag no kanang sulit na to kung gata sobra kakiyat ang mata unay adunay mga anay tao na naka makahatag si mo kanang kuan ba mo naka inungda no sa o yang gibate nga pagilanat ba o pagsakit sa tiyan o sa bayang gibate no pagka nilabay ang pila ka oras no scientifically wala gyud tay masulti no nga explanation kung unsa ba gyud ang kinaiya ning buyag no sahay kwan kayo sa ning pagtuo na lamang kini sa mga katigulangan no tungod sa ideal nga pangunahuna tungod dili pa explain no kani adto kung unsa hinungdan sa unsa bay sinugdanan no sa maong sakit o kaning pagibati mismo labaw na sa mga bata no kana siya sabi no ang problema is wala man ta nagingon nga amo tuho no kay ako gani mismo bisan kami sa among pamilya aron nami mga bangi usahay nga ako nga more on scientific and medical ang pag-explain no ang explanation ako sa mga sakit usahay adunay mga pagtuho gihapon na tungod kay siyempre kultura na no nagdagan na mismo sa atong pamilya kining mga inani nga pagtuho. Inoon, walay problema kung mutuutan ni anak, no? Apan kung samua o ako mismo mong isugi sa inyo nga hatagan pagyapon na ito atong kaugalingon sa sakto, no? Nga eksplanasyon gikan sa profesional, medical, no? Nga pagtanaw, no? Aron nga mahatagan na ito, siyempre, sakto nga treatment, no? Ang kung sa man ang gibati sa bata, no? Tungod kay siguro na timing lang yun kayo no nga paggunit sa tao no to sa imong kaila sa rin paggunit gikos-kos yung na kay cute siguro niya ugaw siguro ang niyang kamot no na sunod din sa kay siyempre itong lawas tagan manigbangag no itong ilong baba dalunggan mata no pwedeng musulot ang kagaw din na o pwedeng makakos o sakit mismo sa bata no so kana morang ginaawag na to tanan tao no nga kinahanglan ma maglugas sa kamot, mag-alcohol, no? Ay ha, mugunit sa mga bata. Tungkol kaya mga bata, mga, sabi ito ba na, mga risk, no? At risk ay, sa mga, di ba, siyempre sa mga infection o sa kanang pagsulod sa mga kagaw sa communicable diseases. So, kana si Sir Rick.
0: Mm-hmm. Para po sa mga medyo insakto nagpanginaron, sama na mo ni Sir Jan, o naay mo manaway na mo, or baka naay mo, sana, naay mo dayag sa mga panagway, and then maglain na mong ginawa, matod pa, ang usa sa mga kasagaragin may tabo sa mga adults is hilantan, o baka adunay vomiting.

0: ma-feel nor ka ng pagpangsuka. Actually, mga igalagigsoon, kung inyong sumahon, kung ang usa ka-adult na inay pagsuka, but pasabot nga nanay medyo bitil nga nahitabo sa iyang tiyan. And of course, ang usa sa mga maayong pamaagi ni ana, mag-inom sa said panyawan with garlic. Kay kining said panyawan with garlic, makatabang kini against sa vomiting or kanang pagsuka. And of course, kung kantan, makatabang yapon kining panyawan sa pagpakubos sa hilanat na to. And of course, kung medyo about po ni sa skin, no, nabuyagan kunuhay, kay naay mga, kay ni ato kunuog kanang kalibunan, and then nabuyagan, mo na yung skin diseases. Possibly siguro na kay na sinati or na encounter nga allergic ang imong skin no sa mga tanom, and then mo'y nakahatag og pagpangatol nimo imong ikatol nya imong kamot wala po ihugas no, siguro mo'y naghatag inoo nag problema. Maayo pud nga pahiran sa said liniment oil, basta na yung mga katul-katul dayon sa itong mga panit. Bisang unsa pa na. Okay, kaning said liniment oil, scientifically napamatud-an nga ang pagkakombinasyon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, mo'y makatubag ayun sa pagpatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa mga pagpangatol na ito sa itong mga skin. So it's not all about like buyag-buyag. Porya na lang sa mga kaisunan na itong pasintabi sa mga kaisunan na itong kanang mutuo, no? Na naagi mga buyag-buyag, pero kana siya is partner na sa ato ang mga pagtuo, no? Kung imunang ituuan, then good for you, no? Para po sa mga umuang medyo nanami mga scientific nga mga pagtulunan, nga bot pasabot na mo sa mga buyag-buyag, dili na siya walay kamatuoran, kundi di hinungdan kita rapon gihapon. Same rapon gihapon na Sir John nga, kanabi tong sensitive kay kasi mong anak, sige na mong kaliguan. Then, matingala ng ano, gihilantan. Kaya, wa man ta kay balugon, nga naay panahon, nga kanang bata, dili maayo ang ginhawa, nga gikaliguan ni mo. And then, pagkuman medyo na-trigger siguro ang iyahang paglawas mo itong niinit. No? Ang naghilanat. So, meaning to say, nga, kita rapun mo'y nakaingon nga nung nahilantan ka ng atong bata. Kita rapun gihapon ang mag-amping. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kahigayunan na ning atong 10 minutos nga hugyawan sa said panyawan. O ginautuntang nga nakakatuon na po kining atong mga kaisunan o mga pagtulunan sa ato ang tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rip sa another chance sa tulong. Unta, padayon pag-iatot sila sa pagsubaybay na itong program.
0: Sa itong mga kaigsunan diha, nga dunay mga ginapang hambin pang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing. Adunay pagtubag sa mga balatian. Pinagi kini sa mga produkto or siyempre sa mga ingredients nga na sa ito ang mga products para makatabang yun dali sa itong mga kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang gihapon kini nga turmanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sad si Kulyang.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Uy, Mads, kahami sa banimog na akong karun. Mura mag na-blooming ka?
2: Salamat, Pads, ha. Tumad manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa Said Marketing.
1: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
2: Tinulog ka na, Pads. Ang Celebrity Beauty Soap, maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
1: Sayang, Mads, no? Ganahan rabunta kong magamit tana kay nanaghan kining ako mga bugas-bugas unya murag pambabay ra man siguro na mads no
2: dili pats oy ang Celebrity Beauty Soap pwede side sa mga lalaki ang formulation nga gihimo sa Said Marketing aning mga sabon fit jud malalaki man o babayi.
1: Oh, kung mao ka na mads mupalit na ko ana kay aron mawala na kining mga bugas-bugas nako sa akong lawong. Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babayi, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of Said Marketing.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rasha Boy, nationwide!
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Philippines at a dime at a 4:34 na.
11: Headlines. Karon.
10: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. PNP CIDG nirekomendar na sa magpasakag kaso batok sa niresign nga head coach sa Ateneo nga si Tab Baldwin. Og laing na po pa ka mga individual.
12: Nasunod kagabahan ng tingwag 7.2 trilyones ka pesos na budget alang sa sunod tuig.
10: Kawato na sad ni. Dako ra ba kayo budget o trilyones ka pesos, 7.2 trilyones ka pesos.
12: Ana say para paldo-paldo.
10: Ana say paldo-paldo. Nayuban nga nakapag nangapagdo nangapagdo sa scatter kini lahap sus easy money. Samtang sa mga balita lokal, mga nigraduar sa senior high school sa mga tunghaan gawa sa sunod sa Sugbo, mahimog ka magkapahimo sa Cebu City College Scholarship Program.
12: Kapitolyo ni Mano Alas Augut nga pagkontrola bato sa ESF para dili kapataw maproteksyonan ang 20 milyones nga hog industry din sa Sugbo.
10: Palitang gawa sa naso, disaka pa sa kapin 900 ka mga tao ang namatay tungod sa kusog galinog sa Venezuela.
12: Karigosa mixed movement sa precious land na mapaabot karong sunod simana.
11: Headlines karon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
11: DYHP
13: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
12: Mabuhay Pilipinas.
10: Tungkol na mga mahinungdanon, ginawa na radyo.
12: Unang balita.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Ito na mga impormasyon nga ang inyong masairan.
12: Ang ayari mo madugan, una sa radyo, una sa balita.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
11: Number one.
13: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
12: Number one.
13: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
11: Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
14: Ising na! Bango na!
11: Sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Adlaw ramai galang Sabado. Pizza bagi sete ramai galang sabuan sahuni o tui garos mil pinti size. Sangan sa kadito bukang paro sa sero HP aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
1: Kirani Radio Mante galing niya.
0: Ako sa ibn Rajuan, Arul Busamante. Ang tutabi galang sa lasay santak na sabutang. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Baik buntag, sungguh kami saya nang bidraw na napunta na may gala sa tunga papalaguban. Nanginat kami gana kamus kapiskay kamaya ni nga daw ka na may gala ng Sabado. Thanks God, it's Saturday! Dari sa sulat sa sungguh mga igala, abisiron ang atong kadalanan gamikan sa labinan ng Iskaryo. Tungod may gala sa fun run. Asa ka yung nagsugod ng fun run na pit? Di ba kanis puente? Kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntagon? Sa dili pa sa unahan, di pa sa mo ato sa unahan. Ato sang i-check, may gala sa kasamang Paul Lauro. Kay naaroy flash report. Labot na may gala sa insidente, may gala diha sa kadalanan matigali niya. Ato i-check, may gala sa kasamang Paul Lauro.
2: RMN TYHP flash, flash report.
0: Kasamang Paul!
3: Monitoring system kining aksidente sa kandana naging involved ni motorsiklo wa pa ni nila iklaro do na ba ni inkwentro kining motorsiklo at tubangan jud o dool sa barangay hall sa Kanduman Mandawi City ang usahan ni kasamang unload dead on the spot samtang ang usagi asikaso pa ni karon sa pagwala lang yun nga naabot nga medical team sa site ni ning mga orasa hilagway nga kining usa 00 na ni kay medyo na grabihan ang uo ani samtang kining usa medyo nakalihok pa so mao ni ang priority ron og atiman aron madapot sa pinakaduol nga tambalanan mao ni ang atong update sa atong monitoring
0: napoy kwan bigla ra accident kanina kasama Paul dito sa may Banilad.
3: Oh, naapod niya. Direpod sa Kwanzad, sa SRT Northbound, sa Samang Arnold, involved lang niya pong motor, no?
0: Napod to'y hubog. Katong, napod to'y post sa Facebook page si Attorney Rofil Fernandez Banyok, ang Osaka rider ng hubog, sad.
3: Magsunod-sunod ni Ron Kasamang Arnold, kining mga aksidente ron sa katanan, wapay alas 4, no? Wapay alas 4, o alas 4 pasado, nagsunod-sunod na ning maong aksidente. Pinakalitis ron, wapay 10 minutos, mga 5 minutos pa siguro, ang pag-abot sa ato pong medical team karon sa site, kining sa Kanduman, doon sa barangay Holden, o sa ang namatay ni Kasamang Arnold. So, mauna ito niya, last report ako inyo, Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, DYHP, Flash, Flash, Report.
0: Samtang, i-check na ito, may gala sa kasamang Idol Tweety sa 93.9 IFM Karatotod. Labot na may gala sa dugang pang mga paghulagway. Mura po'y, murag susama rin ni may gala ng balita sa vehicular accident. Ay, Sabado. Daghan kay may galang nga mga insidente. Aksidentes karsada. Natoy hubog mga higala. O, tingtuma, manguning tingtagay ba? Basta birnes gabi eh. Tingtagay na. Muna nga, careful kayo kung magpadagan o Sabados kadlaon. Kay daghan kayong hubog. Kay way trabaho Sabado mga higala. Way trabaho sa Domingo. Ang uban nag-swildo og Sabado, swildo og Biyernes, magtagay mga higalang Biyernes gabi eh. Mayroon bang dili man nakayog motorsiklo? Inikahubog na mga higala, tuwa na. Nangalimbuan na. Dito mga higala sa lungsod sa Dalaget. Kagahapon sa hapon, doon na punto'y Osaka motorista. Nga ni overtake may gala sa Osaka motorsiklo, iyang nasagira ng motorsiklo na sarasay dito sa napunta sa kasugat nga Ford Ranger. Patay on the spot. Samtang nakalas raba daw gihapon to, katong iyang angkas ba. Ato na check back sa kasamang Idol Tweety. Sa nahimutangan ka ng orasa, kasamang Idol Tweety, good morning.
4: Kasamang Rajman Arnold, live and direct mismo din sa may Banilad area, padung yun ni siya din sa may country mall kung diin na dun ay isa ka Fortuner nga sakyanan ang may bangga sa mga railings din hi.
0: Kung, kining atbang ni sa kuan, kining atbang ni sa kining bangko, Metro Bank?
4: Banilad Town Center.
0: Ah, Banilad Town Center. Ah.
4: Oo. Panaogid ni ang dole rin siya sa kinigining flyover sa Talamban, Banilad.
0: Ah, dole sa Talamban, Banilad nga flyover.
4: Oo, panaog siya at Banilad, Rajuman Arnold. Dani, ato ang nasairan na din. Doon na pa maghihapoy. Kanang paambo ganito.
0: Pasaka din siya? Saman, pasaka pa... Kuan?
4: Pasaka. Pasaka siya, Rajuman Arnold.
0: Ah, okay.
4: Siya sa Osaka Club din higyapon sa may Banilad.
0: Ah, hubog din niya.
4: Kasi nga paliko sa may Maria Luisa.
0: Ah.
4: Daghan man o club din. Hagika ni sila, matod pa. Sa kining stepson sa Osaka Korean National nga moya nag-drive atong higayuna niya padungong ta sila uli sa Mandawi City apan hibong niya ang kaniihang stepson na Rajuman Arnold kung ano nga dinhi sila ni padung sa maong area kining pa downtown wala sila mo diretso dito sa AS Fortuna kumana na sila panagbangga Rajuman Arnold doon na may nagasunod nila nga Osaka Honda Beat nga motorsiklo nga wapod magtuo nga mahitabo pod to ang kini nga pagbangga ani nga mga railings walo gyud ni ka railings sa ang giya
0: gidaro yang gidaro
4: nga maong Fortuner Rajuman Arnold
0: yang gidaro ang mga railings.
4: Oo, gidaro gyud Rajuman Arnold ani nga maong Fortuner nga dayon wala na makakontrol ang kaning gasunod pod nga kaning motorsiklo nga Honda Beat kay tungod padungpod sila og usa ka fun run.
0: Day fun run karon oh. Sakto,
4: oo,
0: sakto.
4: Oo, hindi fun run Rajuman Arnold. Kahinabi lang ni nato sila o una kay lagi mga estudyante pa man ni ang kining passenger and Fortuner o lakit na ang kinipong driver sa kining motorsiklo niya. Ning hangyo lang po sila. Nga dili lang po sila magpa-video. Apan mo, storya lang po sila sa ilang habig. Ang kining motorsiklo nga nagsunod ani nga mga Fortuner Rajuman Arnold, wala siya makakontrol, wala siya maka-apply o brake. Tungod po sa kapaspas po sa panghitabo.
0: Kining atong klarohon bi kining di nato ma kuan ma picture out ba kining auto nganu naabot sila diha ka kasamang Idol tweeting nga padong magkata sila sa Mandawi.
4: Oo, mo nang gikahibulungan pod aning stepson sa driver nga Korean National kay lagi ilang sabot human nag-club sila dinhi sa kanang may paliko ubos lagi sa flyover aning Banilad.
0: Ah, right turn sila.
4: Ano, di ba na may kung gikan ka downtown na may pa left side or kung gikan ka Talamban pa right side pud ni siya nga patulod.
0: Ah, padung ka dito.
4: Oh, naka-ana ganita Rajuman Arnold.
0: Oh, kato, oh, katong kakan PD.
4: Oo, katong nagtapok-tapok sa mga media. Di na sa tita. Rajuman Arnold, di na sila gikan nga club.
0: Oh, niya. Yeah. Imbis ka mo diretso sila sa Mandawi, ni right turn sila.
4: Oh, imbis mo diretso sila pa AS Fortuna, Rajuman Arnold. Ni right turn sila padung dinghi sa may
0: country mall.
4: Yeah, wala namang kakontrol kay lagi sa to akong naobserbaran na base po sa kaya pag-istorya aning Korean National sa to ang mga kakulisan na kay anama siya sa influensya po da, sa kining ilim nung makaubog.
0: Mana ni Ron nga nadasma ginoon siya.
4: Na nagbarag-barag man gani ni Rajuman Arno.
0: Asa naman ron sila?
4: Naasiya diri until karon nagkistorya gihapon si Rajuman Arnold niya medyo nakulbaan po ni siya sa tuang pananaw niya kasi sige naman siya panawag og police kay lagi na angol ra ba pud niya nga kining batan-on pud Rajuman Arnold niya padungon ta og fun run. Doon na siya pangu sa iyang tuhod nakit na sa iyang may hawakan na Rajuman Arnold dara muni ang Korean National Rajuman Arnold.
0: Barag-barag pa.
4: Oo, niya medyo dili gyud siya makahinabi og tarong pod tungod pod siguro sa daghan pod siguro gini silag na inom.
0: Mao na.
4: Oo, muni grupo ha pod Rajuman Arnold. Pero mao lagi na dili na to makahinabi og tarong kay kaganina to ang tanang gisuwayan. Sige naman siya tawag og pulis. Sige siya panawag og pulis sa Rajuman Arnold.
0: Sige.
4: Palabang siya niya. Ang kanira bang ihang stepson Rajuman Arnold sa so wala pa sila mugawas ani ang ilahang sakyanan kay matud pa gika sinabot siya ani iyang stepdad nga Korean National lang. Siya pa ang kunon nga siya ga-drive.
0: Siya ga-drive.
4: Oo, siya ga-drive. Apan pag pag naog niya, niya naaraman po tayo mga naka-standby po da, ng mga otoridad po diri Radyo Man Arnold, klaro man kaayo nga siya ang ninaog po sa driver's
0: side. Sa driver's side? Ah.
4: Mm-mm.
0: Nahala. Paano na?
4: Eh, Radyo Man Arnold, nawala agad in town po siya na daro.
0: Ah, kato mga estudyante, may istorya na to itong mga estudyante?
4: Dana siya, Radyo Man Arnold, ato mang ituwayan kaganina, pandili man siya ganahan makihinapin
0: ah,
4: kaya. Lagi, oo, gi-stop kita niya. Wala pa siya kabalo nga. Anaday ito sa media, Radyo Man Arnold. Pero pagkabalo niya, may istorya na sila, pero nihangyo lang sila, Radyo Man Arnold, nga dili lang magpa-on-air.
0: Ah, dili lang magpa-on-air. Ah, sige.
4: Mm-mm. Muna niyang gisakyan, Radyo Man Arnold niya.
0: Kana ka motor?
4: Motor
0: ah, kana. Oo. Ah.
4: Nga, dili naman, good maka... maka-move o tarong po Radyo Man Arnold. Murag na agay, nakabarak.
0: Mm-hmm.
4: Tungod po sa kanang
0: na, murag impact. Murag na ako, Anan. Tungod sa impact. Di na makalarga ang motor. Di na makadagan.
4: Yes, Radyo Man Arnold. Oo. Yan nga. Tubangan na po nga bahin o ang kining sa may ligid ang kining pong naguba po ani nga mga Fortuner Radyo Man Arnold. At ang dipangutan na ang kining driver ang passenger sa kini mga Fortuner apay na matod pa nila wala raman pod noon sila inaangkon nga angol la Radyo Man Arnold siguro na aray bunog nga wa pa nila pod na batli sa pagkakaroon matod pa aning bata Radyo Man Arnold.
0: Mm-hmm. Sige.
4: So far mao pa na tong latest nga nakuha kabahin pod aning nga mao nga disgrasya dinhi sa may Panilad area Radyo Man Arnold dato alam po ni tagano ga pagtagada karong tawtaw dugo galing nga makuha na natong kompletong detalye gikan mismo sa ato ang mga taga traffic enforcement unit. Kini yung idol to desire sa 93.9 og DYHP or man subo sa
2: tanan.
0: Kaya sana makasama ang idol tweeties 93.9 IFM. Ilan na ba't inyo na ba't may gala ang pagulagway na kasama ang idol Twitter na may gala sa Baniland. Dakbayan sa Sugbo may labot na sa pagkabangga din ko sa ka-Fortuner. Nagisakyan ang sakay mga Koreano na nangahubog. O niya, nadamay pa rin nagsunod nila may gala ang Osaka motor. Nagisakyan sa mga tinunan. Kamu participate unta sa fun run. Karong adlawa. Na, happy trabang mo ng fun run. Maroon. Hapit na. Happy trabang mo ng fun run. At oras may gala, alas 4:50 na. At oras yung check may gala. Watay question, watay kwan ron dahil. Watay, wala. Oh, watay... answer to win promo. Mandin ako na ito balik. Matod pa ni kasamang Reyna Seco. Matod ni Anier. Wasa. At ang check mga sa kasamang Jensi Samampong. Sari tabi ka ng mga presyo sa mga nagulang paraliton. Diyas sa Carbon Public Market.
2: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jensi. Good morning, Jess.
5: Yes. Mayong bunta kasamang Arnold og kasamang Ken og mayong bunta kusab sa atong mga suking tig paminaw ning atong stasyon DYHP RM Cebu. Good morning. Og mayong bunta kusab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga bugas ron ang atong ihatag sa atong mga suking tig paminaw. Lion Ivory 58 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Mia, 50 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Rukin Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 kilo. Panterize, 48 kilo. Dinurado, 48 kilo. Kailo, 46 kilo. Bia, 50 kilo. Thai rice, 50 kilo. Red rice, 60 ang kilo. Binhi rice, 48 ang kilo. Queen bee rice, 48 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ang kumpan rin sa Arimen Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
6: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindutud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
2: Radyo mo nationwide, DYHP. Una sa lahat, weather update.
0: At sa check mega lang tong pag-asa. Sa aron tabi ka na lakad sa panahon dari sa ato ning adlaw nga Sabado. Karon sa tong linya si Patrick Kaklimako sa pag-asa ni STV Sayas. Naka-standby na. Sir Patrick, may butag.
7: Buntag ka na rin, sir. Noong sa itong mga suking tipo minaw, huwag mo niyang itong pinaka-latest weather update para karong adlaw o happy weekend at para na ito. Kaning southwest monsoon, kaya mo niyang nakapiktar ka rin sa may Luzon o diri sa ito sa Kabisayaan. And sa laing bahin, ang para po sa itong forecast weather condition din sa ito as a Visayas, kaya makasin natin ito o may nga tempong nga panahon makasin natin ito panagsa nga mapanganurun at sa panganurun ng kalangitan inuwanan aning mga katag-katag mga bagulan mga pagtanugdug o kilat tungod ni aning sa outer monsoon. So di ka po na ito huwag tango ng sansa or expect ka po ta o mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi. And para po sa itong hangin o karagatan din sa Kabisayaan, takip na din sa Metro Cebu kay Makasinati, taong hinay nga to sa kasarangan na pag-uros sa hangin, nagikan sa habagatan kasadpan nga to sa kasadpan, and ato ang karagatan kamalinawan nga to sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Din sa Cebu, ato ang karagatan kay Mutaob Kinisa, unyang alas 8.46 sa buntag, and muhunas naman po unyang alas 4.30 sa hapon. Temperatura na ito karong adlaw, it's nasa 28 to 33 degrees Celsius. And atong haring adlaw kay musilang ni sa unyang alas 5.25 sa buntag and musalop na umpod unyang alas 6.90 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 4.55 na sa kabuntagon and diha lang takutog. Kani sa Batanda is tipagkasamaktan. Kani si Patrick Limaco o mayong buntag ka na itong.
0: Nagasalamat Sir Patrick Limaco sa pag-asa ni OST Visayas.
2: DYHP, una sa lahat, weather update.
0: At oras may galalas sa 4.56 na. Yanabati may galang mga update sa itong mga balita karumuntaga. Buntag pa sa iyo may galang naghan na taog nasagap ka mga impormasyon. Gikan sa gawas, mga vehicular accident kasagaran. Ito may galang sa may kanduman sa report kasamang po lauro. Murag doon na ito'y nakabsan yun sa kinabuhi. O sa kamotorista. Samtang din may gala sa may Baniland, doon na po'y lain may gala ng vehicular accident. Hubungsad may gala ang involved. Duha ka mga Korea National sa kaysa o sa ka-Fortuner. Nabangga may gala sa center akining railings. Diha sa may flyover sa Baniland. Ubus sa flyover. Samtang doon na po ito'y hubog may gala ng self-accident. Nakatuog na lang may gala sa iyang kahubog. Pastilan. Wala atong pahinom-dum kanon ay sa atong mga motorista o sa mga driver na kung makainom gani mo ay gin mag-drive sa inyong mga sakyanan. Kaya kung mag-drive mo mga gala diha, wala mo sa maing panimuot. Kuana mag kuana na maglibat-libat na mo. Padong na matog ba kada padong na ano libat na yun. Ay na lang Ginoo og suway og sakay si mga sakinan. Kada kana mga igalang disgrasya na. Nakakalas og kinabuhi. Kita mo atong usa ka businessman nga batan-on kayo. Na nabanggaan dahil may galas banilan. Gikan sa tumigalang nag-inom sa usa ka imnanan diha sa may banilan mga higala. Nabanggaan sus, Ginoo ko Captain Pagkapataya. No. Atong karon may galang nagsige pa sila og kaso sa maong insidente. Niya kagahapon, atong balikan to may galang hitawo dito sa Kasay Dalaget. Usa ka lalaki may gala liburer ni na taga Uslob. Kusog kayo na kapadagan mga gala lapad wantang karsada diya sa may Kasay. Karang highway diya may gala, national highway diya sa may barangay Kasay, Dalaget. Kadakuan ng karsada ha. I-overtake siya mga gala sa usa ka motor. Kadunay angkas doon maragi ka man itong skwilahan itong mga bata kay 17 years, puro man mga 17 years old. Ang sakay atong ilahang i-overtikan. Overtake nila mga igala. Tungod sa kakusog sa iyahang dagan, iyahang nasaghiran, na side sweep niya mga igala ang left side sa motorsiklo. Tungod kay na side sweep niya, na lost control siya sa manubila. Hangtod nga nasarasay, dito siya napunta mga igala sa kikasugat ng Ford Ranger, pwede na bang kusuga sa pagkadagan, kay klaro kay ba ang hood. Ang hood, mga higala, ang bumper sa Ford Ranger, pati pagkaguba, ah. Onya, tabon, kanapit ang tabon sa makina. Kuwa na, hapit na malangkat ni Ana ba, ni Saka, mga higala, ang hood, mga higala, sa sakinan. Ito makusog kayo. Patod pa sa mga saksi nga, nalagpot ang mga sakay sa motorsiklo. Human ni Mabanga, mga higala, sa Ford Ranger. Patay, diha-diha dayon, mga higala, ang driver. Samtang ang angkas ni ini nadapas tambalanan kay nakatingog pa man eh. Doon ay pamahayag o doon ay nag-comment sa itong gipost mga higala na nakabsansan. Ang sa nakatinood at paning i-follow up mga higala sa kapulisan atos Dalaget. Kaya doon ito na human sa nagabi sa lang investigasyon. Dito sila sa tambalanan. O niya ang ilahang nga nahibawaan pa lang ang giniklara sa doktor nga dead on arrival. Nagidala pa man tambalanan mga higala. Kining driver unya gidala pod sa Argao District Hospital ang angkas ni ini unya gingong nakalas pod no karong kagabi eh. Pero ato pa nang i-check mega double check pa nato ni kuno sa nakatinuod nga nakamsan sa kay nabuhi unya katong driver o katong mga angkas motor kailang gi overtikan nangaangol sa to nadasad to mega tambalanan kay nga nangalamba man sila. Uban sila may galagi side sweep. Wala ka kini karsada di ni kay yaga ano. Kamo diha maglumba mo diha katong mga kamote rider. Ayaw ninyo og binuangi ang karsada. Ang katong is disgrasya sa kanduman. Gidala na may galas tambalanan. Kaysa report ni kasamang Pularo, murag 00 vital sign naman. Pero gidala gid may galas tambalanan pag siguro. Basig maluwas pa mga igala ang kinabuhi. Kaya kinabuhi mo itong importante mga kasama. Una nga kamo nga nagpaminaw karon, mga nanay, mga tatay, pahimang no inyo mga anak na dili mag-inom, dili mag-gara-gara na eskarsada samtang nagmaniho sa mga sakinan. Samtang sabi ka, smile! Nigara maning kwan, eh? Nigara ning mga batanon karon, murag sa dari sa dakmes sugbo ba mga minor nagbahis-bahis mga igala kaganina nakita na ko mga minor gikan sa may country mall pa saka dito may galas barangay Apas dahil nagpanon mga batanon muranig mga gang kasamang Ken murag mauni sila ang mga batanon nga membro sa usa, mga gang pita na ba nilang daghana dito sa Muasad na yung mga panyo nga nakapuwa ba purong-purong, nagbutang og panyo diha sa kuan ilahang gate. Ay aron pag paila nga miyembro sila ani nga gang. O proud pa kay may galang membro sila aning Bloods. Membro sa nilang Crips. ang tumong naginanan nila may galang magbinigyan na magsinumbag kay. Naman sa nisa mong panahon katong high school may kasamang kisos min yan. Ay. Ang among eskwilahan ka dito sa Davao, ng Davao City High School. Bibi ka dito sa laing eskwilahan ka. Mga tahon sa ka dito. O na nga, mga tubig laing eskwilahan mo, agi may among hubo ng among uniforme. Kaya kung makaagi may aning eskwilahan na, bulating ang abuto ni mo. Ang imuhang mahiaguman. Wala nga karon murag karon murag kuan man kanang tinusilay man mga ang puso sa mga batan-on ron. Asa na kasamang kain kwento kanang uya-buya ba pagwapuhay papurmahay pero na uban gyud mga batan-on kasamang kain ka mga estudyante nga mga buringog sa utok. Kaya pa-choy-choy. Aron ibigin. Aron na i-macrash ba? Aron ma- high school life. Kaya magsugo, naging muhang gugma-gugma, crash-crash. Mga batanon noon, advance kayo ka ng mga panahon.
1: Ngayon nga lang ka ng high school ka sa mga Arnold ba? Na ikanta Sharon Cuneta, ano, no? High school life.
0: Oh, my high school life.
1: Every memory kay ganda. Kunay to sa ang buhay ko. Di,
0: mo, na ba? Wala ba? Wala ko kami mo, Rihanna.
1: High school life.
0: Tinan ito.
1: Exciting kay saya.
0: Mas alegre ang high school ka sa mangken kaysa college.
1: Ang close ninyo, kaysa college manggol, lahilay mo.
0: Lahilay mo. Kada subject, lahilay mo.
1: Lain-lain mo classmate, okay. Lain-lain kurso, mag-abot sa saka subject. Lain na sa subject, lain na sa limong kauban. Di para sa high school. High school life.
0: Ang high school sa, gani, sa upat katuig ka sa mangken, mag-uban mo, di ba? Ang uban. Pero sa amo, sa amo dito ka sa mangken, di mo mag-uban. Pagka sa kanyer ni mo, lain na po ni mong classmate.
1: Di ay?
0: Okay, pati minang mong daghana.
1: Dagot sa kadaghan.
0: Dagot ko rin mga, murag mga 13,000, matang lang ang fourth year.
1: Kono sa?
0: Oo.
1: Ako na kayo skulahan sa mga Arnold.
0: Pwede na ko agad. Muna ipinakad ako dito sa Dabaw ka sa Mangken. Ang first year, daghang kayo. Mga 8,000 tayo ng first.
1: So naagyoy ko, naagyoy possibility nga. Isunod tuig, dilit na mo magkauban. Dina.
0: Lain na saan. So, pagka third year, lain na saan imong classmate. Pagka fourth year, lain na yun. Lain na saan. So,
1: tungkol sa kadaghan. Tungkol sa kadaghan. Sa population.
0: Di ko may magpundo sa usa ka lang ka classroom. Magbalin-balin may classroom. High school na ha, maraming college.
1: So di kaka-establisher atong kantag yun ng high school life o my high school life.
0: Maka-establisher gapon ka kay katong katong imong classmate sa fourth year. Masuod naman to sa kato
1: Sakto po dia na mo same school, makikita-kita ra gihapon.
0: Ang imong classmate sa third year, nagwapa mag pagka fourth year na.
1: Oy! Di ba na nabitay mingon sa una pa first year na ito malagong pamangkay ka. Karun puti na man nimo. Kamao naman good mga arte.
0: Kamao na.
1: Dili na magpako. Di na painit. Kaya ito nga mo itom. Kita ra ba mga itumon ka sa mga Arnold. Inikadangdang na ito sa init. Di na ba dito tamuagi? Ano yung murag misti sa puwa? Lago dito ang kapagtong.
0: Itom kita diretso.
1: Nayuban, lami kay panit. No? Kaya mainitan gamay. Papuwa ang
0: ping pa ping ping
1: pa ping ping din kita ini kadangdang na to sa init
0: lagong magawas gyud ang tinuod nga color
1: right lagong gyud ka win
0: ay nako
1: ah
0: wala ang high school life mga kasama nya karon lain naman mga batan-on ron kay pinusilay may ilahang gusto.
1: Kita magkuano away ako kinon gamay ra man ni sila nga mga inaani
0: gamay ra ni
1: taghan pa magyud
0: pero kasakaran ani nila kasamang kin man nga ay di ko mapreso kay minor.
1: Mao lagi no
0: magdadanag birth certificate irida ko pa na sa pulis kasamang kin ay di ko pininibudak pon minor pa ko. Sikos
1: wala. Sa itong gingo ni Attorney Rufil, no, nga pagkutanon pang pulis, sir, karong taon to, sir, mapakagawas naman, you know? May Norman me. May himduman pa ang pulis, sir. Makagawas na meron sa kay may Norbia me.
0: Ay na kong bakakon, pangutanan ang mga pulis diyan sa mga police station. So, sila mo ay buhing saksi. Buhi pa man na sila? Mo na mga saksi
1: ko sa mga buhing na to. Mga buhing na ko.
0: Mo na yung usa sa mga kuhan ka ng problema nila. Kana madakpan.
1: Lagi ay usay maglag. Masumuran lang kung nagmapulaan ba ito mga pulis sa mga Arnold. Dakop karon. Inya katagtaod. Kuhan. Adi ra ba na buhing nagdakop? Rescue ra ba na? Rescue karon. Kabuhi na po. Rescue na po.
0: Balik-balik ba? Mabilan to.
1: Kulaan ang pulis usahay.
0: Ito akong amigo nga hipi din sa puwente sa una. Nga... Well, mga minor magbalik-balik sig pangawat, sig panulis. Ay nagdako pa nakasamangkin pangutanan. Pero minor man mo no. O minor mi sir, gawas mi. Ay isa. Palitan ta mog jalebi. Sige, hanay mo kanang burger o spaghetti? Ah, spaghetti sa spaghetti. Ah, spaghetti pa kurentihan. Spaghetti ra ha. Mo spaghetti kurente. Nya ang burger. Usa may burger. Ah, baseball bat. Ah, hipos. Kasanan
1: na na kasamang Arno. Pautanong sila sa ba, burger or kanang spaghetti? Mana na nang kwan? Ilang ma-rescue? Mana na nga? Ah, busugo sila.
0: Nalimpyo. Okay, nga. Busugo. Kanang, Spina Boulevard kasamang kain kanya ito. Limpyo eh. Ang mga bata namin, ayun niya. Stricto kay sir.
1: Kuya, bubalhin na po dito sa laing jurisdiction ba? No?
0: Dibalhin sa laing jurisdiction. So, nabalhin naman siya.
1: Nabalhin sa laing area.
0: Oh, dito sa Mabolo. Nabalhin siya dito. Mga gihapon.
1: Pagkakot niya ni sir dito sa Mabolo, niya na yung mga na-rescue. Na uy, kamo malang ni gihapon.
0: Nabalhin naman po, sir.
1: Malhin man mo dito para gihapon, ha? Unsa man? Burger or spaghetti?
0: Ay, standby sa mga marita. Megan, ha? Malamang sa pipinag ka mga bulawano, nga painom, murang taas sa kahit marag di kwanta na, sobra tara. Alas 5, 9 na.
8: Kining auras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, ka Nies.
13: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may giba matinig.
12: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
13: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Ito may, kumusta mo yung giba matinig na rin?
12: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
11: The original Koi Herbal Capsule.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay bukid rawon ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay
3: pagkinhiya
2: ah pwede lang mamakas bilay boy dan so
1: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
4: mula sa number 1 smart dishwashing paste
5: tanggaling galing mo smart dishwashing paste ko prito ulam na masebo plato at kaldero tanggaling for everyday
4: ganyan pag smart ang dishwashing paste may double tanggaling formula tanggal galing ang sebo at bacteria
5: pahit para walang pahit linis fantastic sa metal at plastic number one ko to tanggaling galing mo smart dishwashing paste
4: heavy duty linis bawat pahit
0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
6: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Pangungkong makabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
8: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas. Tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
7: Duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang.
7: May alibyo na.
6: Pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Mauna ang taas mo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
15: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with Lutein para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with Lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya.

0: Lita Salvida, Night Diabetes o High Blood, Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Ma'am, may buntag, skin sa day ni?
2: Ako si Liling Sarvida.
1: Taga-asa day ka, ma'am, huwag pila imong edad?
2: Ang akong edad, 51, taga Cebu City.
1: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
2: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
1: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
2: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
1: Nga, gidakop si diabetes.
2: Oh, nga, diabetes.
1: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
2: Oh, diabetes, sad.
1: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
2: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
1: Yeah.
2: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
1: Kamusta na imong diabetes, Ron?
2: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na, sad. Wala na ko naglipong-lipong.
1: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel dayang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
2: Tulo ka buok.
1: Tulo sa usa ka adlaw.
2: Oh, buntag unto og hapon.
1: So nindot na kay imong paminaw ron.
2: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
1: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
2: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
1: Oh, mayoy. Kaya, sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
2: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, Nai Arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
3: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
1: Unsa day mong sakit day sa una?
3: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod niya akong sakit.
1: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
3: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
3: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din kipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
1: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
3: Palihog ko mga amigo na ko, testingin ni, suway ni ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Oras mga kasama na 5:23 na.
0: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karang sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Girekomendar na sa PNP o girekomendar na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagdusog kaso batok sa niresign na coach sa Ateneo University Basketball Team na si Tom Baldwin. Uglaing na po pa ka nga mga individual tungkol sa pagkamatay sa duha ka mga basketbolista. Atol silang training kalapasan sa anti-hazing law. Mo ito bangon nga kaso batok ni Baldwin ang mga kaubanan sa team. Ang mga respondent sa kaso, huwag katong nalambigit sa pagplano o pagpatuman sa hazing na naresulta sa pagkamatay nila ni Rene Baterbunya o Garivine Adili. Gawas ni Baldwin apil sa pasakanog kaso mao aga mga assistant coach, strength and conditioning coach, student manager, physical therapist, o mga utility

0: personnel sa team.
1: Samtang subay sa maong balita, nagkasumpaki ang pahayag sa mi-resign nga head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Inguman ang pipila ka mga players labot sa aligasyon nga dunay pipila ka mga insidente nga diriyo to sa balumos ang pipila nila ka mga players sa nangaging ang mga training. Mato ni Interior Secretary Junvic Remulla, si Baldwin mihatag sa iyang testimonya niya itong Hunyo 19 kalabot sa pagkamatay sa duha ka mga players nga sila si Rene Baterbonia o Divine Adelia tol silang team building sa Dipakulaw sa Aurora Province. Mato ni Remulla iyang ipangutana si Baldwin kung tinuod ba nga dunay mga insidente nga diriyo to sa balumos ang pipila nila ka mga players sa atol sa training apan iya kining ipanghimakak apan mato ni Remulla atol sa interview sa kani player nga si Norman Aaron Black nga atol sa saka training atong 2016 ang ilang duha ka mga teammates nga sila si G-Boy Babylonia og Ike Chibuizi diriyo to sa balumos tungod kay usa nila nagpanik og wa makalangoy dugang ni Black sa iyang statement nga gikutlo ni Remulla nga sinati niya ang maong insidente og hapit na siya mo give up apan gikuptan siya sa coach ug gitabangan kini pinaagi sa usa ka floating device.
0: Samtang maduaw sa Canada si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa Hulyo 1 hangtod sa 4 aron na makigtagbo ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ipaabot nila nga Tokyo ng kalambuan sa bilateral cooperation sa lain-laing aspeto sama sa depensa, security ug pamatigayon. Ang Canadian Prime Minister's Office nikumpirma usab sa biyahe ni Marcos sa sunod buwan sa mong nasod. Kini ang labing unang nga pagduaw sa usa ka presidente sa Pilipinas sa mong nasod duman sa 11 ka tuig.
1: Samtang sa dugang pambalita, nagtinguha karon ang gobyerno og mas taas nga 7.2 trilyones ka pesos nga national budget alang sa sunod tuig. Ubos sa national budget memorandum nga gipirmahan ni Budget Secretary Kim Robert De Leon, gisugyot sa gobyerno ang 7.2 trilyones ka pesos nga budget og mas taas kini og 6% sa 6.7 trilyones ka pesos karon tuiga. Ang budget sa sunod tuig equivalent sa 21.7% nga gross domestic product on GDP. Sa pagdraft sa spending plan alang sa sunod tuig, nagatubang ang gobyerno gamay nga fiscal space tungod sa paghigpit sa automatic appropriation sa pila niini ang national tax allotments, interest payments ug ang bag-ong balaod ug mandatory expenditures.
0: Alas 5:26 na, tulo ka mga Filipino nga arsobispo ang makadawat sa ilahang pallium gikan ni Pope Leo XIV karong Lunes. Ang pallium mao ang sagrado nga vestment nga nagsimbolo sa awtoridad sa usa ka arsobispo diha sa ang archdiocese. Usa sa labing importanteng simbolo sa ilang buhaton o buhatan. Sa report sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang tulog ka mga arsobispo, mao sila si Arsobispo Alberto Uy, gikan sa Sugbo, Charlie Inzon sa Cotabato, o David William Antonio sa Nueva Segovia o Segovia. Natong Hulyo sa 2025, si Uy, gitudlo nga arsobispo sa Sugbo, samtang sila si Inzon o Antonio natong September 8 sa September 8 o 4 ang pagdawat nila sa pallium gikan sa Santo Papa himo na tol sa Osaka misa sa St. Peter's Basilica sa Lunes nga kapistahan ni San Pedro o San Pablo.
1: Katapos ang balita, gikan sa kaulohan, naigo sa magnitude 6.5 nga linog ang Balut Island sa Rangani, ingon na nagdamo occidental. Kagabiin ni Kasamang Arnold, kusog-kusog yun niyo eh. 6.5.
0: Layo-layo raman yung Balut Island sa Rangani province, Kasamang Ken.
1: Pero affected sila dito, Kasamang Arnold. Pasado alas 7 ni kagabiin nga nahitabo ang pagtayog. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox, unang gibutang nila sa magnitude nga 6.6 ang gikusgod sa linog. Apan ila kinig giusab nga sa magnitude 6.5 adto na kini gilabon nga 45 kilometers og 66 kilometers southwest sa Balut Island. Tectonic sa ang origin sa mga linog og nabati usab kini sa lain nga mga intensity sa mga silingan nga mga lugar.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Datong nga papadagoban, gipananta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa palya, kamonggay, garlic, luya og ginseng. Nga may muhatag, may galing-galigong salawas, galigong sa atong immune system. Aron nga dita, naling ang masakit. Busay ko nga napaminaw karumata sana ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule. Ang labing epektibong Herbal Capsule nga umatok sa mga maratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, subak, dyspnoea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa nimigala pagpaligon sa atong immune system. Dita dali migala nga matakbuyan si bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original Koy Herbal Capsule Inyo na yung mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaestano Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyong mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Tas bumpish yung simudugoy, kabaduna, hypertension, basin tasi yung sugar, nagbasin may diabetes, kanyo wala kami bao. At tas yung level sa blood sugar, magkabagay kinis mo arterial walls, umpalapot sa imundugo o sa karason. Ngano magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagdaot sa kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dilikini charantine, gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, control po ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot ni simong katulog, makapagumpagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternativa, medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni mutang ni sa Media Consulim Street sa Cebu City nga po ni matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells makafunction na sa kini og maayo, makaproduce kini og mga panagang, mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlaw gid ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation, number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilala ka nga magpa konsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini og libre og quality consultation kanadlaw. Lunes na sa loob ang Sabado open ang mga Life Extension na clinic. Unya, naanis na ilain-lain nga mga lokasyon. Diri sa Cebu City, naanin may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon din na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee na Baguete City. Naanin may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontak ko ng hotline sa Life Extension aron clinic, aron imo kining matawagan para sa imong dugang pagutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3. Tawaga lang ang 4161655 o ang 0917-3181161. Sa pikas nga bahay ni kabakanunay nga makonstipated. Paginuman ng Super Fiber kay number 1 kining pangontra sa constipation. Ang pag-ready sa Super Fiber, simple sa kaayo. Magkulang ka kung sa kabaso nga tubig, imong isagol dito ang tibok yun nga sachet sa Super Fiber. Pwede ni mo siyang imnon kung sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dari sa gabi, kanang before sa oras nga padungkang matulog. O para mas tindot pag yung epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, mga kasama, alas 5:34.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalus Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart,
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart Tudu.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Plato
10: at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Galing-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na ibukul man.
14: Wala na jud, wala na ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy, nga, salamat.
2: Original Koi Herbal Capsule.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy ko lumang.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
20: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayo sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
21: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa masulhay niyong pagpamuhis,
21: Super Fiber.
22: Mabakal sa mga butika.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart,
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart Tudu.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Smart.
10: Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
2: Sir, health testimonies.
23: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kung ibati. Antog karo lang din ako. Antog karo na ayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Sakit na gito ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko awan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
1: Uliat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas mo si Ogar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Daghan og tambag ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
31: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:43 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini masulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw o gaduhang ato na sa tulukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Sweeney Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, naan sa Limigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Nakpayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Duol sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato na katong nga kabuntagon, pinagis pag-inom sa lami, anong healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kining pinakaunang kape nga dunay sa golga vitamin D3. Mo na makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, dunay kini Reishi Mushroom Extract, nga dunay mga powerful nga anti-cancer, anti-tumor properties, nga gitawag kining mga polysaccharides ng triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikini yung mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinidiling ang pagdaos sa itong mga cellula, gumikan nun sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na buntag sa iyo, mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka-vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pero sa dina sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
5: Nga isa isang taani sa lalaki na dakpan ni kay nagtinil kining armas nga Y lisensya. Kasama mo sa balita ni man Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Rajuman, Ken, Rajuman, Arnold, padayong gitanggong sa Waterfront Police Station 3, kining 16 anyos nga ulitaong guwang nga nahibawaan sa atong kapulisan nga nagtinil dahil ni Oga Armas di Puego, nga dili registrado sa Pisag, irunda niyang panimay sa may sitio Looban, Barangay Tehero, nigdakbayan sugo sa atong kapulisan, pasado alas 10 sa kagabion, bit-bit ang search warrant nag-issue sa korte. Nagpositive ang pag-search sa iyang panimay na ikuha yun. Ang usa ka 38 Baltic revolver, doon na lima ka mga bala. Ang suspitsado nga si Danilo Arenas mag-atubang sa kalapasan sa Republic Act 10591. Asama mo sa kapulisan sa Subo, kanyang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo, nationwide.
3: Samtang ang mga police station sa Nakpayan Sugbo andam na pagdawat o mga reklamo labot sa pagpagnagmal sa kahayupan, ilibin na sa mga iring o giro. Kasama mo sa balita na Jaman Ilibolonos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Andam na ang mga police stations na Nakpayan Sugbo pagdawat o mga reklamo labot sa pagpagnagmal sa kahayupan, ilibin na sa mga iring o giro. Sinibis mo man kung ipanday pa sa konseho sa syudad ng Orinensahon magbutang o animal welfare desk sa matag presentos kapulisan sa Nakpayan. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi DVMF sa City Hall na humana pag-train sa mga police kay butang unyan ini. Matun sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuho nga tagduha ka police matag presento ang ilang paubo sa training.
8: Kay naman dyan mga reklamo about
0: animals. Dili man gud tanan police sir kabalo mo entertain og ingana. Sumotong nagtrain ta nagdeputize ta og mga police officers per station.
8: Mana.
9: Interpretation is ato ang animal welfare desk nga ordinance.
0: Yes.
7: Si Dr. Jessica Maribuhok ang proposed ordinance nga pagistablisar og animal welfare desk sa matag presento sa kapolisans Dapayana gidesona ni Konsehal Philip Safra sa City Council kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radio man? Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide.
5: Condo unit nga gihatag sa National Housing Authority ngadto sa pamilyang Baterboni, formal nang nahatag. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugoy.
4: DYHP, Tatak, RMN. Report.
10: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, formal na nga nahatag sa National Housing Authority kon NHA ang bagong condo unit sa Madayaw Residence sa Bangkal Davao City ngadto sa pamilya sa mipanaw nga student athlete nga si Rene Bobet Baterbonia. Ang maong condominium unit nagkantidad og kapin 2 million pesos nga nagtumong nga matabangan ang maong pamilya nga nanginahanglan og permanenteng kapuy-an. Alang sa pamilya Baterbonia nga ang maong panimay usa ka katumanan sa dugay nang gipangandoy sa ilang mahal sa kinabuhi nga si Bobet nga makabaton sila og mas maayo og distenteng Pinoy anan. Hinumduman nga ang maong grant giaprobahan ni NHA General Manager Juben Tay ug gikumpirma ra usab kini ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
4: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
11: niabot na sa 920 ka mga tawo ang nakalasog, sobra sa 3,000 ka individual ang naangol. Manmigo ang duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela. Nagpadayon ng sabang search operation sa mga rescuers alang sa pagkuha sa posible mga buhi ilawom sa mga natumpang nga struktura gumikan sa mga linog. Pipila ka mga residente sa Venezuela ang nanawagan na alang sa civilian volunteers aron mutabang paglimpyo sa mga debris human ilang hilagway nga dili igo ang emergency response nga gihimo sa maong nasod. Ni chabaw na usab ang mga doktor sa maong nasod alang sa kakuwangan na og kahimanan pagatiman sa mga pasyente human padayon ang pagsulbong sa gidaghanon niini ug dunay duha pa ka mga ospital ang natumpag. Ang Estados Unidos anaa sa ground alang sa rescue operation sa Venezuela. Pagduna na ipadang ang kaimanan, supplies o international aid workers ngadto sa mga lugar nga labihan apektuhan sa linog. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayong Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5.52 na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
1: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato ba yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa mga kasama na 5:55 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Sa dili pa sa dugang mga balita, kumusta ang ato mga listeners din na nagmatag sa iyo? Karo mga orasa, kinagandam na sa ilahang lain na sa nga pagpanarbaho karo matlawan. Nabigin ng itong pisikal nga kusog may gigamit, ha? Usahay, doon natin pabatiyon nga murag manakit ang ato mga kamot. Dili kini magkapangusog, murag watay kusog, magbanhod lang. Apinadristiil, nga murag doon ay magpangtusok-tusok ko. Ako ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yung gini sa ato nga paglihok-lihok. Labi na kung dili magwanta ng kasakit niya, di na taka-focus na sa atong gibuhaton. Mongli angay nga baliwalaon ni ha, mangita tag solusyon. Sa atong mga kugihan nga mga listeners din ha, kung nakapamati ni mo na mo ni ining pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod, siguraduhan na siya nga ma-address gidayon. Kay daghan na to, muantos lang. Kay tungod lagi dili mahimo nga muundang sa atong trabaho, alang sa atong kaugalingon o sa pamilya. Mga advice na ko sa inyo mag-Pharex. B-complex sa daw adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos sa SRP lang ang maong kayang-kaya kini. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay bubuhi, mag-Pharex B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, kagamaras na kayo sa Sugbo ni Saulog Usab kaghapong adlaw sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolono.
4: TYHP. Tatak!
18: RMN Report.
7: Sa ulog usab sa kagamhanan sa Bayan Sugbo kaghapon adlaw, ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kun idaraet 2026. Kini pinaagi sa usa programa nga pasugdahan sa City Office for Substance Abuse Prevention kun GOSA. Highlights sa programa mao ang paghatag og cash reward sa labing kawahi nga mga barangay nga deklarar nga drug cleared ug adto nagpabili ng status niini. Sa mensahe gidasig ni Mayor Nestor Archival ang drug cleared barangay sa tuduan ng ubang kabarangayan sa gihimo niini.
19: Atong tun-an ang uban nga mga barangay nga ilang pagahimuon pero nang atong mga kabataan, of course kadaghanan sa kabataan mo ay may bigto ni ani ug naay uban nga mga hamtong nga atong maprotektahan.
7: Si Mayor Nestor Archival, ang executive director sa kausap ni si Greg Rodriguez, dunay awhag usab gadto sa mga Cebuanon.
20: Let us carry forward the spirit of unity, compassion, responsibility, and together we can continue building the communities where every individual is given the opportunity to live a healthy and productive and drug-free life.
7: Si Greg Rodriguez, Sarasairan, 41 pa lang sa 80 ka mga barangay sa syudad ang dideklarar nga drug cleared. Samtang ang uban ini gayong una pakyas pagpabilin sa baong status. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
11: Laing hugna sa oil price rollback ang posibleng ipatuman sunod simana atos pagtapos sa buwan sa Hunyo. Kinihuman ang presyo sa mga produktong petrolyo ni tibugsok pa og maayo atos sa ikatulong trading day sa world market. Giba naman ang amukunhon og balik 30 centavos kada litro alang sa gasolina, 70 centavos kada litro sa krudo, o muusos usab og balik 60 centavos kada litro ang kerosene. Ang maong kalambuan, bunga gihapon kini sa pag-ubos na sa presyo sa lana sa world market, human nakakabot na og peace deal ang Amerika o Iran, pagtapos na sa ilang gera nga nakapaabli na sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Radyo mo nationwide.
3: Samtang mga nagraduar sa senior high school sa mga tungaan gawa sa sured sa Sugbo, mamahimo na ang makapahimus sa Cebu City College Scholarship Program. Kasama mo sa balita na siya, Manili Bolonas.
18: DYHP Tatak RMN Report.
7: Mahimo na nga makapahimo sa Cebu City College Scholarship Program ang mga digraduar sa senior high school sa mga tuhaan gawas dakpayan. Kinamamatag pagdugot ni ang konseho sa syudad. Pagdawat sa mga tinunan, ang college scholarship program sa city government naglatid. Nakadto lang digraduar sa public high schools dakpayan ang makapahimo sa ini. Apan dunay mga senior high school sa bukirang mga barangay sa syudad na itungha sa barbado mga tuhaan gawas dakpayan. Tungod kay wag itanyag ang strand nga ilagay kuha sa duol nga public school ni ini. Ang city council pinagi ni konseho Michael Rama ni manduna sa city scholarship committee paghatag og konsiderasyon sa pagdadong mga tinunan.
21: To remedy the situation affecting these students, atong gi-discuss.
7: Si Konsehal Miguel Rama, giklaro hinon sa Executive Director sa City College Scholarship Committee nga si Shirley Utadoy, nga one time lang ang paghatag og konsiderasyon sa mga tinun-an.
22: Please take note also that this is a one-time exemption or consideration.
7: Si Shirley Utadoy, sa nasairan, ang deadline sa application sa City College Scholarship Program sa kagamhanan sa Dakbayan, unya na sa Hunyo 30. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong
2: Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo mo, nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Magandang araw, magandang umaga mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba dyan hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong sa safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brand o vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagcha-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Yay! Good morning! Nasa tayo winner ka na buntag, mga kasama, makapaldo na saan na karong buntag. Nasakpan ka na binaw sa Diva HP Aramin Cebu. Makalabat may galag, pahalipay. Nasto linya ka na may gala sa kasamang Julius Manini. Kasamang Julius, good morning.
6: Good morning, kasamang Alok. Good morning, kasamang Ken. Good morning, my Joey. Okay. Live na tayo sa kasamang Alok,
3: Yana. Ah.
6: Ano,
3: ito nasakpan. Ah, sasakpan.
6: Kanina, sila kadlaw nagmatay.
3: Ah, mama. Sa iyo ako nagmatagod.
6: Nakamatay ka ng tindahan gamay.
3: Ah, na tindahan. Kasi panganin.
6: Kasi nga ni mo tayo. Rocky Llanos.
3: Rocky Llanos? Rocky.
6: Sabi na ako, kasi Rocky. Rocky.
3: Rocky Llanos.
6: Kasi pangano na ay?
9: Telma.
6: Telma Santos.
9: Patria.
6: O siya man lang doon nga matukar?
23: Alas 4, alas 3 sana.
3: Rocky Llanos to no? Ang apelido?
23: Oh, Llanos.
3: Si... Rocky Llanos. Si Ma'am Santos, si...
23: Sa tingnan?
9: Velma.
23: Velma.
3: Velma Santos. Ma'am, pilaidad. Sir, pilaidad din mo, sir.
23: Pilaidad.
3: 66, bro. Kasi bambina, ugnaong sir, oh. Wante ka?
23: Doon, sir, kung sila sa mga
3: ano. Oh, walaparihag na manaong ni si bambina, oh. Mistiso. Mistiso ka, sir? Mistiso?
23: Mistiso ka, sir? Yeah.
3: Yeah. Pila kabok inyong anak.
23: Pila kabok anak.
3: Osa ra. Asa pila? Asa naman ron?
23: Osa Tuburan.
3: Tuburan. Pila may edad na to na?
23: Ha?
3: Pila edad?
23: O ano to? Kanang mga kanto na tao. 85.
3: 85.
23: Kasi 40 ka pin. 40 ka pin.
3: 41. 41.
23: Ipangkan mo sa una.
3: Ikaw may gipangkan, ha? Pila ina ni Miss, ni Missis, si Missis, pila ina ni Missis?
9: 56. Yeah.
3: 10 years inyong gap, di ay?
9: 10 years gap.
3: Ay, 10 years. 10 years inyong gap. O, saan namin inyong bag, ma'am, pag-inabuhian ron niya?
9: Narami gaming tindahan, sir, niya. Madomingo, nami rasyon baboy.
3: Rasyon baboy, oh. Nindot na siya nga, kwa, negosyo. Sige, palambuan na ninyo. Ma'am!
9: Ginagmayragot.
3: Ma'am! Ma'am, o sir, pirmi mo maminaw, di ba, HP, ma'am, sir?
9: Pirmi, oh. Yun.
3: Pirmi, gidi, ay, oh.
23: Pagpasa ko na sa
3: alitapa ko, HP, paminaw. Tungo na dawata mo, ginagmay nga, pahalipay!
6: Yeah! Hey!
0: Tantang ka sa mga anong makinawad sila. Merry Christmas. Paano pa yung dikan sa BYSG?
8: Yeah, bugas!
0: Tante, ngayon siya kasundin mo nakinawad ka. Paano pa yung dikan sa BYSG? Salamat kayo sa BYSG. Makinawad mo kamang
8: Dako na kitabang. Oh,
0: betaway tinod. So kamo diyan na minaw no, paabot lang kamo namo basin kamo na sad sunod makadawat sa mo mga palipay. Pamina lang jud buntag antud gabi. Baba na ko diri sa mang lady sa dadat. O ka nga tong gapo nga driver gasi. Couple D. Inyo kasamang Julius Balili. Julius D.

0: Saya, saya mam, saya mam. Kena mam, kena mam, kena mam, kena mam. Oh, exercise, mam, exercise. Oh, lagi saya mam. Oh, tidak kampot kampot. Saya sana main sama saya, saya no. Terima kasih selamat ya, kesama dengan Julius Malili. Congratulations, satu winner ganda putaka Mr. and Mrs. ha? Pakos ngipain niyo mga radyo niya ang kanilinaw. Arun ka po na sa nagsunod ka palaran nga makadaog. Kaya ito nga pagpanaguman, may galing kapalantas sa namantog ng herbal capsule sa kabisay anong Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Kami mo hata may galing kanilang salawas, kaligong sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, ipikli mo pa.
1: Mga katibailhan, ngayon ko, adunay, daghatoksin, simulawas, mudil ka regular, kung magpagawas mong hugaw, dugay ka may lisan, pagunto ni mo siyan, magkasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo, para kisang kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma ng pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong mago nagbahay nga panlawas. Paginom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-consume.
0: Wa naman tayo oras, may gala sa itong papanagoban, sa itong tulungan ng unang radyo ng balita ng Adlao Carmegala ng Sabado. Pizza 27 sa buwan sa Hunyo to Igaros 2026. Sa nga, sa kanito mukhang faro sa Silva HP, aram sa buka ang mga tigbalita.
1: Kinagin ni Radio Man Kev Galatea.
0: Ako sabi ni Radyo Man, Arl Busamante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod sa Lunes Pohon. Sa samang taknaw sa samang sibianan. At ang imigalas ka sa mga attorney Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dahil may galas sa straight to the point. Ay kalimot, matagal ang tanahan, day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend!
2: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Yo!

0: manonig inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unsa may mahimo, mahigala sa kinini ang ato mahigalang RTWPB ani? Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga kaigalaan. Ining maong petisyon mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin duha ka mga babae na ninda og slimming coffee. Niyana ni mga higala mga ilimnon nga makapaslim kunuhay. Daghan magud ni mga higala mga kaigsuna nato nga mga lalaki mga babae nga gusto mahigala nga magpaslim. Ay kini ba mo kaon ka mahigala kuan kaon ka gamay kasamang kin. Labi na mga tamis, ha? Paspas kay kamo tubo, ha? Paspas kay kamo buro. Unya, dili lali mga higala mag-exercise. Tagbo kay exercise, almo gamay-gamay ka. Ang uban mo, dritso na lang, mangita lang yung daikin o ganang pang slimming-slimming. Muna yung slimming coffee. Ang problema karon kay matod pa, kining na maligya sa slimming coffee, why permit gikan sa Food and Drug Administration? Money na nga dakpan kini atolls entrapment operation sa CIDG.
1: Straight to the point.
0: Mandawi City Field Unit sa may barangay Pahina Sentral ning Dakbayan sa Sugbo.
1: Straight to the
0: Wala,
1: point.
0: Wala nga kinalan doon na mo iklarong permit ha gikan sa Food and Drug Administration nga kana mahigala certified na nga okay na inyong kape na di na makadaot na inyong kape dili na makadaot sa panglawas na hinoon. Onay atong hatagag pagtagad sab karong nga buntaga mahigala sa atong pagmanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang arsobispo sa Sugbo Alberto Oy tua karon sa Roma aron mudawat sa iyang palyum gikan ni Pope Leo XIV.
1: Straight to the point.
0: Ang palyum mao ang sagrado nga vestment nga nagsimbolo sa awtoridad sa arsobispo ug usa sa labing importanteng butang alang sa iyang episcopal ministry.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nagpagtagad lumutagas sa batuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan PNP CIDG ni rekomendar na sa pagpasaka og kaso nga kalapasan sa anti-hazing law. Batok sa resign nga head coach sa Ateneo Blue Eagles.
1: Straight to the point.
0: Nga si Tab Baldwin og laing na po ka individual may kalabutan sa kamatayon sa duha ka mga basketball players nga sila si Rene Baterbunya og si Divine Adili.
1: Straight to the point.
0: Medyo na ay nakita may galang si IDG matod pa nga medyo doon ay kakulian. Doon na mahigalay nahitabo mga kaigalaan nga hising ni adtong ilang mga kalihukan nga team building kuno. Dito mahigala sa Aurora.
1: Straight to the
0: nga
1: point.
0: Kamatay sa duha mga kaigalaan ka mga basketball players.
1: Straight to the point.
0: At nagpagtagan rubutaga. Kanto mahigala sa Baterbunya. Pertiro sa Pobriha Indekin. Lakip na to sa Adili Indekin. Divine Adili. Pertiro sa di san malalim parinel to mahigala pero gilubong na mahigala si Adili kagahapon medyo makaluluoy sa to mahigalang iyang lubnganan o katotoang kwan pila ra kabuk ang nanguyog sad mahigala atol sa mong paglubong.
1: Straight to the point.
0: Mas ubay-ubay pa to mahigalang nang hatod kang Baterbunya kay di aman sa Philippine setting unya daghan mag mga fans po ditong napita mahigala sa Davao area. Daghan mga kaigalaan ang nihatod atol sa katapusang pahuway. Bitkong kini mahigala si Divine Adili Porbida. Gamay ra gyud mga kaigalaan. Unya imo makita ang interior dito mga higala nga gilubgan. Kanang public cemetery ra gyud sa Dinaykin.
1: Straight to the point. Atalik
0: pagtagad rubutaga sa ato pamanuman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: samtang
1: point.
0: Samtang atong padayon mahigala pagisgot may labot sa mga panghitabo dito sa Tacloban City. Dugang update sa mga kaigalaan o gadugang mga anggulo sa isgutanan kay natural karon mahigala ang balaod nga Juvenile Justice and Welfare Act duna karon mahigalay mga huhungihong istorya bisag asa nga coffee shops ug uban pa mahigala nga mga tapok-tapok nga angay baning usbon angay bang reviewhon angay na ba mahigalang iamindahan kining balaod mga higala nga gipangamahanan ni Senador Kiko Pangilinan.
1: Straight to the point.
0: Ang uban mo basol ni Kiko Pangilinan mahigala, ang uban mo dipinsa sang Kiko Pangilinan.
1: Straight to the point.
0: Unsa man gyud ay kining maong balaod. Ato ning isgutan no butaga mahigala sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ni tumbok sa freedom of expression, confidentiality of bank records o ga report sa Anti-Money Laundering Council, igun man kakuwang og ebidensya. Sa punto por punto nga pagtubag sa upat ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin magnitude nga 6.5 nga linog ni Tayog sa Balot Island sa Rangani, Davao Occidental kagabi nga ni

0: gikalisang sa mga residente sa maong lugar.
1: Straight to the point.
0: Sa abroad, linog sab sa Venezuela, Nicolas o Capina, sa 900 ka mga kinabuhi.
1: Straight to the point.
0: Grabe sa nang linog dito in the kin, ha? Dito ni mahigala sa Venezuela, mga sukin, tingpang minaw. Kinaguban pa mga isitaran niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Tanggong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami! Undangi ang drama.
7: Angeline!
8: Nakoy, na-discover nga timplado na, lami ang...

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 5:32 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa andawato may ganang report kanon sa kauban on board sa patrol. Niya ay lalaking dunay ID sa Akro na matay sa aksidente sa may flyover sa Tabunok. Ngano ka ni mga higala ha? Samtang dunay patay sa usa ka vehicular accident sa Mingililia karon. Ato paminaw una ang kompletong detalye sa report. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
4: DYHP. RMM Report.
5: Radyo Man, Attorney Rufiel, unahon taning sa Tabunok Talisay Flyover gahapon dayoning udto ang namatay gi nakuha ani og ID sa pagka member nining Acro Fraternity no ining Alpha Kaparo nga ID kining namatay nining aksidente mga pasado alas sa 11 dayon naning udto diha sa may ibabaw nga bahin sa flyover sa Tabunok, Talisay City, si Jonathan Choi Tumulak, ang pango sa City Tuda sa Talisay, o ang iyang mga sakop nakakuha ang ID o iyang driver's license nga nagpaila sa pangalan nga si Israel Estrada. No? O niya, diri sa iyang driver's license, Israel Estrada Mahilom, taga Barangay Pakigni, lungsod sa Mindanao. Makita niya sa picture na to nga nagsunuray ning motor sa biktima o kining usak ka puti nga pickup sa pagtungas ani diya sa ibabaw southbound na dumbol ni siya o niya pagkatumba niya nabunal ang iyang o kay natangtang iyang helmet nga half helmet nabunal iyang o ngadto sa gutter o niya sa impact siguro nagrabihan siya inungdan niya di dali pa gyud ta ni siya pag dali yon sa gi-applyan pa rin sa first aid sa mga nidagan nga mga medical team para kitaan siya nga 00 vital sign na yun kining maong niya biktima nga si Estrada. Karong nga buntag sa dayong alasay sa Radyo Man, Attorney Rufiel, gidagan po nato kining niya vehicular accident diri sa Barangay Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Mindanao. Nag-involve ng motor niya po o usa ka wing van, no? Patay yun kining driver sa motor. Wapan na ito makuhae. Kaya ito panirong nga pangutanon si Glenn Antigua nga itong head sa diri sa Mindanao Command Center. Ang nahitabuan ang motor ni Kalitlaga encroach sa Picas Lane. Padong ni siya south o niya kining wing van. Padong ni siya o Cebu City. Kalitsek encroach sa Picas Lane. Dito na, nagkaigo na. O niya, pagkatumba niya na igo yun sa ligid. Ngayang o ining na driver sa motor, samtang kining maong angkas niyang babae nga nagpailang iyang pares, giklaro pa ni nila ron ni Sir Glenn o unsay relationship ani nila kining namatay nga driver sa motor o kining angkas nga babae nga naarbay patik ni ang paamakita niya sa atong video Turner Wheel, no? O niya, tungod kay ang kining driver sa motor na igo man yun siya sa wing van, na guba gyud ang iyang o Attorney Rufiel, no? So ato ning ilhon karon tutuod kay maupay pag apot sa atong investigator po ni ining maong nga aksidente sa kadanan diri sa may Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Mindanao dayong alas 6 karong buntag. Gikan diri sa Mindanao. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy, Nationwide!
2: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro sa imong report.
3: Straight to the
2: point. Nagatos yung uras mahigala alas 6:30 City na. Atong balikan mahigala ang mga panghitabo dito sa Tacloban City. Unya ato mahigalang i-discuss ni mga kaigalaan kay o magsuloy-suloy ka Scoofy Chapron, magsuloy-suloy ka Bisag Asa, Talk of the Town gihapon kining nahitabo sa Tacloban City. Unya ang uban mahigala nang gilalis na angay baning usbon kining balaod ni Kiko Pangilinan or di ba? Doon naman gud mahigilay mga nasuko ni Kiko Pangilinan, doon na po ni laban ni Kiko Pangilinan. Ato ni tagay pagtagad, nganong doon ay mga tao nga nasuko, nganong doon ay mga nilaban, no? Ato lang i-evaluate yun og tarong mahigala kining maong balaod. Nga mo ay basihanan ini mga sukit ni Paminaw. Na kini mangod mga higalang pagpapasar ni Kiko Pangilinan ining maong balaod, kining Republic Act 9344, doon na ni siya'y tuyo sad mahigala nga nung gipasar ning maong balaod. Pero sa pikas bahin, practical ba, applicable ba, kini mong balaod, hangtod karon mas me fit ba siya sa tawag sa panahon? Unida kong pangutana.
3: Straight to the point.
2: Munang makasabot lagi ta nga dunay mga nasuko, mga higala ni Senador Kiko Pangilinan sa iyang pagpangamahan ini mong balaod. Apan doon na po mga higala ay mulaban. Duha manggod ka, sides good kanunay ang kuwin. Sama ining naitabo kanun sa kluban. Duha ka mga minor di edad, nakapatay mga higala o tulo ka mga minor di edad sab, mga bata. O kunya, nakaangol o gubay-ubay mga higala. Ang mga nangaangol, katong nangaigo sa mga bala, katong uban nga na-injured, way labot dili, gun-related nga pagka-injured, kaya siyempre nagdinaganay gud. Nangaratol gud ang mga estudyante. Mga minor di edad sa ni. So muna nga, duha ka sides. Ang mga parinte mahigalang ini mga biktima, kini mga namatay, suko gyud mangita gyud hustisya. Now, ang kinipon mga higalang mga sadan, doon naman po ni mga parinte. Nga mulaban sad mga higala, nga tupod sa ilang mga minor de edad niya mo'y nakasa.
3: Straight to the point.
2: So lakit ang mga tao, nabahin sad. So kasabota sa pikas o pikas nga habig. Now, kinimanggod mga higala si, kinimang balaod mga juvenile justice, Juvenile Justice and Welfare Act. Actually, doon na sad mga higalay, mga katarungan nga nung gipasar na nga maong balaod. Pero mo lagi na, no? Atong ibalansi may galang atong pag-evaluate ni maong balaod. Ang katuyuan mao, nga kinimanggod mahigalang mga minor offenders, children in conflict with the law. Kanamanggo mga bata, once makasa sila mga higala, dili pa stable ba ang ilang huna-huna? Muna nga, doon ay mga judgment mahigala nga kanang nasipyat paghukom ang usa ka bata. O kunya, kung makasa sila, unya wa ning Juvenile Justice and Welfare Act, nga iipon sila sa mga hardened criminals, ang mahitabo ana mga kaigalaan, mainay nga ma-rehabilitate ang bata, inigawas mga higala niya sa usa ka rehabilitation center, ni samot na hinuon mahigala inimog imong ibalik sa katilingban ang bata ni samot na hinuon sa kriminal kay natakdan man siya sa mga dagkong kriminal nga iyang kaipon dito sa prisuhan.
3: Straight to the point.
2: Manay mga prinsipyo diha nga dili iipon kanang bata ngadto sa mga hardened criminals. Mao ni ang mga katuyuan ini mao balaod kay ibutang ta mahigala kanang bata ron nangawat karon upan gigutom ng bata. Ang iyang sa mahigala pagpangawat ra. Og imong ibalhog nga to sa prisuhan, pagkabalhog ni mo dito mga sukit ng Paminaw, naipon siya sa kriminal nga dili kawatan, tulisan yun. Ato nga agi katawa ha? So ang bata, pag-abot dito, naipon sa tulisan, natakda na hinuon siya sa pagkatulisan. Inigawa sa bata, inay ang iyang pagka nasood sa prisuhan tungod sa iyang pagpangawat, inigawas mahigalas bata na himot ng tulisan. Ato lang ang agi katawa-katawa mahigala. Muna usa sa mga katuyuan nga kanang bata ilahi sa isiparit siya. Kay laliman ka na, mo, pero di man bisag dili bata day, maumunin ay tabo kung padungong sa prisuhan na magoy clerics po ning atong prisuhan. Actually, kanang atong prisuhan mga higala, ang katuyuan mo ganda na, ang usa ka tao ba, ma-rehabilitate siya? Labi na ang bata, minor de edad pa mga sukit ng Paminaw, nga doon na pa sa chances kinabuhi ba? Mamo ganito ituyo, unta niya namang balaod. Nga, inigsood ni mo sa prisuhan, parehagod na nang, uban, isood sa prisuhan, mahigala, kay Yusera, nasuod sa prisuhan kay pusher lang kanang ginagmay pusher. Pag-abot dito, mong i-expect nga mag-o siya dito, inigkabag-o niya, inigbakahumansag self-sense sentence, inigawas niya, bagong buhay na siya. Mano ito, ginganlan ito sa unag, bagong buhay rehabilitation center. Yan, karon ginganlan, mahigalag, CPDRC, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Nga naman, ma-rehabilitate ka ba? Buti pasabot, maayo ka, i-rehabilitate ka. O sa balay pa na, mahigalag, i-rehabilitate. Sa to pa, ang balay nga naguba, giayo. Inigbalik ni Mos Katilingban, maayo na ka. Anay tabo mga mahigalap, pusher ka pagpadong sod. Pagawas ni mo, nahimo na hinugang drug lord. Kaya natakdan dito sod mga higala. Sumunod ay mga principles sana, nga kining bata, ayaw iipon sa mga hardened criminals, kay matakdan hinoon sila. Inigawas mga kigalaan, mahitabo na hinoon nga, imbis kay nangawat sa tugpan, paggawas pa mahigala, nahimo ng tulisan. Kay iyang gikadog dito sa prisuhan, kay giipon manimo, ang gikadog niya, katumang tulisan og bangko kay. Ang bata nangawat sa tugpan, gigutom. Pagsuod dito mahigalab, kaipon niya, mga dagkong kriminal, dahi kidnapper, dahi tulisan, dahi murderer. Sa muna nga, naghimo ni balaola nga ilahi tanay mga bata. Doon ay katarungan. Actually, kining mao nga balaod mahigala. Ang problema ni karon, kung ang edad maoy bata, unya ang krimen nga gihimo, kanagod itang pangawat panday, pangawat o kung na, madadala na mga higala. Pero problema na ron, kung ang edad ay bata, ang krimen nga gihimo, dili binata. Kanagod, masabot naman mo na bata, kasamangki, nangawat pan, gigutom taon bata, kanan lang. So, imo nang i-punish mahigala, i-punish lang. Ikuan lang, pero dili lang, kuan ka na bang, i-correct lang. Pero kana magun mahigala, bata ang edad, pero ang krimen niya gihimo, murder, dinagkong krimen mahigala, pamusil. Lahi na ng istorya, hasad, mga sugitig paminaw. Muna diha ron nga, diha na ang lantugi ron. Manakasabot ka nga nung, doon ay mo support in balaura, labi na katong mga palinti atong namusil, pero doon na po inisupak, katong mga biktima. Kay kining balaura, muraman o gagi, tagaan mahigalag, dakong importansya ang mga kriminal na yung mga bata. Nga unsa man itong mga biktima, kinabuhi man ito na kalasan, maunsa naman ito sila, wato sila justisya. Muna karoon nga, doon na mahigalay mga hisgutan ng labot ani. At ipadayon, paghisgut ron taon-taon, duman lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alasayas 45 na.
7: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nangadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala size 48 na sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Sa atong balikan. Now, muna'y katuyuan ang rasyonali nga nung gipasar ni Maong Balaod. Nga madipinsahan kana mga bata, nga mga nakasa, nga doon na pa'y tsansa sila nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Nasa pikas bahin, ang pangutana inindako ron, ang mga bata na bakaroon nandikin medyo lahi na kaniyadto.
6: Straight to the point. Ha?
5: Dagkong tao na naman ni Kaisla. 15 anyos, below 18. Niya problema, himo, krimen, dili man mga binata ang mga krimen yung ipanghimo.
6: Straight to the point.
5: Ha? Tungod ni sa exposure sa mga higala sa mga internet o uban pa mga kagilaan, kini mga bata nun na kaugalingong kalibutan. Unya, exposure sa internet, exposure sa kung lahat na giba. Lahat man kaniadto mga sugitig paminaw nga, mga minalditos bata sa una, lahat pa man kayo. Karo na naman tanan. So, medyo doon ay kalainan. Nakatunduha ka mga bata, asaman tunduha ka mga bata, Dong Rald, nabatoy, kwandong, atunduha ka mga pictures, tunduha ka mga minor de edad. Di lang natin ipaklaro mga naong katotoang si Kwan. Katunduha ka to 15 anyos o 14 anyos. O kini, mauni ang katong video. O niya, katong mga pictures nila, katunduhan ng tapad silang duha. Ay lang ipaklaro ko. Dagko naman yung mga bata. Kini, usak ni 15 anyos, dakong tao ni. Kwan pa mangani? Ha? Ang iyang built mga higalab, medyo kwan yun. O niya, katong usa, 14 anyos, mautoy mas makamausad mga higala. Nga maoy, ug atong tanawon sa mga text messages nila, ilang chat-chat, maoy mas agresibo, maoy mas maantigo. So gahapon sa atong interview ni General Jesse Capoy, ang Police Regional Office, Police Regional Office Central Region 8, Regional Director, General Jesse Capoy, iyang i-confirm, nga doon na mahigala na itulo ka mga 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, multiple serious physical injuries ang napasaka na. Unya, confirm, of course, kining 15 anyos, napasaka ang kaso, ang 14 anyos, why kaso? Kay exempted man. Nga mao pala ba mahigala ay nakapatay na ito, i-confirm nga po ng General Capoy, mga sugitig paminaw, ang da nga pusil ining 14 anyos ang Glock 9mm nga gipanag-iya sa iyang tita nga pulis. Naatoy, kung okay lang siguro tong kanadong inani lang nga pagkablur dong o katong usapon nga pagkablur, murag nasublaan tong pagkablur na itong iyang naosan. Nangyagay katawa-katawa, mahigala. So, confirm mga kagilaan nga, talaga ha, ato na-confirm gahapon ni General Jesse Capoy katong ilang chat-chat, confirm to. Nga ila tong chat-chat. In fact, nana karon ang cellphones mahigala ni ining duha. Nana custody karon sa atong PNP. I hope nga matagaan lang mag in-depth investigation, doon na lang i-justisad nga makuha taon tong mga biktima, mga sukid di paminaw. Jason Capoy dito. Moto si Kwan. Ato may higalang na-interview kagahapon. Unya kinini ang confirm ang mga chat-chat nila. Confirm. Confirm nga 9mm ang dala ni ining 14 years old nga gikan sa iyang tita nga polis. Ang katong 15 years old 38 caliber usala kabala. So ang nakapatay tanan kaniha, ang nakapatay sa tulo, kining 14 anyos, mo'y nakapatay sa tulo. Muna ako kasabot ko sa mga tao ron, suko yun kayo mga tao ron. Suko yun kayo sila, mga higala, ni ining balaura ni Kiko Pangilinan. Kasabot ang nga nung suko sila. Pero ako nga, akong i-explain niyo, si Kiko Pangilinan, in fairness niya, doon na sa tuyo unta, nini mong balaod. Ang problema dako, kung kini mong balaod, epektibo ba ni karong panahon na? Muna ako nang utanag yung General Jason Capoy, Gapon. Kamu, General, ako kakita ko sa aktual na sa field. Kami sa media kakita mi. Labi na kita sa broadcast media, kay mas, kita ko una, labi na kita sa DYHP, na yung mga panghintabo, nagot tayo reporter pa dali to. Kita ta! Muna ang kasabot taon sa sitwasyon. Di ta nang, may istorya lang o kuhan, mahigalag, analysis nga wa, kakita, kita! Muna doon yung mga dad kong panghintabo, ako mismo, muta ako sa field, para kasabot taon sa field na to. Kada mga baha, mga linog, ta, no ata dito. Para gawas atong komentaryo, kasabot ta sa, dili ba lutaw ang atong komentaryo. Muna nga, nangutana po tan General Jason Capoy. Kamu, kamu may frontliner, kamu mo ginag execute imong balaod, unsa may inyong tan-aw? Nara ni mog tubago ni mog dili ako pangutana, pero ikaw mismo unsa ka? Okay ka nga ato ning i-repeal, ato ning i-amend ning imong balaod? Para niya dai open man sila. Ngano man ang mga pulis ro na minaw, open sila. Sila may nakakita sa aktual nito nga kini mga bataon nun. Kini mga minor de edad. Puting labiha mga higala nga mga krimen nga gihimo. Bata ray edad. Minor de edad. Ah? Bata ray edad ang krimen nga gihimo dili binata.
6: Straight to the point.
5: Hinago nga krimen. Sumo ka na nga nangutana tag klaro. Nya kini nga sa takluban ang hitabo ini kining 14 anyos nga mura bay exempted. Ay kining 15 anyos mahigala na pasakaan magkaso. Ang kining 14 wa ngano man exempting circumstance man siya. Kining 15 anyos ba gani? Debatehonon pa magani ni kun na bay discernment wa. Pero kanang chat, mo to akong ipangutan na gapon confirm ba na ilan ang chat? Basin yung security na sa social media. Muna importante nga naka-interview ta kagapon. Confirm. Kana may magmatuod nga dunay discernment ni mga bata sa paghimo sa krimen. Ang makalagot yun, nga kining 14 anyos nga maoy na musil, siya nakapatay sa tulo. Napay duha nga naapa sa ICU karon. Naapay mga naigo, mo pa mahigalay na exempted? Tungod ni sa balaod, kay prangka-prangka ha, dili pag-unsa ba. Ako i-explicar ninyo, dunay katuyuan si Kiko Pangilinan. Pero mo lagi na, kining balaura ron, angay na ning tanawon i-review ning balaura. Kay nga naman, kung wak pa ni ma-repeal ni balaura, wak pa ni ma-himo ni balaod ni Kiko Pangilinan, kining duha, si Kwatim gini. Ha?
6: Straight to the point.
5: Sa kining 14 anyo, si Kwatim, nga naman, pakita na ko ninyo ha, ang revised penal code. Bano yung original nga law? Revised penal code under Article 12, kaya kanang Article 11, ana, justifying circumstance mana. Bukwa ni, sa ganini ang kwan. Sige, Conoral, dahil itong akong gipasa ni Moral niya, kwan, gi-screenshot ko ni ako nang gi- pangunayag screenshot ha, di ako. Muna yung mahigala, kana, kana. Pwede na itong ma-kwanrald, kana. O sa may giingon na ni. Tanaw ha? Kini mga higalang maong balaod, revised penal code, muna yung original nga law. Unsa may giingon sa original giyon niya balaod. Ha? Matod pa mga sukit ni paminaw sa original giyon niya balaod sa kinini ang Republic Act 3815, katong revised penal code. Matod pa mahigala sa Article 12, paragraph 2, kining mga exempting, exempt sa criminal liability, ang ikaduha na ng paragraph 2, a person under 9 years of age.
6: Straight to the point.
5: So, kaniadto, ang atong revised penal code, ang exempted lang sa criminal liability, 9 years old, paubos. So, kung wa pa mausap ni Kiko Pangilinan ng balaura, wa na dagang question-question ka ng 15 anyos nga nakapusil. Wa magani na magkapusil ng 15 anyos. At sarang may bala atong iyang 38 kaliber na nakapusil ka ng yung 14 anyos. Wa na daghang lalis. Maigo siya sa balaod. Ha? Wa na. Karon, wa magpasabot na juvenile justice nga makagawas na. Dili makagawas pa ng 14 years old. But doon ay intervention. DSWD may mudaan ni kininduha. Ito naman sa DSWD. Manang ipangutan ito. Kapanahain maning duharon. Wala sila under the custody of the PNP ha. Naa sila sa DSWD. Unsa may treatment dito. Dili man na penalty day. Dili man na punishment. Itatar na sila ito lahi nga treatment because children lagi. So ang original nga balaod ani, 9 years old pa ubos, mao kanay exempted sa criminal liability. ang karon kang kiko pangilinan magod 15 years old paubos dako kay kon ba pag usab ni balaulan maka gikan sa 9 years old 9 10 11 12 13 14 15 unom ka tuig ay ha muna nga kung wa pa unta ni mausab na balaulan kining 15 14 si kwate ni sa duha pero karon kay giusab man ang 15 maoy si kwatehonon ang 14 wa na exempted. Tanawa mo ni original o. Tanawa ang paragraph 2. Ang paragraph 3, ana. Oh, paragraph 3, hagi ingon o. A person, ang katong discernment, kinahanan o discernment, person over 9 years of age, under 15, unless he has acted with discernment. Sa to pa, kaniadto ang 9 years old, paubos, exempted na. Pero 9 years old na ka, 10 years old na ka, 11 years old na ka, pero below 15 years old ka, tanawon, kung doon na by discernment ang imong paghimo sa krimen. Sa to pa, ang tanawon kung doon na by discernment, but pasabot sa discernment nga, ikaw, naghimo ka sa krimen, dili na ba, na na ba kasakto, na ba kahibangon ako na, kahibaw ba kaunsay consequences, kahibaw na ba kaanin imong gihimo. Ang tanawon nga discernment kaniya to, 15 years old, between 9 years old to 15. Pero kung 9 years old ka, 8 years old, 7 years, automatic, exempted ka. Pero, between 9 years old to 15, tanahon kung doon na ba kay discernment, karoon na bali man yun. Kaya sa pagkakaroon mahigala, 15 years old, automatic, exempted man. Nga 15 years old to 18 years old, muna'y tanahon kung na'y discernment, nakukalainan dekin. Nakukalainan. Muna nga kasabota, ang mga tao, suko kayong kiko pangilinan ron. Nini mo malaod.
6: Straight to the
5: point. Kaya mo naman naglaban na yung mga nilang ba, politika, malam sa guni, nga doon ay mulaban ni Kiko, doon namang higalay na sukong Kiko. Pero ako, sultian, tamos klaro, kasabuta nga nung doon ay mga nasuko ron. Kasabot sa tanga doon na mahigala yung laban. Kaysa ako na nagingon, unta, ang tuyo unta ni ba? Nga, dili lagi iipon ang mga bata sa hardened criminals. Maman yung tabot ron, tanawa. Tuwa sa DSWD. Okay lang kahimtang dito. Kasabot na taon sa facilities DSWD. Di naman apresuhan. Okay man lang kahimtang dito. Sakto man sa... Mabito, kalimang kang bata, kinikito si Anjosay, kasabot siya na nga, okay man ta dito sa suod, yun ang schooling. Pagayon man lang, eskwila sila, dua-dua sa dito suod, ganang, wala lagi kuan, kasabot siya sa ilang text-text, sa ilang chat-chat. Kasabot din kito si Anjos. Fully aware siya sa balaod mga sukid di paminaw.
6: Straight to the point.
5: Ha? Manang bata pa pero linuog ang krimen nga gihimo, dili binata ang krimen nga gihimo. Angay ba ni mahigalang i-review ni mao malaod? Muna ako nangutan ako mismo. Kita mata. Kitas media. Di ka magpakabuta bungol. Atong mata, ato piyong-piyongon. Ay. Kani ato, straight to the point ni klaro ni. Muna ang aktual nga panghitabo karon. Muna aside na to, ato yung pangutan na General Jason Capoy. Ikaw, General. Unsa may imong tanaw? Sa open ko nga i-amendar na mao malaod. Ano man, kadtong mga tao nga nakakita sa aktual, wak ba mag-drawing-drawing? Ha? Lahi magutong uban, mahigala nga. Mahatag og opinion ga drawing-drawing nga maslagod wa sa kakita sa unsay aktual nga mga panghitabo sa field.
6: Straight to the point.
5: Unsay aktual nga mga panghitabo sa ground? Kung makakita ka nga Jesus Marusip, kana mga tulisan day kana mga kana kung 18 years old below, 17 years old nana, 16, dagko na mga tao nga bata. Ha? Lahi kani adto nga wa pay mga internet, bisag ani kana mga binal dito kana mga rape cases karon, nya minor automatic. Away, exempted. Nya naripan tong usa. Ang babae, may lang sus Ginoo ko. Nya gipatay pa gyud. Tama nang rape nang gipatay. Nya ang 14 anyos man na. Dewa exempted. Nya usa may tabo sa biktima. Mo ni karon. So medyo dunay kalainan, dunay kakulian ba? Ma, dunay panawagan nya i-review ni mo balaod. Kay aside mahigala ha kining napuiban mo gamit ini mga bata. Nya aware sila karon ay kung ingon. Ni dakpan sa polis, mo pa may ingon day. Karon taon-taon sir, buhian man gyud mi sir kay minor gud mi sir. They fully aware sila. Mo sa ni, kining 14 anyos niya, juvenile justice man ta. Nya ato, mo nang ingon. Suko sila may gala, himuan kag narratives. Kining klaro-klaro ha. Si Duterte ginakasaan ni kay ngandong sinultian Duterte, patay. Ang ba sabi ni si Kiko gyud. Pertanawa, unsa may ilang chat-chat, si Duterte ba ilang chat-chat, ito nga, mapatay kita kay idol to si Duterte, wa. O kitang patay ta na may juvenile justice. O kinsa man, kang Kiko. Kaya prangka-prangka na akong pag-istorya, ha? Okay lang, ibas lang ko ninyo ang uban. Why problema? Pero kani ato, prangka-prangka ni, straight to the point ng atong klaro-klaro na itong istorya, mga higala. Nagkibawa mo sa kundo na dili mo paboros kung opinion, okay lang, respetaran ta na. Pero na po pwede mo, dipinsa diha, mga higala. Sige ka muli, pag-debate na kayo, ako'y panahon sa mananaw sa inyo mga messages kay busy kita. Pero kani ato, klaro-klaro ni, nga kini mga higalang sitwasyon karon medyo dakog kalainan magod labi na ang exposure sa mga batan-on karon og kanito. Kanito wa pa yung mga internet, wa pa ma-expose ni mga batan-on ko. 9 years old, good bilo. Kung wa pa mausab ni Balaura, 9 years old, bilo ra mo exempting, under sa exempting circumstance, walay daghang pangutana. Nga naman, kinigong 14 anos, mga ba may hinuin na kasaday? Kay katong 15, atong ipangutana sa General Kapoy Gapon. Ang katong 15 anos may nagdaas sa 38 caliber nga ang bala usara. Kinsa may nagdaas na 9mm? Ha? Ang 14 anos may nagdaas, so siya may namusil. Siya ay nakapatay sa tulo. Siya ay nasa ICU pa ng uban. Pero siya mo exempted? Siya exempted. Hindi ka magkuha na, hindi ka mainit, maghuna-hunaan ang kalakiha.
6: Straight to the point.
5: Siya exempted. Kay may norman siya. Siya man mo ay 15 years old below. Kining 18 years old, between 15 to 18, exempted gyapon ni, pero tanahon, kung doon na ba'y discernment. Diha na ang lalis kung na ba'y discernment, wa. Muna importante ning chat-chat nila mga higala.
6: Straight to the point.
5: Nga paghimo sa krimen, nakasabot sila. Dili sila, kung fully aware sila, unsay may tabo nila. Pero sinya sa itong teknisyan, ito lang ibalikan niyo itong taon. Alang sa itong lugang pandiskasyon, labot ani standby, alang sa RMN 558 Manila, musunod na karunda yun. Alas 7:05 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Dente ng pagnanakaw sa mga mini mart sa Magalang, Pampanga at Victoria Tarlac noong June 22 at 24. Ayon sa Regional Director ng PO3 na Administrator General Jess Mendez, dalawang araw na nilang minaman mananasabing grupo kung kahit naglagay sila ng mga tauhan sa mga exits ng toll plaza at nang nilapitan umano ng SWAT, ang sasakyan ng mga suspect ay pinaputukan umano ang pulisya, nagresulta sa palitan ng mga puto.
8: Tao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Nung nag-approach sila doon sa barrier, nung Bukawi toll plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila. So nagkaroon na ng firefight. Sa ngayon, tatlo yung nahuli natin kasi nagtatakbo sila eh. It's a legitimate police operation. We've been monitoring them 2 days ago pa.
7: So, ganito, sugatan ng mga nasabing suspect na agad namang dinala sa ospital. Ang pinangyarihan ng insidente ay insecure na at ang mga investigador at personal ng SOCO ay pinaproseso na ang pangangalap ng mga ebidensya. Nimok naman ang PNP ang publiko na mag-rely lamang sa mga beripikadong impormasyon at iwasan ang spekulasyon habang umuusad ang investigasyon sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajman Margie Domingo sa Talk RMN.
9: Makasama sa ibang balita, tatlong linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muling niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Sarangani Province, Davao Occidental. Ayon sa Feebox, bandang alas 7.34 kagabi na italang lindol at natukoy ang epicenter nito nasa 90 kilometers, timog kanluran ng Balut Island at may lalim na 10 kilometers. Ibinaba ito mula sa initial na magnitude 6.6 na lindol. Naramdaman din ang pagyanig doon sa ilang bahagi ng Sarangani, South Cotabato, Davao Region, Sultan, Kudarat at sa mga karatig na lugar. Wala namang inaasang malaking pinsala, ngunit nagbabala pa rin ang feebox sa posibleng mga aftershocks. Samantala, makyat na rin sa 81 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa bahagi pa rin ng Mindanao.
10: Sa kaugnay na balita, ilang residente sa karatig na probinsya ng Davao na nanatili sa tent city matapos ang magnitude 6.6 na lindol na yumanig sa Balut Island kagabi. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Karine Beltran.
3: RMN Live Report.
11: Nianig ng magnitude 6.6 na lindol ang karagatan malapit sa Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Alas 7.34 ng Biyernes ng gabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 90 kilometers timog kanluran ng Balut Island na may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang pagyanig ng iba't ibang lugar sa Mindanao. Umabot ng intensity 5 ang naitalang pagyanig sa Kiamba, Sarangani, habang intensity 4 naman sa Don Marcelino at Santa Maria, Davao Occidental. Marami ring residente ang agad na nagsilabasa ng kanilang mga bahay bilang pag-iingat. Sa kabila ng malakas na lindol, nilinaw naman ang FIVOX na walang naitalang banta ng tsunami. Samantala, labis naman ang pag-aalala ni Ronald Pagalungan sa kanyang mga pamilya na nasa Balut Island dahil simula ng pagyanig at maging hanggang ngayon ay hindi pa nakontak ang kanyang mga pamilya. Samantala, patuloy na pinaaalalahana ng otoridad ang publiko na maging alerto dahil maaari pang makaranas ng mga aftershocks sa mga susunod na oras o araw. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok RMN!
12: RMN Network News.
9: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:09 na po. Dumako muna tayo dyan sa Bacolod City. Transfer student binugbog ng magkapatid na pawang estudyante rin. Dilan umano sa masamang tingin. Mula sa Ramin Bacolod, Meditali, Rajuman Albert Hiner.
12: RMN Live Report.
13: Isang grade 11 transfer student ng Father Gracian Mori Integrated School sa lungsod ang nagreklamo na pinagtulungan bugbugin ng magkapatid na grade 10 at grade 12 na pawang mga estudyante rin ng nasabing paaralan. Ayon sa biktima, nangyari ang pananakit sa kanya sa labas ng paaralan kung saan naggamit pa ng bichikorno ang isa sa suspek na nagresulta ng pagdamo nito ng pasa at sugat sa kanyang kamay, ulo at katawan at pagsuka kaya dinla ito sa ospital. Lumalabas naman sa pag-usisa ng paralan na bago nangyari ang pananakit, may nangyaring hindi pag-unawaan sa pagitan ng isa sa suspek at biktima matapos hindi nagustuhan ng suspek ang masamang tingin ng biktima sa kanyang kasintahan. Kagad naman ang pinatawag sa principal's office ang mga kabataan at ang kanilang mga magulang at nagkaayos kasamay ang pangakong hindi na mauulit ang nangyari na maging rason para ma-expel sila sa eskwelahan. Nangako naman ang mga magulang ng magkapatid na tutulong sa gastusin ng biktima dahil sa natamong itong mga pasa at sugat. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
10: Sa laking papauwi naman matapos sunduin ang anak sa paaralan sugatan ng pagbabarilin ng riding in tandem sa Burawen, Leyte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chester Sanita ng RMN Tacloban.
12: RMN Live Report.
14: Papauwi na sana mula sa paaralan ang isang 39-anyos na ama kasama ang kanyang 3 taong gulang na anak sakay ng isang e-trike ng pagbabarilin ng riding in tandem sa poblasyon District 2, Burawin, Leyte. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtamo ng tama ng bala sa kanang hita ang biktima habang nasugatan naman sa kaliwang paa ang kanyang anak. Ayon sa Leyte Police Provincial Office, 2 hindi pa nakikilala ng sospek na sakay ng isang motorsiklo ang umano'y responsable sa pamamaril na agarang tumakas. Agad namang isinugod sa Burawin District Hospital ang mag-ama upang malapatan ng kaukulang lunas. Sa pagproseso ng crime scene, naka-recover ang mga investigador ng 6 na basyo ng bala at 4 na fired bullet slugs na isasailalim sa ballistic examination ng Regional Forensic Unit 8. Kaagad namang nagsagawa ng hot pursuit operation at dragnet operation ang Leyte Police Provincial Office, katuwang ang mga kalapitan na himpilan ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga sospek. Patuloy rin ang isinasagawang intelligence gathering, witness development at pagproseso ng mga ebidensya upang matukoy ang motibo ng pamamaril. Kinundi na naman ng Leyte Police Provincial Office ang insidente at tiniyak na patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng pamamaril. Nananawagan din ang LPPO sa publiko na makipagtulungan sa pulisya at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula dito sa Tacloban City, Rajuman Chester Sanita, Tatak RMN.
12: RMN Network News.
9: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:12 na po. Natanggap na ng Department of Justice o DOJ ang referral mula naman sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kaugnay ito ng kaso ng pagkamatay ng Ateneo student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adilis sa Dipakulaw sa Aurora Province. Ayon po dito kay DOJ spokesperson Attorney Apollo Martinez, inirekomenda ng CIDG ang pag-asampa ng kasong paglabag sa anti-hazing akin na Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kasama rito ang posibleng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, sumasalalim pa rin sa initial evaluation ng referral upang matukoy kung sapat ang mga ebidensya para umusad ng reklamo. Sakaling kulang ebidensya, magpapatuloy ang case build-up habang uusad naman sa preliminary investigation kung makitaan ito ng sapat namang batayan. Samantala, rekomenda na rin ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapalabas pa ng Hold Departure Order o HDO laban sa dating Ateneo coach na si Tab Baldwin matapos ang pag-asampa ng kaso laban sa kanya.
15: Naka-ilbo na siya, pero after the filing of charges, naka-HDO na siya. We will recommend the HDO. Pero sinabihan ko na rin siya nung umpisa pa lang, in the right way, I recommend that you do not try to leave the country. And he said, I do not plan on going anywhere. He will stay. Ayun ang sinabi niya.
9: Magkasama yan si DILG Secretary John Vic Rimulya.
12: RMN Network News.
10: Magkasama, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Eastern Visayas na walang special treatment ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamalis sa Tacloban City noong Hunyo 22. Kasalukuyang nasa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa Tanawan, Leyte ang dalawang suspect kung saan sumasa ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon at iba pang kinakailangan na intervention. Ayon kay DSWD Eastern Visayas Director Grace Subong, bahagi ng mga restriksyon ang pananagutan ng dalawang minor de edad sa nangyari.
16: In terms of assurance na walang special treatment, of course, in all our cases, hindi lang naman ito, no? We just siguro na highlight lang itong incident na ito, but in all our cases admitted to our facility, all of these children undergo a yung sinasabi natin protocol or the standard, no, when we admit a child who should be rehabilitated. And in terms of the special treatment, sabi nga natin, what we are giving are just the basic, no, that and also those services that we consider that can help in the rehabilitation. They are staying in a separate room. No, and they are not allowed to roam around, no, of course, the center, because again, we would like to make sure that they are safe. And also, our children who are already there are also safe.
10: Kung sakasakali naman na mabibigo ang rehabilitasyon sa dalawang menor de edad, ay posible itong mailipat sa regular na kulungan kapag tumuntong sa legal na edad. Unti-unti na rin kinakausap ng mga profesional ang mga suspect upang mabigyan ng tamang psychosocial intervention.
9: Sa kabilang dako naman, pananahimik ng mga batang biktima ng bullying, dapat tugunan din ang DepEd. Detali mula kay Radyo Man Grace Mariano. Grace!
17: Kinalampag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang Department of Education o DepEd na tugunan ang pananahimik ng mga batang biktima ng bullying. Panawagan ito ni Jokno sa DepEd kasunod ng mga impormasyon na ang mga menor de edad na nagsasagawa ng karahasan ay posibleng biktima ng bullying, tulad ng dalawang estudyante na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tinukoy din ni Jokno ang findings ng Second Congressional Commission on Education na ang bullying ay maaaring lumala patungong coordinated attacks na magdudulot ng takot, pag-absent at pag-iwas ng mga bata sa eskwelahan. Kaya naman gate ni Jokno dapat walang lugar sa paaralan ang bullying. Babala ni Jokno hindi matutuldukan ang ganitong mga sitwasyon hanggat hindi nasusolusyunan ang kultura ng takot at pananahimik sa hanay ng mga biktima. Nilinaw din ni Jokno na sa umiiral na juvenile justice law ay may mekanismo para papanagutin at i-rehabilitate ang mga menor de edad habang may pananagutan din ang mga magulang. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
12: RMN Network News.
10: Samantala, tumanggi naman ang developer ng online game na Gorbak sa dumalo sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Sa liham ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ng F2 Games developer na si Felix Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig, personal man o online. Ngit pa ni Philip na isa siyang independent developer at nakadesenyo ang kanyang laro para lamang sa mga edad 18 years old pataas. Dismayado naman si Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros sa desisyon ng nasabing game developer. Ayon kay Ontiveros, hindi nila direktang sinisisi ang laro sa nasabing insidente, pero nais silang alamin kung may naging papel ang online environment sa pagkakalantad ng mga kabataan sa karahasan.
12: RMN Network News.
9: Makasama abangan pa ang detalye pre-trial order ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, ilalabas na po yan sa Lunes.
10: At si Pangulong Marcos biyahing Canada sa susunod na linggo para sa isang official visit.
12: RMN Network News.
4: Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMNNetworkNewsPH @RMNNetworkNewsPH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
12: RMN Network News.
9: Makasama dyan sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7:19 na po. Yung pre-trial order ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilalabas na po yan sa Lunes. Ang detalye mula kay Radyo Man Conde Bata.
12: RMN Live Report.
18: Sinisimulan na ng Clerk of Court ang pagbuo ng pre-trial order matapos ang pre-trial conference para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., sinimulan na nila ang pagbuo ng pre-trial order at katunayan ay naglabas na ng utos si Senate President Quinn De Chulian na dapat sa Lunes ng susunod na linggo ay makapaglabas na ng pre-trial order. Puspusan anyang magtatrabaho ang mga tauhan ng impeachment court para sa Lunes ay mairilis na nila ang pre-trial order na naglalaman ng mga documentary at testimonial evidences, listahan ng mga testigo na markahang mga exhibits, stipulation of facts, trial dates at manifestation orders. Bibigyan naman ng House Prosecution Team at Defense Team na magkomento sa pre-trial order sa loob ng 3 araw. Ang deadline para sa pagsusumite ng komento ng 2 panig ay sa Webes ng susunod na linggo. Sa pre-trial days, humihiling ang House Prosecution Team ng 62 trial days para sa presentasyon ng kanilang mga ebidensya sa impeachment trial, habang 30 trial days naman sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZX

0: RMN.
1: Sa kaugnay na balita na ilatag na ng Senate Impeachment Court ang schedule na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr., magsisimula ang paglilitis sa Hulyo 6 at gagarapin tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula 2:00 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay nakalaan para sa pagdinig ng mga musyon habang wala pang itinatakdang trial schedule tuwing Biyernes. Matapos naman yung 5th SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, ipagpapatuloy ang impeachment trial tuwing Martes hanggang Webes na magsisimula pa rin ng 2:00 ng hapon. Ayon pa kay Bantug, posibleng ilaan ang Lunes para sa sesyon ng Senado at isasagawa naman sa ibang araw ang committee hearing upang maipagpatuloy pa rin ang legislative work ng mga senador habang isinasagawa ang impeachment trial.
2: Sa kaugnay pa rin nga balita, nagsumiti na rin ang komento ang kampo ni VP Sara Duterte kaugnay sa motion ng House Prosecution Panel na buksan ang silyadong kahon na naglalaman ng mga tax record nito. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Michael Pua, hindi muna nila ilalabas sa publiko ang isinumiti nilang komento alinsunod na rin sa Senate Rules on Impeachment. Sa pagkatapos ng pre-trial conference, hindi binuksan ang kahon nga sa kabila ng hirit ng prosecution panel na busisiin ang laman nito upang may sama naman sa mga ebidensyang dapat markahan. Samantala, sinagot na rin ng kampo ni Duterte ang 4 na article sa impeachment. Sa detalyadong sagot ng depensa, ginit nito ng freedom of expression paging confidential ng report ng AMLAC tungkol sa kanyang bank records at ang umano'y kakulangan ng sapat na ebidensya sa mga aligasyon.
1: Naniniwala naman ang House Prosecution Panel na mahalagang mabuksan ang silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang laman ng kahon ay maaring magsilbing mahalagang ebidensya kaugnay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Inihiling laman ng prosecution sa impeachment court na payagan ang supervised opening ng kahon at hindi pa ang agarang pagtanggap sa mga dokumento bilang ebidensya.
3: It's not the stage of admissibility ng evidence. Para lang po mapresenta at masimplify kung ano yung ipapresenta ng mga possible na mga ebidensya. Hindi ang korte po ang may kapangyarihan para i-admit ito. So, from the very start na ayaw nila, it only speaks to us one thing, no? Na parang takot sila mabuksan itong box na ito. No? Baka ito yata yung smoking gun. In fact, hindi lang hata ito smoking gun. Para mukhang mukhang armory na itong box na ito, no? So it only speaks about their unwillingness to face the charges head on.
1: Samantala, ayon naman kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Talosa Jr., bahagi lamang ng proseso ng paglilitis ang pagmumarka o yung marking ng mga dokumento bilang posibleng ebidensya at hindi pa ito nangangahulugan na otomatiko itong tatanggapin ng impeachment court.
4: That's definitely unusual, no? So, during pre-trial conference, one of the important things that you do there is the marking of exhibits. Paliwanag ko, simple lang po ito. Kung ito ho ang isa sa mga ebidensya na nasa pre-trial brief nyo, ito ay minamarkahan lang, no? Ito ay naririnig natin pangkaraniwan sa mga trial ho na exhibit A, exhibit B, no? So now, ang pagmamarkan ng ebidensya, ang bawat partido na gustong magmarka ng kanyang ebidensya sa pre-trial, no? Ito ho ay decision nila, no? At hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, no? O itong object na ito as your evidence, no? And they do not have the right to object to it. So, to answer your point, your question, very unusual ho yan na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party.
1: Yan mga kasama, sina House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. at House Impeachment Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong.
2: Sa kabilang dako naman mga kasama, iginit ng House Prosecution Panel na malagang malaman ng publiko ang tunay na pagkakilanlan at katauhan ni Mary Grace Piatos. Kasunod ito ng pagkakasama kay Piatos sa listahan ng mga testigo na iharap ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson

0: Si Adyong, karapatan ng publiko na malaman kung sino talaga si Piatos na isa sa signatories ng acknowledgement receipt ng confidential funds ni Duterte nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Hintay na niya ng prosecution kung magpapakita si Piatos sa paglilitis upang mapatunayan kung totoo ba siya o hindi.
1: Lahat po tayo excited makilala si Mary Grace Piatos dahil parating po natin ito naririnig for the past year. So, let's see kung meron talaga silang, meron talagang tao ko na mag-a-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited po tayong lahat para once and for all, mapatunayan po natin na ma-establish itong identity na ito na hindi puros haka-haka. Unfortunately, the PSA came out with the report that there's no record whatsoever na meron Mary Grace Piatos na pinanganak, nagkaroon ng marriage contract or whatever, no? So in the matter of presentation of the articles of impeachment, ang sinasabi po natin, katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ilalatag natin sa Senado at sa sambayan ng Pilipino.
0: Sa kabilang dako, una nang sinabi ng Malacañang na diskarte na ng prosecution ang pagharap ni Piatos sa impeachment trial.
2: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy.
0: Iyan naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Magkasama si Pangulong Marcos, biyaheng Canada sa susunod na linggo para sa isang official visit. Ang kasama natin sa balitang yan mula po sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
4: RNN Live Report. Biyaheng Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 1 hanggang July 4 kasunod na imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Pangunahing layunin ng official visit na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang industriya. Makikipagpulong ang Pangulo kay Carney upang talakayin ang pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa at ang mga isyung panrehiyon kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga negosyante upang makahikayat ng pamumuhunan at negosyo sa bansa. Kasama rin ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pakikipagpulong sa Filipino community sa Vancouver bilang pagkilala sa ambag ng mga Pilipino sa matatag na relasyon ng Pilipinas at Canada. Ito ang unang official visit na isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Huling bumisita sa Canada si dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Sa mga Ilocano dyan, ay imbagabigat alas 7.29 na po. Ang Pilipinas muling hinimok naman ang international community na pagtibayan pang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang pangunahing batas sa ginanap na 36th Meeting of State Parties to the Law of the Sea. Detali ng balita mula kay Rajuman Gerald Ulip. RNN
5: Live Report. Muling nanawagan ang Pilipinas sa international community na pagtibayin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang pangunahing legal framework o batayan ng mga batas sa karagatan. Ginawa ito ng Pilipinas sa pagdalo sa 36th Meeting of State Parties to the Law of the Sea na ginanap sa United Nations o UN Headquarters sa New York City. Sa national statement ng bansa, binigyan din ni Enrique Manalo ang ambassador at permanent representative to the United Nations ang kahalagahan ng 2016 West Philippine Sea Arbitral Award bilang gabay sa paglutas sa mga usapin sa mga kaso sa karagatan. Hinikayat din ni Manalo ang lahat ng bansa na sundin at igalang itong award na naipanalo ng bansa sa International Court laban sa China. Nagpahayag din ang suporta ang Pilipinas sa mga institusyong nagpapatupad ng UNCLOS, kabilang na ang International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS, International Seabed Authority o ISA, at Commission on Outer Limits of the Continental Shelf. Ito ay para manatili pa rin ang kaisana at mapayapang pamamahala sa mga karagatan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjeral, Pinulet, Tataka, RMN.
3: Sa iba pang balita, ihahain ng Administrasyong Marcos sa Kongreso ang 7.2 trillion pesos sa pambansang budget para sa taong 2027. Mas mataas po ito ng 6% o 407 billion pesos kumpara sa 6.793 trillion pesos na budget ngayong 2026. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 na inilabas ng Department of Budget and Management, nagatuon ang panukalang budget sa mga programa, proyekto at serbisyong magbibigay ng mas maraming oportunidad at tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon naman kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dadaan sa masusing pagsusuri ang mga panukalang budget ng bawat ahensya upang matiyak na ang pondo ay mapupunta lamang sa mga mahahalagang programa. Bibigyan prioridad ang mga proyektong pang-imprastruktura, kabilang na ang pre-construction activities, counterpart funding para sa foreign assisted project at ang pagpapatuloy ng mga flagship projects ng pamahalaan upang mapabilis ang implementasyon at mapalakas ang ekonomiya.
0: Sa mga Chabacano dyan, Buenos Dias, alas 7.32 na po. Sa ibang dako ng balita, minado naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na naging pabaya siya sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na narap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na nagpakampante kasi sila na hindi makakatakas si de la Rosa sa kustodiya ng gobyerno. Ani Rimulya, dapat ay nagbigay na siya ng instruksyon sa mga dapat gawin at sa maigpit na pag-abantay sa kilos ni de la Rosa habang ito'y nasa loob pa lamang noon ng Senado. Nakatuto kanya siya sa pamamaril sa Senado kaya hindi naman nila na-monitor ang makilos ng senador. Samantala, nalinaw pa ng kalim na nasa Pilipinas pa rin si Bato at bukas siya sa pagibigay ng pabuya sa pagkakaresto ng controversial na senador.
3: Isinusulong naman ni Senador Robin Padilla ang otomatikong pagpaparehistro ng mga kwalipikadong Pilipino bilang military reservist. Sa ilalim po ng Senate Bill No. 2042, otomatiko na marirehistro ang mga Pilipinong nasa edad 18 years old hanggang 25 sa pamamagitan ng government database, kabilang na ang Philippine Identification System o PhilSys. Ay nitong mapadali ang pagpaparehistro bilang paghanda sa posibleng banta sa seguridad, cyber attack at mga kalamidad. Nilinaw naman ni Padilla na hindi ito nangangahulugan na otomatikong papasok sa aktibong serbisyong militar ang isang individual, kundi para magkaroon ng mas maayos at updated na talaan ng mga reservists na maaaring tawagin kung kinakailangan.
0: Samantala, sinampa na rin ang kasong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation, NBI, sina dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, kanyang asawa na si Julie Rose Defensor at dalawa nilang anak. Pugna ito ng isinagawang pagsalakay noong buwan ng Abril sa Sangkiti V Bar at Hotel sa Pasig City kung saan may pit o mahigit 50 kababaihan ang nasagip sa ininalang prostitution dem. Ay dito kay NBI Director Melvin Matibag, isinampa ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office kasama iba pang opisyal na may kaugnayan sa operasyon ng KTV Bar at Hotel. Dumating din ang mga tahuan ng NBI sa Pasig RTC alas 2 ng hapon kahapon para isang pang qualified human trafficking case na isang non-bailable offense. Samantala, ginit naman ni Defensor na walang basihan ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya. Ayon pa kay Defensor na isa dati ringing congressman, ginagamit lamang umano ang paratang para patahimikin siya kaugnay sa mga isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
3: Sa iba pang balita, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghanda sa White Ribbon March bukas June 28. Ayon sa NCRPO, mahigit 9,500 na mga pulis ang ipapakalat sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila, kabilang na sa EDSA People Power Monument at sa EDSA Shrine. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Quezon City Government at mga organizers, gayon din sa MMDA at iba pang ahensya para sa seguridad ng aktibidad. Libo-libong tao naman mula sa iba't ibang religious at civil society groups ang inaasang dadalo sa pagtitipon. Panawagan nila ang pananagutan na maopisyal ng pamahalaan, pagpasa ng anti-political dynasty law at reforma sa sistema ng halalan.
0: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabuwasan, alas 7.35 na po ng umaga. Abiso sa mga motorista, posibleng magkaroon kasi ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw po na trading sa tinaguriang Minoplat, Singapore, maaaring bumaba ng hanggang sa 81 centimos o tumaas pa ng piso, 20 centimos ang presyo ng kada litro na diesel. Samantala, posibleng bumaba naman ng 50 centimos o tumaas hanggang piso 50 centimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Para naman sa kerosene, maaaring magkaroon pa ng rollback hanggang 60 centimos o pagtaas naman aabot sa piso 40 centimos kada litro. Inaasang i-anunsyo rin ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment sa darating na Lunes habang ipatutupad naman ito sa araw ng Martes. RMN
3: Network News. Sa Libmanan, Camarines Sur, limang armadong lalaki saplit ang pinasok ang bahay at pinagnakawan ang isang senior citizen. Dalawang suspect arestado. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Manibasa. RMN
6: Police Report. Naging biktima ng robbery, hold-up at kidnapping ang isang 67 anyos na retiradong empleyado ng gobyerno sa barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Bandang alas 9 ng gabi noong Hunyo 25, ayon sa ulat, limang armadong suspect ang sapilitang pumasok sa bahay ng biktima at nagbantang sasaktan ang pamilya kung hindi ibibigay ang kanilang mahalagang gamit. Tinangay ng mga salarin ang iba't ibang alahas na nagkakahalaga ng higit kumulang 80 hanggang 100,000 piso, 45,000 pesos na cash at ATM, kasama ang credit card, limang mamahaling cellphone, isang PS4, mga susi ng sasakyan at motorsiklo, at ang puting Montero Sports ng biktima na nagkakahalaga ng 1.7 million. Agad namang rumisponda mga tauhan ng Libmanan Municipal Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation, inalerto ang PNP choke points sa mga karatig na bayan ng Sipugot, Lupi at bayan ng Rangay, Camarines Sur. Bandang alas 11 ng gabi, natagpuang abandonado ang ninakaw na Montero Sports sa barangay Panaytayan, Rangay, Camarines Sur. Kasunod dito, alas 11:50 ng gabi, naaresto ang dalawang suspect sa barangay Binahan Upper ng naturang bayan, kung saan nabawi rin ang ilang baril, mga bala at iba pang ninakaw na gamit. Samantala, alas 3:30 ng madaling araw, Hunyo 26, natagpuan ang ikalawang getaway vehicle, isang Toyota Fortuner na abandonado sa barangay Liboro, Rangay, Camarines Sur. Patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan ng probinsya upang matukoy at maaresto ang iba pang suspect. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
0: Sa mga akianon dyan, maayad-ayad nga agahon, alas 7:38 na po. Tumaas ng 12% ngayong taon ang populasyon ng critically endangered ng mga tamaraw sa mounds sa Iglit Baco Natural Park doon sa Mindoro. Ayon sa Department of Environment, may maropa umabot pa sa 425 ang naitalang tamaraw sa nagawang annual population count noong Abril 15 hanggang 20. Mas mataas ito kumpara naman sa 380 naitala noong nakarang taon. Ang Mount Iglit Baco Natural Park ang tahanan ng pinakamalaking natitirang populasyon ng critically endangered na tamaraw sa bansa at nagsisilbing pangunahing monitoring site nito mula pa noong taong 2000. RMN Network
3: News. Kasama tatlong Pilipinong obispo naman ang tatanggap ng palyo mula po kay Pope Leo XIV. Gaganap ito sa misa sa St. Peter's Basilica sa Vatican sa darating na June 29 kasabay po ng kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, kabilang sa mga tatanggap ay sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Cotabato Archbishop Charlie Inzon at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Ang palyo mga kasama ay isang sagradong balabal na iyari po sa balahibo ng tupa na isinusuot ng Santo Papa at ng mga Metropolitan Archbishop. Simbolo ito ng kanilang otoridad bilang arsobispo, pakikipagkaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasasakupan. Kasama tinanggap po ng aktres na si Katrina Halili ang Male R&B Artist of the Year Trophy para po kay Chris Lawrence sa PMPC Star Awards for Music 2026 na ginanap sa Teatrino Promenade dyan po sa Green Hills. Huwagi si Chris sa parangal para sa kanyang awitin na Within, ngunit hindi siya nakadalo sa seremonya at hiniling kay Katrina na siya na lamang ang tumanggap ng kanyang recognition. Ayon kay Katrina, dahil wala si Chris Lawrence, siya muna ang nautusan. Binasa naman ang aktres ang mensahe mula kay Chris kung saan nagpapasalamat ang singer sa mga naniniwala sa kanya. Sina Katrina at Chris ay merong anak na si Katie. Itong Miyerkules ay isang panayam, kinumpirma ni Chris na nililigawan niyang muli si Katrina. Kasunod ang kanilang renewed connection.
0: Kala ko nagbalikan sila, partner.
3: Hindi pa. Nililigawan pa lang pala ulit. Ba?
0: Baka naman may forever sila this time around.
3: Iyon, may forever talaga.
0: Parang may alam tayo nito.
7: RMN Network News.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manil Maracol. Hanggang sa muli.
3: Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
0: At mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga-Samar at Leyte.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines sa ato mga balitang lokal, cease and desist order nga gi-issue sa Cebu City Hall. Ngadto sa saka flood control project sa Barangay Cugon Pardo ipalibgas na sa konseho. Samtang hepis kapulisan sa Central Visayas, misusay sige patuman nga seguridad sa mga dagko nga mga public schools diri sa Sudan para malikayan nag insidente nga nahitabo dito sa Tacloban City. Ini ang headlines sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling galing mo,
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: At oras karon, alas 7:46 na. O garo sa detalye na sa atong mga balita, cease and desist order nga gi-issue sa Cebu City Hall gatong sa saka flood control project sa barangay Cugon Pardo, ipalibgas na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
10: CYHP, Tatak, RMN, report.
11: Ipalibkas na sa konseho sa Cebu ang cease and desist order kung CDO batok sa usaka flood control project sa barangay Cugon Pardo. Hanay sa proyekto nga ipatuman sa Department of Public Roads and Highways yung DPWH, gipahunong sa city government niya itong miyaking tuig. Kini, plagi sa aplikan ni Acting Mayor Dondon Ontiveros tungkol sa gingong mga bakhaw nga napiktahan ni ini. Ang city council plagi nilang konsehal Alvin Arcilia, Hari Irado, konsehal Paul Labra II, niawag kang Mayor Nestor Archival nga libkas na ang CDO. Kini, aron mapalayon ang pagtrabaho ni ini nga gilaumang makasulban sa mga pagbaha nga kanunay masanati sa barangay Cugon Pardo sa kasikbit niya mga dapit. Matod ni Gonzal Arcilia nga doon na phase 2 sa naisutang proyekto o anugon nga kinidili mapatuman.
12: Nga na phase 2 anak ka na nga project nga anugon ba kay mabalik niya dito sa national ba kay wa sila ka-implement.
13: So, Moni, nga atong giyawag ang mayor nga i-lift tong CDO aron mapalayan ang mga proyekto.
12: Oo, 100% kay para nako recommendatory gyud siya tungod sa tanig sa mga tao ba nga kinahanglan og dako nga drainage dito para makasulbad sa flooding dito nga area. Once ma completed na siya nga project, mao na gitan-aw nila nga moy makasulbad sa flooding diha nga area. Ang katubang mga lugar nga ubos nga ang tubig mopundo gyud ba. Actually flood control na niya. The same time pod ang babaw-an na kanang karsada.
11: Si Konsehal Alvin Arcilia na sa nga nisgutang flood control project sa kakuha na ang Environmental Compliance Certificate kung ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Bolanos DYHP Tatak RNN
10: Radyo mo nationwide
14: DYHP RMN Cebu the official overall number one
15: Nationwide! Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalit mental to covid acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm! Fab! Con!
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
18: Pangong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
20: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: ACS!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
3: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
25: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: At oras karon alas 7:53 na. Balik ta sa atong mga balitag Hepis Kapolisan diri Central Visayas. Misusi sa ipatuman nga seguridad sa mga dagko nga mga public schools diri sa syudad. Para balikayan ang naitubog insidente dito sa Tacloban City. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold de Bustamante.
26: DYHP Tatak RMN Report.
27: Gitingwa sa kapulisan sa sunod sa sugbong luwas gikan sa mga kriminal, ang mga tinunaan sa sunod sila mga tunghaan nga tungod ini ang hepis sa Police Regional Office 7 may inspeksyon sa gipatuman nga siguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban na itong Lunes o nang gibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School nga nahimutang sa Barangay Labangon o isunod sa niya ang usa sa labing dako nga publikong tunghaan sa sunod sa Sugbo nga mao ang Abilyana National High School. Tumong sa general nga nakabantay kanunay ang mga pulis nga gipang-deploy sa gawas sa eskwelahan ug mapalig-on ang security sa mga tinunaan, magtutudlo og mga ginikanan, mando niya nga palambuon ang ilaga police visibility, regular nga pagmonitor og hugot nga pakigsandurot sa mga school authorities. Gipasalig sa Police Regional Office 7 nga magpabilin sila nga matinunanon sa ilang paghatag sa seguridad sa mga tunghaan aron pagsiguro nga ang mga tinunaan makapadayon sila pagtuon sa palibot nga luwas og malinawon. Gawas sa mga pulis nga gideploy sa gawas sa mga tunghaan, miabag usab aga mga barangay tanod o gamang force multipliers sa Romarikayan ang duguon nga krimen nga nitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban. Dentro ka mga estudyante ang nakalas, samtang 17 pa ang nangaangol nga naapas sa tambalanan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyoman Arbo sa Bantariway HP, Tata Karamen.
26: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
28: Rush Boy!
2: Nationwide!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
3: ISO certified, world-class quality.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Pagkasama pait na kayong panahon karon, apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit. Nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangunan Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.